0: 21, 2026, at isa na naman pong Huwebes na umaga. Kumusta po kayong lahat? Napakaganda po ng sikat ng araw ngayong umaga. Medyo makulimlim, but generally speaking, it's a beautiful Thursday morning. How is everyone today? Siguro nagugulat kayo na I'm on board 1 hour earlier kasi I'll be sitting in for the anchor of Bangon Bayang Mahal, si Al Corpus, which was also si Ray Sampang, no? I think meron lang siyang importanteng kailangan na asikasuin. So, pinakiusapan tayong umupo muna 1 hour ahead of my program, no? So, ayun. Kumusta kayo? At sana nasa mabuti kayong kalagayan, no? Malapit na mag-weekend ulit at syempre handa na naman tayo sa mga gawaing bahay. Yung mga iba dyan pupunta sa probinsya, yung mga iba, yung mga apo, bibisita sa mga lolo't lola, at yung mga lolo't lola, bibisita naman sa mga apo. Yan po ang kultura ng ating the Filipino race is actually a close-knit family, so family is very important. Ngayon, kahapon ang guest sa programang ito ay si Attorney Christina Conti, no? She is the Secretary General of the People's Law, the Secretary General of the National Union of People's Lawyers, no? So I think kinuhanan siya ng kanyang comments on the fitness review for the former president si Rodrigo Duterte, no? At saka yung pagpalit ng kanyang abogado, no? And then the defense team of the former president was seeking for a 19-month delay of the trial of the ICC. Yun po sa dahig yun. Pero meron din pong balita na mainit pa rin po. At alam niyo po, yung drama sa Senado recently, no, yung nakalulungkot. Kasi nagsabi na ang Pangulo na the Senate was not under an attack, no? Pero the senator, most especially the Senate President, si Alan Peter Cayetano, said that, and I quote him, "The Senate is under attack." Gumanon pa siya ng mesa. Tapos kinorek pa niya yung tense. Sabi niya, "Was, the Senate was under attack." So, past tense na yon. Well, recently, the Supreme Court, sitting en banc, no, decided the vote was 9-5-1, meaning to say 9 decided to block the implementation of to block the TRO sought by the camp of Senator Bato de la Rosa. The justices voted 9 not in favor of the TRO and 5 in favor and 1 abstain, no? So ibig sabihin, it's short of saying na the NBI, the PNP, the CIDG are free to look for the senator and arrest him. Kasi hindi, yun ang iniintay kasi nung kampo ni Bato de la Rosa. Kaya medyo tumakas muna siya sa Senado. Ang sabi ng Senate President, he left the premises of the Senate on his own volition. Ito'y parang alas 2:30 ng madaling araw. Pero nakuha nang sa CCTV na unang lumabas si Senator Robin Padilla, tapos sinundan ni Senator Bato de la Rosa. Sumakay, allegedly, sa sasakyan ni Robin Padilla, isang Fortuner na puti, nakuha na ng plate number. At inamin naman ni Robin Padilla na siyang pagmamay-ari ng sasakyan yon. Ngayon, aalamin na po natin kasi wala na pong TRO na deny ng Korte Suprema. At if I were the senator, kung ako yun naman tatanungin ng advice, I will peacefully surrender. Kasi po, eh, baka magkagulo na naman, baka may masaktan, alam niyo po. Especially pinalalabas nung Senate President Alan Peter Cayetano na yung warning shot, kasi nakakatawa po eh. Kahapon nag-iyakan sila, no? Or recently, no? Pero ngayon, nakakatawa po kasi po yung issue ng warning shot. Ngayon lang tayo nakarinig na yung wina-warning shot ang law enforcers. It's usually the other way around. The law enforcers, before they apprehend somebody they're running after or a criminal, they will fire first a warning shot para tumigil yung hinahabol na, para mag-surrender. Ang nangyari po ay baliktad. Ang USAA ang nag-fire ng warning shot sa NBI agents. Nakalulungkot kasi no less than Malacanang and no less than the president said that the Senate was never under attack. In fact, out of respect for a government agency such as the NBI to another institution such as the Senate of the Philippines, umatras ng NBI out of respect na para umalis na doon sa premises ng Senado. So, ayun. Kukuha tayo ng mga reports, no? Bago tayo mag-break, we'll get a break. Ayan. Ito, meron tayong report from... sino magre-report? Okay. Hindi ko mabasa eh. Nawala. Ayun! From Melanie Valdos Reyes, no? Congresswoman Laila De Lima, iginiit na hindi paghihiganti sa mga Duterte ang kanyang pagiging bahagi ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Itinanggi ni Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na may personal siyang vendetta o paghihiganti sa kanyang pagiging bahagi ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay De Lima, nakabatay ang kanyang papel bilang public prosecutor sa prinsipyo ng katarungan, hustisya at pananagutan. Diin ang mambabatas, hindi niya style ang paghihiganti. Maalalang ipinaarest at ipinakulong si De Lima noong administrasyong Duterte dahil sa mga walang basehang akusasyon hanggang ibinasura ang kanyang mga kaso noong 2024. Narito ang pahayag ni Congresswoman Leila De Lima.
3: Hindi po, I've been doing my job as a member of this house fairly and without any ill will against anyone. Hindi ko po style yan. Hindi po ako yung nag-exhibit ng vendetta. Ang para sa akin lang po, nakatingin lang po ako lagi sa prinsipyo ng katotohanan at pananagutan. Truth, also justice, and accountability.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Magpunta naman tayo kay AJ Ignacio. May live report siya. National Bureau of Investigation nakahanda na sa posibleng manhunt operation laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. AJ?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, Leslie, handa na ang National Bureau of Investigation o NBI na magkasa ng manhunt operation laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, laging naka-alerto ang Bureau para sa kanilang mandato. Kasado aniyang makipagpulong si Director Melvin, Attorney Melvin Director o Melvin Matibag, ang Director ng NBI sa higher ups para sa mga susunod na hakbang. Pero din din ni Malyari, kailangan pang hintayin ng NBI ang resolusyon ng Korte Suprema na nagbasura sa hirit na temporary restraining order ni De La Rosa. Bubusisiin daw muna nila ang laman ng desisyon ng kataas-taasang hukuman upang makapagbigay ng tamang komento at makapaglatag ng kaampatang aksyon. Bukod sa NBI, sinabi ni Malyari na pinagpapalagay niyang may kopya na rin ng arrest warrant ng International Criminal Court, ang PNP, at DILG. Tumanggi naman na sumagot si spokesperson Malyari kung nasa Pilipinas pa rin ang naturang senador. Mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, AJ. No? Ayan, exciting na ang taong bayan ngayon. Kasi yun, nagkaroon nga ng desisyon na ang Korte Suprema, voting 951, denying the TRO that the camp of the senator was asking the Supreme Court, no, para itigil yung pag-aresto. Ngayon na sabi ng Korte Suprema, go ahead. Ito na po ang NBI. Ang tanong natin, sa isyung ganito, yan ba iunahan kung sino makakadakip ng isang taong wanted or may protocol pa yan? In this case, is the NBI the lead agency, or if the PNP knows the whereabouts of the fugitive senator, pwede na nilang kunin din, no? Alamin natin mamaya kay AJ kung ano ang comment ni spokesperson Palmer Malyari, no? Magpunta naman tayo kay Lawrence Tanhoko, Korte Suprema nakipagtulungan sa Australia para mapalakas ang judicial system ng bansa. Lawrence?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kuha ng serye ng pagpupulong sa Melbourne, Australia, si Supreme Court Associate Justice Maria Filomena Singh upang palakasin ang judicial cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Nakapagpulong si Singh sa Monash University para sa posibleng pagbuo ng training module ng Korte Suprema hinggil sa forensic evidence at judicial education. Nakipagpulong din ito sa Supreme Court of Victoria, Independent Broad-Based Anti-Corruption Commission at Federal Court of Australia para talakay naman ang anti-corruption efforts, court modernization, legal aid programs at access to justice. Tinalakay rin ni Singh at mga Australian officials ang pagpapalakas ng judicial exchanges at institutional cooperation hanggang 2027. Nakipagpulong din si Singh sa Pacific Association of Women Judicial Officers para isulong naman ang women's judicial leadership at regional cooperation sa Asia-Pacific region. Ayon sa Korte Suprema, bahagi ito ng pagkapatibay ng kooperasyon ng Pilipinas at Australia sa rule of law, judicial integrity at judicial modernization. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, Lawrence Tanhoko. At yan muna ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. So, ayun, ang report ngayon ay siyempre under manhunt na si Senator Bato de la Rosa. Ngayon, alam niyo naman na ang style dito, unahan yan, no? And I'm very sure, marami nang nakakaalam ang whereabouts ng senador, no? In fact, ang unang tatanungin kay Robin Padilla, no less than Robin Padilla. Siya ang tatanungin, nasaan ba? Sumakay siya sa sasakyan mo, nasaan nyo hinatid? Because wherever the drop point is, and if this happened recently, the fugitive senator cannot go far. Especially, kilalang kilala siya. In short, hindi na siya talaga pwedeng lumayo. Kasi, maispatan na siya eh. Malalaman. Alam mo naman, the power of the text. Sasabihin, nandito si Bato de la Rosa, nakita namin, naglalakad. Hindi na siya pwede talagang lumayo at tumakas. No? In short, he is most certainly indoors yan. At naka-disguise na yan. Titingnan natin kung ano mangyayari. Okay. Magbe-break muna tayo. Tayo babalik. Salamat po.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila.

0: to these kinds of people kasi they will use the name of God in vain para ma-advance lang ang kanilang agenda. A fine example is Senate President Alan Peter Cayetano. Alamin naman natin yung katotohanan, no? Talagang the Senate was never under attack. The Senate was trying to protect, and they did. They protected one of their own. They were disregarding the rule of law. Akala nila this will just go quietly, pero nakakahiya po ang Senado ngayon with the likes of the senators that are there today, no? As a matter of fact, yung majority block as vis-a-vis minority block, yun is 13-11 lang. Originally, 13-9 yun. Yung dalawa, yung nag-abstain, si Senator J.V. Ejercito at si Senator Migs Zubiri, nagsabi na that they are joining the minority block of Tito Soto. Kaya from 13-9, naging 13-11 na yun. Hindi na po, in essence, the majority block is no longer a majority. Kasi 13-11, kung may tumawid lang na isang senador from the majority to the minority, magiging 12-12 na yun. Tie na yun. So, ang dapat tawagin imbis ng majority block, Duterte block. Kasi nga po, if not most, all of the senators in the majority block are sympathetic and, they are for the Duterte, especially for the vice president. Ang tanong po ngayon, when they already convened as a Senate impeachment court, nagsuot na sila ng mga robes, susunod na po yung trial niya. Nagpadala na po ng notice sa Office of the Vice President. Natanggap na po yun. The Office of the Vice President is given 10 days to respond. And then, magkakaroon na yan ng whether pre-trial or they will go into the trial. Ang tanong ngayon, do we still trust the objectivity of the members of the majority bloc led by Senate President Alan Peter Cayetano? Kasi very open na sila sa kanilang panig sa mga Duterte. Ngayon, when they become senator jurors, will they still be able to come out with a decision on their verdict whether to convict or acquit the vice president? Kasi alam na natin, no less than Robin Padilla said, kahit sunugin niyo ako, mag-aamoy Duterte pa rin ako. No less than Bato de la Rosa said, handa na akong samahan ng dating pangulo sa Daheg, pero nagbago. Kumbaga, dinuwag actually, no? Natakot siya because he realized na pag siya'y dumating sa Daheg, he will meet the same fate of his former boss, the former president, no? Na parang helpless na siya doon. Wala nang makakatulong sa kanya doon. He is under the mercy of the ICC judges, no? So ngayon, we will see because nung isang araw, napanayam natin si Dean, the Dean of the Graduate School of Law ng San Beda, si Dean Rani Aquino. Sabi niya, Les, para mawala yung duda sa presiding officer, pwede naman ang Supreme Court Justice maging presiding officer. Ngayon, kahapon, naging guest ko naman si ang batikang abogado, si Lorna Kapunan. Sabi niya, Les, hindi pwede yan. Nasa saad sa Constitution, ang Senate President is the presiding officer during a Senate impeachment court trial, provided that the one being tried is the Vice President. In this case, it is really Vice President Sara Duterte. However, if the one under trial is a President, then the Chief Justice becomes the presiding officer. Kung naalala nyo, nung under trial impeachment si former President Joseph Erap Estrada, si Chief Justice Hilario Davide ang presiding officer. But again, we are praying, the country and the Filipino people are praying, that these obvious senators who are very vocal for the Dutertes have a change of heart and really look at the evidence and decide based on evidence. So, magpapasok tayo ng report. Wala pa tayong report. Gusto kong malaman kasi from AJ Ignacio, no? Magkaroon siya, kung, pwede ba siyang sumunod sa mga NBI agents para malaman natin. Anyway, mag-break muna tayo. Let's take a break, Roddy.
1: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At tayo'y nagbabalik, no? Ang oras na po ngayon ay 8:30 na po ng umaga. Gusto ko lang pong magkomentaryo kasi po si Congresswoman Laila De Lima, the former senator and the former DOJ secretary. Kung naalala nyo, nung siya'y nakulong sa kanyang detention cell, I don't know if that was like 6 or 7 years, quiet lang siya. Tahimik lang siya. Walang drama, walang nanggugulo. She accepted her fate. But while inside the incarceration cell or the area where she was imprisoned, she was writing her memoirs. And we are excited kasi actually to find out, no, what she wrote. No. Tahimik lang siya, hindi siya nagda-drama. Pero siyempre marami siyang kaalyado na who were fighting for her. No. But she endured that. Tinanggap niya yung kanyang kapalaran, no? Like a true, brave person that she is, no? And we are hoping that the men of the law, at tinatawag na silang lawbreakers in the guise of lawmakers, napakalungkot po. Eh kung sila yung makulong, they should take their fate kasi yan na po ang resulta ng kanilang actions, no? Kumbaga the parable of reaping and sowing, no? Kung ikay nagtanim ng masamang buto, ikaw mag-aani ng masamang ani, something like that, no? In short, karma yan. Kung ano ang itinanim mo, yun ang iyong aanihin. Kumuha naman tayo ng report sa aking katukayo, si Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug, no? Lokal na pamahalaan ng Villasis, Pangasinan, nagkaloob ng mga traktora sa 7 barangay na pinondohan mula sa excise tax. Leslie?
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pinatatag ng lokal na pamahalaan ng Villasis ang kanilang programang pang-agrikultura matapos ipamahagi ang mga bagong traktor sa 7 barangay Kamakailana. Ang proyektong ito ay napinundahan mula sa tobacco excise tax ay direktang mapapakinabangan ng mga barangay ng Lipay, San Blas, Onzada, Labit, Bakag, Tumbod at Amam Perez. Layunin ng pamamahagi na makagamit ang pansaka na suportahan ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng modernisasyon. Sa pamamagitan ng punang ito sa makinarya, inaasang tataas ang produktibidad ng mga pananim at mapapabuti ang kabuhayan ng mga residente sa mga nasabing lugar. Pinangunahan ni Mayor Dita Abrenica at dating Mayor Nato Abrenica ang opisyal na awarding ceremony kasama din sa aktibidad ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Cheryl Tanda, gayon din ang mga kawani ng Municipal Agriculture Office sa panguna ni Johnny Carino. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pangako ng LGU Villasis na maglaan ng sapat na pondo para sa mga agriculture program na magpapadali sa trabaho ng mga magsasaka at magsisiguro sa seguridad ng pagkain sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
0: Maraming salamat sa iyo, Tukayong Leslie Amino. Para doon sa nagtataka bakit ako nandito napakaaga, it's 8:33. Ako po ay nagsisit-in lang kay Al Corpus na kasalukuyang meron lang importanteng inaasikaso. So I'm here sitting in for Al Corpus. But right after the show, I will have my own show, yung Leslie Bocobo Live. Meron tayong panauin. Napakaraming lang, apat sila. So overwhelming, parang Korte Suprema decision, 9-5-1. So sila, 4-1, 4 against 1, mamaya. So, from Tukayong Leslie, magpunta naman tayo kay Gary Carl Carrillo ng RP Albay, no? Paghahanda sa Environment Month 2026, mas pinalakas ng DNR Bicol sa kabila ng energy conservation measures. Gary?
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ipinahayag ni Grace L. Carino, Assistant Regional Director ng for Management Services ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Bicol, na nakahanda ang kanilang ahensya para sa serya ng mga aktibidad kaugnay ng pagdiriwang ng Environment Month 2026 sa buwan ng Hunyo, kasabay ng patuloy na pagsuporta ng pamahalaan sa mga mamamayan at pangangalaga sa kalikasan. Ayon kay Carino, magsisilbing kick-off activity ang Run for ACOS 2026 sa May 31. Ang malilikom na pondo mula sa naturang aktibidad ay direktang ilalaan para sa mga apektadong komunidad ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Kabilang dito ang mga tricycle driver, DNR Bicol Guards at Eco Aids ng Barangay Rawis, Legazpi City. Samantala, pansamantalang ipagpapaliban ang taunang Saringgaya Award bilang pakikisa sa ipinapatupad na Memorandum Circular Number 114 Series of 2026, kung saan naguutos sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na mahigpit na ipatupad ang Energy Conservation Protocols. Gayunpaman, tiniyak ng DNR Bicol na mananatiling maayos at di kalidad ang kanilang serbisyo publiko sa kabila ng mga hamon. Ayusin din umano ang mechanics at kriteriya ng nasabing parangal upang maumayon ito sa kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya. Kabilang din sa mga nakahanay na aktibidad ng ahensya, ang tree growing activity sa June 25 kasabay ng Arbor Day, Scuba Torero na isasagawa katuwang ang mga lokal na pamahalaan at ang paglulunsad ng programang Grow Green, Grow Beautiful na naglalayong hikayatin ng lahat ng empleyado ng pamahalaan sa Government Center sa Rawis, Legazpi City na maging mas mahigpit sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Dito binigyang diin ni Carino na malaking tulong sa kanilang ahensya ang ipinatutupad na Energy Conservation Program ng pamahalaan dahil nakakatulong ito upang mabawasan ang carbon footprint at mapangalagaan ang kalikasan. Dagdag pa niya, patuloy na binabalanse ng DNR Bicol ang epesyenteng serbisyo publiko at kapakanan ng kanilang mga empleyado habang isinusulong ang mga programang makakalikasan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Gary. Magpunta naman tayo kay J. Mark Dagala. May live report siya. Bagong Bell helicopters ng Philippine Air Force na i-turn over na. J. Mark?
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Anong Leslie, ina-turn over na nga ang dalawang bagong Bell 412 EPX utility helicopters ng Philippine Air Force. Ito sa isinagawang blessing ceremony sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City bilang bahagi ng patuloy ng modernization program at pagpapalakas ng kakayahan ng Air Force. Dumating sa bansa noong Pebrero 27 ang dalawang helicopter na unang batch ng delivery sa ilalim ng Additional Utility Helicopter Acquisition Project na kinabibilangan ng pagbili ng walong Bell 412 EPX helicopters mula sa Bell Textron Incorporated kung saan inaasahang makukumpleto ang lahat pagsapit ng 2027. Kagamitin ng mga naturang helicopters ng 205th Tactical Helicopter Wing upang mapalakas ang kanilang tactical heli lift at multi-mission operational capabilities ng Air Force. Pangunahing gagamitin ng bagong aircraft sa troop transport para sa counterinsurgency at internal security operations, disaster relief at humanitarian assistance tuwing may kalamidad gaya ng bagyo, lindol, gayon din ang medical evacuation at logistic support sa mga liblib at geographically isolated na lugar. Dahil sa pagdating ng dalawang bagong helicopter na ito, umabot na sa kabuuang 16 ang Bell 412 helicopters ng fleet ng Philippine Air Force na inaasahan naman makatutulong sa mabilis sa deployment at pagpapatuloy ng mahalagang operasyon sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Tagala Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, J. Mark. No? Ngayon ko lang nalaman na yung Villamor Air Base, ang may first name pala yung Jesus Villamor. Basta si J. Mark mag-report kompleto lagi. Magpunta naman tayo kay Armando Fenequito ng RP Davao. No? May live report siya. Isang patay, dalawang sugatan, dalawang missing sa nangyaring pagguho sa sanitary landfill sa Davao City. Si Armando Fenequito reporting.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Isang patay, dalawang sugatan habang dalawa din ang missing matapos matabunan ng bahay dahil sa pagguho ng bundok ng basura sa sanitary landfill sa barangay New Carmen, Tugbok District, Davao City itong Miyerkules ng hapon. Sa report ng Davao City Police Office o DCPO, kinilalang namatay na si Cristel, 31 taong gulang, residente malapit sa nasabing landfill. Ang dalawang sugatan ay kinilala na si Lilibet at isang 16 anyos na lalaki. Habang ang missing ay sina Luisa, 78 anyos at Rosita, 67 anyos. Base sa paunang imbestigasyon ng Maa Police Station, gumuho ang bundok ng basura bandang alauna 15 kahapon dahil umano sa build-up ng tubig sa ilalim bunsod ng sunod-sunod na pag-ulan nitong nakaraang mga araw. Agad na nagsagawa ng search and retrieval operations ang mga rescuers ng Urban Search and Rescue Team ng Central 911 kasama ang Kapulisan, Bureau of Fire Protection at iba pa. Sa isang mensahe, inihayag ni Davao City Information Officer Harvey Lantikse na nakikipag-unayan na ang City Social Welfare and Development Office sa mga apektadong pamilya para sa mga kinakailangan na tulong. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Armando Fenequito. Ayan po, no? Yung latest news, no, yung TRO na hinihingi ng kampo ni Senator Bato de la Rosa, no, na deny na po ng Korte Suprema, the justices voting 9-5-1, no, 9 denying it, 5 approving it, and 1 nag-abstain. Anong ibig pong sabihin nito? No less than the Solicitor General welcome the decision. Ang ibig sabihin nito, pwede na pong arestuhin ang isang Senator Bato de la Rosa na hindi na talaga pwedeng ma-question ng mga abogado ni Bato de la Rosa. Pero narinig ko, hihingi na naman sila ng MR or Motion for Reconsideration. So aalamin natin. Anyway, we will go now and for another live report from April Jane Salukon Racho ng RP Tugigaraw Export Ready Products ng 16 na MSMEs mula sa Region 2 may aalok sa International Food Exhibition sa Metro Manila. April Jane?
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Simula ngayong araw, Mayo 21, muling maibibida ang sariling produkto ng Lambak Cagayan sa mas malawak na merkado. sa tulong ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2, makikibahagi ang 16 na micro, small and medium enterprises sa SMEs ng rehiyon at handang ipakita ang kanilang export-ready food innovations sa International Food Exhibition o IFEX Philippines 2026 sa World Trade Press Center sa Pasay City. 6 rito ay mula sa Isabela, 5 sa Cagayan, 3 sa Nueva Vizcaya at 2 sa Quirino na magdi-display ng kanilang produktong honey, ang sikat na charabaw, wine, processed meat products, dairy products at iba pang agricultural products. Itipon sa ISEC Philippines ang mga institutional buyer, distributor, importer at food enthusiast mula sa iba't ibang bansa kung saan naman maiaalok ang mga produktong Pinoy. Magsisilbi itong strategic platform para maipakita ng mga MSME ang kanilang export quality products. Dito rin mapapatatag ang market linkages at magkaroon pa ng mas malawak na business opportunities sa local man at sa international market. Magtatagal ang Premier International Food Trade sa Sabado, Mayo 23. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukon, Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Together Raw.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, April J. ng Radyo Pilipinas, Together Raw. Nako, kanina nag-report si J. Mark Dagala, no? I think he is at the Villamor Air Base. Dapat dun muna siya. Malay natin, dun kung talagang may planong tumakas si Senator Bato de la Rosa, baka sumakay ng isang aircraft from the Villamor Air Base. Pero syempre alam natin, on the lookout na ng ating mga authorities, it will take a miracle if he still escapes. No? But being a former PNP chief, alam niya yung kilos din ng mga law enforcers. So baka nakaalis na ng bansa. Hindi natin alam. At sana nandito pa siya para magkaroon na tayo ng closure. The Filipino people want a closure. That is why majority of our countrymen approve a Senate impeachment trial of the Vice President. Para naman, once and for all, malaman na talaga ang katotohanan. And besides, no less than the Vice President herself once upon a time declared, "I want a bloodbath." Yun ay ibig sabihin, she's ready for a confrontation with her accusers. Okay? Whether that is a witness to a crime, or a lawyer, or a prosecutor, she's ready to face them. Pero ang nangyari po, nakalulungkot. Tumakbo sila, yung 16 niyang abogado, tumakbo sa Supreme Court at humihingi ng saklolo. Ang sabi ng Supreme Court, go back to the lower house, no, to Congress. Ngayon, dumating yung gulo sa Senado dahil bumoto. Pag nakita niyo yung turn ng events, bumoto ng 257 congressmen for the articles of impeachment approve para idala na sa Senado. Overwhelming. First time. Kasi yung, kung naalala ko, in 2012, yung bilang na bumoto for the impeachment of Chief Justice Renato Corona ay 188 congressmen. Marami na rin yun. Pero ngayon po, pinakamarami, 257. Out of 318 congressmen, 257. It is unlike the majority in the Senate. Ito'y talagang convincing na gusto ng mga mambabatas natin, who are the representatives of the people, that the impeachment trial begin. Mag-break muna tayo. Thank you.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: The public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
19: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: At tayo nagbabalik sa programang Bangon Bayang Mahal. I'm sitting in for Al Corpus, who's doing something very important today. So, siyempre, paminsan-minsan may ganyan tayo, no? So, minsan ganun din ako. Minsan, pag hindi ako makapunta, I do it via Zoom. So, just the same, after this program, I will be having my program, yung Leslie Bocobol Live. For the first time, apat ang aking panauin, so I'm excited to see how that will go, no. Ang oras na ngayon ay 8:49 na ng umaga. The breaking news is again the Supreme Court voted 9-5-1 denying the TRO that the camp of Senator Bato de la Rosa was seeking from the Supreme Court to stop his arrest. Now the arrest warrant is really unquestionably valid, no? Wala na sa mga abogado ni Bato de la Rosa ang makakapag-question nito, maliban sa paghingi ulit ng motion for reconsideration. Pero alam niyo po, yung mga justices, karamihan sa kanila mga senior citizen na, nakakapagod na rin yan, eh. Ang gusto ng mga justices natin, you face the court, di ba? You embrace your arrest and then you defend yourself in a court of law, whether that be local or international. Kasi po, the law is the law. Whether it is international or local, pareho lang yan. Pareho lang yan. The proceedings are the same. The RA 9851 was precisely created for such serious crimes like crimes against humanity. Kaya po, merong isang legal luminary ang nagbanggit na our local courts are not prepared for such crimes. Crimes against humanity. This is an international crime. So, the more fitting court would be the International Court or the ICC. So, titingnan natin, naka-on lookout na ang ating authorities to try to find already the fugitive senator Bato de la Rosa. In fact, dapat rin person of interest rin si Senator Robin Padilla, because it is clear that he was an accomplice to the escape of Juan Bato de la Rosa. So, maybe within the day, if he's really still in the country, imposibleng walang nakakaalam ang kanyang whereabouts, no? So I'm expecting that he will be found and arrested and handcuffed within the day. So of course we are expecting again no less than the Senate President Alan Peter Cayetano to come out again with mga Facebook live niya, mga press releases niya, mga press conference niya, mga sana naman na we pray for a more objective Senate, no? Not a very biased Senate which is now really composed of the majority. But in essence, the majority is a misnomer because any day, every day that Senate President Alan Peter Cayetano sits as the Senate President, pwede siyang matanggal at palitan ng panibagong SP. Yun ang kinakatakutan niya. Kaya panay ang sabi, nag-online live selling siya nung he's very explanatory. Wala naman talaga naghihingi ng kanyang explanation. Basta explain lang siya ng explain. At napapagod na talaga ang taong bayan. They want things to really move already. They want the rule of law to prevail para we can move on. Sila rin nga nagsabi, bakit natin inaatupag ang impeachment ng pangalawang pangulo? Napakaraming problema ng bayan. The accountability is very important, especially to public officials, especially to high-ranking public officials, especially to a vice president who, with the stroke of her fate, may become our next president. But of course, majority of Filipinos now have awakened and they are saying, no, we don't want that. We don't want that. We just want somebody who really is for the country, somebody who loves our country, somebody who is after the welfare of the people, not for selfish interest and selfish agenda. So we are hoping that really the prayers of not only of Alan Peter Cayetano, but of the ordinary Filipino will go up to the heavens and be heard by God. Ako'y magpapaalam na po, nagpapasalamat ako sa programang ito, Bagong Bayang Mahal. No? Thank you sa mga maagang bumangon ngayong umaga, alas 8, no? Kay sa Tech Team Rolly Bumatayo, kay Jomarie Refarial, kay Arnel Villamor, sa produksyon ni Glory Fe Bagon. So, dapat ang programa ay Bagong Bayang Mahal. So, maraming pong salamat and I'll see you for the next program, ang Leslie Bocobolay. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Philippine Standard Time, 8:56.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang pamamahagi ng tulong sa local government unit, scholarship at bigas sa Obando, Bulacan ngayong araw. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: Report. Sa Obando, Bulacan, ang public engagement ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y para pangunahan ng bawat bayan makikinabang kung saan ay ipinamamahagi ng personal ng punong ekutibo ang pondo para sa mga LGU at barangay, bukod pa sa may pamamahagi ng bigas at scholarship para sa mga piling estudyante sa bawat barangay. Uling pinangunahan ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang nitong Lunes na ginawa sa lungsod ng Makati at ng Mandaluyong. Sa ilalim ng nasabing programa ay direktang ipinagkakaloob sa bawat barangay ang 200,000 pisong tulong na kung saan 100,000 dito ay napupunta sa scholarship sa 5 piling estudyante sa bawat barangay, habang ang isang 100,000 pesos naman ay para sa community development ng barangay. Sa huling tala ng Malacanang ay umabot na sa 8,700 na mga barangay sa buong bansa ang napagsilbihan mula ng ilunsad ang programang Bawat Bayan Makikinabang. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa ibang balita, komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance o Kalinga Act lusot na sa second reading sa Kamara. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
17: Report. Inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang Kalinga Act o House Bill number 9305 o layong pabilisin ang tugon ng pamahalaan sa krisis sa langis at pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang panukalang Kalinga Act ay isang pambansang framework para sa emergency response at resiliency na magbibigay sa Administrasyong Marcos Jr. ng mas mabilis na mekanismo upang tugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, panganib sa supply ng enerhiya at iba pang krisis na nakaapekto sa pagkain, transportasyon, kabuhayan at mahalagang serbisyo. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos na principal author ng panukala, magbibigay ang batas ng malinaw na gabay sa gobyerno sa panahon ng bigla ang pagtaas ng presyo ng langis at pangunahing bilihin. Dagdag pa ni Congressman na Sandro, ang Kalinga Act ay paghahanda ng may malasakit na magbibigay ng direkta, targeted at agarang ayuda sa mga pamilyang Pilipino mangga gagawa magsasaka mangingisda, driver, riders at maliliit na negosyo. Kapag idiniklara ang National Energy Emergency, maaaring gumamit ang Pangulo ng limitadong emergency powers upang maipatupad ang mga intervention ng Kalinga Program. Co-author din ni Congressman Sandro si House Speaker Faustino Bojidi. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Walang tulugan serbisyo caravan umarangkada sa Malabon. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
24: Lalarga na simula ngayong araw ang walang tulugan serbisyo caravan ng Malabon Local Government bilang bahagi ng founding anniversary ng lungsod. Umarangkada ito sa Malabon National High School kung saan inilapit sa mga residente ang iba't ibang government services, health services, assistance at livelihood support. Kabilang sa mga serbisyo maaaring ma-avail ang libreng medical at dental check-up, laboratory test, PhilHealth registration, pag-ibig assistance, legal consultation at maging pamahagi ng PSA birth certificates. Meron ding libreng gupit, masahe, hot meals at pamahagi ng binhi ng gulay at iba pang community services. Magkakaroon din ng permit assistance para sa mga tricycle, pedicab at e-trike operators. Pinapayuhan lamang ang mga residente na magdala ng valid ID at iba pang kinakailangang dokumento para mapabilis ang kanilang transaksyon sa naturang caravan. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pagpapalakas ng post-harvest facilities, daan upang mabawasan ang importasyon. Ayon po ito sa Department of Agriculture. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
25: Maring ipinahayag ni Department of Agriculture Undersecretary for Operations, Agri-Fisheries Mechanization and Rural Credit in the Philippines, Roger Navarro, na kailangan palaksin ang pamahalaan ng post-harvest facilities sa bansa upang mabawasan ang pag-aangkat ng mga produktong agrikultural. Sa pagdalo nito sa ikasyam na Benguet Farmers Congress, sinabi ni Yusek Navarro na nakikita ng kagawaran ang pangangailangan na paigtingin ang agriculture value chain sa pamagitan ng pagtatayo ng processing plant sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center sa La Trinidad, Benguet. Ayon sa kalihim, mahalaga magkaroon ng processing facilities lalo na kapag may oversupply ng gulay at iba pang produkto upang hindi masayang ang ani ng mga magsasaka. Anya, kailangan ding i-rehabilitate ang cold storage facility na kasalukuyang hindi gumagana upang mas maparami pa ng mga magsasaka at traders ang makikinabang dito. Binigyan din ni Yusek Navarro klaro na malaking bagay ng problema sa sektor ng agrikultura sa bansa ang mataas na post-harvest losses, kabilang sa mga akbang na isinusulong ng Department of Agriculture sa ilalim ng inisiyatiba ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagpapalawak ng Kadiwa Program, Clustering Expansion Initiatives at pagtatayo ng mga processing centers upang mabawasan ang post-harvest losses sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
26: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Leslie Bukopo.
4: Leslie Bukopo.
3: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
4: Leslie Bukopo.
3: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:09 na po ng umaga. Ang petsa po ay May 21, 2026. It is once again a glorious Thursday morning, no? At siguro kanina nagtataka kayo na I went on board 1 hour earlier kasi po si Al Corpus was out for an official business. So, pinakausapan tayo ng ating mga bossing dito if I could sit in for him. Yun yung programang Bangon Bayang Mahal. Napakaganda po ng initials ng programang yun. So, welcome to the show, Leslie Bukopo Live. We're being aired Monday to Friday, 9 to 10 in the morning. Ninenervyos ako kasi... Sanay ako ng isa lang ang aking panauhin. Pag wala, Zoom. Pag naka-Zoom ako, malakas ang loob ko. Pero ngayon, I am overwhelmed because I have 4 special guests this morning. Hindi nga ako makatingin sa kanila ng eye to eye kasi ako'y na-intimidate. But just the same, I'd like to greet them one by one. And they will tell us exactly what are the good deeds they do for the country, for the Filipino people, and for the entire nation in general. I'd like to greet first. Siya ang nakilala ko nung unang-una sa program, well, sa Kamuning Bakery ng ating kaibigan si Wilson Lee Flores, no? Through a little boy na pinakailaman namin kung ano yung ginagawa, biglang nakilala na namin yung parents. And one thing led to another. And now she's here, the mother. I'd like to welcome first si Jan Maylie Go. Jan, can you say something, please?
6: Hi, good morning po sa inyong lahat. Good morning sa lahat ng mga listeners, viewers, followers po ni Mr. Leslie Bukopo dito po sa Radyo Pilipinas. At napakasaya po na makita ko ulit, Mr. Leslie.
5: Oo nga, oo nga.
6: Supposedly ay...
5: Overdue na ito.
6: Overdue na itong interview na to and buti nag-match ang ating
5: Hindi
6: schedule.
5: Ito ang huli, ha? Uulitin natin ito.
6: Yes.
5: Sana magdagdag pa kayo ng dalawa kasi may lugar pa for two.
6: Sige, Mr. Leslie.
5: Thank
6: next,
5: you.
6: Next,
5: thank,
6: magdadagdag pa tayo ng thank, ating mga guests.
5: Thank you, John. On your right is Dante Santiago. Dante, magandang umaga sa iyo. Say a few words.
7: Yes, good morning, Sir Leslie. Thank you for giving us this opportunity to be a part of your program.
5: Yes.
7: Maraming salamat po at sana'y maging maganda ang ating palitang
5: magiging maganda yan. So, kumbaga sa Senado, kayo nasa majority, eto tayo sa mga sa minority. On the right of Dante is Elton C. Tan. Elton, good morning sa'yo.
8: Good morning.
5: Ayun.
8: Thank you very much, Leslie, for giving us this opportunity to come here.
5: Thank you. It is my honor to have you here this morning. And of course, ito may dalang excuse slip kasi wala siya sa uniform. Yan. Si Chenny Galano. Chenny, good morning sa'yo.
9: Good morning, Sir Leslie. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig at saka nanonood po sa live telecast ng programang ito. And yes po, no, kung parang sa totoong buhay lang naman, di ba, lagi may pasaway.
5: Okay.
9: O kaya medyo hindi nakikinig ng konti. So, ayan, dumating na naiiba.
5: Pero stand out ka ngayon kasi you're different from the rest, no? Anyway, this program kasi is generally a political in nature, but I'm excited to know more outside the politics naman. Jan, what exactly is your group and what do you do?
6: Okay. I'll start first, Mr. Leslie, about Sige. What I do.
5: Yes.
6: Ako po ay actually...
5: On a personal, no? Your personal.
6: Personal, yes. No? Actually, okay. Mr. Leslie, idol nga kita. Gusto ko someday, dyan din ako na nakaupo katulad mo.
5: Nandyan yung mga direktor, nakikinig.
6: Baka makadiscover
5: mo. Oh.
6: I am a professional event host po.
5: Okay.
6: At ako po ay nag-host sa mga social, corporate, and government events.
5: Yes, yes.
6: That's what I do since 2009.
5: Okay.
6: And sa corporate side naman po, we sell condominiums in Antipolo.
5: Ayun.
6: Ang mga target market and profile po namin dito ay mga startup families na gustong mag-reside sa Sumulong Antipolo.
5: Ayun.
6: To get condominiums, mga okay. teachers, call center agents, startup families.
5: Naalala ko tuloy nung bata ako, dinadala ako ng tatay ko sa hinulugang taktak. Meron pa ba?
6: Meron pa po yun.
5: Ayun, minsan napupunta tayo.
6: And Antipolo is really booming and progressing.
5: Yes, yes.
6: Progressing yung, nowadays.
7: Yan ba yung Monte Carlo is Antipolo?
6: Yes, tama ka, ayun. Presidente. Kasi kasama ko si Presidente dito. Sa ayun. Ito, ayun. Ang pangalan po ng property na ito ay Monte Carlo East Antipolo.
5: Ayun.
6: GRH land.
5: Ayun. From you, magpunta naman tayo kay Dante Santiago. Alamin natin ano man ang ginagawa okay. niya. Sige, Dante.
7: Salamat po.
5: Okay.
7: Alam, hindi binanggit ni Executive Vice President dyan na
5: EVP.
7: Isa siyang kumakanta rin. Dati siyang lounge singer.
6: Nung kabataan.
5: Nung kabataan. Ganun ba?
7: Tsaka ano, nagko-commercial siya. Ano marami ba? Siyang commercials ngayon. Hindi niya pinakit eh. Humble ito.
5: Okay.
7: Anyway, ako naman po ay isang government employee all my, most of my life. Dating councilor. Dating environment officer ng San Juan City,
5: okay.
7: Metro Manila. At ngayon po ay sa commissioner appointment sa Senado.
5: Ah, ganun? Wow. Kanina lang ang hot topic natin ay Senado.
7: Pero wag na tayong gumawin doon.
5: Wag na, wag na. Pero dati kang konsehal.
7: Opo, ng San Juan po.
5: Ah, okay. Oh, that's nice to know, no? Oh, we're still political. Meron tayong dating konsehal.
7: And then, active reservist po ako ng Philippine Air Force, Eaglecom.
5: Wow. Wow, kanina lang may report tayo, live report, dalawang Bell helicopter opo, nakuha na ng Philippine Air Force.
7: Kawawa nga
5: sana
7: po
5: hindi gamitin ng isa para tumakas ng Pilipinas.
7: Hindi na po.
5: Kasi, anyway, thank you Dante. From there, magpunta naman tayo kay, napakaganda ng pangalan ito kasi idol ko ito, Elton C. Tan. Elton, good morning sa iyo. Tell
4: morning.
5: Us something about you.
4: Yes, the chairman president of the E-Hotels Resorts and Residence Suites.
5: Okay.
4: We have a hotel at the E-Hotel Makati in okay. Pasay Road, and we're building right now the E-Hotel Manila in Macapagal and Quezon City.
5: Ah, may connection ba yun dun sa mga yung mga condominiums ni Jan?
6: Magkaiba po.
5: Magkaiba. Yun. Hindi naman magkakompetensya.
6: Hindi naman.
5: Okay, okay. Sige. That's nice to know. Sana kung meron akong pera lang, gusto ko nang bumili ng condo.
6: Kaya,
5: pero
6: kaya yun,
5: wala. Nakikitira pa lang tayo.
7: Mura lang po yung inaalok namin. 2.5 million lang.
6: Kausapin natin si Mr. Leslie.
5: Okay. Elton, were you also a former... did you get involved with politics, Elton? Hindi.
4: Not in politics. Mostly banking and hotel business.
5: So you are a banker. Wow, talaga. Importante yun. Mga kumbaga, sino bankero natin. Importante yun. Before you start a project, kailangan alamin natin, do we have the funds to start the project? Important yes, yun. Finances. And, of course, yung hindi nag-uniforme ngayong umaga at kakausapin ng principal mamya after the program, si Chenny Galano. Chenny, good morning sa iyo. Tell us something about yourself.
10: Good morning again po. So I am actually a change and development consultant. So we do a lot of programs.

0: what brought me to this kind of work right now? Yung ano po, yung involvement ko sa mga community projects ko. Okay. Nung bata ako, tas ngayon mga civic organizations. So I guess that's one thing that led me to this kind of work.
1: Yes.
0: I think fundamental to anything that we do is we hope for transformation to happen. So dun kami nagsisimula kapag okay. Gusto namin magkaroon ng change. Yeah.
1: Yeah. So basically, merong social impact lahat ng ginagawa nyo. Anyway, may flash report tayo. Mga pulis na inireklamo ng pamilya ng nawawalang sabungero. Naku, ito na. Sinibak sa pwesto. Si J. Mark Dagala reporting. J. Mark?
2: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
3: Manong Letri, inalis muna sa Tisco ang mga opisyal ng PNP Custodial Service at ng tagapagsalita ng Philippine National Police Highway Patrol Group.
1: Nawala si J. Mark. Christopher, tawagin natin ulit.
3: Sa may ranggong major at lieutenant. May ranggong major at lieutenant ang mga pulis na inalis sa pwesto habang dinidinig ang reklamong administrative na isinampan ng mga kaanak ng mga missing sa bungero. Nabatid na sa reklamo ng mga kamag-anak na nawawala sa bungero, mayroon umanong warden na nag-orchestrate ng secret meeting sa pagitan ng mga complainant at detained police officers. Maliban dito ay mayroon ding spokesperson ng HPG na sangkot sa bribery at obstruction of justice sa kaso na nawawala mga sabungero. Base sa reklamo, inalok umano ng monthly financial assistance ng hanggang 40,000 piso ang mga kaanak ng mga nawawala sa bungero para hindi dumalo sa court hearings dahilan kaya't nababawasan ng mga kaanak na nagsusulong sa kaso. Samantala, mayroon namang mga pulong balitawan ni patatawag ng PNP patungkol dito alas 10 ngayong umaga. Para sa Pilipinas, si Mar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Maraming salamat sa iyo, J. Mark. Magbabalik na tayo sa ating panauhin, no? Balik tayo kay John, no? John, apat kayo ngayon, no? What is the common denominator? What brought you together here today?
4: Oh, that's a good question. Sige. Mr. Leslie. Our common denominator is, of course, our solid friendship.
1: Yes.
4: Okay? We are part of the Metro Manila JC Senate.
1: Aha.
4: Okay? Ito po ay Junior Chamber to National Senate Philippines na meron po kaming mga proyekto. No? Kaya po kami nagsama-sama para rin po magkaroon ng strengthen ng bawat JCI senators sa 11 cities po ng Metro Manila. At the same time, meron po kaming mga flagship projects under JCI Senate Philippines.
1: Yes.
4: Now, Mr. Dante, would you like to further discuss ano yung mga flagship projects natin? Kaya tayo nagsasama-sama ngayon.
5: Okay, thank you, EVP Jan. So, alam niyo po, yung kami yung mga dati, nung kabataan namin, nung 18 to 40 years old kami, eh kami active members ng JCI o yung JCs nung araw.
1: Yes.
5: But after the age of 40, graduate na kami doon. So there is another organization, JCI Senate, wherein all the past presidents or outstanding members only.
1: Yes.
5: Hindi yung kahit sino nakakasali sa Senate eh. Nagiging senador ng JCs.
1: Oo.
5: So we apply for it, we are endorsed, and then we become JCI senators. Which is worldwide po itong organization na to. Ang headquarters po nito nasa USA.
1: Yes.
5: So sa buong Pilipinas, marami ring chapters na may members dito. Na maraming iba-ibang cities.
1: Yes.
5: Bawa ako sa San Juan, si John sa Marikina, si Sir Elton sa Pasay,
1: okay.
5: Si Sencheni sa Manila rin.
1: Okay.
5: So marami po yan. Anyway, ang yung JCI Senate, of which MMJS is a part of, or well, unofficially at least, may mga projects po kami ang JCI Senate ng kasambahay na ina-awardan po at nire-recognize ang mga outstanding kasambahays.
1: Yes.
5: And then we have the Project Watch, which aims to instill honesty and punctuality among school children, public
1: okay.
5: school children.
1: Okay.
5: And then we have the TOEFL, 10 outstanding Filipinos.
1: Okay.
5: I think you have heard of them. Marami. Yes. Yan po yung parang Ramon Magsaysay Award ng
1: correct.
5: JCI Senate. Tapos yung TOFP, the Outstanding Filipino Physicians. Mga matitindi po mga winners dito, ang mga awardees.
1: Wow.
5: Kaya ini-screen po yan mabuti. And then last but not the least is the
4: Green Link.
5: Green Link, yung environmental project naman po yan ng Senate Philippines. Green

0: greenling.
1: Ang ganda.
0: Promotes greening and planting, ganyan po.
1: Kung ako'y palay, kung pinagpatuloy ko pala talaga ang pagka-JC ko, siguro...
2: Lagi tayo nakikita.
0: Yes, sir.
1: Pero, well, I took a different... I'm not even a member of any...
0: Organization.
1: I don't know why. But anyway, thank you, Dante. Magpunta naman tayo kay Elton. Elton, ikaw pala'y Pasay. Ako'y... I was born and raised in Pasay City sa Villaruel Street. Doon ako lumaki. Malapit sa Cartimar yun. So, malapit ako sa city ng Pasay kasi doon ang lumang bahay namin. In fact, it's still there. But syempre, iba na ang environment. But I'm a proud Pasayeno. Elton, you are also part of the JCI Senate, no? That means you're a JC Senator?
3: Yes, we're all JCI.
1: Like what you said, Dante, hindi basta-basta lahat ng JC ay nagiging JCI.
0: Yes, sir.
1: Parang ano yan, ang standards yan mas mataas, ganun ba?
0: Yeah po, ulitin ko lang po, it's either you became a past president during your young regular years,
1: yes,
0: o yung kabataan nyo, or naging outstanding officer and member ka, marami kang nagawang projects, marami kang achievements.
1: Ayun.
0: So hindi automatic na after JCI mo, senator ka na, hindi.
1: Ayun. I cannot help but inject a little politics. In short, you cannot become a Senate president unless you were first a senator, ganun ba? At least Senate pa rin, no. Uh-huh. So yeah, Elton, what do you do on a I'm sure you're in the housing, no, and the condominium and the I read somewhere, Elton, that there is a oversupply now of condominium units. Totoo ba yan? Kasi parang konti ang bumibili, because of course we cannot blame that the political climate now is very turbulent. So, syempre ang mga tao nag-iintay muna. What can you say about that, Elton?
3: I think because of the Mideast crisis,
1: yes,
3: inflation, so the condominiums are slow right now, but I think it will come back again
1: okay,
3: in the future. And right now, with the tourism aspect, because the arrivals of tourism, we're expecting also increase in tourism,
1: yes,
3: in the future. So once the tourism increases, the condominiums, the buyers will also increase immediately.
1: Ayun. Pero bagsak ba ngayon ang presyo ng mga condominium, or it's still the same?
3: It's a little bit lower.
1: Lower. Kasi walang bumibili.
3: We're hoping end of the year it will increase drastically, because right now you have 2 weeks no visa from China.
1: Yes.
3: And then we're promoting tourism, Philippines as a destination. So with Korea right now, almost 3 million arrivals are coming in to,
1: yes,
3: the Philippines.
1: Yes.
3: I think it will increase the momentum.
1: It's short of saying, Elton, that if somebody has extra money now, this is the right time to invest in condominiums? Because
3: yes,
1: the price is a little low?
2: Yes.
3: Yeah, yes.
1: Okay.
3: Yes, I think Jan has the projects.
2: It's a big advantage because us kasi, we have a different profile at target markets.
1: Yes.
2: So we sell our condominiums for like 2.5 million and it can be staggered,
1: yes,
2: payments.
1: Yes.
2: And for us, in our case, with the Monte Carlo East Antipolo, we are getting a lot of clients to buy.
1: Yes, yes.
2: Because it's really affordable for everybody.
1: Yes.
2: No? Kaya I can say in the condominium business aspect, we are picking up somehow.
1: That's good. That's good. That's good. Jenny, you come to me as my first impression of you is para kang accountant. Ano bang iyong profession?
4: Hindi po.
1: Ano ka?
4: I'm a graduate of communications po, pero yes.
1: Okay.
4: Actually, very familiar ako sa mga nagaganap sa likod ng mikropono, sa likod ng TV. Yan ang training ko during college. But then I didn't go mainstream, no. Napunta ako sa sales, sa business development. Yan. And then later on, inaral ko din po kung paano maging consultant, no,
1: okay,
4: for the different core functions of organizations.
1: Yes.
4: So nandiyan po yung focus ko ngayon. So, kung titignan po natin sa isang organisasyon, for example, marami tayong pwedeng gawin because we want people to be harmonized or we want them to be organized or yes. we want them to be developed.
1: Yes.
4: And then, in terms of processes, when we handle organizations, whether it's a business, no, or like this, media,
1: yes.
4: kailangan natin ng processes.
1: Yes.
4: Right? So, pinag-aaralan po natin yan. And ang gusto po natin is always to be improving when it comes to processes.
1: Yes.
4: And then, we have the human aspect also. And then, kaya meron tayong human capital na tinatawag.
1: Tama.
4: And then, of course, finance. Ayan, siguro kaya ako na, na ano ni sir. Kasi
1: mukhang financier ito, you know?
4: Opo. Yun, so, kasi lahat po yan tahi-tahi eh, no? Mm-hmm. Whenever we want to steer the organization, your company or your organization to a different direction, lahat po yun tinitignan natin, no? Lahat ng aspects na yan tinitignan natin. And we see where the leverage is, no? Baka isa lang ang pagtuunan natin ng pansin can actually change the whole organization towards a, parang magde-level up siya, magiging mas maayos siya na organization.
1: Yes. Yeah. Thank you, Jenny. John, may question ako sa iyo. Ito, ako kasi baby boomer ako. I'm in my mid-60s, actually.
5: Age na pinag-uusapan natin.
1: I will not ask your ages, but I will admit I'm 68. Okay. I was born in 1958. So baby boomer ako. Marami sa aking kabats nagpunta sa Amerika. Kumayod, nagtrabaho, nakaipon, ngayon retired na. They are now looking on the possibility of leaving US and going back to their homeland, which is the Philippines. Naghahanap ngayon yan. Ako, bibigyan kita ng mga listahan. Naghahanap sila ngayon ng may invest sa kanilang dollars. They were asking me, maganda ba ngayon magbumili ng condominium or ng farm or mag-invest sa isang business. So, syempre, ako naman, the political climate is still unstable. Wait some time, things will fall into place. No? But they already retirees. Ka-age ko eh. So, gusto nang bumalik. Gusto nilang mamili ng mga properties actually. Napakarami. I'm in a group chat that all they want is to invest their money wisely. Remember, their dollar is 60 times stronger. So, they really are looking into investment opportunities here. So, later on, or maybe in the next few days, I will tell them to get in touch with you, no? Anything else you'd like to say about your group and what the other projects are?
5: For Metro Manila JC Senate, actually, it's a perfect timing po. Na
1: yeah. Jen, lapit mo yung mic mo.
5: Bumisita kami sa inyo ngayong umaga kasi meron po kaming
1: sige.
5: Upcoming event po.
1: Yan.
5: Ito ang aming induction and turnover ceremonies na gaganapin po sa May 29.
1: Okay, malapit na.
5: Malapit na po. Kaya dyan po kami ngayon busy to plan everything, no? At i-induct po ang aming presidente ng Metro Manila JC Senate.
1: Ayun naman
5: po. Si Danny Santiago po ng San Juan.
1: Okay.
5: Ako po ay magiging executive vice president niya from Marikina. Hello po sa mga taga Marikina.
1: Ayun. Okay.
5: San Elton will be our incoming treasurer.
1: Wow.
5: And syempre, ang napakagandang secretary general po namin ng MMJS ay i-induct din po sa 29.
1: So, isang, how do I say, isang partido kayo, isang block.
4: Yes. Ganun
1: ba, Dante?
0: Yes.
1: Kung meron kayong counterpart na kabila, parang
0: wala,
1: opponent.
0: Wala.
1: Ah, okay.
0: Kasi ganito yan, yung Metro Manila chapters is composed of 10, Metro Manila is composed of 10 JCI Senate chapters.
1: Okay.
0: 11. Now, we have representatives from all
5: CTR,
0: chapters.
5: Yes.
1: Aha.
0: Yung non-name na member chapters. And then, kaya naging board kami yung Metro Manila JC Senate Board. So, yung nga po, induction namin sa May 29. And then, it coincides with the 48th year ng MMJS. 40 years na po ang MMJS ngayon.
1: And how many years will you be serving in the board?
0: 1 year po.
1: So, election ulit.
0: Po kami noong January. Na-delay lang ng konti yung induction. And then, we will serve until December.
5: So, 1 year term lang po kami.
0: 1 year to lead.
1: Ano naman ang populasyon nyo, Elton? How big is your group? How big is your group?
3: Our group, we compose of 10 chapters. And
1: okay.
3: Each chapter are different membership. Like Quezon City, they might have 200.
1: Okay.
3: Where you were from before. And Pasay, we have about 70 members. So each chapter are different membership groups.
1: But yes.
3: Overall, the JCI, Junior Chamber International, we started 84 years ago.
1: Yes.
3: 1944, and after JCI, then you have each country's Philippines, then Metro Manila JC Senate.
1: I was under the impression, Jenny,
4: yes,
1: when I was first being, well,
4: invited,
1: they were inviting me. I was under the impression that yung JC's panay lalaki, hindi ba?
5: Merong exclusive for boys.
1: Ano tawag, JC Ret? Parang
4: I think, naku, kailangan meron tayong fact-checking. Pero base po sa naaalala ko,
1: karamihan, no, lalaki.
4: Ako, kasi I served as the National Training Director for the regular JCs in 2016.
1: Yes.
4: Kasama po yan sa pinag-aaralan namin. Dapat alam ang history, di ba?
1: Pero mas marami pa rin ang kalalakihan.
4: Kalalakihan po, dyan talaga nagsimula. Puro lalaki.
1: Yes.
4: But later on, in time, since marami, there's a rise of women leaders, no, and it's been acknowledged, nagkaroon na po ng mga chapters, no, we call it local chapters, na
1: yes,
4: puro babae naman.
1: Ayun.
4: Other times or other scenarios, no, we have chapters that are also co-ed.
1: Okay.
4: So ngayon po, today, as we speak, composition na po siya ng all male chapters, all female chapters, at saka co-ed chapters.
1: No? Ayun. Reminds me of my alma mater when I started. Panay lalaki kami. Tapos nag-co-ed na. So ganun talaga ang buhay. In fact, we put it one more step higher, di ba? Meron na yung all gender parang comfort room, parang ganun.
0: Uh-huh.
1: I already see that male, female, and then all
4: magkasama na. Yes, magkasama.
5: Meron din.
1: Oh. So I guess it's already an accepted thing, no, that yung
0: nasa may dagdag lang po ako.
1: Yes, Dante.
0: Kasi po yung JCI movement, just to give you some important names.
1: Yes.
0: Sa US, ang mga naging JCI po, si President Kennedy, si Bill Clinton, President Clinton.
1: Yes.
0: Si dito naman, siguro isa sa mga founding presidents or members or officers, si Ramon Del Rosario. Kasi ang unang-unang JC chapter dito sa atin ay ang Manila.
1: Yes.
0: Sila yung most prestigious and biggest organization.
1: Oo.
0: Yung Manila JCI. And in fact, may isashare ko lang yung quote ni JFK.
1: Sige.
0: Harvard gave me an education, but JCI gave me something that will tawag dito, but JCI ito gave me an education for life. Yan ang quote ni John F. Kennedy.
1: Incidentally, if I'm not mistaken, John F. Kennedy was the only Catholic US president. In the same way, I could be wrong, Fidel Valdez Ramos was the only Protestant Filipino president. But again, religion here is not really a, yeah, ano, it's the humanity in general, which the JCs really are for, diba? And yun, they were trying to recruit me sa Capitol JCs. This was 1983. I was a very young, I was starting my life. But I wanted, I don't know, I guess there was something else that led me to, my father wanted me to be a lawyer, but I wanted to write, and now I'm here in broadcast. This was accidental. So, but I know your fates are not accidental, no?
0: Jenny,
1: sige.
4: Yes,
1: Jenny.
4: Sige. Meron lang po akong insight biglang just in, no?
1: Para gusto ko lang i-share. Breaking. Pagkatapos ito, magbe-break tayo. After. Sige, yeah. Sige.
4: Siguro po, if we can align this to the thrust of our show, no, kasi political siya.
1: Yes.
4: Kami, kasi the organization is also elected, elected positions din siya. Meron,
1: yes,
4: din appointed positions. But I guess the underlying principle is it's also a training ground for young professionals, for young people
1: yes,
4: who are really have the heart to serve.
1: Yes.
4: No, so dito para ka talagang it mirrors, no? It mirrors the movement, no, of organization na kailangan mo mag-lead.
0: Leadership training
4: siya or parang University of Leaders siya, no? So marami po sa mga nagsuserve sa atin sa gobyerno also became JCI members first, no?
1: Aha.
4: Kasi nakita na nila kung paano talaga yung structure ng isang organization where position where roles are elected or where roles are appointed and also where responsibilities are carried.
1: Okay.
4: I think yun yung pinaka-importante po dun. Yeah.
1: What is the population of JC members in the country?
0: Ano po yan?
1: Ilan yan, more or less?
2: 500.
0: No, not 5. JCI, kasi yung sa amin
1: sa Pilipinas palang, muna.
0: Sa Pilipinas. Oh,
1: ilan?
0: Senate po ba or?
1: JCI? Hindi, yung regular, ilan yan, more
0: regular?
1: Or less?
0: Regular?
1: Yes.
0: Thousands po yan.
1: Thousands.
0: More or less 10,000 yan. Kasi po, buong Pilipinas po ito eh. Eh kasi kagaya niyan, nung huling National Convention ng Senate, 500 na yung umaten.
1: Aha.
0: Yung mga senators pa lang yun. Hindi pa lahat umaten yun. So, coming from that, parang babasin mo doon, marami pang hindi umaten. So, marami, malaking numbers. Eh, mga senators yun. Eh, yung regular, yung mga bata, yung 18 to 40 years old, mas marami.
1: The reason I ask, kasi Dante, pag oras ng kampanya, meron bang tinatawag na JC vote? May black voting ba? Ito ang
0: walang
1: ganun. Kanya-kanya yan, whatever you are.
0: Mag-aaway pagka nagdiktahan eh. Hindi.
1: Oo, siyempre.
0: May kanya-kanya kaming anuhan kasi.
1: Tama. Tama.
2: Ano rin, Presidente, Mr. Leslie, dito rin sa JCI during our 18 to 40 years in the organization, ang hindi ko makakalimutan dito yung training namin na how to conduct a parliamentary procedure.
0: Yes,
2: Trained kami sa ganito.
1: Oo.
2: Yan yung mga pinagmamalaki namin na motion, seconde, discussion.
1: Naku, Robert's Rules of Order.
2: Yes. Yan ang hindi ko makakalimutan.
0: If I may.
1: Sige, Dante.
0: Thank you for reminding.
1: Ayun.
0: Kasi po, as a councilor noon, dahil nung naging presidente ako, nag-JCI ako, I was 27 years old. So I became a councilor when I was 37, 36 years old. So all everything that I learned sa parliamentary procedures na libreng itinuro ng JCI, libre. Ang mga trainings po kasi
1: in short,
0: JCI
1: nakalamang
0: libre.
1: Ka na, no? Pag
0: nagamit ko ng husto.
1: Pag tungtong mo sa council,
0: nagamit ko lahat
1: no?
0: ng husto nung councilor ako for 9 years.
1: Oo.
0: So, and in fact, marami naman tayong kilala ngayon na dating JCI pero nagiging presidente ng ibang orgs, sila ang may alam sa kasi hindi naman sa ano, talagang trained kami sa parliamentary procedures.
1: Which is
0: so,
1: important.
0: Kahit saang pumunta na organization, yun ang ginagamit.
1: Sad to say, Dante, marami sa ating kongresista at mga senador, hindi alam ang parliamentary decorum. Anyway, magbe-break muna tayo. Rolly, magbe-break tayo. We'll be back with Elton. I'd like to ask something. Thank you.
6: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. # panatag ang may alam.
9: Maging panatag, sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
10: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
9: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
11: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
9: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
12: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
9: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
11: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
9: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
11: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
9: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
6: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
1: At tayo'y nagbabalik napakabilis ng oras. Malapit na tayo magtapos, no? Mag-aalas 10 na. Again, we have our special guest, no? Si Jan, si Dante, si Elton at si Chenny. May gusto kong tanungin kay Elton kasi doon sa organization nila, ganun karami ang senior citizens. Important kasi yan kasi may mga programa para sa senior citizens. Elton, ganun karami kayo? Anong average percentage?
3: We have more than thousands okay. Seniors. Right now, JCI, it's 18 to 40 years old. Then once you graduate 40 years old, you become, you join JCI Senate.
1: Yes.
3: We have many. And of course, this year, the JCI World Congress will also be here.
1: Here? In Philippines. In Manila, the World Congress.
3: In Clark.
1: Wow.
3: So all over the world, all the JCs will be coming in end of this year in November. So we're very excited this year. May 29 is our Presidente inductions. Then ongoing, so many activities coming in for JCI, which will culminate with the JCI World Congress, then MMJS Christmas party. So so many activities, and we would like to invite Leslie to be our guest of honor. Yes. Thank you.
1: Thank you. I'll be an observer. Anyway, thank you for that, Elton. Jenny, kanina tinanong kita, ganun karami ang kababaihan sa inyong organisasyon. Ayan.
4: Yes,
1: obviously, marami ang lalaki,
4: po,
1: no?
4: Kasi, for example, for every city, merong male chapter. Mm-mm. May counterpart po sila na female chapter naman. Like sa Marikina, may Marikina Sapatos. Tapos, merong Marikina Marikit.
1: Ah.
4: Sa Manila, may Manilenya.
1: Ayun.
4: Sa Makati, JCI Makati, may Makati Princess or Duha. Sa Iloilo, merong JCI Iloilo, tas merong Iloilo Ilang-Ilang. So, may counterpart na po siya. So, hindi pa po namin we're not yet at par with the number of male members, pero nakikita ko po na dumadami din talaga kasi marami naman din po talagang mga kababaihan, I think, na drawn or led to organizations like this kasi parang it's an expression of their leadership capacity.
1: Yes.
4: Yun. So I think, marami na po kami. Hindi ko lang po, wala akong exact numbers eh. Tatanong po natin kung ano. Pero I think nasa thousands na rin po yan.
1: Nasa thousands. John, magpunta tayo sa'yo. Anong, you just mentioned World Congress, no? Malaki yan.
4: Yes.
1: Ilang sa New Clark City, no? Ilan ang expected
2: niyo? Expected delegates.
1: Yes.
2: I'm not mistaken, 6,000 delegates all over the country. And this World 2026 World Congress happening in November 11 to 15, Clark, Pampanga, and hosted by JCI Manila. No? Kaya lahat po ng ka-members natin ng JCI Manila are preparing for this huge event. They are already starting their campaigning, their ads in social medias, and we're very proud, no? Because this time, after how many years magiging organizing country ang ating Pilipinas for the 2026 JCI World Congress.
1: Nakailang host na tayo for the JCI World Congress? Ang Pilipinas, nakailan na ba? Meron na ba?
2: Pangalawa na.
4: Pero Asia Pacific Conference, I think we also did already. Once or twice.
1: And
4: na.
1: The host will be JCI Manila.
2: JCI Manila.
1: So dapat ang special guest nyo si Mayor Isko Moreno. At saka November 11, birthday ni former Vice President Jejo Marbina yun. 1111 yun, November 11. Anyway, sinasabi ko lang sa inyo mga key dates, no? So, we expect, you said 6,000 local members, no? Tapos, siyempre,
0: yung delegates worldwide. Delegates
1: mga 6,000 na.
2: 6,000 delegates worldwide.
1: Malaking number yun for New Clark City, no?
4: At saka magandang opportunity for the Philippines to promote, no, our culture, our hospitality. Isu-showcase talaga natin yung Pampanga. I think chapters of JCI chapters of Pampanga will be supporting JCI Manila as well. At saka alam nyo, sir, dahil malaking event siya all over the world, members all over the world, no, will be invited to join.
1: Uh-oh.
4: You know, yung team na bumubuo ng Congress from Manila, talagang nagka-campaign. They travel around the world also where JCI is present.
1: Wow. Anyway, wala na tayong oras. Mm-hmm. So, but promise me this won't be the last, Jana.
4: Yes, sir.
1: I will give you 1 minute each to say your last words. 1 minute, and then, sige. Ikaw muna, Jenny.
4: Una, nagpapasalamat po ako sa pag-imbita sa amin, no, para po maging kabahagi ng Leslie Bocobo Live Show. Dito sa Radyo Pilipinas. Ito po ay isang opportunity para po sa mga kapwa Pilipino na magkaroon ng malayang talakayan para magkaroon po tayo ng parang education to eh, para sa akin. So, yes. Maraming salamat po. And then, sana po ito'y maging daan para sa mas mapayapang Pilipinas. Salamat.
1: Thank you, Jenny. Elton?
3: Yes, we would like to greet everybody. And thank you very much, Leslie, for giving us this opportunity. It's really an honor to be here thank live you. In your program. Thank you.
1: Thank you, Elton. Dante?
0: Okay. Thank you, Sir Leslie. Sana po, masusundan po ito. Siyempre. For sure. At last na lang po, gusto ko lang po sanang ayain na lahat po ng mga kabataan dito, 18, if you're between 18 and 40 years old, umanap na po kayo ng mga JCI chapters sa inyong lugar. Aha. At sumanib.
1: Oo.
0: Dahil ito po ay leadership training, talaga mahahasa po kayo sa leadership qualities ninyo. So, we encourage everyone, the youth especially, to become future leaders ng bansa at ng inyong mga lugar. Salamat po, Sir Leslie.
1: Thank you, Dante. Thank you. Bye. And the Executive Vice President, si Jan.
15: I second the motion, Pres Dante. Yeah. Mabuhay ka. Yeah. Maraming salamat, Mr. Leslie Bacobo, dahil inimitahan mo kami sa inyong napaka-espesyal na programa na napakaraming followers, listeners, and viewers. At sana po hindi ito ang huli na makakasama ka namin live dito sa inyong Radyo Pilipinas. At muli po, salamat sa aking anak, kay Jacob, nakilala kita.
1: Siya ang naging tulay.
15: Ko, diba? So maraming salamat po sa inyo and hope to see you in our future MMJS or JCISP gatherings po, Mr. Leslie. Mabuhay po kayo.
1: Thank you very much. So, yan po ang ating panauhin ngayong umaga. Ako'y nagpapasalamat na sa Radyo Pilipinas Technical, sila Rolly Bumatayo, sila Arnel Villamor, si Jomari Refarial, at ang executive producer si Christopher Tirambulo. Maraming salamat po. And kay Asek Marcos Lacanilaw, yung hepe ng LTO, papunta na ako dyan sa inyo, boss. So, I'll see you in a while. Thank you very much. Until next time, this will not be the last. Maraming salamat po. And thank you for joining this program this morning. Leslie Bacobo, live. Pray for our country. Pray for our leaders. Pray for the Filipino people. God bless you all.
16: Leslie Bacobo. Leslie Bacobo. Live. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Philippine Standard Time, 9:55.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
18: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pananaigin ang rule of law sa gitna ng una nang naging apela ni Senador Bato de la Rosa sa chief executive na protektahan siya bilang isang mamamayan mula sa paglilitis sa ICC. Mula Malacanang may balita si Alvin Baltazar.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Susundin kung ano ang batas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng una ng apela sa kanya ni Senador Bato de la Rosa. Matatandang nanawagan si Bato kay Pangulo Marcos na protektahan siya bilang isang Pilipino at iginiit na tungkulin ng gobyerno na pagsilbihan ang mamamayan nito. Pero sabi ni Castro, ang magagawa ng Pangulo ay sumunod sa batas o tumalima sa rule of law. Sa ngayon ay nasa DOJ na aniya ang bola kasunod ng ginawang pagbasura ng Korte Suprema sa hirit na TRO ni Senador de la Rosa na harangin ang pagpapatupad ng ICC arrest warrant. Anumang mga hakbang na may kinalaman sa mambabata, sabi ni Castro, kabilang na ang anumang operational matters ay ipapaubaya na sa DOJ. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
20: Lahat ng operational matters ay ibibigay po natin kay Secretary Vida ng DOJ. Ang magagawa ng Pangulo ay sumunod sa batas at tumalima sa rule of law.
19: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Samantala, Department of Foreign Affairs pinuna ang isang non-government organization sa Japan hinggil sa paglalabas nito ng pahayag sa United Nations Human Rights Council na isang political motive o may political motive ang pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court o ICC, si AJ Ignacio sa kanyang ulat.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinuna ng Department of Foreign Affairs ang isang non-government organization sa Japan hinggil sa paglabas ng maling pahayag sa UN o United Nations Human Rights Council na political motive ang dahilan ng pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ang nasabing grupo ay ang International Career Support Association o ICSA dahil sa tinawag nitong walang basehang mga pahayag laban sa Pilipinas habang hinihikayat ng grupo ang United Nations on Human Rights Council na isulong ang pansamantalang pagpapalaya sa nakakulong na dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa isang statement, sinabi ng DFA na walang basehan ang naturang mga pahayag at inaasahan ng Foreign Affairs Department na walang magiging aksyon mula sa Human Rights Council o sa Office of High Commissioner for Human Rights. Kung matatandaan na hindi ito ang unang beses na naghain ng nasabing NGO sa UN Human Rights na walang basehan ang kanilang mga pahayag. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP nanawagan ng kapayapaan sa gitna ng iba't ibang gulo sa daigdig. Si Lawrence Tanhoco sa detalye ng balita.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ng panalangin at kapayapaan sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon at digmaan sa Middle East at iba pang bahagi ng mundo. Sa inilabas na pastoral statement ng CBCP, binigyan din ng mga obispo ang epekto ng kaguluhan sa mga sibilyan, kabilang ang mga pamilya, kababaihan at mga bata. Nagpahayag din ng pangamba ang CBCP sa epekto ng sigalot sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya, gayon din ang sa posibleng pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin sa bansa. Inimok naman ng CBCP ang publiko na labanan ng maling impormasyon, poot at pagkakahati-hati ng lipunan. Nanawagan din ang simbahan sa mga world leaders na pairalin ang diplomasya at dialogo upang maiwasan ng mas malawak pangkarasan. Pinangunahan naman ang pastoral state ni Catholic Bishops Conference of the Philippines President at Lipa Archbishop Gilbert Garcera. Mula pa rin dito sa Lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Sa iba pang balita, panukalang gawing 5 taon ang validity ng mga Professional Regulation Commission o PRC IDs, lusot na sa Kamara. May report si Melanie Valdos Reyes.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Aprobado na sa 3 at 4 na pagbasa sa Kamara ang panukalang magpapalawig sa visa ng Professional Regulations Commission o PRC Identification Card mula 3 hanggang 5 taon. Sa botong 266 na pabor, walang tutol at isang abstention, lusot ang House Bill Number 8876 na layong bawasan ang abala, haba ng pila at gastos sa paulit-ulit na renewal ng PRC IDs ng mga lisensyadong professionals. Bahagi ito ng hakbang para gawing moderno, mabilis at epesyente ang mga serbisyo ng gobyerno habang binabawasan ang red tape sa mga transaksyon. Sinabi ni Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos na tugon ang panukala sa matagal ng panawagan ng mga profesional para sa mas simple at mas murang renewal process. Kapag naisa batas, hindi na kailangan dumaan sa renewal kada 3 taon ang mga PRC license holder. Ayon naman sa principal author ng batas, si dating House Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez, malaking ginhawa ito sa milyon-milyong professionals dahil mababawasan ang gastusin at oras na iuukol sa pagre-renew ng lisensya. Kabilang sa mga makikinabang dito ang mga guro, nurse, engineer, architect, accountant at iba pang licensed professionals sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Department of Labor and Employment Regional Office 1 naghatid ng trabaho at kabuhayan sa National Housing Authority o NHA People's Caravan sa Urdaneta City. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat naman si Grace Acuar.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Nakaisa ang DOLE Regional Office 1, katuwang ang National Housing Authority at LGU Peso Urdaneta sa sinagawang NHA People's Caravan sa Urdaneta City, Pangasinan. Pinangasiwaan ng DOLE RO1 ang pagsasagawa ng job fair at nakilok din sa pagbigkas at paglagda sa pledge of commitment bilang suporta sa People's Caravan Initiative. Naglagay rin ang ahensya na information booth upang magbigay ng tulong sa paghahanap ng trabaho at iba pang serbisyong may kaugnayan sa paggawa para sa publiko. Bilang bahagi rin ng caravan, nagsagawa ang DMW ng post-repatriation orientation seminar kung saan tinalakay ng DOLE ang iba't ibang reintegration programs para sa mga dating OFWs at kanilang pamilya. Kabilang dito ang TUPAD, DOLE Integrated Livelihood Program, Youth Employability Programs para sa kanilang mga anak at mga referral para sa TESDA upskilling programs. Ayon kay DOLE RO1 Regional Director Iksiko Ronnie Guzman, mahalagang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mailapit sa mamamayan ng mga programa at serbisyo, lalo na para sa mga manggagawa, job seekers at mga nagbabalik na OFWs, kung saan binigyan diin na patuloyan niya ang commitment ng DOLE sa pagbibigay ng oportunidad sa trabaho, tulong pangkabuhayan at reintegration support sa mga komunidad sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
18: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
12: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
26: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
16: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time, 7 minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga.
16: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
6: Hello there! Hello, hello, hello! Mga kababayan at mga kabisyo sa serbisyo. Ito na naman po muli ang inyong kaibigan sa Himpapawid sa Radyo Publiko Serbisyo Program, Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM at PTV. Thank you! At saka sa inyong mga social media gadget. Nako, mga kababayan, init na pa rin ba kayo dahil sa mainit, maalinsangan na sitwasyon ngayon sa atin sa Metro Manila? O kaya kayo ba'y naapektuhan ng rotational brownouts? Nako, ayan po ang pinag-uusapan ngayong mainit dahil mainit na, nako, nagkakaroon pa ng rotational power interruption. At, nako, kahapon, na-report ng ating masipag na Congress reporter na sa Kongreso ay merong investigasyon na gagawin upang ipatawag ang mga nasa sa energy sector agencies sa ating bansa upang magpaliwanag tungkol dito sa nangyayari ngayong rotational power interruptions or brownout. Makakausap ko po ang kinatawan ng Murang Kuryente Party List na si Congressman Arthur Yap, naging governor, naging secretary, naging governor at naging congressman. Magandang umaga po, the Congressman ACY. Good morning, sir. Been a long time. Kumusta po kayo? Ah, naka-mute po yata kayo. Paki-unmute. Alright.
9: Yeah, sorry po.
6: Magandang umaga po.
9: Good morning. Good morning, Kiko. And thank you for having me in Radyo Pilipinas, doon po sa Radyo Publiko ninyo. Long time no see, always a pleasure. Always
6: salamat
9: a pleasure.
6: Po.
9: Nalala kita na isa ka sa mga kasama natin sa Department of Agriculture from the very start.
6: Yeah, been a long time. Pero ngayon, nako, talagang kailangan pag-usapan itong tungkol sa rotational power failure or interruption. Magkakaroon daw nga po ng investigasyon sa Kongreso tungkol dito sa nangyayari ngayon. Ano ang role ng Murang Kuryente Party List, Congressman Arthur Yap?
9: Well, sa totoo lang po, itong Murang Kuryente Party List is the first time na naghalal tayo ng isang consumer power advocate sa Congress. Marami na pong mga ibang congressman ang nakaupo sa Congress representing different sectors of the power industry. For example, yung PhilReca, yung APEC po, they represent the distribution utilities. Ito po yung mga nagli-distribute ng kuryente diretso sa mga bahay natin, sa mga negosyo natin. May representatives po yun. Pero yung power consumer, ikaw, ako, tayo pong talagang gumagamit ng power. Wala po tayong representatives sa Congress. So first time po na nagkaroon tayo through Murang Kuryente Party List. So we are using the opportunity na hindi po sayangin yung tiwala ng tao na at least meron po talagang maririnig na tinig that represents the problems at saka yung mga complaints, yung mga reklamo ng mga kababayan natin.
6: Tama po, Congressman Arthur Yap. As a power consumer, kasama po kayo, kasama ng ating mga taga-subaybay ngayon. Ano ba talaga ang problema na palagi nating taon-taong kinakaharap tungkol dito sa mga pagkatuwing ganitong summer, tag-init, nag-aayos ang mga planta na siya pinagkukunan natin ng kuryenteng ito, the Congressman Arthur Yap.
9: Dati po kasi, boss, noong 25 years ago, noong ang entire power sector ay isa lang po nagpapatakbo, yung National Power Corporation, yung NAPOCOR.
6: Opo.
9: Ang experience natin is very bad and unreliable service. at that time. Kaya ang sabi natin, buti pa i-break up natin itong monopolya na to. So yung nagpo-produce ng electricity, sabi natin, you should compete amongst yourselves para mas maraming magko-compete. Ang vision natin, ang we were hoping na bababa yung presyo ng kuryente. Pagkatapos, when you produce, may national grid tayo, may transmission. Dapat i-separate rin po natin yan. At yung national grid na national transmission, parang national artery yan, national highway po sa buong bansa, yung backbone na yan, magdi-distribute na yan sa mga distribution utilities. For example, dito sa Metro Manila, yan po yung binabagsakan. Ang binabagsakan po nila, yung Meralco. So, dinivide po natin yung tatlong yan. Yung distribution, yung transmission, at saka yung generation. Pero ang masaklap ngayon dito, Kiko, sa nakikita natin sa mga rotational yellow alerts, red alerts, mga brownouts po, after okay. 25 years na dinivide natin sila, nagtuturoan silang tatlo ngayon.
6: Yun, nako po, yung nagtuturoan ang mahirap diyan, the Congressman Yap. How will you or how are you going to address it, turuturoan nitong mga ahensya nito? Anong batas, ano ang pwedeng pambambo dito sa mga nagpapahirap sa ating mga consumer na katulad natin?
9: Yun nga ang titingnan natin ngayon, rerepasuhin natin yung Electric Power Industry Reform Act.
6: Opo.
9: Ang gusto natin itanong sa kanila, kasama po yung Energy Regulatory Commission at saka yung Department of Energy. So, sino ba talaga? Who is underperforming? Bo. Kaya nga, binitawan natin yung power generation kasi ang gusto natin, anybody should compete whether local ka o foreigner ka. Pasok ka ng Pilipinas, compete, mag-supply ka. And hopefully, kung maraming nagsusupply po ng electricity, the objective was to bring down the power cost at saka to make it reliable. E bakit hanggang ngayon, hindi reliable? Ngayon, pag tinanong mo sila, hindi na reliable, mahal pa, ang ituturo nila, wag nyo kami tignan. Tignan nyo yung transmission. Tignan nyo yung National Grid Corporation. Dahil kami, meron kaming sinusupply, pero yung pinagdadaanan, instead na parang isang super highway yan, maliit na barangay road lang yan. Bakit ganun? Kasi hindi po sila nag-i-invest para sa transmission line.
6: Yun.
9: So, yun ang sasabihin. Pero sasabihin naman ni NGCP, hindi po totoo yan. Sasabihin niya, Boss Kiko, ang katotohanan, kung saan sila nagtatayo, hindi sila nakikipag-coordinate sa amin. Kaya paano namin malalaman saan magkoconnect at saan mag-i-invest? Hindi kami sinasabihan. O magkatapos, tayo namang nasa mama dito, ang una nating pupuntirehin at sisisihin, siyempre yung nag-distribute sa atin. So, uupakan natin yung Meralco. O sasabihin ng Meralco, hindi, wala kaming kasalanan dyan. Dumadaan lang sa amin. So, dapat sisihin nyo either yung transmission o yung generation. Pero, Kiko, ang sasabihin na naman ng transmission, sandali lang, Meralco. Baka ikaw rin, hindi ka nag-i-invest ng tama. Kaya kahit na nag-supply kami ng tama sa'yo, edi hindi mo rin ma-transmit yung power na yon sa mga bahay natin at sa mga negosyo natin. At saka kaya ang taas ng systems loss dahil hindi ka nag-i-invest. Sabi ng Meralco, hindi ako yun, ikaw yun, kaya mataas ang systems loss. Kaya partner, pag tinanong mo ako, boss ngayon, sino ba? Parang hindi natin alam, lahat nagtuturuan.
6: Oo nga po, hindi matatapos sa Boss Kong Art. Ano kahapon, please share with us, natuloy ba na kayo ay malaman itong initial na mga impormasyon mula dito sa energy sector, Congressman Arthur Yap?
9: Actually, ang kahapon, ang sinerco na committee, yung technical working group para sa reserve oil supply.
6: Okay.
9: So, yun ang inuuna namin kasi kailangan matapos na kaagad yun. Dahil right now, wala pong reserve, wala pong buffer stock. Naalala mo, Kiko, nung kino-cover mo ko nung nasa DA tayo,
6: yes,
9: yung NFA dati, yung NFA, may hawak yun na bigas.
6: Mm-mm,
9: para
6: mm-mm.
9: sa buong bansa, meron tayong 15 to 30 day supply of rice.
6: Yes.
9: Ngayon, dahil deregulated po yung buong oil industry, wala po tayong masasabi na may hawak yung gobyernong stock. Wala tayong mga tangke. So, kahit na utusan mo yung private sector at saka yung government na mag-stock, wala man lang tayong tangke na storage para doon sa petroleum product or doon sa crude.
6: Nasa pribadong kumpanya lang at mukhang dito tayo magkakaroon, magkakahetot-hetot. Sabi nga ng iba, itong problema natin pagka nagkaroon ng matinding sitwasyon pa tungkol dito sa supply ng petroleum products. Balikan nga natin, the Congressman Arthur Yap. Ano ang posible, dahil sigurado ko, pag nagkaroon na naman ng pag-uusap sa Kongreso, pati sa Senado, ay magtuturoan na magtuturoan. Preparado na po ba from your end kung ano ang dapat na maisulong ninyo? I-share mo nga sa atin, Congressman Yap, ano ang dapat nang lang gawin para hindi magturuturoan? Aside from, we have the apparel law, diba, the Congressman Yap?
9: Una ang hihingin ko sa Department of Energy at saka sa ERC, nasaan na yung grid reliability at adequacy plan nila? Kasi siyempre as a national government at saka ERC, meron tayong blueprint ng distribution ng power sa bansa natin. So, na-i-plot na yan ng DOE. These areas are consuming how much power? Ano yung rate of growth nila? So, dapat yun ang kabitan, paghandaan. Nasaan na yung grid reliability at adequacy plan na yun? Nasaan na yun? Dapat nakakonek yun sa transmission, sa DU, yung distribution utility, sa transmission at saka sa generation. Nasaan na yun? Ipakita natin. So makikita mo naman sa bansa, nasaan yung rate of growth ng ekonomiya? Locally, meron tayong mga data niyan. Nasaan yung big bulk ng GDP

0: Nagpo-perform So, yan ang mga kailangan
1: Yan,
0: natin alamin.
1: magandang maliwanagan yan, Congressman Arthur Yap. Kung sa
0: Opo.
1: this sa ano sa of course yung usapin na yan, 'di ba?
0: Opo.
1: This generation distribution, eh pa susunod collection eh, collection ng collection kung wala namang nadidistribute at nasira nga ang mga planta, ay kailangan malaman, baka katulong ba Congressman Yap para sa mga consumer na katulad ko, katulad natin, mga ngayon nakasubaybay
0: Tayo.
1: sa ating
0: Tayo po.
1: broadcast na ito, tayo, makapag-set up ang inyong tanggapan upang mag-receive na itong mga reklamo galing doon sa mga kanayunan na hindi naman pala tamang nadidistribute na kuryente at kung papaano din magmura, bumaba ang presyo ng paniningil sa kuryente, cost ng kuryente ngayon sa ating bansa, Congressman.
0: Opo, it's very timing at very propitious na minensyon niyo po yun.
1: Ganun
0: But
1: po ba? Thank you.
0: Nag-iisip kasi kami na magkaroon ng citizens sa reporting page. I-re-report natin, any citizen all over the country can go to that page, sa murang kuryente page, tapos i-register lang kung kailan sila nag-brownout at saka kung magkano binabayaran nila sa kanilang kuryente. So, tulong na lang natin to para magkaroon ng instant emergency complaint sa board yung DOE para malaman nila at saka hindi na pwedeng magkaila sa atin yung mga members ng power sector sa performance nila.
1: Ah.
0: So, isusulong na namin yan very soon. Eh, simple lang naman yan. Gagawa ka lang naman ng isang page.
1: Yes,
0: ipapa
1: yes.
0: Ko lahat. Magre-report ko doon. And in fact, kung mamarapatin, iko-connect ko po yan sa inyo.
1: Hindi,
0: kasi
1: yun nga, gusto
0: the,
1: kong ibakas nga itong programa. Ibabakas ko, Congressman Arthur Yap. No? As, yung mga gating ginawa natin sa Department of Agriculture, ay base sistema, radio publiko serbisyo, at yan, tama po may link natin. Salamat po, Congressman Yap, sa inyong tiwala.
0: At saka, iniisip ko kasi, Kiko, yung tao,
1: po.
0: Wala na rin pasensya yan. Pag nakakakita ng congressman at ang sasabihin ng congressman, pa-iimbestiga natin. Sawang-sawa na rin po yung tao. Kaya ang tinrabaho ng murang kuryente, give the people the capacity to buy their own solar and renewable energy system. So, kinausap natin yung GSIS and that's the reason why naglabas na rin sila ng 500,000 peso loan for
1: yes.
0: the 3 million government employees. They will be financed if they wanted to buy their own solar system, makakabili ho sila. And then for the 18 million members ko ng Pag-ibig, meron pong home improvement program ang Pag-ibig. Ang pinag-uusapan na lang kung pwedeng ibigay yung 3% na loan sa kanila. Kasi right now, doon sa home improvement portion ng mga loan ng 18 million members ng Pag-ibig, they can now borrow dahil kinulit rin po natin sila ng kinulit. So binuksan na po nila yung loan nila for our citizens, mga members nila na gustong magpakabit ng solar panel, battery, inverter, up to 300,000 na po yung initial package pwede. Pero sinacharge nila ng 6%. So yun po ang tinatrabaho namin ngayon. Pinabababa po natin ng 3%. But at least, yung 18 million members po ng Pag-ibig, galit na rin. If you want to take matters into your own hands, sige po, bumili na lang po kayo. Humiram na kayo ng pera sa Pag-ibig. Meron pong home improvement package ang Pag-ibig ngayon.
1: Yes, yes, Congressman. Maganda po yan na talagang direksyon ng ating pamahalaan. With you around, dyan sa Murang Kuryente Party List, ay makakatulong ng malaki at masado pang pababa ang paniningil sa kuryente, gaganda ang distribution ng power. Siyempre, magbabalansi yan. At makakatulong sa ekonomiya ng ating bansa. At lalong-lalo na sa food security, hindi lang sa power
0: Opo.
1: Security, kundi food security na nandyan po kit, ang inyong expertise ay maaasahan. Congressman Arthur Opo. Yap, alam ko busy ka. Anong mensahe niyo
0: yes,
1: sa
0: sir.
1: Ating mga taga-subaybay? Salamat ha, sa pagkapapunlak mo ngayon. Kahit na busy ka. Go ahead po, boss.
0: It is our honor, it is our pleasure. Dapat kami nga magpasalamat sa inyo dahil binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na at least malapit sa ating mga kababayan at ipaliwanag sa kanila yung mga ginagawa po natin. So, hindi ko po sasabihin magpasensya po tayo dahil matagal na po nagpapasensya ang tao. Para sa akin, tulungan niyo na lang po yung murang kuryente at this point in time.

0: Dapat lagi tayong aware. I hope you will follow the page ko ng Maurang Kuryente. Magpapam kami ng mga news doon. Kung may mga ideas kayo, may mga comments kayo, samahan niyo po kami because the engagement and the conversation has to keep on going. Pero ito na po, naipakita ko na po sa inyo, we are proposing concrete solutions right now, hindi lang yung imbestiga ng imbestiga. Ngayon, hinanapan na natin kayo ng financing. Ang next po, we will expand yung training ng mga linemen at saka ng mga installers. Kausap na po natin yung TESDA para ma-train sila at madagdagan po yung mga installers natin na qualified. And then after that, papatanggal po natin yung mga pass-through charges sa Boss Kito. Sana next time mag-appear ako sa program ninyo, isa-isahin at ripasuhin po natin lahat ng pass-through charges na binabayaran nyo po. Binabayaran mo, Boss Kito, binabayaran ko po. My question always is, alam ba natin yan na many of the public policy costs are hindi po binabayaran ng gobyerno? Sinacharge po sa atin yan na hindi natin nalalaman. Kaya ganyan po kataas yung electric billing natin. At trabahuin po namin yun. Yun na lang po mensahe ko sa inyo. Please know that we're working very hard for your energy, reliability, and affordability po.
1: Well said, Congressman Arthur C. Yap. Maraming salamat po. Ibabakas ko po itong program na ito sa public service at magkaroon tayo ng part 2, part 3 para makapag-update sa ating mga katulad nating mga consumers. Maraming salamat po. Have a nice day, Congressman Arthur Yap.
0: Magandang umaga po. Salamat po, sir.
1: Alright. Congressman Arthur C. Yap ang kinatawan ng Murang Kuryente Party List. Kaya tingnan mo ha, Tataroli. Pag yan ay nag-update, at least lalong-lalo yung programa ngayon ng GSIS, isusunod po namin yun eh. Makontak lang, di ba, the glory. At saka yung pag-ibig fund. Sila po ang nag... Pati ang SSS, palagay ko, meron na rin silang programa dyan eh. So pagsamasamahin dapat itong government agencies na ito upang makatulong, lalong-lalo na mas mababa pa ang singilin sa kuryente. Nang sa gayon, yun namang mapababang presyo sa singilin ng kuryente, may tulong natin na ang ekonomiya natin ay uusad. So maganda rin pala itong isinusulong ni Congressman Arthur Yap. May pagkakataon na pag-usapan din yung ating reserve sa ating ano, yung fuel, atong ating ano, tinatawag na oil. Oo. Oo, yung langis at ang petroleum products reserve dito sa ating bansa. Ige! Kayo po ay may napulot na impormasyon, mga balita. Do, ay siyempre, i-share nyo yan sa ating mga taga-subaybay at inyong mga kaibigan. Pwede ho kayong mag-react sa 0999-229-1738. O kaya doon sa Facebook Live ng Radyo Publiko Servisyo. Kasama na dyan ang mga shout-out. Okay, ma'am? Alright. Ilang saglit. Nako, eh habang inaantabayan na po namin ng live feed o kaya impormasyon mula sa isang ating inaantabayanan na broadcast mula sa Bulacan ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Stand by please. All right. Sige, ikaw muna, Tata Rolly, batang bata, bumatayo.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
2: Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
1: Alas 10:30 na po ang oras, mga kababayan, yung ginagawang relo ang palatuntunan ito. Mga kabisyo sa serbisyo po, public service, tuloy-tuloy lang ha. Nako, bago po mga karagdagang mga reports. So, mamaya po, may panayon po ako sa Department of Energy na naman. Ano ang ibig sabihin ng mga sitwasyon ngayon na nangyayari at ito ay makakapulutan natin ng impormasyon. Steady ka di ha, mga kababayan. Pero gusto ko lamang po bigyan pansin itong nako, pinag-uusapan ngayon na isang abogado po na tina-charge dito tungkol sa mga missing sa Bungero. At sinasabing nako, mayroong the problema at nangangamba yung ibang mga miyembro ng pamilya ng missing sa Bungero na sila ay unti-unti nang nawawala at nababawasan na dahil ay ginagapang as in binibigyan na ng mga incentives para hindi na umapir. Pero ang binabanggit na pangalan, merong reaction po dito, si Attorney Caroline Cruz na siya pong chief siya po ang executive director ng Pitmaster Foundation. Yung pong foundation na may kaugnayan sa tulong lalong-lalo na dito sa ating bansa. Abi, sabi niya itong sinasabi ni Attorney Caroline Cruz, hindi totoo 'yon na siya ang nakipag-usap doon sa mga ilang miyembro ng pamilya ng mga missing sa Bungero. Ang katotohanan, nagpunta sa kanyang tanggapan upang humingi ng tulong at hindi ang sinasabing una ay yung pagbibigay ng impormasyon. Kaya mga kababayan, nasurpresa siya na ginagamit ang pangalan ni Attorney Caroline Cruz na bilang Executive Director ng Pitmaster Foundation at sinasabing nag-ooperate upang ang mga ilang miyembro na lamang na natitira nung missing o pamilya nung missing sa Bungero ay unti-unti nang nawawala dahil sa inaayos na. So ang paliwanag niya rito sa aking binabasa ngayon ay naso-surpresa dahil siya ay binisita noong ilang miyembro na yan upang magbigay kuno ng impormasyon. Eh, hindi ho totoo, sabi niya, na siya ang nag-initiate noong pagmi-meeting ng mga ilan na lamang na miyembro ng pamilya noong mga missing sa Bungero. Daragdagan ko po yan, hanam ang impormasyon na ito. Meron na pong tinanggap na impormasyon. Samantala, meron tayong report na tatanggupin and advance report mula kay Alvin Baltazar. Dahil ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dumating na sa Obando Central School sa Obando, Bulacan para sa Bawat Bayan Makikinabang program. Pakinggan natin, report na yan. Alvin!
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Alvin!
8: Hello, Kito. Magandang umaga. Dumating na ako dito sa Obando, Bulacan. Particular dito sa Obando Central School dito sa Obando, nalawigan ng Bulacan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pangunahan yung regular na programa nito. Laging pinupuntahan ng Pangulo itong bawat bayan makikinabang program kung saan ay nagpapamahago ng personal ang punong ekotimo ng pondo para sa mga local government unit at barangay bukta doon sa may pamamahagi ng bigas at scholarship para sa mga Pilig estudyante sa bawat barangay. Sa ngayon, Boy Rico, pagdating ng Pangulo dito sa may Obando Central School, ay dumiretso agad siya doon sa mga tinatawag na presidential scholars. Abot sa 55 mga presidential scholars itong pinuntahan ng Pangulo. Actually, ayun, papalabas na. Lumabas na actually si Pangulo Marcos kung saan nandun ang mga presidential scholars. 55 ito, Kuya Rico, mula sa 11 barangay. Itong mga 55 scholars na pinuntahan ni Pangulo Marcos. Sa ngayon, Kuya Rico, inaasahan natin mula doon sa kanyang counting mensahe sa mga scholars ay dediretso na dito sa Untablado ang Pangulo. Bagamat merong mga nagpapapitso na mga guro, kaya hindi kagad makadiretso sa Untablado ang Pangulo. Sa mga unang datos na ating nakakalap, almost 2,000 beneficiaries ang makakatanggap ng 10 kilo ng bigas. Sa pagkatuyakin ko, itong programang bawat bayan makikinabang bukod doon sa scholarship na ipinamimigay doon sa mga deserving students, ay kasama rin dito yung pamamahagi ng 10 kilo ng bigas na ibinibigay doon sa mga lugar na pinupuntahan ng Pangulo kapag merong bawat bayan makikinabang na program. Kuya Rico, siguro mamaya-maya, mabalik tayo as soon as magtalumpati na si Pangulo Marcos sa ugnay nitong kanyang personal naman na pangunguna dito sa bawat bayan makikinabang na ginagawa dito sa Obando, Bulacan. Pagpunta na ang Pangulo dun sa Entablado at mukhang mamamahagi na ng personal.
1: Alvin, nakikita ko rito sa video ngayon na pinadala mo at sa coverage ng RTVM dahil kakausapin na ni Pangulong Ferdinand Marcos ang mga scholars. Nakakatawa naman, no? Oo. Pick-upin natin mula sa Alvin, pick-upin natin mula sa RTVM. Go!
9: His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.

0: Ngayon po ay ating natutunghayan ang pamamahagi ng mga bigas sa bawat pamilya dito sa Obando, Bulacan.
1: Ayun na, namamahagi na, Kuya Rico, ang Pangulo.
2: Matuwa yung mga kaka-receive dito na pinamamahagi ng bigas. Kayang-kaya ang dalhin ni Presidente. Ha?
1: Kuya Rico, medyo muna yata ang signal. Kuya Rico.
2: Oh, go ahead. Napapakinggan kita.
1: Oh, Kuya Rico, sa ngayon ay pinamunahan na ni Pangulo Marcos yung pamamahagi ng bigas dito sa mga residente ng Obando, Bulacan. At pagkatapos niyan, ay dediretso na ang Pangulo doon sa entablado para sa inasahan natin maging talupati ng Pangulo. Ugnay ng ginagawa ngayong program na ito na bawat bayan makikinabang. Scholarship, pamamahagi ng bigas, at siyempre yung financial assistance na ipinamamahagi sa bawat barangay. Kaya kayo, itong bawat bayan makikinabang, yung sa mga barangay, ang pinamamahagi sa kanila ay umaabot siya 200,000 piso. Yung 100,000 piso ay ginagamit doon sa scholarship para doon sa kanilang mga estudyante mapipili. At sa bawat barangay, Kuya Kito, ang pinipiling scholar ay nasa 5 mga estudyante. At yung isang kalahati, 100,000 piso, Kuya Kito, ay gagamitin ng barangay. Depende sa kanilang magiging programa. Kung gagamitin ba sa community development. At katulad nung nakausap natin kanina, yung barangay captain na Pangulo Obando, Bulacan, inalaan niya yung 100,000 o sa 200,000 na binigay sa pagbili ng service vehicle ng barangay captain. Sa ngayon, Kuya Kiko, ay... Kuya Kiko, yes, makapusok ka na. Mapunta na ang Pangulo doon sa entablado ng pangkita kay Pangulo Marcos. At tabayan na lamang natin, Kuya Rico, maghihilig sa akin. Oo, at tabayan na lamang natin, Kuya Rico, ang kapuhan ng pagibuta ng Pangulo Marcos sa Obando, Bulacan. Pero bago ito, Kuya Rico, ano? Pero sa ating isang aktibidad na hindi na inatong sa media, isa pang aktibidad ng Pangulo bago itong bawat bayan na kayo ginabang, ay pinuntahan ko ng Pangulo yung isang eskwelahan. Pagkat pinaminahan ng Pangulo yung Brigada Eskwela. At tatandaan kasi natin kayo dito na ilang linggo na lang ay magpapasukan na, kaya nakagaya naman ang pamahalaan particular ang DepEd para sa paghahanda sa pagbubukas ng school year 2026 to 2027 period. Here we go, mukhang may nagsasalita ang
2: okay, go ahead. Iparinig natin yung nangyayari ngayon dyan at sa Obando, Bulacan. Go ahead, Alvin.
3: Pagpagtanggal sa ating minamahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ating kinatawan ng 4th na distrito, Congressman Linabel Ruth Villarica. At sa lahat po na nandito, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga po, ang bayan ng Obando ay napakapalad sa araw na ito sapagkat nung huli tayong madalaw ng ating Pangulo ay 1972 pa ang ama po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong magkaroon po ng inauguration ng Marcos Bridge sa Tawiran. At ngayon po itutuloy po ng ating mahal na Pangulo. At sa makasaysayang araw na ito, ito'y napakalaking bagay po para sa ating mga taga-Obando sapagkat ngayon po ay magbibigay ng ating programa. Ang programa po na to, ang lahat ng bayan ay makikinabang. Ito po ay pagpapatunay na ang programa po ay naihahatid natin hanggang sa dulo ng ating mga kababayan at sa ating mga pamilya. Kaya po napakalaking bagay po ng ating rice subsidy dahil sa panahon ngayon, eh medyo talaga dumadaan tayo sa mga krisis at pagtaas po ng mga bilihin, ito po'y makakatugon sa mabigat na pasanin ng ating mga kababayan. At nandyan din po ang financial assistance na ibibigay sa ating mga barangay para po lubha nating mapalakas ang mga programa sa ating pangkabuhayan, pangkalusugan at kapayapaan. Nandyan din po ang tulong ng ating presidential scholar na 55 sa ating bayan ang makatatanggap nito at tunay nga pong ito'y makatutulong sa ating mag-aaral dahil po ang pinakamalaking puhunan ng ating mga mag-aaral ay ang edukasyon po. Kaya muli po, mahal naming Pangulong Bongbong Marcos, sana po ay lalo nyo pang bigay sa bayan ng Ubando ang mga tulong po namin dahil po kami nasa coastal area po. At ngayon po, ang nagpipigil lang po para hindi po bumaha ang aming bayan ay dahil po sa dike at nandyan na po ang aming buting congressman para i-address sa inyo yung mga dapat pong gawin. Kaya marami pong salamat at umasa po kayo na ang pamalambay ng Ubando ay susuporta sa inyong administration upang mapalaganap ang mga programa para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.
4: Maraming salamat, Mayor Valeda. Atin pong tinatawagan si Congresswoman Villarica. Kasama po muli si Mayor Valeda, kasama si ABC President Benedicto Santa Ana na siyang kumakatawan sa 11 punong barangay dito sa Ubando, Bulacan upang tanggapin ang tseke. Atin pong... Ang SCPF assistance na ito ay naglalaan ng 200,000 para sa bawat isa sa barangay dito sa Ubando at may kabuuang halagang 2.2 million pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon po, upang magbigay ng kanyang pananalita, ating inaanyayahan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Maraming salamat at sa ating Mayor Valeda, Congresswoman Villarica, at lahat ng opisyal, mga barangay na opisyal na nandito. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Unang-una po, mabuti na po, alam nyo po, nung nagkaapoy doon sa basurahan at ang Ubando ang pinaka-naapektuhan eh. At delikado kasi yung usok doon, yung nanggagaling doon. Naamoy nyo ba talaga dito sa ano? Ha? Sabi nila talagang masama yung usok, hindi pangkaraniwan na usok yun eh. Dahil may toxic waste yung sa ilalim. Kaya po, papaliwanag ko lang po, medyo natagalan ng konti, 2 linggo, di ba, bago, 24 days, bago, o di 3 linggo, more than 3 weeks. At napaka, ang naging problema po, ay ang basurahan ay napakalalim. Kaya hindi maari na basta't bubuhusan lang ng tubig, ng fire truck. Dahil, wala rin, mawawala din yung tubig, hindi aabot dun sa ilalim. Kaya ang kailangan namin gawin ay matabunan ng basa na lupa. At yung ginawa natin ay nagpatulong tayo sa mga nagre-reclamation dito. At sinasabi namin yung hinuhukay ninyo sa dito niya nalang dalain. Ngunit bago namin magawa yun, nagpagawa pa kami ng kalsada para makapasok yung malalaking truck. para mga para mga dump truck para ihulog nga yung lupa para para patayin yung apoy na nasa ilalim. Nung unang nangyari ito, tinanong ko gaano ba kalalim yung basurahan. Kanila hindi namin alam. Sabi, kailangan yung pag-aralan ng mabuti, saan ba nagsimula yan, gaano kalalim ang paghukay, at lahat-lahat. Two stories pala, ganyan kataas yung basura. Kaya't yung apoy hanggang dito sa baba. Kaya't hindi kaya na basta't yung fire truck na basta't babasain lang na gano'n, hindi kaya. Kaya't kailangan talagang patayin, tabunan ng lupa. Kaya't after mga 1.5 weeks, mga 10 days, nabuo na yung kalsada, kaya't inumpisahan na ito. Yung mga kaibigan natin sa mga kumpanya na nagre-reclaim, ay nagpatulong kami. Sabi namin yun na nga, yung mga hinuhukay ninyo, sa amin yung nadalhin yan at para may tambak namin dun sa may apoy. Kaya sa awa ng Diyos, after 1 week, pagkatapos nun, nagsimula yung pagtambak ng lupa, ay nawala na yung apoy. Sana naman wala naman masyadong napinsala, wala naman masyadong nagkasakit. Pero talagang delikado kasi yung usok na yan. Hindi pangarang usok na nagagaling sa apoy na may kahoy o kung ano. Pero kung ano-ano kasi ang nasa ilalim nun. Ang pinakadelikado pala, ngayon ko lang nalaman, ang pinakadelikado pala yung usok na nanggagaling sa nasusunog na plastic. Kasi kung papel-papel lang, kahoy lang, yung plastic ang delikado. Iba pala yung lumalabas dyan. Kaya yung iba, kung masyadong mabigat ang usok, magkakasakit. Naitakbo naman ninyo, Mayor. Di ba napunta nyo, nadala nyo sa ospital? Oh, sige, wala namang casualty. Meron din. Ay, naku. Hindi bale, mula ngayon, talagang mabantayan na natin yung mga ganyang klase. Wala tayong magagawa dahil alam naman ninyo, pag tag-araw, nandiyan talagang napakainit. Lumiliyab pala na mag-isa yan. Walang nagsindi, basta't lumiliyab na lang na mag-isa. Kaya ganyan po nangyari. Sana nasa mabuti na kayong kalagayan. Tapos na, patay na yung apoy at hindi na mauulit. Kaya good luck po sa inyong lahat. Nandito naman po ako ngayon upang tignan yung aming programa. Ito yung sa bawat bayan makikinabang. Yung programa na yan ay may dalawang bahagi. Unang-una ay para yung tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Ito po ay isang pondo na para sa local government talaga. Ngunit sa nakaraang ilang taon, hindi po nagagamit para sa local government itong pondo na ito. Kaya nung nakaupo na ako, sabi ko, ito na yung pagkakataon natin. Gamitin na natin sa tama yung LGSF, Local Government Support Fund. At kako, ay pinalalapit ko naman talaga ang national government at saka yung local government. Dahil alam niyo po, galing po ako sa local government. Nag-gobernador ako sa Ilocos Norte ng 9 taon. Kaya't nakikita ko kung ano yung mga pwedeng gawin ng local, anong kakayahan ng local government, ano yung kailangan tulungan. Kaya't yan po ang aming ginawa. Nagbaba po kami ng pondo, binigay po natin sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa mga bayan. At ito po, ang naging bunga niyan ay itong rice subsidy na binibigay natin. Hiningi natin sa ating mga local government official, mga barangay chairman, isang mga mayor, at hiningi natin ang listahan ng mga tao na nangangailangan ng tulong. At yan ang ginagamit po naming listahan. Dahil alam po natin na kung ang national government lang ang nagtatrabaho sa programa, medyo may katagalan bago mo bumaba. Kaya nga, dahil galing naman ako sa local government, sabi ko, ba't di tayo magpatulong sa mga local government? Dahil sila, kung kami pupunta, magsesurvey pa kami, magpapadala kami ng tao, bawat lugar, kung sino ba dito ang nangangailangan. Alam ko naman, sa local government, mga mayor, mga barangay chairman, barangay official, nasa inyo na yung listahan yan. Araw-araw yung tinitingnan yung listahan na yan. Kaya sabi ko, doon na lang natin kunin. Huwag na tayong, kung sabaga sa English, do not reinvent the wheel. Huwag na natin ulitin yung nagkanilang ginawang trabaho. Kaya yan po ang aming ginawa. Kaya sabi ko, bigyan natin ng rice subsidy lahat ng nangangailangan sa bawat bayan. At yan po ang kaya po kami nandito para sinimula natin ang pagbigay ng itong tigsasampung kilo na sako ng bigas. Yan po ang nanggagaling po sa LGSF. Binaba po natin. At huwag po kayong mag-alala dahil hindi po ito minsanan lamang. Magbibigay kami ng 10 kilong bigas kada 2 buwan, 6 na beses sa isang taon, paulit-ulit po. Kaya hanggat nangangailangan pa kayo, nandun po kami para tumulong. Yan po ang aming naging programa ngayon sa LGSF. Meron naman kadugtong doon, may kadugtong na programa para naman sa mga barangay. Yung socio-civic, ang tawag socio-civic development program. Ito ay pondo ulit na nakita namin. Tanong niyo sa congresswoman niyo, inggit na inggit yung mga congressman eh. Yung sabi, buti pa yung local nabibigyan, kami wala pa kami nakukuha. Eh kako, hindi bale, nagumpisa na. Kaya ang ginawa naman namin, kumuha kami doon sa pondong yun para sa barangay. Bawat barangay ay binigyan natin ng 200,000 piso. Yun lang, ang hiningi lang natin ay sa ating mga barangay official ay yung 100,000 doon gamitin natin para tumulong sa mga presidential scholar. Sila tawag ngayon yung nandung kanina, ang tawag ngayon sa kanila mga presidential scholar. Dahil sila ang scholar na nanggaling sa Office of the President. At sinasabi ko nga sa kanila, pakinabangan nila na mabuti yung pondo na yan para makapagtapos sila. Para sa ganung paraan, magkakaroon sila ng kaalaman at dunong para pagkapanahonan nila na sila naman ang magiging leader, sila naman ang magpapatakbo ng Pilipinas, handa na sila at nakasanayan na nila ang trabaho na yan. Kaya yun lang ang hiningi namin sa ating mga barangay chairman, yung 100,000, maghanap ng 5 na scholar sa kada barangay. 5 scholar bawat barangay. At sa 100,000, 5 scholar, 20,000 piso ang ibibigay natin sa bawat scholar. Yun po ang aming, yung isang pangkalahati na 100,000, nasa sa inyo na yun. At kayong nakakaalam kung ano yung pangangailangan ninyo. Iba-iba ang ginawa. May barangay, ang ginawa, bumili ulit ng bigas. At yun pa rin, nagbigay ng rice subsidy. Yung ibang barangay, bumili ng tricycle. Ginawang para may paikot na sa ano. Basta kayo na ang bahala dahil kagaya ng sabi ko, ay lagi kong sinasabi, ang pinaka marunong doon sa bawat lugar ay yung mga tiga doon, ang mga local na official, mga barangay official, yung mga mayor, lahat alam niyo yan. Kaya yan ang ating talagang binigyan ng din sa programa na ito. Yun lang po at tinitingnan po natin kung ano pa ang maaari nating gawin. Dahil ang talagang ginagawa ko po, dahil nga sa karanasan ko bilang gobernador, ay ilinalapit ko po ang national government at saka ang local government. At nag-aalala po ako. Sabi ko, bakit ang laking asset ng local government, ba't di tayo magtulungan? At nakikita naman natin, kapag nagtulungan, kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyo maibababa natin sa mga tao. Kaya yan po ang aming naging strategya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman, magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon na sa LGSF at saka sa SCDP, Socio-Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan. Ayan, ligawan nyo na yun si Congresswoman dahil silang may hawak ng budget kaya paano na natin, medyo himas-himasin nyo na para nakaredy na siya para sa susunod na budget. Kaya po, ito po ay alalahan, basta't alam po ninyo, ito para alam po ninyo na kami sa pamahalaan, lahat ng bahagi ng pamahalaan, local government, national government, legislature, wala po kaming ginawa kundi mag-isip kung paano pa ang magagawa, paano pa maitutulong natin sa taong bayan. At lahat po ng ating kakayahan ay doon natin linalagay. Meron din po kami, yung pinanggalingan po namin, isang eskulahan, may malaking programa din po tayo. Ang nakita po natin doon, yung tinatawag na YAKAP program. Yung YAKAP program ay para sa, nagsimula yan para sa mga na, nag-aaral, yung mga estudyante na magpatingin na may doktor doon, may nurse doon, na magpatingin kung okay sila, kung... Dahil nakita namin, isa sa pinaka nagiging sagabal sa pag-aaral ng mga kabataan ay magkakasakit. At dahil hindi maganda yung kinakain nila, hindi naman kung ano man, hindi magpatingin sa doktor. Eh siyempre, alam na natin magpapatingin ka, magbabayad ka, malaki masyado, hindi na lang pupunta. Kaya ginawa namin, nilagay namin sa eskulahan. Yung YAKAP program para lahat ng kabataan, nagsimula sa kabataan, sinama na rin namin yung mga guro para din sila ay matibay-tibay ang katawan nila. At pati ng mga magulang. At sabi ko, sila naman, nandyan na sila, magkonsultasyon na sila sa ating mga doktor, sa ating mga nurse. At meron dyan, kompleto po, pati gamot. Pag may kailangan na gamot, ibibigay po doon. Libre po lahat ito. At yung isa pang programa na ginawa namin, yung school-based feeding program. Lahat ng mga kabataan ay pinapakain po natin na magandang pagkain, na masustansya na pagkain. At ito po ay pinag-aralan ng DOST, yung Department of Science and Technology, para tsaka mga nutritionist po, para tiyakin na yung mga binibigay natin pagkain sa ating mga kabataan ay masustansya. Kaya yan po ang tuloy-tuloy para makatulo, para gumanda po ang takbo ng ating edukasyon, educational system. Dahil ko, kagaya po ng sinasabi ko sa mga kasamahan ko sa pamahalaan at sa ating mga kababayan, para sa akin, ang edukasyon po ay hindi pribilehyo. Ang edukasyon para sa akin ay karapatan ng bawat bata. Karapatan nila at yun ang katungkulan ng pamahalaan na makapagbigay ng magandang edukasyon sa bawat isa na nais mag-aral. Lahat naman siguro ng mga magulang gusto nila magandang pag-aaral ng kanilang anak. Kaya dapat kami sa pamahalaan ay nakahanda rin kami para mabigyan ng tulong lahat ng nangangailangan ng tulong. Kaya po, ganun po, kami po ay tuloy-tuloy po naghahanap ng mga paraparaan upang tumulong sa taong bayan, upang pagandahin ang buhay ninyo, pag magdalaman ng kahit kaunting ginhawa sa inyong pamumuhay. At hindi lang po kami nagdadala ng programa, kami po ay nakikinig din sa inyo kung ano yung inyong pangangailangan, kung ano sa palagay ninyo ang mga dapat ayusin, kung ano pa ang kailangan ninyo, kung ano pang dapat gawin. Kung hanggat kaya ng pamahalaan, gagawin po namin. Kaya't huwag po kayo nag-aalala, ang pamahalaan ninyo, your government is there, your government is beside you, your government is behind you. Ginagawa po namin lahat para tumulong sa ating minamahal ng mga kababayan, para pagandahin din ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Yun lang po. Marami pong salamat. Good luck po. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
1: Pagsisikap na mailapit ng national government sa local government ang serbisyo para sa mga kababayan natin. Sapagkat sa pamamagitan ng programang ito, yung tinatamang bawat bayan ng Kinabang, sabi nga ng Panginoon, ang layo nito ay mapabilis yung pagbababa ng tulong ng national government doon sa mga LGU, ganyan sa mga para-parehay. At ang sabi ng Pangulo, kapag maganda ang tunuha ng LGU at isang servisyo, at kapag maganda ang resulta ng LGSM itong social support program, malalaki pa ang budget sa susunod na taon. Panguli, ang sabi ng Pangulo, kung ano pa ang dapat gawin ng gobyerno, gagawin ng buong mga kaya na pamahalaan. So yan muna, ilan sa mga naging bahagi ng aktividad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ugnay ang kanyang ginawang pangunguna sa bawat bayan makikinabang program dito sa Obando, Bulacan. Ako din mag-usa, Radyo Pilipinas, Radyo.
6: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo! Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
6: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Obando, Bulacan.
9: Headlines.
15: Pamahalaan, patuloy na tinutugunan ang epekto ng Middle East crisis. Pamamahagi ng tulong sa ilalim ng uplift response, mas targeted pa.
9: Headlines.
2: Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak sa local officials na direktang pakikinabangan ng mga residente ang mga programa ng gobyerno.
9: Headlines.
15: Linga program target na mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan lalo na sa may hirap at vulnerable sectors.
9: Headlines.
2: Iba pang flood-prone areas bibigyang prioridad ng pamahalaan sa ilalim ng Oplan kontrabaha.
9: Headlines.
15: At BARM isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding init ng panahon at global oil crisis.
16: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, May 21, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
15: At ako naman po si Ched Oliva.
2: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nasa 11 barangay sa Obando, Bulacan ang nakinabang sa bawat bayan makikinabang program na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Huwebes. Tig 200,000 pesos na tulong pinansyal ang ibinigay sa mga barangay sa ilalim ng Social Civil Projects Fund. Binigyan din ng 20,000 pesos na educational assistance ang 55 presidential scholars habang may ipinaabot na libreng bigas sa mga benepisyaryo. Ang programa ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno para palakasin ang food security at edukasyon sa mga komunidad.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Walang patid ang pagkilos ng Marcos administration sa paghahanap ng paraan at solusyon upang tugunan ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas, partikular sa enerhiya at presyo ng langis. Sa 7th Uplift Committee meeting na pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang, tinalakay ang pagpapaigting ng mga hakbang ng gobyerno sa linya ng transportasyon, food security at enerhiya. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, apat ang nagsilbing priority areas ng pulong. Una, ang repatriation at reintegration ng mga OFW mula Middle East kung saan pinatitiyak ng Pangulo ang ligtas nilang pagbalik sa bansa. Gayun din ang kabuhayan, mga pagkasanay at iba pang oportunidad na tutulong sa mga ito na makapagsimula muli. Ikalawa ay ang pagtiyak na mayroong matatag na fuel supply ang Pilipinas. Kabilang rin ang cash assistance para sa mga mahihirap at low-income household na isa sa mga pinaka-apektado ng pagmamahal ng presyo ng krudo. Ika-apat ang pagsisiguro na mananatiling abot-kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Sa pulong na ito, siniguro ng Department of Budget and Management o DBM sa Pangulo na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para maipagpatuloy ang mga programa ng uplift hanggang sa pagkatapos ng 2026.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas targeted at data-driven ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng uplift response ng pamahalaan ayon kay DepDev Undersecretary Joseph Capuno. Mula sa inisyal na emergency mobilization ay mas hihigpitan ang pagpapatupad ng tracking at monitor at koordinasyon sa mga ahensya para mapaigting ang relief measures. Pinagsasama-sama ng programa ang mga datos ng mga ahensya para mas umakma ang tulong sa mga aktwal na benepisyaryo at maiwasan ang overlaps. Para naman sa susunod na yugto ng uplift, ipaprioridad ang mga programa na may kumpirmadong benepisyaryo at delivery channels habang pinalalawak ang suporta sa mga lugar kung saan napatunayang maayos ang implementasyon ng programa.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga local official na direktang pakikinabangan ng kanilang mga nasasakupan ang mga programa ng pamahalaan, partikular sa vulnerable sectors. Una nang pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng mga bagong halal na national officers ng Provincial Board Members League of the Philippines o PBMLP. Ay kay Pangulong Marcos, kailangan ng mas malakas na koordinasyon ng national at local governments para matugunan ang gap sa mga komunidad at mapag-isa ang social development efforts.
17: We should now view the national government and the local government as
18: working together as one. Pagtibayin natin ang cooperation, ang koordinasyon ng local at saka national, at yan ang talagang magkaka-synergy and mararamdaman ng tao kagad.
15: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Pinaigting pa ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad sa pamamagitan ng Local Initiative in Governance and Social Protection o LINGAP Program. Layunin ng programa na tulungan ang mga lokal na pamahalaan na mapabuti ang pagpapatupad ng social protection at health programs para sa mga Pilipino, lalo na sa mga mahihirap at vulnerable sectors. Inilunsad ang LINGAP noong November 2025 bilang bahagi ng Leaving No One Behind ng United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. Nakikilahok din ang DILG sa mga technical working group para tugunan ang mga suliraning pangkalusugan gaya ng tuberculosis, cancer at antimicrobial resistance. Kasama rin ang iba't ibang ahensya ng pagpapatupad ng mga polisiya para sa healthy learning institutions, telemedicine at pagpapalakas sa barangay health workers. Sa ilalim ng LINGAP, target ng pamahalaan na mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad at mga nangangailangang mamamayan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Mahigit 1,000 gasolinahan sa buong bansa ang nagbibigay ng 10 peso per liter fuel discount sa mga kwalipikadong jeepney at UV Express driver. Bahagi ito ng pag-alalay ng gobyerno sa transport sector na apektado ng global oil crisis. Sa programang Boses, sinabi ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza na sa pamamagitan ng partisipasyon ng mga gasolinahan ay mas marami pang driver ang makikinabang sa programa.
19: More than 1,000 already. Pero alam, kinorderan na ng DOE yung mga gas stations at sumali na po sa programang to. Tapos ibibigay rin namin sa DOE yung mga critical gas stations, yung mga ikangay na sa major route, yung karamihan na ating mga jeepney at UV Express doon po dumadaan. Ipagbibigay alam namin sa DOE yun para sana masama natin yung mga gas stations na yun.
15: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Energy o DOE patuloy pa rin ang pag-review ng mandated fuel adjustment sa produktong petrolyo para matiyak na patas ang presyo nito sa merkado. May ulat live si AJ Ignacio.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Yes, diyan kasalukuyang nire-review pa rin ng Department of Energy ang mandated fuel adjustment para masiguro nga kanumang pagtaas o pagbaba ng presyo sa produktong petrolyo ay patas para sa lahat. Ayon na kay Energy Secretary Sharon Garina, naiintindihan nila na magkakaiba ang suppliers, freight costs at iba pang mga charges ng bawat kumpanya ng langis. Pero kapag may presyo o charges na hindi malinaw o masyadong malaki ang diferensya, ay kailangan nating itong tignan at klaruhin. Dagdag pa nga ng Kalim na simple lang naman ang layunin ng Department of Energy na siguruhin kung ano ang tama at makatwirang presyo. Iyon ang babayaran ng bawat mamamayang Pilipino. Samantala, John, patuloy pa rin na nakatutok ang kagawaran sa energy supply o supply naman ng kuryente sa ating bansa kung saan inaasahan na naman na magkakaroon ng yellow grid alert sa Visayas region. John, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Kasado na ang special payout ng cash relief assistance para sa mga angkas riders sa Metro Manila na hindi pa nakatatanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Batay sa abiso, magkakaroon ng special payout sa Sabado at Linggo, May 23 at 24 sa Palacio de Maynila para sa mga rider na kasama sa unang batch ng benepisaryo. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng mga benepisaryo na sumunod sa kanilang assigned schedule upang maiwasan ang mahabang pila at paghihintay. Maaring i-check ng mga rider ang kanilang assigned schedule gamit ang kanilang biker ID number sa payout portal ng Angkas.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ganap nang ipinatutupad ng pamahalaan ang lahat ng rekomendasyon mula sa pag-aaral ng Project NOAA na isinagawa ilang taon na ang nakalipas para tugunan ang matinding pagbaha sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang dito ang kasalukuyang drainage improvement project sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na agarang binabaha tuwing may malakas na pag-ulan. Aniya, isa lang ito sa mga critical na flood-prone areas na pinaprioridad ng gobyerno sa ilalim ng Oplan kontra baha.
18: Isa lang ito. Napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Kaugnay nito, inaasahang matatapos sa susunod na linggo ang pipe laying activities sa G. Araneta Avenue, habang target na simula ng pagtatayo ng pumping station ngayon o sa susunod na taon. Bagamat ramdam na ng ilang residente ang mga improvement ng proyekto sa nagdaang pag-ulan, iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon na patuloy pa rin isusulong ang mga intervention at sisikaping matapos ang proyekto bago maghunyo. Sang-ayon din anya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang flood control projects bago ang tag-ulan na magisimula sa pagitan ng May at early June na palalakasin pa ng habagat at tatagal hanggang November.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Oplan kontrabaha sa buong Metro Manila, kung saan lalo pang pinaigting ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang mga ikinakasang operasyon para maiwasan na ang mga pagbaha sa gitna ng paghahanda sa tag-ulan. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, sinabi nitong mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak na mabawasan na ang mga lugar na karaniwang nalulubog sa tubig baha. Ilan sa mga aksyon na patuloy na ipinatutupad ng MMDA ay ang regular declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing up sa mga illegal na istruktura at bara, regular na inspeksyon sa flood pumping stations o operations, at mas mabilis na deployment ng flood response teams.
22: Gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cost, at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kasama doon yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff, mm-hmm, at saan may mga bottlenecks sa drainage system. Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis humupa ang baha, at mas kakonti ang permisyong dulot nito sa tao at sa trapiko.
0: Yan po ang tinig ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
21: Radyo

0: We will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng presidente. Bawat piso mapupunta sa tao.
1: Samantala, hinimok din ni Budget Secretary De Leon ang mga kawani ng DBM na samahan siya sa pagpapatupad ng mas epektibong mga reforma at maging proactive sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino.
0: I invite everyone to consider a shift and join me in pursuing this shift to be proactive and anticipatory. Guys,
1: yan po ang pahayag ni DBM Secretary Kim Robert De Leon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, case build up sa iba pang questionableng farm to market roads, ikinakasa na ng Department of Agriculture. Ang report, hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Said inaasahang masusundan pa ang mga reklamong iyahain ng Department of Agriculture kaugnay ng mga anomalya sa Farm to Market Road o FMR project. Kasunod yan ang isinampa ngayong patong-patong na reklamo ng DA laban sa ilang opisyal ng DPWH sa Davao Occidental dahil sa nadiskubring 8 ghost FMR projects. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulero Jr., sa ngayon ay ongoing na rin ang case build-up nila sa 7 pang questionable proyekto na matatagpuan din sa Davao Occidental. At may isa pa umanong kaso ang inihahanda kaugnay naman ng ghost project sa Ginubatan, Albay. Ayon sa kalihim, sa ngayon ay nasa 1,200 FMRs na ang naisailalim nila sa audit, habang natitira pang 3,000 farm to market project roads ang isa sa ilalim pa sa audit na pinangasiwaan naman ng DPWH mula 2021. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Alas 11:21 oras natin Pilipinas. Abangan pa ang ilang mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:23 ng umaga, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinanawagan ng Climate Change Commission o CCC ang whole of government at whole of society approach para mapalakas ang adaptive capacity at mabawasan ang climate-related losses at damages sa local level. Ginawa ng CCC ang panawagan kasunod ng pagbahan o pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam bunsod ng matinding init ng panahon. Kaugnay niyan, hinimok ng CCC ang local government units na palakasin pa ang kanilang local climate change action plans dahil isang urgent concern ang water security. Anila, dapat isama sa kanilang local planning tools ang drought risks, El Nino conditions at water scarcity. Hinimok din ng LGUs na i-adopt ang ilang hakbang tulad ng watershed protection, rainwater harvesting, climate responsive land use planning, early warning systems at mas malakas na community preparedness.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 43 lugar sa bansa ang posibleng makapagtala ng danger level sa heat index ngayong araw. Ang danger level heat index ay naglalaro sa 42 hanggang 51 degrees Celsius at maaaring magdulot ng heat crash.

0: Arms, heat exhaustion na kalaunan ay pwedeng mauwi sa heat stroke. Batay sa pagtaya ng PAGASA, posibleng maranasan ng Sangli Point sa Cavite City ang pinakamataas na peak heat index na 46 degrees Celsius. Ilan pa sa makararanas ang danger level na heat index ang naiya sa Pasay City, Lawag City, Dagupan City, DMMSU sa Bocnotan, La Union, Apari, Cagayan, Tuguegarao City, NVSU sa Bayombong, Nueva Vizcaya, ISU sa Etchagi, Isabela, Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora at iba pa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Isinailalim sa state of calamity ang BARM dahil sa epekto ng matinding init at ng global oil crisis. Sang-ayon ito sa nilagdaang Proclamation No. 2 ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua na may petsang Mayo 14, subalit inilabas nitong Martes. Ayon kay Makakua, sa pamamagitan ng deklarasyon ay mapapabilis ang rescue, recovery, relief at rehabilitation efforts ng gobyerno at pribadong sektor sa mga apektadong residente. Inatasan naman ng opisyal ang kaukulang ministries, offices at agencies na patuloy na ipatupad ang disaster response para ibsan ang epekto ng dry spell at global oil crisis sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pag-jogging o pag-ehersisyo sa gitna ng mainit na panahon, ibinabala ng Department of Health. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Chad, naglabas ng Public Advisory ng Department of Health o DOH hinggil sa tamang pag-ehersisyo at pag-iingat laban sa matinding init ng panahon. Pinapayuhan ng DOH ang publiko na limitahan ang pag-ehersisyo sa labas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dahil sa mataas na tirik ng araw. Ayon naman sa ahensya, mas mabilis ma-dehydrate ang katawan sa mga nabanggit na oras. Iginiti ng DOH na huwag bibiglayin ang katawan lalo na sa matinding ehersisyo at sa halip ay magsimula ng dahan-dahan. Ipinayo pa ng DOH na ang madalas na pag-inom ng mas maraming tubig para mas makabuti sa katawan. Kung makakaramdaman naman ng pagod o pagkahilo, inirekomenda na itigil agad ang aktibidad, pumunta sa malilim na lugar at magpalamig. Bilang alternatibo, imunungkahi ang pag-ehersisyo sa madaling araw o gabi at paggawa ng mga indoor sports. Mula pa rin dito sa mahal kong Maynila, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Maglalabas ang Department of Health o DOH ngayong Linggo ng mga pinaigting na protocol laban sa Ebola virus. Ito ay matapos ideklara ng World Health Organization o WHO ang outbreak ng Ebola virus bilang isang public health emergency of international concern. Ayon kay DOH Secretary Ted Erbosa, unang inisyo ang mga katulad na alituntunin noong 2014 Ebola outbreak. Nakatuon ang bagong protocol sa mga sumusunod na hakbang, kabilang ang mas maigting na surveillance sa mga eroplano at barkong nagmumula sa Democratic Republic of Congo at Uganda sa Central Africa. Lahat ng biyahero mula sa mga apektadong bansa ay isasailalim sa screening at obligadong magsagot ng e-travel form, habang ang may sintomas o ma-flag ay agad sasailalim sa quarantine. Nilinaw naman ni Erbosa na walang dapat ikabahala ang publiko sa ngayon dahil ang babala ng WHO ay normal na pamamaraan lamang tuwing may ganitong uri ng outbreak para alertuhin ang buong mundo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umakyat sa 76 ang transparency score ng Pilipinas base sa 2025 Open Budget Result. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ito kumpara noong 2021 kung saan may 68 transparency score ang Pilipinas at 75 score noong 2023. Nalagpasan din ng Philippine Development Plan ang target score na 71. Ang nasabing datos ay naging silbing sukatan kung maayos ba ang transparency ng pamahalaan at kung matibay ba ang proseso laban sa katiwalian. Sa bawat piso anya na nananakaw, apektado dito ang mga classroom, ospital, pangkabuhayan at oportunidad para sa mga Pilipino. Bilin ng bagong sekretary sa kanyang mga kasamahan sa DBM, bawal ang mabagal at bawal ang naghihintay dahil sa DBM, bayan ang makikinabang at dapat bida ang mamamayan.
4: Dito sa DBM, dito bawal ang mabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghihintay. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan.
0: Si Budget Secretary Kim Robert De Leon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: E-learning course para labanan ang online sexual abuse at exploitation sa mga kabataan, inilunsad ng National Coordinating Council. Ang detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sa pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno na kabilang si National Coordinating Council, inilunsad nga ngayong araw ang e-learning course na magagamit ng mga lokal na pamahalaan para labanan ang online sexual abuse and exploitation of children o OSAE. Ayon sa NCC, sa pamamagitan nito, mas madaling mauunawaan ng mga LGU kung ano ang Republic Act No. 11930 o batas para sa anti-OSAE, SISAEM o sexual abuse. Makakabuo din ng programa ang mga LGU para labanan ng OSAE at malalaman kung ano ang tamang pagtugon sa mga sumbong na may kinalaman sa online sexual exploitation. Kasama na din dito ang pagkalat ng AI materials kung saan inaabuso ng sexual ang mga kabataan. Bukas, inaasahang maaari nang ma-access ng mga LGU ang e-learning course at tutulong naman ang DILG para kahit sa mga liblib na lugar ay magkaroon ng access ang mga LGU. Sa ngayon, nananatili ang Pilipinas sa Tier 1 status sa US State Department Trafficking in Persons Report at inaasahang makakatulong ang e-learning course para mapanatili ng Pilipinas ang mataas na ranking sa paglaban sa mga sexual abuse materials at online sexual exploitation sa mga kabataan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ruisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ipinauubaya na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police sa Department of Justice o DOJ ang pag-usuri sa isinumiti nilang findings kaugnay sa naganap na barilan sa Senado. Inirekomenda ng PNP CIDG na sampahan ang mga kaso si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at dalawa nitong tauhan kasunod ng pagpapaputok ng baril. Nanindigan si CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II na walang basehan ang paggamit ng mga armas ng tatlong individual sangayon sa Private Security Services Industry Act. Nakasaad sa batas na sakalang maaring gamitin ang baril kapag may agarang panganib at para sa self-defense o depensa sa ibang tao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Philippine National Police nanindigang hindi spliced ang inilabas nilang video ng CCTV kaugnay sa nangyaring barilan sa Senado. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dumipensa ang Philippine National Police sa naging akusasyon ng suspendidong Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca na splice ang inilabas nitong CCTV footage ng Senado. Kaugnay pa rin ito sa nagpapatuloy na investigasyon sa pagpamamaril sa loob ng Senado noong Mayo 13 sa pangunguna ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Isang pahayag na inilabas ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na authentic, naka-timestamp at may direkta sa source ang mga footage na hawak ng siya. Depensa ito ng PNP Chief para sa mga investigador na nag-ubos ng oras at kakayahan upang makalap ang mga ebidensyang ipinasa kalaunan sa Department of Justice. Nagresulta ito sa rekomendasyon ng CIDG na makasuhan si Aplasca at ng dalawang iba pang tauhan ng Office of the Sergeant at USAA na lumabag sa Rules of Engagement hinggil sa paggamit ng baril. Pagtitiyak naman ni Tertates, nananatiling bukas ang PNP sa mga independent expert validation at technical review. Ito para mapreserba ang tiwala ng publiko sa nagpapatuloy na investigasyon kaugnay na nangyari sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senador Erwin Tulfo, pinabulaanan ang pahayag ni Senadora Pia Cayetano na hindi nangamusta ang minority senators na mangyari ang shooting incident sa Senado. Narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang sinabi ni Senadora Pia Cayetano na wala man lang ni isa sa mga senador sa minority block ang nangamusta sa mga senador sa majority block na naiwan sa Senado nang mangyari ang barilan noong May 13. Matatanda ang naging emosyonal si Senadora Pia Cayetano sa sesyon matapos sumama ang loob sa privilege speech ni Senadora Risa Ontiveros dahil sa sinabi nitong parang walang nangyari matapos ang insidente. Ayon kay Senator Irwin, nangamusta sila at meron silang group chat sa WhatsApp na miyembro ang lahat ng mga senador. Katunayan anya, makikita doon ang pagpapadala ng mensahe ni Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino, Senador Sherwin Gatchalian at siya mismo. Sinabi rin ni Tulfo na bandang 9:57 ng gabi ay nagpadala siya ng mensahe na praying for all of you at sumagot pa si Senadora Camille Villar na ayos lang sila at saka nagpasalamat. Dahil dito ay ipinagtataka at hindi anya maintindihan ng senador kung bakit hindi ito nabasa ni Senadora Pia at naging ganon ang kanyang pahayag. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:35 ang ating oras, valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito po ang binigyang diin ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Makaraang ibasura ng Korte Suprema ang hiling ng senador na maglabas ng TRO laban sa posibilidad ng pagpapaaresto sa kanya base sa inilabas na warrant of arrest ng ICC. Ayon kay Castro, lahat ng interpretasyon, evaluation at anumang resolusyon ng Korte Suprema kaugnay dito ay ipinaubayan na ng Malacanang sa Department of Justice o DOJ. Binigyang diin din ni Castro na itinuturing na pugante si De La Rosa, lalo't una na rin siyang ikinonsidera ng office fugitive.
8: Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato De La Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida.
2: Ang pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binigyan diin ng National Bureau of Investigation o NBI na kailangan muna nilang pag-aralan ang buong Supreme Court resolution kasunod ng pag-deny ng Korte Suprema sa hiling na TRO ni Senador Bato de la Rosa. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, ang interim relief pa lang anya ang natalakay at hindi pa ang lahat ng issue. Dagdag pa na opisyal na nananatiling naka-alerto ang NBI sakaling lumabas na ang opisyal na resolusyon at mabigyang basbas na ang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
9: Maraming diniscuss doon eh, pero ang diniscuss lang muna doon yung prayer for interim relief.
10: Okay.
9: Diba? All other issues hindi pa doon na-discuss. Okay. Kaya nga naman po dapat talaga mabasa muna nating ng ating director, ng ating mga tao dito sa NBI so that we will be able to appropriately comment and plot our courses of action. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin.
0: Yan ang tinig ni NBI spokesperson Palmer Malyari.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naniniwala si Senador Rafi Tulfo na ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa ay magbibigay daan upang tuluyan ng maisilbi ang ICC arrest warrant. Nagbigay din ng kanyang mensahe si Senador Rafi kay Senador de la Rosa.
11: Well, just a decision of Supreme Court, it just simply means na binibigyan ng kapangyarihan ng executive branch para ipa-implement yung arrest warrant from the ICC para kay Bato. Well, good luck kay Sen. Bato.
2: Yan po ang pahayag ni Senador Rafi Tulfo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa panig naman ni Senador Sherwin Gatchalian, sinabi nito na ang inilabas na desisyon ng Supreme Court ay parte ng judicial process at ito na rin mismo ang inaantay na legal basis ng enforcement agencies para sa kanilang aksyon, partikular na sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa.
12: This is part of the judicial process at kung matatanda natin, meron din natupahan na resolution dito, yung resolution number 44 na dapat bigyan ng pagkakataon any Filipino to go to our local courts and Supreme Court is a local court. So, ito na yung mga inaantay ng ating enforcement agencies na legal basis for their actions.
0: Si Senador Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Araw ng eleksyon, posibleng maging regular holiday na. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Lusot na sa ikalawang pagbasa sa kamera ang House Bill number 8392 na naglalayong ideklara ang araw ng eleksyon bilang isang regular non-working holiday. Layunin ng panukala na mas maraming Pilipino ang makaboto at malayang makalahok sa halalan ng hindi nangangambang mawala ng kita o trabaho. Ayon kay Four Peace Party List Representative JC Abalos, kadalasang idinideklara lamang bilang special non-working holiday ang election day sa pamamagitan ng presidential proclamation. Sa ilalim kasi ng labor code, 30% lamang ang dagdag sahod na mga papasok sa araw ng eleksyon habang ang mga hindi papasok ay sakop ng no work, no pay. Di ni Abalos mahalagang maisabatas ang panukala upang mabigyan ng sapat na pagkakataon ng mga botante na makaboto nang walang iniintinding trabaho o kawalan ng sahod. Nagpahayag naman ang suporta ang ilang mambabata sa bang upang mapalakas ang partisipasyon ng publiko sa halalan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kumpiyansa si Bicol Saro, Party List Representative at House Prosecutor Terry Redon na malakas at matibay ang mga ipinresentang o ipipresentang ebidensya ng prosecution sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Redon, buo ang lakas ng articles of impeachment na inaprubahan sa plenaryo ng Kamara at tiwala silang makakakuha ng conviction ang prosecution.
13: Evidence will speak for itself. On each and every ground naman po, we have high certainty that we can get a conviction at the very least 16 votes. I think minamanggit lang muna yun only to explain na talaga hong lahat po ng grounds na pinasa po sa Senate Impeachment Court, mabigat po yun at enough to convict the Vice President.
0: Si Bicol Saro, Party List Representative at House Prosecutor Terry Redon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Alyssa Valdez kasama sa mga pagpipili ang players ng Alas Pilipinas para sa AVC Women's Volleyball Nations Cup. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
14: Muling napabilang sa pool ng Alas Pilipinas Women si veteran volleyball star Alyssa Valdez. Isa ang 32-year-old spiker sa unang batch ng players na inimbitahan ng Philippine National Volleyball Federation para sa unang practice ng national team na naghahanda na para sa AVC Women's Volleyball Nations Cup na lalaruin mula June 6 hanggang 14 sa Candon City, Ilocos Sur. Bagaman hindi pa sigurado kung mapapabilang sa final lineup, pinagdiinan ni Valdez na hindi siya magsasawang irepresenta ang bansa sa international tournaments nang dumalo siya sa isang Thanksgiving at media conference kahapon. Huling naglaro para sa Pilipinas si Valdez noong 2023 Southeast Asian Games kasama ng Creamline Cool Smashers team captain sa mga pagpipilian para sa AVC Women's Volleyball Nations Cup ang mga pro player na sina Cez Molina at Risha Tubu, gayon din ang karamihan sa mga college standouts mula UAAP at NCAA. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Oras po natin, 11:42 ng umaga. Karagdagang mga balita mula sa ating provincial stations. Sunod nating ihahati dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
16: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
17: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
16: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
18: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
16: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
19: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
16: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
18: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
16: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
18: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
16: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 4 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, balita sa ating mga lalawigan. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM isinailalim sa state of calamity dahil sa energy emergency at El Nino. Ang detalye mula kay Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Isinailalim ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuha sa state of calamity ang buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa pinagsamang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at matinding tagtuyot dulot ng El Nino. Sa ilalim ng Proclamation No. 0002 Series of 2026, sinabi ni Makakuha na maaari nang gamitin ang calamity funds para sa agarang ayuda at pagpapanumbalik ng kabuhayan, habang inaatasan ang lahat ng ahensya ng Bangsamoro Government na tiyaking natutugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Samantala, sinabi naman ni Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR Minister Abu Nawas Maslamama na umabot na sa mahigit 800 magsasaka ng palay at mais sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur ang apektado na ng matinding tagtuyot. Pumalo na rin sa mahigit 800 hektarya ng sakahan ang napinsala at tinatayang nasa mahigit 1,000 metrikong tonelada ng palay at mais ang nawala. Sinabi rin sa proklamasyon na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo ay nagpapabigat sa gastusin sa transportasyon, pagkain at iba pang pangunahing serbisyo sa rehiyon. Inirekomenda naman ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council ang deklarasyon matapos mapatunayan na pasok na sa pamantayan ang lawak ng epekto ng oil crisis at El Nino sa kabuhayan at food security ng mga Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Batanes. May dadaling pag-uulat si Bea Gaza de Guzman, Department of Tourism Region 2, naghatid ng tulong at programa sa mga homestay owners sa Itbayat, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Isinusulong ngayon ng lokal na pamahalaan ng Itbayat ang mga inisyatiba sa turismo, partikular ang Homestay Pilipinas Program. Pinangunahan ito ni Department of Tourism Samo DOT Region 2 Regional Director Troy Alexander Miano na personal pang bumisita sa Itbayat para sa isang geographically isolated area o malayong komunidad tulad ng Itbayat, nagpapakita ang presensya ng pamunuan ng DOT ng patuloy na suporta at pagkilala sa potensyal ng lokal na turismo ng naturang bayan. Bahagi ng naging aktibidad ang pamimigay ng startup training kit sa 16 na benepisyaryong nakapagtapos sa Homestay Pilipinas program. Kabilang dito ang mga homestay owners, operators at iba pang empleyado sa sektor ng turismo sa isla. Sumailalim sa pre-inspection ang mga establishmento sa pangunguna ng DOT. Sinanay ang mga benepisyaryo at saka iginawad ang mga kagamitan. Ginawa ito upang matiyak na kwalipikado at sumusunod sa pamantayan ang mga benepisyaryo. Nagpaabot ng malaking pasasalamat ang pamahalaang lokal ng Itbayat sa DOT Region 2 Office at sa DOT Batanes Satellite Office sa paglalapit ng oportunidad at programa na direktang makatutulong sa kabuhayan ng mga mamamayan ng Itbayat. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa La Union, deployment at pagsasanay sa paggamit ng automated weather station isinagawa ng DOST sa bayan ng Sudipen. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Antoinette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tagumpay na isinagawa ng Department of Science and Technology La Union Provincial Office ang deployment at pagsasanay para sa operation at maintenance ng automated weather station at session sa basic weather forecasting para sa mga miyembro ng Local Disaster Risk Reduction and Management sa bayan ng Sudipen, La Union. Ang automated weather station ay ginagamit na panukat at monitor ng weather conditions para sa forecasting upang magbigay ng warning signals na malaking tulong para sa disaster preparedness at climate resilience ng komunidad. Magugunit ang bahagi ito ng patuloy na pagpapatupad ng community empowerment through science and technology o CESS program sa lalawigan na may layuning palakasin ang kakayahan ng mga marginalized communities upang mapabuti ang kalidad ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagsali ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mula naman sa Radyo Pilipinas Tayug, may report si Leslie Gemino. Pangasinan MSMEs kasalukuyang bumibida sa International Food Show sa Maynila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Kasalukuyan ang pinamamalas ng 11 micro, small and medium enterprises mula sa Pangasinan ng kanilang mga dekalidad na produkto sa prestigyosong International Food Exhibition na nagbukas ngayong araw sa World Trade Center, Metro Manila. Sa ilalim ng paggaba at suporta ng Department of Trade and Industry Pangasinan, opisyal nang sumalang ang delegasyon sa tatlong araw na trade show na tatakbo hanggang May 23, 2026 upang dalhin sa pandaigdigang merkado ang mayayamang lasa at natatanging produktong gawa ng mga Pangasinense. Kabilang sa mga lokal na brand na kasalukuyan nagpapakita ng kalamang produkto sa world-class stage ay ang Huyang Food Corporation, Rotico Food Products, Mama Sili Enterprises, Dimalupig and Gabriel Food Products Trading, LDCA Seafood Processing, Bernal Bagoong, Abundance Agritourism and Training Center Incorporated, Andio Farms Incorporated, Bantong Samang 9 MPC, Nutridense Food Manufacturing Corporation at Subanala TJ's Food House. Ang IFEX Philippines ay isa sa mga pinakamalaking trade exhibitions sa bansa na nagbibigay daan sa mga lokal na negosyante upang makahanap ng mga dayuhang mamimili at kasosyo sa negosyo. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng DITAY Pangasinan sa publiko na bisitahin at suportahan ang mga lokal na entrepreneurs sa kanilang pagtataguyod ng mga programang One Town, One Product at Go Local. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Aminor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Southern Luzon, pagdedeklara ng mga pamana sa lalawigan ng Quezon bilang National Cultural Treasure, isinusulong ng Tourism Office at Heritage Council. Mula Radyo Pilipinas Lucena, magbabalita si Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Isinusulong ng Quezon Provincial Tourism Office at Quezon Province Heritage, History, Culture and Arts Council ang pagdedeklara bilang National Cultural Treasure sa ilang mahalagang lugar sa lalawigan ng Quezon. Sa panayam ng RP Lucena kina Ginoong Walter Ladera at Ginoong John Valdeavilla, Sinabi nilang layunin ng inisyatiba na mapagyaman at mapanatili ang kasaysayan, kultura at mga pamana ng lalawigan para sa kasunod na henerasyon. Makatutulong din anila ang deklarasyon upang magkaroon ng karagdagang pondo mula sa pambansang pamahalaan para sa preserbasyon at konserbasyon ng mga heritage site. Ngayong National Heritage Month, nagsagawa ng site inspection at validation ang dalawang tanggapan upang suriin ang mga estrukturang inihahain para sa deklarasyon, kabilang ang Old Provincial Capitol, Old Municipal Building ng Sariaya at Quezon Province Welcome Arch sa bayan ng Chaong. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Punta naman tayo sa Kabikulan Mobile Wellbeing Clinic para sa mga kababaihan at mga bata na biktima ng karasan inilunsad sa Camarines Sur. Sa detalye mula kay Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Inilunsad ng isang International Reproductive Health Agency ang isang mobile wellbeing clinic dito sa Camarines Sur para sa mga babae at bata na biktima ng gender-based violence na sinuportahan ng Australian government. Ang nasabing mobile care facility na isang on-the-wheels women and children protection unit ay inaasahang maghatid ng direktang tulong sa mga survivor ng gender-based violence sa mga komunidad sa probinsya. Tinitiyak ng mobile clinic na ito ang kagyat na paghahatid ng life-saving na medical at psychological services sa mga biktima ng pang-aabuso. Sa launching ng Mobile Wellbeing Clinic, iginiit ni Department of Health Undersecretary Glenn Matthew Bagaw ang kahalagahan ng ganitong pasilidad sa pagpapalakas sa proteksyon ng mga inabusong kababaihan at mga kabataan sa mga underserved na lugar. Samantala, welcome para kay Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte ang paglulunsad ng mobile clinic at iginiit nito ang pagkakaroon ng mga innovative na solusyon upang tugunan ang sexual violence. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang gobernador sa suporta ng UN agency sa probinsya habang kumita naman ang global agency na maihatid ang pag-aalaga para sa lahat ng survivor ng gender-based violence. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Bicol Region pa rin, Catanduanes, nananatiling nangunguna ang producer ng abaka sa Pilipinas noong taong 2025. Ang detalye sa ulat ni Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Nanatiling nangunguna ang producer ng abaka sa Pilipinas ang Catanduanes noong 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Batay sa inilabas na datos ng PSA, nakapagtala ang lalawigan ng 11,256 metric tons ng abaka o katumbas ng 20.2% ng kabuuang produksyon ng bansa na umabot sa 55,816 metric tons. Sa kabila nito, bumaba ng 44.7% ang produksyon ng abaka sa lalawigan kumpara noong 2024. Ayon pa sa PSA, nananatiling pangunahing sentro ng produksyon ng abaka ang Catanduanes sa buong Bicol Region matapos mag-ambag ng 87.5% sa kabuuang regional output. Ipinakita rin sa datos na mula 2018 hanggang 2020 ay nanatiling nasa humigit kumulang 25,000 metric tons ang produksyon ng abaka sa lalawigan. Gayunman, nagkaroon ng malaking pagbaba noong 2021. Bahagyang nakabawi noong 2022 at 2023 bago muling bumagsak noong 2025. Nananatiling naman ang tulong at suporta ng pamahalaan sa mga bakaleros at sa buong abaka industry sa naturang lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa Visayas naman tayo, Maslog Eastern Samar, negatibo na sa presensya ng NPA. Stable Internal Peace and Security Condition nakatagdang ideklara sa susunod na buwan. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan sa report.
1: Radyo Pilipinas Report.
8: Tuluyan nang nakamit ng bayan ng Maslog Eastern Samar ang ganap na kapayapaan. Ito ang ipinagmalaki ni Mayor Septimio Bok Santiago. Ang pagkawala ng presensya at impluensya ng New People's Army o NPA sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Mayor Santiago, simula nang magpatupad ng mga proyekto ang gobyerno, partikular na ang maayos na mga kalsada, naging tahimik na ang kanilang lugar na siyang nagbukas ng oportunidad sa trabaho at nagpasigil sigla sa kabuhayan ng mga magsasaka at residente. Sa kasalukuyang, pinalakas pa ng lokal na pamahalaan ang monitoring sa bawat barangay upang matiyak na hindi na makakabalik ang mga rebelde na matagal nang naging hadlang sa pag-unlad ng bayan. At dahil sa pagkakaisa ng mamamayan laban sa mapanirang ideolohiya, opisyal nang idideklara ang stable internal peace and security conditions sa bayan ng Maslug sa susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, mga programa at serbisyo ng pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte inilapit sa mga residente ng St. Bernard. Si Ria Mikate ng Radyo Pilipinas Sogod para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nilapit sa mga residente ng barangay Himbangan sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte ang iba't ibang programa at serbisyo ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng isinagawang provincial caravan. Dinala ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan ang kanilang mga serbisyo upang mas maraming mamamayan ang makinabang sa mga libreng programang pangkalusugan, agrikultura at veterinaryo. Nabahagi ang Provincial Agriculture Service Office na mabini ng mais at assorted vegetable seeds para sa mga benepisyaryo bilang suporta sa kanilang kabuhayan at produksyon sa agrikultura. Samantala, nagsagawa naman ang Provincial Health Services Office ng general check-ups, dental check-ups, circumcision operations, ultrasound procedures, health assessment at laboratory tests para sa mga residente. Nagbigay rin ang Provincial Veterinary Services Office ng vitamina, antibiotics, dewormer at iron supplements para sa mga alagang hayop na mga mamamayan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng caravan na mas mapalapit ang serbisyo publiko at matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga komunidad sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, May 21, 2026. Ang ating oras, alas 12 na ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
23: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
12: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
12: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatments ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo!
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Aring pananagutan ng nanay, ano? So we will update you siguro kung anong mangyari dyan. Pero aside from coordinating with the LGU of Taguig, na nagpapasalamat po kami sa mabilis na aksyon din nila, nakikipag-ugnayan din po kami ngayon sa Meta para po doon sa possible takedown ng mga videos na talagang kumalat na sa social media. At syempre kawawa rin naman yung bata at nakikita yung pananakit sa kanya. Sir Joshua, Attorney Nicolette, kahapon naglabas na rin ng Council for the Welfare of Children ng press statement po condemning yung nangyari po doon sa bata.
17: You said na mention po ninyo ano ang nagiging koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Paano po ang ginagawa din ng mga ibang ahensya tulad ng DSWD, LGU ng Taguig at mga law enforcement agencies upang matiyak din po ang kaligtasan at psychosocial recovery ng biktimang bata at ng kanyang ina?
15: Papo, Attorney Nicolette, very crucial ang aming coordination. Ano? Lalong-lalo na po ang Council for the Welfare of Children. Kami po ay isang attached agency ng DSWD. Ano? Sa panguna po ng aming napakasipag na boss, Secretary Rex Gatsalian, ay talagang, actually, nauna silang nag-release ka ng press statement kaysa sa amin. Ano? So we are coordinating with the DSWD and yung local counterpart ng DSWD. Ito yung City Social Welfare Development Office natin sa Taguig. Nakipag-coordinate tayo dyan. And of course, we have partnerships with the PNP, you know, ang PNP Women and Children Protection Center sa pangunguno ni General Sheila Portento. Natin kasi no one agency can really solve this crime. Ano? It's really a multi-sectoral, multi-agency effort. So ngayon po, LGU na will be moved to file cases against liable people. Siyempre, laging naandyan, nakaagapa yan. Psychosocial support, meron din niyang mga other alternative child care remedies po. Ano, kung kunyari, kailangan tayo sa pamilya, there is of course the possibility of foster tutulungan po kaming lahat.
19: Okay. Yusek, sa pananaw po ng CWC, gaano po kaseryoso ang epekto ng physical at emosyonal na pang-aabuso, pananakit sa murang edad ng isang bata, lalo na sa kanyang mental at emotional development? At nabanggit niyo po kanina yung liability ng nanay dahil ayon po sa mga nakalap na update, pinatawad na daw po ng nanay yung nanakit sa kanyang anak. Magkakaroon ba tayo ng intervention din doon?
15: Yan po ay ating pag-aaralan kasi po at the end of the day, sabi ko nga, ano, ang mga anak po kasi natin, ang mga bata, ano, hindi sila para mga collateral lang, palamuti sa buhay. Hindi natin sila properties, hindi extension ng pagkatao natin. Ang mga personal relationships natin sa mga asawa natin, mga karelasyon, yan dapat ay hindi nakaka-apekto sa kaligtasan ng ating mga bata. Ano. Kasi Kuya Joshua, napakaseryoso ng maaring maging epekto sa physical man o emotional na na aspeto nung nangyaring pananakit doon sa bata, no? And ito naman ay hindi lang doon sa nakikitang physical damage, ano, pwedeng magkaroon ng trauma yan, matinding takot, ano pa ba, anxiety, depression, eventual mental health concerns na hindi lang short term, pwedeng hindi yan magmanifest kaagad, pero pag lumaki-laki ang bata hanggang sa adult life, pwede niyang dalhin. Kaya ang ating pamahalaan, in cases where parents fail o yung mga nangangalaga ay hindi gumanap sa kanilang trabaho, pumapasok ang Estado bilang parents of the people o yung parents patriae na tinatawag natin to really rescue the child from the violent environment. Ano? So dyan kinukuha ng pamahalaan ng bata, maaring bigyan ng ng isang pamilya na magmamahal sa kanila through foster care, family care, or even administrative adoption. Ano? Sana maiwasan natin dyan kasi naniniwala ang CWC na yung approach sa family kasi yan ang pinakahuli na gusto namin mangyari, no? But of course, if the parents are not able to protect children, dyan po talaga pumapasok ang pamahalaan, no? So again, we will closely monitor this, no? Kasi siniseryoso ng pamahalaan itong child abuse, so to speak, na nangyari, no? I think this is a possible violation of Republic Act 7610. Ito yung commonly tinatawag nating anti-child abuse law natin, no? So nakikita natin yung grabbing pananakit na nangyari dito, no? But of course, we defer to the assessment of our public prosecutors and we will siguro update you at the soonest possible time po.
17: Yusek, na-mention nyo na rin po itong RA 7610. No? Paano po makatutulong ang makabata helpline din natin na 1383 sa mga batang biktima ng pang-abuso at paano ito maaaring ma-access ng publiko?
15: Opo, ang Republic Act 7610 po, ito po ay ini-implement at minomonitor ang implementation nitong DOJ-led Committee on the Special Protection of Children. The Council for the Welfare of Children is an active member of the Committee on the Special Protection of Children po, no? Actually, yung CSPC na tinatawag natin, yung committee na yan, ano, naglabas po kami recently ng protocols to serve as guide for the national and local implementation of the protocol, ano, para alam ng mga tao kung ano ang procedure, saan sila magsusumbong. And in that protocol, nakapaloob po yung ating makabata helpline 1383. I'm happy to say that because of EO 79 series of 2024 na pinirmahan ng ating Pangulo, the makabata helpline 1383 is now operating 24/7. So kung meron po kayong nakikitang pang-aabuso, kahit po mga concerned citizens lang kayo, mga Marites, kahit hindi po kayo sigurado, call the Makabata Helpline 1383. We have our landline, yung 1383. We also have cell phones, ano, may Smart and Globe cell phones po kami. Visit the Facebook page of the Makabata Helpline 1383 na andun din po yan. Ano? Meron kami SOCMED, Messenger, meron din po kami emails. Contact us 24/7. We will vet your reports. Huwag po kayo matakot. This is anonymous. Hindi po kayo mapapahamak. And when in doubt po, you just report to us. Kami na po mag-handle ng pag-double check po. So tumawag lang po kayo. Siseryosohin po namin ang report nyo.
19: Okay. Yusek, dahil po sa patuloy nga po ang kaso ng mga child abuse na naibabahagi online, ano po yung mga hakbang ng CWC para palakasin pa ang information campaign at child protection program sa mga komunidad at sa mga paaralan?
15: Opo, Sir Joshua, siguro ang pinakamagandang example ng effort ng ating pamahalaan dyan ay yung annual and mandatory child-friendly local governance audit. Lahat po ng LGU natin ay halos sumasali dyan. Talagang ilan na lang ang hindi nakakasali. And starting 2022, yung child-friendly cities and municipalities natin nag-increase na yan. So from, I think in 2022, na nagsimula ako sa CWC, 372 lang ang nanalo. Naging 782, 890. Then last year, 1,096 na tayo out of the 1,634 LGUs. So we can see what the positive effects of the efforts of government to really make our LGUs and our communities child-friendly. Ano? Pero yun nga po, kulang pa rin. Kailangan pa rin po namin ng partnership sa ibang national government agencies and other LGUs, ano? To really create awareness. Gusto po namin palakasin ang mga pamilya. Gusto po namin i-inform ang mga parents na huwag saktan po ang mga bata. Kasi po talagang maraming panganib sa bata. Eh, dun man lang sa bahay, dapat po safe na safe talaga ang mga bata. Ano? So hindi po tayo tumitigil po dyan.
17: Yusek, sa ibang usapin naman po, ano po ang masasabi ng Council for the Welfare of Children sa pagkakabilang ng Pilipinas sa 15th pwesto sa buong mundo sa 2026 out of the Shadows Index pagdating sa pagprotekta sa mga bata laban sa sexual violence?
15: Ayan, Attorney Nicolette, no, actually this is a parang ano no ito yung hindi kami sanay sa mga ganitong balita sa children sector, ano, kasi more often than not if people interview me, something bad happened to children, ano. Pero ito nga yung out of the shadows index natin, number 15 na tayo out of 60 countries na pinag-aralan diyan, ano, yung inassess nila, ano. So it's a recognition of the good things that government is really doing for children, ano. Sexual violence, whether online or offline yan. As I always say, you know, during my interviews, the Philippines is a pathfinding country for violence against children, and we have been since 2016. Valenzuela City is the first pathfinding city for VAC in the world, you know? So 2019 po yan nagawaran. We have been cited as benchmarks yung mga policies po natin for other countries, you know? And talaga nangunguna ang Pilipinas, but sad to say, in many reports, media man, international or local, na-emphasize lagi yung pagiging epicenter or global epicenter natin ng online sexual abuse without really highlighting, siguro unwittingly, hindi masyadong nahahighlight yung magaganda namang ginagawa ng government. So ito pong out of the shadows index, number 15 na po tayo ngayon 2026, and if we look back, ano, in 2022 number 20 plus po tayo yan, I think number 25. So that's a big improvement, but of course government is really not stopping. Marami pa po tayong gagawin, including the amendment of Republic Act 11930, yung Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation Act po natin. Mas papalakasin pa po natin para talagang pati yung AI, yung mga threats sa SOCMED tsaka sa gaming platforms ay talagang mabantayan pa po natin.
19: Okay. Yusek, from 25th position papunta sa 15, so malaking diferensya ngayon. Sa inyo pong perspective, ano po yung mga batas o ano yung mga batas o programa ng pamahalaan ang nakatulong para mapalakas ang online child protection sa bansa at makamit po ang nasabing ranking?
15: Opo, siguro uunahin ko na yung Republic Act 11930. No? It became law in July 2022. It's a trailblazing law in the sense that it really addressed online sexual abuse. Hindi lahat ng bansa merong ganung klaseng batas. Ano? At kaya medyo ito ay ginagaya at kinaiinggitan ng ating mga ibang mga kapitbahay. Ano? So, yun unang-una. Of course, during the term of this administration, the President issued EO number 79 series of 2024. Ito yung nag-institutionalize na makabata Helpline 1383. So kami na po ang central reporting mechanism ng pamahalaan na pangbata, ano. So basta bata, tawag po kayo sa amin, kami po ang bahala. So aside from that, may EO 67 din, si series of 2024. Creating the Presidential Office for Child Protection. So inaantay po nating ma-operationalize pa po yan kasi mas magkakaroon po ng presidential advisor talaga na tututok pa dito sa child protection efforts ng government natin. Quickly lang siguro, there are pending legislations, ano, seeking to amend Republic Act 11930 katulad ng binanggit ko para palakasin pa. There are also pending legislations to regulate or restrict the use of minors ng social media and i-promote yung online safety rin sa mga SOCMED man or even the gaming platforms, ano. So we are pushing for that, and of course sa House of Representatives na-refile na rin po yung Magna Carta of Children. Abangan po natin, marami pa po tayong gustong gawin dito sa hanggang 2028, yung remaining years. Baka naman kaya pa po natin itulak yung mga yan.
17: Yusek, bagamat tumaas ang ating ranking, ano po ang mga hamon pa ba na dapat tugunan, lalo na sa usapin ng access to justice, protection sa mga biktima, at mas malawak na partisipasyon po ng mga survivors sa paggawa ng mga gantong polisiya?
15: Okay, siguro Attorney Nicolette, ano, being lawyers, let's start with access to justice, ano. Alam naman natin our courts are really clogged. The RA 11930 mandated the training and designation of special prosecutors for OSAE cases. The DOJ is really moving heaven and earth and moving mountains talaga to really train special prosecutors, pero syempre we must admit yan ay medyo kulang pa rin sa dami po ng courts natin, ano. So we need the we need to support our DOJ para po yan ay ma-operationalize nila yung batas, ano. Sa law enforcement po natin, napakagaling ng PNP, particularly the Women and Children Protection Center and the Anti-Cybercrime Group. But of course, they are undermanned. They need our support. Saka yung pondo, kung pwede pong dagdagan so that they can buy modern equipments po, ano, to detect and deter or disrupt itong online sexual abuse. Sa access sa courts, maganda ang ginagawa ng judiciary, ano, pero syempre yung continuous training sa mga judges relating to the provisions of our anti-OSAIC law, saka yung mga court staff din po, dapat gamay na gamay po nila yan para walang nadidismiss pong kaso, na-appreciate yung mga ebidensya. So ganyan po, tuloy-tuloy, kaya there is really this attempt to amend Republic Act 11930 because of the advent of AI, ano. Attorney Nicolette, based on data, 1,325% increase kasi yan globally noong 2024. So we are watching out for AI, at saka syempre yung sinasabi nilang quantum technology na problematic din, ano. So kaya po kailangan i-amend yung bata so that even AI-generated pictures or videos na malalaswa ng bata, yan po talaga ay mapaparusahan po natin at mapoprosecute ng maayos.
19: Okay. Yusek, panguli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan at sa mga magulang na may mga batang anak na nakatutok sa atin ngayon.
15: Para po sa lahat ng magulang, mga lolo't lola, nangangalaga po sa mga bata, ang mga anak po natin ay regalo po ng may kapal, ano? So mahalin po natin sila. Pag uwi nyo po mamaya sa bahay, yakapin nyo po ang mga anak nyo, kasi hindi po lahat ng bata ay ligtas, hindi po lahat ng bata ay hindi nasasaktan. Kaya nga po sa Council for the Welfare of Children, paulit-ulit po naming sinasabing, basta bata po, dapat tayo ang bahala, ano? Kasi sa bagong Pilipinas nga, bawat bata ay mahalaga. So kailangan po nating mahalin at protektahan sila. Ang corporal punishment or pagpaparusa sa bata in the name of discipline, or yung walang habas na pagpaparusa katulad po noon na nakita po natin doon sa viral video, ay kailangan

0: Mahar Lagmay, Executive Director ng Project NOAA. Dr. Lagmay, magandang tanghali po.
1: Hello, magandang tanghali po. Hello.
0: Doctor, sa pananaw po ng Project NOAA, ano ang mga critical na sanhi kung bakit paulit-ulit pa rin po ang matinding pagbaha sa Metro Manila kahit may mga flood control projects naman?
1: Well, sa una-una talagang ang Pilipinas ay bahain, ano? Hindi lang sa Metro Manila. Pero ang Metro Manila ay mas bahain kasi highly populated, no? At urban area. Yung mga kalupaan ay sinementohan natin, ginawa natin na kali, ang daming mga gusali, hindi makasipsip yung tubig. Tapos yung mga nagbabaha dyan, yan yung mga lugar na mabababang lugar. At bagamat merong man efforts na magkaroon ng mga drainage para hindi magkaroon ng baha, eh mas lumalaki na ang mga buhos ng tubig ulan. Kaya mas lumalaki yung mga pagbaha. Yung ating mga drainage dati ay kulang na, kailangan dagdagan. At kailangan pa nating pag-aralan pa ng mas mabuti kung saan yung mga lugar na na may mga problema, saan ba nagbabaha, saan ba nagbabara dahil sa basura. Yan, isang napakalaking bagay yan, yung basura, no? Meron bang clogging? Meron bang mga pagbara dahil sa mga lupa na nandoon sa loob ng drainage? Yung ating bang mga ilog ay sapat ang pag-dredging para yung mga basura at saka yung mga lupa ay hindi na napaliit yung drainage channel na, o kanal ng ilog. Marami, no? Hindi lang ito isang bagay. At kailangan tuloy-tuloy ang ating mga efforts para mapaganda natin, na maibsan natin yung hirap ng pagbaha. Hindi natin matatanggal ang baha dito sa Pilipinas. Hindi natin matatanggal ang baha dito sa Metro Manila. O hindi, ang maaari natin gawin ay pababain, no? Pababain para mas ma-manage natin. Ayaw na nga namin tawagin na flood control ito, eh. Gusto natin tawagin na flood management.
2: Okay. Well, Dr. Lagmay, kamakailan po ay ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang G. Araneta Drainage Improvement Project dito po sa Quezon City. Gaano po kalaking tulong ang mga ganitong drainage project sa pagbawas ng baha sa mga flood-prone areas? From your perspective po.
1: Okay. Bawat lugar merong kanya-kanyang specific na solusyon o kaya intervention. Diyan sa G. Araneta, na alam natin mababang lugar, floodplain yan, palaging binabaha, nilagyan yan ng mas malaking mga drainage canal. Nilagyan ng mga bagong pipes na mas malapad, mas malaki kaysa doon sa dati. Dalawa pa nga, no? At makakatulong itong mapababa at mapabilis yung paghupa ng baha. Hindi lang yon, gaya nga nung sinabi kahapon, ang problema ay hindi lang sa isang lugar, kung hindi konektado yan sa buong watershed. At inaalam yung mga appropriate interventions doon sa mga iba't ibang lugar. Yung kahapon na nakita nyo na intervention ay para sa isang lugar lang, susubukan itong gawin upstream, dadagdagan ng mga retention basins, susubukan lagyan ng mga nature-based solutions, katulad ng mga bioswales, yung mga detention basin sa ilalim ng mga basketball courts, para sa ganung paraan, bago pa mag-ipon o mag-imbak ng sabay-sabay yung tubig dito sa lugar na ito, sa G. Araneta, ay nabawasan na.
0: Sir, sa aspeto naman ng urban planning, ano po ang mga pagkakamali o kakulangan sa mga lungsod na nagpapalala ng flooding sa ating bansa?
1: Yun ang pinakamaganda sa pag-urban planning ang pinag-usapan. Ang pinakamaganda ay iiwas natin yung pagtayo ng mga kabahayan, mga gusali, critical facilities doon sa mabababang lugar, kasi yun yung mga sadyang at paulit-ulit na binabaha. Kung iiwas natin yung mga lugar na yon, yung mga kabahayan na yon, through urban planning, ay siyempre magbahaman, walang maaapektuhan. Pero ang nangyari ay nagtayo, siguro kulang sa urban planning, kulang sa teknolohiya noong unang panahon, Kaya sumikip ng sumikip at yung overpopulation

0: Commission, lalo pang napasikip. Naglagay tayo ng mga konkreto, inurbanize natin lahat na hindi natin na pag-aralan na mabuti dahil nga kulang sa teknolohiya dati at luma at wala pa yung climate change na problema. Kaya meron tayong malaking problema ngayon na kailangan solusyunan. At yun yung mga sinusubukan, mahirap man gawin, ay meron din tayong mga bagong mga tools para masubukan natin na pagsamasamahin yung iba't ibang klaseng interventions para mas maganda ang ating flood management.
1: Okay. Maliban naman po sa mga drainage projects at pumping stations, ano pa pong mga long-term solutions sa maaaring gawin ng pamahalaan para mapigilan ang malalaking baha? Dahil minsan po yung ating mga kababayan, hindi rin nila maiwasan na maikumpara yung kanilang mga lugar na bakit sa ganitong lugar hindi naman binabaha, bakit sa amin binabaha, o kaya kahit sa ibang bansa na inuulan din naman.
0: Oh, pagtitignan niyo po yung mapa, yung flood hazard map na meron tayo doon sa Project NOAA, makikita niyo meron mga talagang sadyang lugar na binabaha at meron mga lugar na hindi binabaha. Yung mga binabaha pong mga lugar ay yung po yung katabi ng mga ilog, katabi ng mga sapa, katabi ng mga estero. Kapag ka sobra ang buhos ng tubig ng ulan, yung surface runoff po natin ay magdudulot ng napakalaking baha doon sa mga lugar na mga kung saan may ilog, at pag malaki yung baha, aapaw ito sa gilid. Yung pong gilid ng ilog ngayon, gilid ng mga sapa, yung po yung mga binabaha. Ang gusto po natin mangyari ay makolekta yung tubig bago pa mag-ipon-ipon yung malaking tubig doon sa mga lugar na sadyang binabaha. Yung po yung mga lugar na ano na mabababa, ano? Kaya ang solusyon ay hindi lang po ay yung pagtayo ng dike. Kung hindi, ang solusyon ay hybrid, no? Meron tayong urban planning, meron tayong tinatawag na nature-based solutions. Doon pa lang sa taas ay maglalagay na tayo, magtatanim na tayo ng puno kasi nakaka-absorb ito ng tubig. Dito sa mga lugar na mga open fields ay susubukan nating panatilihing open field siya at gawin siyang mga retention basins para makasipsip yung tubig. Kung mga lugar na masisikip na, katulad na may basketball court, magdagdag ng mga retention basins kasi nilalaki ng isang Olympic size swimming pool para pansamantala ilagay doon yung tubig sa kasagsagan ng pag-ulan para hindi sabay-sabay yung tubig na dumadaloy doon sa ilog na magpapaapaw doon sa ilog at magbabaha yung gilid. Meron tayo mga bioswales, magtatayo din tayo, magtatanim din tayo ng mga puno dapat sa urban areas kasi nakaka-absorb din ito ng tubig. Marami po, siguro makakapag-name ako ng mga 15 o 20 solusyon na kailangan pagsamasamahin natin kasi bawat intervention ay makakatulong para mas maganda ang ating flood management, para yung pahirap na ginagawa ng baha sa atin araw-araw ay hindi ganun kagrabe at we can learn to live with nature. We can learn to live with the floods that we experience on a yearly basis. Mm.
2: Sir, marami po kasing mga residente ang nakatira malapit sa mga ilog at estero. Sa pananaw ng Project NOAA, gaano kahalaga ang relocation or resettlement sa pagbawas ng pinsala tuwing may baha?
0: Ayan po, isang napaka-importante talaga yan. Sa urban planning, meron po tayong mga tinatawag na dapat hindi natin pinatayuan yung gilid, no? Meron tayong easement. Medyo luma na rin yung ganong klaseng ano, no? Yung easement kasi parang nasa 3 to 5 meters lang, no? Actually, yung floodplain, no? Kapag umaapaw yung tubig, doon na pupunta yung tubig. Baka dapat mas specific doon sa area na kung saan malawak yung pagbaha doon sa mga tinatawag nating floodplain. Ito yung mga patag na lugar sa gilid ng ilog na binabaha kapag umaapaw yung ilog. So, yun, meron na tayong nasa batas, masikip nga yung mga lugar na yon. Tinatayuan natin ng mga kabahayan na hindi naman dapat. In fact, meron nga mga ibang lugar na nakatayo mismo sa ibabaw ng ilog o sapa yung gusali, no? O parking lot. Meron nga sa mga ibang subdivision, yung mga natural na daluyan ng tubig ay maliliit na sapa. Tuyo kapag summer, pero baha kapag tag-ulan, mga maliliit na sapa, tinatabunan na lang at ginagawang subdivision. Walang pakundangan na tinatakpan at siyempre, pag gano'n, nawawala ng daluyan yung tubig. Kapag gano'n, nawalan, saan pupunta? Di sa kalye. So, yung mga ganyang bagay na yung tanong nyo po, no, dapat ba na naki-clear out yan? Yun po sana, kung ang gusto nating sagutin ay mapapaganda yung ating programa laban sa baha, dapat po gawan ng paraan yan, sundin yung batas, implement yung batas.
1: Sir, pakipaliwanag po para po mas maunawaan pa ng ating mga kababayan, gaano po kahalaga ang river rehabilitation, desilting, at maayos na solid waste management sa pag-iwas sa pagbaha? Kasi minsan na nangyayari pagka umuulan ng malakas at bumaha, nagugulat na lang tayo, lumulutang yung mga basura sa mga kalsada, sa mga lansangan.
0: Napakalaki po noon. No? In fact, continuous naman ang siltation, di ba? So, bumababaw yung channel. Kumbaga, mas konti ang capacity ng river o yung ilog para makapag-discharge ng water. So, kailangan palaging nililinis yan para mas effective o mas efficient yung daloy ng tubig dun sa ilog para hindi nagbabaha dun sa mga kalye. Kapag hindi ginagawa yan, ay magkakaroon ng problema. Diyan sa video na nakikita nyo, tuloy-tuloy po ang upland kontra baha, yung collaboration ng national government with the private sector. In particular, I think this one is San Miguel. They have been trying to dredge, no, for free yung mga ilog natin. At ang dami nilang basura, ang dami nilang mga lupa na nakukuha dyan. No? Millions of tons na nadedredge nila kasama ang MMDA, kasama ang DNR, na ang layunin ay para maging mas epektibo yung daloy ng tubig kapag nagkakaroon ng matinding ulan, para mas epektibo yung daloy ng tubig na sa ilog para hindi tayo nagkakaroon ng malaking problema doon sa baha, na iibsan natin yung problema ng baha. So malaking tulong po yan. That is one intervention that can be done. As I said earlier, there are many interventions that can be done. When they are put together, napamanage natin na mas mabuti yung baha dito sa urban area na sadyang meron na talaga tayong problema. Pero ang maganda ay natukoy na natin, alam natin saan tayo mag-i-intervene, and kapag meron pang mas matinding pag-aaral, ano yung mga innovations, no, para mas epektibo yung ating combined interventions para magkaroon ng magandang systematic na approach to managing floods in Metro Manila and also in the Philippines. Mm.
2: Sir, paano po naman nagbabago ang mga rekomendasyon ng Project NOAA sa panahon ng climate change at mas matinding pag-ulan, lalo na pagdating po sa flood mitigation and disaster preparedness?
0: Uumpisahan ko po, malaki. Kasi dati, automatic ang ating solution sa flood control ay dike. Hundreds of billions po ang nagagastos natin doon sa dike. Pero ang aming ano po, ang suggestion ay dapat yung pagtayo ng dike ay last resort. Dapat unahin muna natin yung mga ibang solutions, no? Katulad nga nung sinabi ko na mga retention basins, rainwater harvesting, bioswales, sponge roads. Imbis na nagtatayo tayo ng basketball court lang, detention basin sa ilalim, katakot-takot na detention basins, pagtanim ng puno doon sa upper watershed, pati mismo sa urban area, gawin natin green yung mga solutions natin, nature-based solutions, para sa ganung paraan, pag kinumbine mo itong katakot-takot na solusyon na ito, liliit yung tubig doon sa malalaking ilog. Liliit yung problema natin doon sa baha. Then and only then, yung tinatawag natin na residual risk, then nature-based solutions, para sa ganung paraan, pag kinumbine mo itong katakot-takot na solusyon na ito, liliit yung tubig doon sa malalaking ilog. Liliit yung problema natin doon sa baha. Then and only then, yung tinatawag natin na residual risk, tayo magtatayo ng mga dike. No? At tayo ay, siyempre, bumaba na yung tubig, bumaba na rin yung peligro, yung risk. So doon tayo magkakaroon after the residual risk analysis, no, yung natira after all of the solutions, all of the interventions, gagawa ng programa for response, programa for constructing dikes. So in short, it's a hybrid solution na meron tayong mga concrete infrastructure interventions at meron din tayong nature-based solutions. Combined, it's called hybrid solutions, and that is different from how we approach the flood control problem, which we now want to call as a flood management solution, para mas maganda at mas systematic at mas scientific ang ating approach to handling floods.
1: Okay, Doc, paano naman po makakatulong ang mga local government units sa mga o sa mas epektibong pagpapatupad ng mga flood mitigation projects? Ano po yung magiging papel nila?
0: Yun po, yung pang magandang nangyari kahapon ay ito ay parang dati kasi hindi masyadong maganda yung integration ng national efforts doon sa local government effort. So yung kahapon is a parang collaboration nung Quezon City LGU with the national government. Mas maganda po ang coordination, ang collaboration. Sa ganung paraan ay yung mga programa ng LGU ay hindi iba, no? Ay in sync or consistent with the program of the national government. Yun, pag ganung paraan, we maximize the use of resources, no? Mas epektibo, mas scientific yung approach doon sa ayos ng problema sa baha. At siyempre, yung resources natin, mas nakakatipid tayo kasi napapag-alala natin na mabuti bago tayo mag-invest doon sa solutions. So yun po, babalik ko doon sa kaninang tanong, ano ba yung contribution? Iniiba po yung approach, yung dating approach na isa lang ang solution, dike, tapos hindi pa nag-uusap. So nagkakaroon ng problema. O dito nagkakaroon ng collaboration, better communication. So mas systematic, nakakatipid tayo. At sana hindi lang per LGU o hindi lang isang LGU. Kung pwede sana sinusubukan namin na gawin na yung efforts natin ay watershed approach mula sa bundok hanggang sa dagat, no? So yung mga magkakasamang mga LGU Opo, meron tayong mga short-term solutions, no? Yung mga pag wala pa yung mga interventions kasi matagal yan, no? Kasi meron mga long-term solutions. Habang po hindi pa po naayos yung mga long-term solutions kasi talagang mahirap po yan at long-term yan, no? Yung kasama yung urban planning. Yung short-term ay mag-ingat po tayo doon sa mga baha, no? Maging maalam kasi yung awareness is the first step towards disaster preparedness. Malapit na po ang tag-ulan, ngayon ay Mayo na, pagdating po ng mga July, August, na napakatindi na po ng mga habagat na rains natin dito sa Metro Manila. Mag-ingat po tayo at sundin po ang batas at sundin po ang mga abiso ng inyong LGU at ng national government.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng Project NOAA.
1: Samantala, promotion at utilization ng biodiesel reactor for sustainable fuel production ating tatalakayin kasama si Ginoong Christopher Bilbao, Senior Science Research Specialist mula sa Industrial Technology Development Institute ng DOST. Ginoong Bilbao, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Sir, sa gitna po ng pagtaas at pabago-bago nga po ng presyo ng langis sa buong mundo, paano po makatutulong itong biodiesel reactor project ng DOST-ITDI sa pagpapalakas ng energy security ng ating bansa?
3: Thanks, sir. That's the purpose po kung bakit tayo nagproduce or to manufacture fuel. Para, you know, kasi ang Philippines po kasi is highly dependent sa imports in terms of fuel. So kapag makakagawa tayo ng ating locally sourced fuel, edi mas less dependent po tayo sa mga imports. So ayun po, actually, aside po dito sa importation po issues and importation, malaking tulong din po kasi ang biofuels, lalo na yung locally produced biofuel po sa ating mga agricultural sector. Kasi ang main source ng ating biofuel po is ating coconut oil. So kapag marami tayong napoproduce na biofuels, biodiesel, tinutulungan natin coconut sector po natin. So basically parang tali-tali po siya. Hindi lang actually ito nakakatulong sa ating transport or sa ating fuel sectors, pati din po natin sa agricultural. So yun po, tali-tali po ang tulong po na nagagawa po ng pag-produce ng biodiesel.
2: Engineer, maaari niyo po ba ulit ipaliwanag sa mas simpleng paraan kung paano ginagawang biodiesel ang used cooking oil sa pamamagitan ng 800-liter biodiesel reactor? Pasensya na po, Engineer, kasi medyo hindi po clear ang ating linya kanina.
3: Ayos po ba? Ayos, attorney. Ayun po. Actually, ang pag-produce po ng biodiesel is a very mature technology na po siya. Meaning, proseso na po na ito is very well-established na po siya. Ang pag-produce biofuel po, we undergo a process for what we call trans-esterification. So, it is a chemical process that uses oil. In terms sa case po natin ngayon dito is yung used cooking oil. At nire-react po natin siya into with certain chemicals to produce biofuel or biodiesel. So basically, ano po siya, mature technology na po ito. Madali na po siyang gawin actually. So ang nagkakatalo-talo na lang po ngayon is kung ano yung scale, ano yung mga raw materials na pwede pa natin gamitin to produce biodiesel.
1: Okay. Sir, pakipaliwanag din po, bakit po mahalaga ang paggamit ng used cooking oil bilang alternatibong feedstock kumpara sa iba pang uri ng fuel sources?
3: Actually, sir, ngayon po kasi ang ating biodiesel is nakatali siya sa coconut oil. By law po kasi sa ating RA 9367 or Biofuels Act 2006, ano po siya, parang medyo nakatali yung isang property ng biodiesel doon lang naman sa paggamit ng coconut oil. So, ang advantage po kasi ng used cooking oil, hindi natin kailangan gumamit ng coconut oil, which is nagko-compete siya sa ating food source or as a utilization for food. Ang used cooking oil kasi, ano siya eh, tapon na po siya. Actually, it is considered by DNR, EMB as a hazardous waste. So, pag ginamit natin ang used cooking oil, ang nangyayari kasi, yung supposedly tapon na siya, basura, imbis na nakakasama siya sa ating kapapaligiran, nako-convert pa natin siya into fuel source of energy po para sa ating transport or various industrial sectors.
2: Sir, ano naman po ang mga posibleng benepisyo ng proyektong ito para sa mga LGU, maliliit pong mga negosyo at mga industriyang umaasa sa mataas na konsumo ng krudo at maging sa dependence po ng ating bansa sa inaangkat nating langis?
3: Ay, yun na, attorney. Kasi yun nga po, ang target kasi natin ito is to use local sources po, especially yung sa ating used cooking oil to produce fuel. So, syempre po kapag ang ginagamit natin is yung mga patapon na or tapon na, mga waste kung tawagin natin or natin i-consider, nababawasan yung aside from yung sa environmental effects po niya, yung ating pinabayad sana na pambilis sa napakamahal po na diesel po ngayon, mas mapapamura po tayo. Lalo na kapag meron tayong sariling facility to produce the biofuel. Sa ngayon po kasi medyo large scale ang aming facility, 800 liter capacity po siya, maximum operational capacity po niya. Pero sa ngayon po kasi pinag-aaralan po na may paano pa saan siya magpapaliit para pwede po siya ma-transfer sa mga maliliit po na companies, sa mga LGUs na pwede po nila ibato-bato po itong technology po na to or itong facility na to sa kanilang mga barangay or sa kanilang mga community sa magagamit po nila to produce their own fuels para magamit naman po nila sa sarili po nilang purpose or functions for operations.
1: Okay. Sir, nabanggit mo kanina na yung mga used cooking oil ay considered na as hazardous materials. From your perspective po, paano po makatutulong itong biodiesel technology o gaano kalaki yung naitutulong nito sa pagbabawas ng basura at pagpapalakas ng circular economy sa bansa?
3: Yun sir, kasi yung nga po, as I mentioned earlier po, ang used cooking oil is considered as hazardous waste na po siya by DNR EMB. So basically, bawal po tayo actually magtapon ng used cooking oil sa ating mga drainage, sa ating mga sink. To dispose, kailangan may proper procedure pa po yan. Iniipon yan din. Kailangan siyang ipasa sa isa at tinatawag po ng mga treaters or chemical treaters. Sila po ang mag-dispose po niyan. Yun yung actual accepted practice to dispose of the used cooking oil. Pero yun nga po, kasi kung gagamitin natin siya, so basically, mababawasan po yung tapon natin o yung basura, yung mga materials na supposedly nakaka-effect sa negatively sa ating environment. So nagagawa natin siya into fuels, which is magagamit pa natin para sa ating mga operations po. Like for example, itong biodiesel po kasi pwede siyang gamitin for sa mga heavy equipment, yung mga robust na makina. Pwede din siya for boilers. Although, yun nga po, meron tayo kasi yung mga sinusunod na standards regarding po sa paggamit or sa pag-produce ng biodiesel. So as long as we meet these standards naman po, it's very safe to use sa mga equipment or sa mga machineries po na ginagamit po natin.
2: Sir, may option din po na facility rental at shared use arrangement sa Green Oils Laboratory. Paano po maaaring makipag-partner ang mga interesadong kumpanya, LGU o mga research institutions sa project na ito?
3: Yes, ma'am. Yes, attorney. After yung aming facility po is for rental po siya. Meaning, pwede po kayong pumunta po dito to explore po yung pag-use. Not just for use cooking oil, masi other plant-based oils po na meron po kayo na gusto nyong gamitin. Ang kalab lang pong gawin is contact us. We have our website. You can contact us through our website or through our emails or maybe sa phone call po. And then, pag-usapan po natin kung ano po yung target nyo po. Kasi hindi naman po kami basta-basta tumatanggap ng mga requests. Kailangan din po natin pag-aralan kasi muna ano ba yung material na gusto nyong gamitin, ano bang purpose po niya. Kasi yun nga po, ang biodiesel kasi is fuel po siya. So, hindi siya basta-basta parang ginagamit lang. Same as with sa mga kotse or sa mga yung ating typical or conventional na fuels, meron din tayong standards na sinusunod. So, kailangan muna natin pagtingnan muna maigi step by step kung ito bang material na ito or biodiesel is yung kailangan nyo ba talaga siya. Pero yun nga po, in case po na interested po kayo to partner with us to produce your own biofuels, you can always come to our office po dito sa DOST ITPI. Nandito po kami sa DOST compound, Bicutan, Taguig City. So we are always welcome po. We always welcome everyone po dito na willing po to collaborate with us, especially with regard po sa ating biofuels.
1: Okay. Sir, para po mas may idea lang din yung ating mga kababayan, ano? Like for example, sa isang toneladang used cooking oil, gaano karami yung pwede ma-convert into fuel? Can you give us some figures?
3: Usually, sir, ang conversion po sa yan, usually depende po yun sa size ng equipment, sa kung ano yung mga catalyst na ginamit. Pero typically po, kaya po niya mag-produce ang 70 to 90% yield, meaning kung meron kayong isang 1,000 liter, so you can produce up to around 700 to around 900 liters po ng biofuel. So, pero yung nga po, depende kasi yan, maraming mga factors na kinoconsider, like ano ba yung quality ng starting material, ano ba yung process na, or yes, yung process or ano ba yung catalyst na ginamit. So, may mga kinoconsider po na ganun. Pero basically po, mataas na din po ang yield. As I have mentioned po earlier, very mature na po kasing technologies. So, di naman na tayo papalya po dito. Pero meron tayong produce ng biodiesel.
2: Sir, ano pong mga pangunahin naman pong mga hamon na kinakaharap ng DOST-ITDI sa pagpapalawak at pagpopromote natin itong biodiesel technology sa Pilipinas?
3: Yes, attorney. Actually, in terms of awareness po, kasi medyo technical kasi ang pagpoproduce ng biodiesel. So, kailangan medyo talagang may technical know-how ka para makapag-produce ka or at least medyo inclined ka in terms of science. Pero ayun nga po, the technology is very mature naman na po siya. So madali siyang tutunan as long as willing kayong matuto. Siguro isa pang challenge in terms sa adoption po ng technology or sa papapalaganap po ng biodiesel technology is yung sa facility. Kasi hindi po siya tulad ng magluluto lang kayo or water. So you need certain reactors po to use the biofuel. So ayun po, yun po yung mga particular challenges po na nakikita namin. Medyo sa ngayon po ay hindi pa ganun ka-alam ang mga tao sa pagdating po sa biofuels.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Ginoong Christopher Bilbao, Senior Science Research Specialist mula sa Industrial Technology Development Institute ng DOST. Thank you, sir.

0: Dahil Thursday ay CDC Day, nagbabalik kami para ihatid sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Kauna-unahang pampublikong ospital sa Clark, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantalang mahigit 1,500 beneficyaryo tumanggap ng ayuda sa ilalim ng bagong Pilipinas RISE Program sa Clark. Yan at iba pang update sa report na ito.
1: Higit na abot kamay na ng mga Kapampangan, pati na rin ng mga karating lugar, ang legalidad na serbisyong pangkalusugan sa pagbubukas ng Pampanga Provincial Hospital Clark o PPH Clark, isang makabagong pangpublikong pasilidad na idinisenyo upang maghatid ng abot-kaya, preventive at specialized na serbisyong medikal sa loob ng Clark Freeport Zone. Personal na dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng 3 palapag na Level 2 Hospital na matatagpuan sa Changi Gateway sa Clark Global City. Formal itong pinasinayaan noong April 29 at itinuturing bilang kauna-unahang state-of-the-art government hospital na itinayo sa loob ng Clark. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Vanadera, malaking tulong ang ospital sa kapakanan ng mga empleyado at sa pagpapanatili ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan habang patuloy na lumalawak ang Clark bilang pangunahing investment at employment hub sa bansa.
2: Natutuwa kami dahil ang provincial government ay talagang kasama natin sa pag-aalaga ng ating mga kamanggagawa at siyempre ito rin ang hinahanap ng ating mga investors.
1: Kasama ni Pangulong Marcos sina Pampanga Governor Lia Pineda at Vice Governor Dennis Pineda sa pagbisita sa modernong pasilidad na inaasahang magsisilbi sa mga komunidad at mahigit 151,000 na manggagawa sa Clark. Ang ospital ay may 143-bed capacity at kompleto sa modernong kagamitan tulad ng CT scan, X-ray, endoscopy at mammogram units, gayon din ng ICU at neonatal ICU facilities. Ipinatutupad din dito ang zero balance billing para sa ward accommodations upang mapalawak ang access sa abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa mga Kapampangan at karating probinsya. Inaasang mas mapapadali pa ang access sa ospital sa pamamagitan ng planong trimodal transport system sa Clark. Sina Sampaguita, Linda at Flor ay kabilang sa mahigit 1,500 na benepisyaryo na nakatanggap ng bigas at iba't ibang tulong mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng bagong Pilipinas RISE Program at bawat bayan makikinabang.
3: Yung pangarap ko po para sa Pilipinas ay masabi lang natin na wala nang gutom na Pilipino. Tinatrabaho po natin yan.
4: Hindi po makukuha ko po ngayon na grateful galing kay Pangulo.
5: Na magbibigay raw ng tulong sa mga katutubo. Para meron pa rin uuwi sa mundo.
6: Malaki ng tulong sa amin kay Marcos po. Tinatanggap namin po kahit anong ibigay sa amin, tinatanggap namin.
3: Sana matupad ang aking pangarap na makita na sa pagka binigay sa akin ng mga statistiko ay sasabihin nila, wala nang gutom na Pilipino.
1: Bukod sa RISE assistance, naglaan din ang suporta para sa socio-civic projects ng mga barangay, kabilang ang scholarship assistance para sa mga estudyanteng nangangailangan ng tulong upang makapagtapos ng pag-aaral. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Vanadera, bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak ng serbisyong pampubliko para sa mga manggagawa, residente at mga katutubong AITA sa loob at paligid ng Clark. Tuloy-tuloy ang rollout ng Benteng Bigas Program para sa mga manggagawa sa loob ng Clark Freeport Zone. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Vanadera, mahalagang maabot ng pamahalaan ng mga manggagawang higit na nangangailangan ng suporta sa gitna ng tumataas na gastusin.
7: It's the workers of the zone that are actually the golden geese who lay the golden eggs. So sila yung dapat nating alagaan from the Strait of Hormuz to the dining table. It is our obligation to reach out to people who are affected by the crisis.
1: Sa ilalim ng 20 pesos kada kilong bigas na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nakipag-ugnayan ng Clark Development Corporation sa Food Terminal Incorporated o FTI at iba't ibang locator upang magtalaga ng araw at schedule ng distribution para sa kani-kanilang mga empleyado.
8: Congratulations sa Clark Development Corporation for the launching ng programa. We are hoping it will continue until magawa ho natin na mailagay sa mga dining table ng ating mga beneficiaries yung bigas na naipangako ho natin. No?
1: Bawat kwalipikadong beneficiaryo ay maaaring makabili ng hanggang 10 kilo kada transaksyon at insunod sa itinakdang buwan ng allocation. Mahigit 3 dekada na ang kakalipas mula ng itatag ang Clark Development Corporation o CDC. Ngayon, sa 33 taon nito, patuloy ang misyon. Palakasin ang kakayahan ng mga empleyado para matiyak ang tuloy-tuloy na paglago ng Clark.
2: And I hope you seize this opportunity and because we think that we have to upgrade the service. And upgrading the service is upgrading yourself. Because what else can you leave in CDC but the legacy of service?
1: Sa ginanap na service awardee ceremony sa Teatro Sanayon, 81 empleyado ang pinarangalan mula sa 5 taon hanggang 30 taon ng paglilingkod. Kasabay nito, binigyang diin ni Attorney De Venatera ang kahalagahan ng patuloy na pag-angat ng kakayahan ng workforce.
2: So, part of supporting you is really coming up with those programs and increasing your capability and increasing the capability and capacity of Clark Development Corporation.
1: Bukod sa training, may mga programa ring nagbibigay ng academic units para sa mga empleyado. Sa harap ng matinding kompetisyon sa mundo, malinaw ang panawagan. Patuloy na palakasin ang kapasidad at kakayahan.
9: Behind every achievement of CDC are men and women who dedicated years of hard work, professionalism, and service to this institution. The employees we honor today helped build the Clark we now see before us. Through their dedication, they transformed challenges into opportunities and uncertainty into progress. As we look toward the future, with emerging technologies, digital transformation, and rapid global change, may we continue carrying the same spirit of resilience, adaptability, and excellence that brought Clark to where it is today.
1: Sa ilalim ng Republic Act No. 7227, CDC ang nangangasiwa sa Clark Special Economic Zone bilang implementing arm ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Sa kasalukuyan, may higit 1,200 na locators at mahigit 150,000 na manggagawa ang nasa loob ng zone. Mahigit 3 dekada ng paglilingkod, 3 dekada ng pagbabago. At sa Clark, ang pamana ng serbisyo ay patuloy na nagiging puhunan para sa kinabukasan. Mula sa pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan para sa mga komunidad, hanggang sa pagpapatibay ng food security at workforce development sa loob ng Clark Freeport Zone. Patuloy ang mga programa ng pamahalaan, katuwang ang CDC, para sa mas maunlad at maging hawang bagong Pilipinas. Ito po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas ngayon.
10: Magandang balita naman ng very first public hospital sa Clark. Congratulations po at yan ay isa sa mga pinakamahalagang kailangan na ating mga kababayan. Samantala, may mahalagang announcement pa po mula sa Clark Development Corporation para sa ating mga kababayan. Attorney, go ahead.
0: Yes, Joshua. Magkatuwang ang Clark Development Corporation at Department of Tourism Region 3 sa pagdaraos ng Sagala. Dahil nga Mayo, ano? Isang makulay at makasaysayang prosesyon bilang bahagi ng National Heritage Month. Sa May 30 po, alas 5 ng hapon, tatahakin ng prosesyon ang kahabaan ng RC Santos Avenue mula Clark Visitor Center hanggang sa dating pwesto ng Mangantamu. Layunin ng sagala na itampok ang kultura, tradisyon at pamana ng rehiyon. Makikilahok ang mga LGU mula sa Metro Clark Advisory Council at iba't ibang hotels sa loob ng Clark na magpapakita ng kani-kanilang sagala at kasuotan na likha naman ng mga malikhaing fashion designers mula Pampanga at Tarlac.
10: Exciting yan. Bago po tayo magtapos, syempre batiin muna natin ng maligayang kaarawan ang itinuturing na institusyon dito sa PTV. Ang nag-iisang si Tita Elena Empaz. Happy birthday, Tita Elena.
0: Happy birthday po.
10: More birthdays to come. Good health po. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson.
10: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
11: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
14: Mahal ang gamot.
13: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
15: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
13: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
16: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
17: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
13: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
17: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo! Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
14: 1:03 ng hapon.
20: The doctors are in. Ang inyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Webes na tayo, May 21, 2026. Sa ngalan ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan, Ched Oliva po, nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Bago tayo magtuloy, pupusukin muna natin itong isang mainit-init na balita. Mula sa ating kasamang si Lawrence Sanhoco, Department of Justice, ipatutupad ang ICC Warrant of Arrest laban kay Senador Bato de la Rosa.
21: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
22: Ed, ginumpirma nga ni Justice Secretary Frederick Vida na ipatutupad nila sa pamamagitan ng NBI o National Bureau of Investigation ang arrest warrant ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito niya ay kahit walang kumpirmasyon mula sa lokal na korte. Ginawa ni Vida ang pahayag matapos ng ibasura ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order o TRO ng senador. Git ni Vida, ugante na sa bata si de la Rosa at kailangan itong dalhin sa dahig para harapin ang kanyang kaso. Binalaan naman ni Vida Ched ang sinumang magkakanlong o tutulong sa senador at sinabing may consequences o mananagot ang mga ito sa batas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Sanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
14: Report. Maraming salamat, Lawrence Sanhoco. Sa episode po natin na ngayong hapon, meron tayong dalawang opisyal na makakaugnay para alamin ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon para mas mailapit pa sa publiko ang dekalidad na serbisyong medikal. Kahapon, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang oath-taking ng mga bagong halal na national at regional officers ng Provincial Board Members League of the Philippines sa Malacanang. Whole of government approach, isa ito sa binigyan diin ng Pangulong Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang matibay na ugnayan ng national at local government para mas mapalapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan. Binanggit din ng punong ehekutibo ang mga hakbang ng pamahalaan para palakasin ang local governance kabilang ang direktang pagbibigay ng local government support o LGSF sa mga lokal na pamahalaan para mapabilis ang implementasyon ng mga proyektong pangkaunlaran. At hinggil dyan, makakapanayam po natin ang mismong national president ng Provincial Board Members League of the Philippines, walang iba kundi si Honorable Romel Enriquez. Magandang hapon po, President Enriquez. Welcome po dito sa Doctor on Board.
23: Ma'am Chen, magandang hapon po sa inyo pong lahat.
14: Yes, President Enriquez, una po congratulations sa inyo at sa iba pang bagong halal na opisyal ng Provincial Board Members League of the Philippines. And for our viewers and listeners information po, pakibahagi naman po sa amin ang mandato ng Provincial Board Members League of the Philippines.
23: Thank you, Ma'am Chen. Ang Provincial Board Members League of the Philippines ay ang national na organization ng ating pong mga halal na bukal, mga liga, provincial presidents po ng ating pong mga barangay, SK chairman, at ng ating pong mga konsehal. At meron din po tayong mga membro ng mga IPs po, ng mga sectoral representatives po sa ating pong mga probinsya. Ang aming pong mandato sa ating pong liga ng PBMLP, kami po ay gumagawa po ng isang pong consultative forum para po sa ating mga membro, para malaman po natin kung ano po ang mga problema sa ating pong mga probinsya. At kami rin po yung naglilusag po ng ating pong vehicle for policy development. Yung kung para po tayo nagbe-benchmark para po sa mga best practices po na ating pong mga ibang probinsya. At amin din po pinangangalagaan ang capability development po ng aming bawat membro ng mga members po ng PBMLP para po sa isa pong mas magandang pag-aservisyo po sa ating mga publisya.
14: Mm-hmm. Alawak po pala ng mga kasapi ng PBMLP. Pero humigit ko mo lang po, nasa gano'ng karami ang membro ninyo at gano'n rin po kahalaga yung mga papel na ginagampanan ng mga membro nito sa mga programa ng lokal na pamahalaan?
23: Actually, approximately nasa 1,200 ang ating pong mga board members. At ang trabaho po namin bilang mga board member, kami po ang nagpapasa ng mga ordinance at resolution para po sa aming pong probinsya upang magawa po ang mga proyekto po na aming pong mga local chief executives dyan po sa mga probinsya po na aming pong nasasakupan.
14: Mm-hmm. Isa nga po sa nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang talumpati, yung tungkol sa pagpapatibay ng kooperasyon sa pagitan ng lokal at nasyonal. Ang tanong ko po, gaano ba kahalaga yung pagkakaroon ng whole of government approach sa mga programa ng gobyerno at paano po ba nabibinipisyuhan o nagbibinipisyo sa ganitong sistema ang mga kababayan natin?
23: Actually, Ma'am Chen, ang ating pong whole of the government approach ay napakalaking bagay para po maramdaman po ng bawat probinsya na sila po ay kaisa at kasama sa mga proyekto po sa ating pong national government. Kasi po nabanggit nga rin po ng ating pamala Pangulo kahapon ng ating pag-taking ay mas nalalaman po ng ating mga membro sa mga bawat probinsya kung ano po yung angkop ng mga proyekto at programa ang dapat pong ilunsad sa kanilang mga lugar. At ito po ay lubos na makakatulong para atin pong mabilis at epektibong magawa ang mga solusyon sa mga problema ng ating pong mga nasasakutan.
14: Mm-hmm. President Enrique, sa inyo pong lalawigan sa Cavite, kamusta kaya yung paggamit nitong LGSF o Local Government Support Fund?
23: Actually, ma'am, ang rollout po niyan ay nailunsad na po na ating pong mahal pong Governor Aden Gamulya at ni Vice Governor Ramri Villa. Sa aming pong 8 city at 15 munisipyo ay nag-ikot na po ang ating pong mahal na governor para po may pumahagi ang tulong po ng ating pong mahal na pangulo sa ating pong bawat LGU. At may dagdag ko na rin po na sila po ay umikot na rin po para matulungan ang tulong na binigay po ng ating pangulo sa mga sektor po ng transportation at sa aming pong mga mandalaga po sa probinsya ng Cavite.
14: Ayun. So, doon na po ano nagamit itong LGSF dyan sa Cavite din. President Enrique, sa sentro naman po tayo sa usaping pangkalusugan dahil hiniwag din ng Pangulong Marcos Jr. ang PBMLP na palakasin ang kaalaman ng publiko hinggil doon sa mga programang pangkalusugan dahil maraming mga Pilipino ang hindi patid yung mga benepisyo at ayuda na pwede nilang makuha sa pamahalaan. Narito at balikan po muna natin ang naging pahayag ng Pangulo, President Enriquez.
3: The other example that we need your help in local government is sa yung sa healthcare system natin. At marami tayong rina-roll out, pero ang problema, hindi pa alam ng ating mga kababayan na may ganun. Yung, for example, yung zero balance billing, nagugulat ako hanggang ngayon, kasi pala yung sigaw ko na zero balance billing, hanggang ngayon, hindi pa alam ng marami. Yung sa PhilHealth, yung added benefits. May sector ng community, nagbibigay naman tayo ng allowance na every year, 20,000 pesos na free medicine. So, hindi alam ng tao ito. Kasi pumunta pa ako sa hospital, sasabihin sa akin, ay naku, kasi napakamahal ng gamot. Sabi namin, teka, hindi ka dapat nagbabayad ng gamot. So, meron bang ganun? So, dapat di pa ano natin. And all of these funds will go through sa inyo. Sa inyo dadaan lahat ito. So, tiyakin na inyo na mapunta sa tama. Tiyakin na inyo na tama ang pagkagamit. That it is efficiently used. Na walang masyadong wastage.
14: At kaugnay ng direktibang yan ng Pangulo, ang tanong ko po, paano natin ito? Planong ipatupad? Paano natin matutulungan both the national government and the communities to be more informed of the administration's health program, sir?
23: Okay, Ma'am Ched, after po na amin po taking, nag-convene na po ang aming po National Executive Board. At pinag-usapan po namin ang hamon na ibinigay po sa amin ng ating pumahal na Pangulo. At lahat po ng ating po mga regional chairperson at mga national officers ay willing para po ma-disseminate para po sa ating mga mamayan ang programa po ng ating pumahal na Pangulo. So di, Ma'am Ched, yung sa apat na na-mention ni Pangulo, yung isa ng bagay yung naka-focus sa aking attention kasi hindi ko alam na meron pala tayong additional na 20,000 na medical for medicines na binibigay po ang ating po na Pangulo para po matugunan yung mga problema ng ating mga mamayan. So, in a way, ang ating pong PBMLP ay magiging tulay para maipalam po natin sa ating mga membro at ang ating mga membro naman po ang pagbaba po sa ating mga probinsya upang malaman po kung ano po yung mga akmang mga programa ginagawa po ang ating pong mahal na Pangulo para po sa ating mga
14: So, maganda pong pagkakataon na itong nabanggit ninyong 20,000 na yon sa inyo kahapon, no? Ano po, President?
23: Malaking bagay po yan, Ma'am Ched, kasi po, pag meron po kaming session, kami po mga board members every Monday, maraming pong mga constituents po natin ang lumalapit po sa amin. Hindi po nila alam na meron pa rin po tayong pwedeng makunan yung ating mga accredited na gamot center na sa programa po ng PhilHealth na pwede pong kuhanan ng mga libreng gamot po na galing po sa gobyerno.
14: Ayun. Ano-ano po kayong mga gamot ang nakapaloob doon? O yung pong ano po yun? Yung po ba yung mga madalas sa mga maintenance medicine, President?
23: Actually, ma'am, hindi po ako ganun ka-privy doon sa kung ano po yung pinaka lahat po ng mga gamot na available po doon. Pero nakita ko po dun sa aking pong nabasa na yung high blood meds. Actually, ma'am, yung ating pong malaking bagay rin po yung nakita ko po yung sa expanded na coverage po ng PhilHealth regarding po sa cancer, yung sa dialysis, at yung sa ating pong heart surgeries po. Maraming pong mga tao ang hindi po nakakaalam na covered din pala po itong bagay na ito ng PhilHealth para po sa ating mga mamayan.
14: Ayan, ano po, talagang maraming pinapatupad na mga health programs ang ating pamahalaan. At yun nga po, sa mga nabanggit natin mga programa, mapunta naman po tayo doon sa mga paggamutan. Diyan po sa Cavite, ilan na po ba yung mga specialty centers natin na nasa ilalim ng Department of Health?
23: Actually, Ma'am Ched, ang pagkakalam ko po ay isa pa lang ngayon po. Ang credit po ng DOH, yan po ang Southern Tagalog Regional Hospital. Yan po ay nasa lugar po ng Bacoor. Ngunit nung last 2 months ago po ay napasinayaan po ang extension po ng Kawit Kalayaan Hospital dyan po sa Kawit. So yan po ay itaturn over din po sa DOH. Yan po ay sa pagtutulungan po ng ating po national government at ng provincial government po ang pagpapatubo ng hospital po ngayon. At ang case po rin po maidagdag, through the initiative po na aming pong former governor and now SILG John Vic Pimulya at na aming pong governor ngayon, na si Governor Andy Pimulya, magkakaroon na po kami ng PGH po, yan po sa May Carmona. Yan po yung pagkakalam po yung groundbreaking na po last month. At lubos po itong makakatulong po sa ating pulisya ng kapitan.
14: Yun nga po, naalala ko, nabanggit ninyo magkakaroon na ng extension na hospital dyan ang Philippine General Hospital o PGH na malaking tulong po sa ating mga kababayan dyan sa Southern Region. Dahil nga po, alam naman natin na itong PGH ay talagang dinarayo na ating mga kababayan, hindi lamang dito sa National Capital Region kundi maging sa mga nasa probinsya dahil nga po sa mga kakulangan pa po ng mga specialty center. At yun nga po, umaasa nga tayo na itong PGH na ito ay mas marami pa pong matutulungan ng mga kababayan natin at maiabot sa kanila yung dekalidad na healthcare services. Ngayon po, makakaasa kaya yung ating mga kababayan na higit nating palalawakin yung kanilang kaalaman sa mga programa ng pamahalaan at sa tulong ninyo dyan po sa PBMLP na tiyakin ninyong o titiyakin ninyong ipatutupad ito ng tama?
23: Ma'am Chet, actually isa po yan sa mga hamon na ibinigay po sa amin ng ating pumahal na Pangulo na ang lahat po ng mga kondong ibabalasak po sa mga LGUs ay dapat po namin pag-ingatan. At bukod po dyan ay aming pong kailangan ipaalam kung ano po yung mga proyektong ginagawa po na ating po national government. At yan po kami po ay magsisilbing tulay. Ang PBMLP po ay tutulong para malaman po ng bawat mamayan ang mga proyekto po at programang pwede po nilang lapitan para po mag-isa ng problema po nila sa kalapang mga pamumuhay.
14: Mm-hmm. Kasi importante po talaga yung information na dissemination para mapabatid ano sa ating pong mga kababayan, sa publiko, itong pong mahalagang mga programa, particular sa healthcare services ng ating pamahalaan. Panghuli na lang po, President Enriquez, ano po ang inyong mensahe na gustong iwan bago po kayo tuluyang bitawan?
23: Ma'am Chen, una po sa lahat ako po yung

0: samahin ang pagtulong po ng national government at ng provincial government upang matugunan at masolusyonan ang problema ng ating mamamayan. So ma'am, maraming maraming salamat.
1: Maraming maraming salamat din po, President Enriquez, sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin. Ingat po kayo at isang magandang hapon.
0: Magandang hapon po.
1: Yan nga po ang National President ng Provincial Board Members League of the Philippines, si Honorable Romel Enriquez. Magbabalik po tayo at sa ating pagbabalik, meron pa tayong isa makakapanaya. Mga paalala muna.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang bilis ng oras, meron na po tayong 23 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Sa ating pagpapatuloy, ito po muna mga balita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Report mula kay Raquel Bayan na advokasya para sa kapaligiran at responsible tourism na isinusulong ni Guinness World Record holder Lito de Viterbo Jr., kinilala ng Malacanang.
5: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay pugay sa kababayan nating si Lito de Viterbo Jr., ang title holder ng pinakamabilis na nakatawid ng Pilipinas on foot mula Pagudpud, Ilocos Norte patungong Grand Sarangani. Ang titulong ito iginawad ng Guinness World Record matapos makompleto ni Lito ang 147 araw ng paglalakbay. Mainit na tinanggap ni Pangulong Marcos de Viterbo sa courtesy call nito sa Malacanang kasama ang ilang malalapit dito. Ang pulong nila ni Pangulong Marcos hindi lamang basta pagkilala sa nakamit nitong karangalan, bagus ay bilang pagkilala rin sa advokasya nito para sa kapaligiran. Kinilala rin ng Malacanang ang pagsusulong ni Viterbo ng sustainability at responsible tourism sa pamamagitan ng kanyang Leave No Trace mission. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mula naman sa mababang kapulungan ng Kongreso, Congresswoman Leila De Lima iginiit na hindi paghihiganti sa mga Duterte ang kanyang pagiging bahagi ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa balitang yan mula kay Lani Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Itinanggi ni Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na may personal siyang bendeta o paghihiganti sa kanyang pagiging bahagi ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay De Lima, nakabatay ang kanyang papel bilang public prosecutor sa prinsipyo ng katarungan, hustisya at pananagutan. Diin ang mambabatas, hindi niya style ang paghihiganti. Maaalalang ipinaaresto at ipinakita.

0: Kulong si De Lima noong administrasyong Duterte dahil sa mga walang basehang akusasyon hanggang ibinasura ang kanyang mga kaso noong 2024. Narito ang pahayag ni Congresswoman Leila De Lima.
1: Hindi po, I've been doing my job as a member of this house fairly and without any ill will against anyone. Hindi ko po style yan. Hindi po ako yung nag-exhibit ng vendetta. Ang para sa akin lang po, nakatingin lang po ako lagi sa prinsipyo ng katotohanan at pananagutan. Truth, also justice, and accountability.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Dako naman tayo sa area ni Mary Ann Bastasa. 1.5 milyong PUV drivers nakatanggap na ng cash relief assistance ayon sa DSWD.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Chad, mahigit sa 1.5 milyong PUV drivers na nga sa buong bansa ang nakatanggap ng cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa DSWD Forum, sinabi ni Director Edwin Morata na kabilang sa mga benepisyaryo ang mahigit 1 milyong TODA drivers, nasa 111,000 na PUV drive o POJ drivers, 56,000 TNBS drivers, 192,000 delivery riders at nasa 78,000 motorcycle riders. Katumbas na ito ng mahigit 7.6 bilyong pondo mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ayon kay Morata, tinatapos na lang sa ngayon ang special payout para sa mga malalaking transport network companies gaya ng Grab, Lala Move at Angkas. Sa susunod na linggo naman ay sisimula ng special payout para doon sa mga maliliit na TNCs kung saan nasa higit 19,000 pang drivers sa Metro Manila ang target na mabigyan ng ayuda. Maglalabas din anyo sila ng panibagong schedule para naman sa mga JODA at TODA drivers na hindi pa nakakapag-claim ng kanilang cash assistance. Target ng ahensya na makumpleto ang payout para sa lahat ng benepisyaryo sa transport sector bago matapos ang May 30. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Sasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Maraming salamat, RP Metro Reporters.
2: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: At tulad nga ng nasabi ko kanina, meron pa tayong isang makakapanayam. Patungkol pa rin ito sa ginagawa ng ating pamahalaan para mas mapalakas pa ang paghahatid ng medical services sa bawat Pilipino. At habang inaantabayan natin yan, ito paalala muna no, mula sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Dahil nga po ngayong buwan ng Mayo ay observance ng Cervical Cancer Awareness Month. Yan po ay ginagawa taon-taon. At dahil po dyan, ang PhilHealth ay meron pong gustong ipaalala lalo na sa ating mga kababaihan at sa kanilang pamilya. Ayon po sa PhilHealth ay pinalawak nila ang kanilang Zay Benefits Package para makatulong sa mga pasyenteng may cervical cancer lalo na sa gastusin sa gamutan. Sa ilalim ng programang ito ay pwedeng makatanggap ng hanggang 175,000 pesos para sa mas advanced na treatment gaya ng chemo radiation. May 120,000 pesos naman para sa ibang treatment options gaya ng surgery o chemoradiation, depende sa kondisyon ng pasyente. Kasi alam nga po ng PhilHealth na hindi lang pisikal at emosyonal ang pinagdaraanan ng may cervical cancer. Malaki rin ang epekto nito sa gastusin ng pamilya. Kaya layunin ng programang ito na kahit papaano ay mabawasan ang financial burden ng mga Pilipino. Base sa datos ng Philippine Cancer Society, halos 7,900 ang bagong kaso ng cervical cancer ang naitatala sa loob ng isang taon at ang nakakalungkot nga pong isipin na may tinatayang 12 kababaihan ang namamatay araw-araw dahil sa sakit na ito. Kaya bukod sa gamutan ay hinihikayat din ng PhilHealth ang mga miyembro na samantalahin itong yakap program para mas mapadali ang umapadali na makapag-screen, ano, makapagpa-screening tulad ng Pap smear na isang mahalagang test para ma-detect na maaga ang cervical cancer. Kaya nga po ang mensahe ng PhilHealth eh mas maganda pa rin yung maagap na pagpapasuri dahil kapag na-detect eh mas mataas ang tsansa ng pagaling at mas mataas din ang mas magaan din ang gamutan. At kasama nga po yan sa mga pinapalakas na programa ng proyekto patungkol nga po sa usapin ng kalusugan. Okay, sige. Magbabalik uli tayo. Magpapaalala lang ang ating himpilan.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
8: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
6: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
6: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
8: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
6: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
8: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
6: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
10: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Health is wealth.
16: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
17: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
18: Doctors, Doctors on Board.
19: Doctors on Board.
18: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Time check 1:35 ng hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. Ang sabi ko nga kanina, meron pa tayong isang pag-uusapan patungkol pa rin sa ginagawa ng ating pamahalaan para mapalakas pa ang paghahatid ng serbisyong medikal para sa ating lahat. Nitong nakalipas na Biyernes ay pinasinayaan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center o VCMC sa Tuguegarao City, Cagayan para gawing mas abot kaya nga ang dekalidad na serbisyong medikal sa bawat Pilipino. Sabi nga ng Pangulo sa okasyon na iyon ay sana matuto na tayo sa pangyayari noong COVID-19 pandemic. Kung maalala ninyo, napuno noon yung mga ospital sa dami ng mga kaso. At mabuti na nga lang din ay may mga naipatayo ang kanyang ama na si Pangulong Marcos Sr. na mga specialty hospital nung kanyang kapanahunan gaya ng heart center, lung center at kidney center na naging malaking tulong sa demandang pagkaka-ospital. Ngayon, makapanayam natin ang isang opisyal mula sa Department of Health na dati naging medical chief ng VCMC para bisita ito nga pong bagong pasinaya na Brain and Spine Center. Hindi na natin patagalin pa. Makakasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon si Undersecretary Glenn Matthew Bagao. Magandang hapon po, USEC. Welcome dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
20: Yes, magandang hapon po at magandang hapon po sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Isang mainit na hapon sa lahat.
3: Oo nga po, mainit lalo po diyan sa ano, sa inyo pong area. Alam naman po natin talagang pumapalo ano ang matinding heat index. Sige po, diretso na po tayo, USEC. Ano po ba yung kahalagahan ng pagkakaroon nitong specialized center tulad ng Brain and Spine Center sa isang regional hospital gaya ng CVMC para sa mga pasyenteng nasa Northern Luzon?
20: Pinuntaan po ng mismo ang ating Pangulong Marcos noong araw po ng Biyernes para bisitahin po yung bagong na-inaugurate no, na Brain and Spine Center. Kauna-unahan po ito sa buong Northern Luzon. At ito nga po ay bahagi po ng programa ng ating Pangulo at ng ating kalihim sa Secretariat Hermosa na ma-regionalize po ang mga iba't ibang special center sa buong Pilipinas po para sa gayon ay hindi na po kinakailangan no, na magtungo pa para ang mga pasyente natin sa Metro Manila kung saan po nandun ang mga specialty centers po natin. Kaya ito po ay napakalaking bagay po sa ating mga pasyente, lalo-lalo po yung mga nangangailangan ng tulong natin ng ating gobyerno. No? Kaya ngayon ay maaari na pong magsimula ang CVMC or ang Cagayan Valley Medical Center para isagawa po yung mga operasyon kaugnay po sa mga may problema sa utak at saka sa spine po.
3: Mm-hmm. So ngayon po ba ay tumatanggap na agad ng mga pasyente ang inyo pong Brain and Spine Center o nasa soft opening stage pa ito?
20: Hindi po. Actually, after inauguration po, nakita po mismo na ating Pangulo na kompleto na po ang gamit. Hindi na po gamit, hindi po yung ating mga espesyalista ay dati na po silang nandyan at ginagawa na po nila dati itong mga operasyon to, pero ito pong bagong specialty center kasi nahiwalay na po yung sariling building nila. At kung makikita po ninyo yung itsura ng ating Brain and Spine Center, meron na po siyang sariling mga ward, no? At kailangan na ilipat pa yung mga pasyente pagkatapos po ng operasyon dun sa mga ibang ward. Kaya ito po ay isang parang hospital within a hospital po, dahil may sarili na po siyang operating room, exclusive. Ang operating room po exclusive para sa mga operasyon po ng utak at yung kabilang OR naman po, yung kabilang operating room ay exclusive po para sa mga may problema po sa spine.
3: Mm-hmm. So operational na po itong Brain and Spine Center diyan sa CVMC. USEC, apo.
20: Ayun. Tama po kayo dyan, ma'am. At yun nga, sabi ko nga, bago pa lang natapos po yung ating Brain and Spine Center, ay dati na po dyan yung ating mga doctors, specialist na po sa pag-opera ng utak, at saka yung mga orthopedic surgeon po dati na nag-specialize po no, para sa pag-opera po ng spine.
3: Mm-hmm. Ngayon po may sarili ng center. Itong Brain and Spine Center, may mga sarili na po kayong mga doktor na nga po. Ay magdaragdag pa po kaya kayo sa mga darating pa pong mga panahon?
20: Actually po, nung batik po kating Pangulo para mistahin po yung naturang specialty center ay nagkaroon po din po tayo ng groundbreaking no, ng itatayong Heart, Lung and Kidney Transplant Center. Ito po ay napondohan na po ng ating national government at ready na rin po ito for construction. No? So in the future, magkakaroon na rin po ng sariling heart center, lung center, at saka kidney transplant center ang Cagayan Valley Medical Center po.
3: Wow! That's nice to know po. Yusek, ano po, ganun po pala ang mangyayari katagalan dyan sa inyo, sa ano po, CVMC. Sa ano po, ilan po bang palapag itong Brain and Spine Center dyan?
20: Ulit po.
3: Ilang palapag po ang inyo pong gusali na Brain and Spine Center dyan?
20: Yes, actually po, ito yung tatlong palapag po. No? Pero yung unang palapag po, nandiyan din yung isang specialty center natin na tinatawag po natin na acute stroke unit. Na kung saan po ay ito po yung first floor, yung ground floor, ay eksklusibo po para sa mga pasyente na nai-stroke. At yung pangalawang palapag po, nandiyan po yung mismong operating room ng Brain and Spine. At yung pangatlo palapag po ay nandun po yung mga ward po natin.
3: Mm-hmm. Ano naman po yung mga modern equipment na meron dito po sa inyo pong sa facility na ito?
20: Pakiulit po, video mo lang.
3: Opo. Yusek, ano po yung mga kagamitan o mga modern equipment na makikita na dyan sa Brain and Spine Center?
20: Actually po, kung makikita nyo po yung mga gamit po doon sa Brain and Spine Center na yan ay... Sabi ko nga po kanina, ito po yung kauna-unahang medical center na meron pong mga modernong equipment, no? Modernong kagamitan para sa pag-opera po ng utak, modernong kagamitan at para sa mga o-opera po ng spine. At ito nga po ay kinagulat ng ating Pangulo dahil sinabi ko po sa kanya na ito po yung kauna-unahang hospital sa lahat po ng mga binisita kong hospital dito po sa Northern Luzon ay ito po yung CBNC. Ang kauna-unahang nagkaroon po ng mga kagamitan ng moderno para doon sa specialty center na yan po.
3: Mm-hmm. Ibig sabihin po, may kakayahan na rin ang center na magsagawa ng mga mas komplikadong operasyon sa brain and spine na dati ay malalaking ospital lamang dito sa Metro Manila ang nakakagawa?
20: Tama po kayo dyan. Pero po yung kakayahan po ng Cagayan Valley Medical Center pagkipos pag-opera po ng puso ay nagkaroon po kami ng kauna-unahang heart mission no, sa Cagayan Valley Medical Center dahil nung po kami ay nag-imbita ng mga specialist po mula po sa Philippine Heart Center ay nakita po nila ang kakayahan ng ating Cagayan Valley Medical Center para magsagawa po ng mga operasyon para sa may mga problema po sa puso. At doon po sa ginawang mission na yan ay nakagawa po sila ng open heart surgery na siyam na pasyente po na sa tatlong araw din ang mission.
3: Mm-hmm. Ayun. Paano naman po kaya matutulungan ng center itong mga pasyente nangangailangan ng long-term rehabilitation matapos ma-stroke o kaya ma-operan sa spine o magkaroon ng traumatic brain injury o na-damage po yung utak dahil sa aksidente?
20: Yes po, ang CTMC ay alam po naman natin ay isang DOH hospital po yan na nag-implement po ng mga zero balance billing no, para dun sa mga pasyente na nasa basic accommodation at wala po silang binabayaran kahit 5 no. So gastos po lahat ng ating national government ang kanilang pagkaka-opera, ang kanilang pagkaka-hospital po.
3: Mm-hmm. Meron din po kayang coordination ng CVMC Brain and Spine Center sa mga barangay health center o provincial hospital para mas mabilis po yung referral system?
20: Meron po tayong tinatawag, tama po kayo, meron po tayong tinatawag na referral system na kung saan po magmula po sa municipal health officer, sa provincial health officer at sa regional offices po natin ay may coordination po yan para doon sa mga pasyente na dapat po i-refer ay nai-inform po agad ang ating hospital para tanggapin po yung ating mga pasyente na nangangailangan po ng operasyon, no? Kaugnay po dyan sa mga specialty centers po natin.
3: Mm-hmm. May balak din po ba kayang magkaroon ng telemedicine o online consultation services ang center para naman doon sa mga pasyenteng nasa malalayang probinsya ng Region 2 kung saan nga po under itong CVMC?
20: Matagal na po natin implement yung telemedicine. No? Actually, lahat po ng probinsya ng ating region sa Cagayan Valley ay meron na po tayong telemedicine kung saan po ay pwede na rin po sila magpakonsulta through telemedicine at yung mga walang kakayahan po na pumunta po sa CVMC ay maaari na po silang makonsulta ng ating mga espesyalista. No? At yun po nga yung telemedicine. So matagal na po natin implement yung telemedicine.
3: Mm-hmm, ayun. Ano po kaya ang mga aasahan ng mga kababayan natin sa CVMC sa mga serbisyo na ibibigay ng Brain and Spine Center sa darating na 5 taon?
20: Pakiulit po, ma'am.
3: Opo, Yusek, ano po kaya ang aasahan ng ating mga kababayan dyan sa Cagayan Valley at sa Northern Luzon sa mga serbisyo na ibibigay ng Brain and Spine Center ng CVMC sa darating po na 5 taon?
20: Yes, katulad nga po ng sinabi po, no? Ang mga pasyente ay hindi na po nila kailangan magtungo pa sa Metro Manila dahil alam po naman natin ang gastusin ng pagpunta ng Manila at saka yung oras po ng biyahe. No? Alam mo, pagka galing ka ng Cagayan Valley ay kailangan mo pang magbiyahe ng mahigit 10 oras para makarating ng Metro Manila. Ngunit sa pagkakaroon po nitong Brain and Spine Center ngayon dito sa Northern Luzon, particular dito sa Cagayan Valley, ay malaking tipid po sa ating mga pasyente at hindi na po nila kailangan magpagod pa o gumastos pa ng malaki para lumayo pa. No? Dahil nandito na po sa ating region ang nasabing specialty center. At yun na po, handang-handa po ang CVMC sa lahat po ng mga pangangailangan, pangkalusugan ng ating mga kababayan. Ano ang oras po at asahan po din ang dekalidad na serbisyo na ibibigay po natin sa mga pasyente po natin.
3: Mm-hmm. Yusek, you also oversee Northern, Central, and Southern Luzon po. May mga plano na rin kaya sa ibang lugar na sakop nito na gaya ng sa CVMC na ilapit yung ganitong klase ng serbisyo sa mga kababayan natin?
20: Tama po kayo dyan, ma'am. No? Kasi actually, ang pag-iikot ko po sa mga iba't ibang hospital po sa cluster po, particular po Northern, Central, and North Central Zone, at ay may mga hospital na rin po na may mga heart center na, no? May mga iba't ibang specialty centers na wala pa po dun sa mga ibang hospital. Pero ang masasabi ko po, lahat po ng mga BOH hospitals natin dito sa cluster natin ay halos kompleto na po ang kanilang mga special centers, no? Halos lahat po ng mga specialista, hindi lamang po yung struktura nandiyan, kundi mismo yung mga trained doctors natin, mga trained nurses natin ay nandiyan na po na magtatrabaho para doon sa mga special centers na-establish po natin sa mga iba't ibang BOH hospitals po.
3: Mm-hmm. Panghuli na lang po, anong mensahe ang gusto nyo pong iwan sa mga kababayan natin, lalo't pinapalapit na ngayon ng pamahalaan ang specialized healthcare sa tao?
20: Yes, unang-una tayo ay nagpapasalamat po sa ating national government, lalo-lalo po sa ating Pangulong Marcos at ang ating kalihim, Secretary Ted Hermosa, dahil po sa mga iba't ibang programa na binibigay po nila sa ating department, lalo-lalo po sa kalusugan, no? Dahil ito po, meron pa tayong iba't ibang programa na kung saan po ay sinisigurado natin na inalapit na po natin ang serbisyong pangkalusugan sa ating mga kababayan at hindi na po natin sila hindi na po sila kailangan maghirap pa para pagpunta po sa mga specialty centers sa Metro Manila, no? At ito nga po ay patuloy na ginagawa po ng ating national government na tinitingnan po natin mabuti na hanggat maaari po lahat po ng ating BOH hospitals. At ito po yung mga local government hospitals po natin ay tinutulungan na rin po natin sila na magkaroon po ng mga equipment, no, para sa ngayon ay mag-improve na rin po yung mag-improve na po yung servisyo ng ating mga hindi lang BOH hospital kundi po pati ang ating mga local government unit hospitals dahil po sa mga assistance na binibigay po ng ating national government.
3: Maraming salamat po sa oras sa Yusek. Hanggang sa muli, sana hindi po una at huling pagkakataon na makasama namin kayo dito sa programa. Magandang hapon sa inyo.
20: Yes. Maraming salamat din po sa pagkakataon at mabuhay po kayo.
3: Si Undersecretary Glenn Matthew Bagao ng Department of Health. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Okay, 10 minuto bago mag alas 2 ng hapon. At sa punto na ito, narito na ang ating
15: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
3: Libre ang serbisyong pangkalusugan pinalawak sa Pangasinan. Sa detalye mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Tayug.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
19: Report. Ipinagmalaki ni Pangasinan Governor Ramon Gico III ang pagkilala sa lalawigan bilang National Health Champion. Ayon sa gobernador, bunga ito ng malinaw na direksyon ng pamahalaan dahil ang isang lalawigang may sakit ay hindi tunay na uunlad. Upang lalo pang palakasin ang serbisyong medikal, libre na ang pagpapagamot sa 14 na ospital sa probinsya. Isang all-in na programang nakatuon sa buhay ng bawat Pangasinense. Kasabay nito, target ang pagtatayo ng mga karagdagang ospital at ang paglalagay ng makabagong kagamitan gaya ng CT scan at MRI upang mas mapataas ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Naitala rin ang pagtaas ng bilang ng mga pasyente. Mahigit 120,000 inpatients at halos 658,000 outpatients noong nakaraang taon. Patunay ng mas pinalapit na serbisyong medikal sa mga mamamayan. Patuloy ding lumalawak ang G-Consulta program katuwang ang PhilHealth na ngayon na may 3.2 milyong rehistradong benepisyaryo. Umabot sa 1.6 billion pesos ang pondo ng probinsya para sa kalusugan. Dagdag pa ang 1.5 billion pesos mula sa PhilHealth. Pangako ng gobernador hindi pababayaan ang kalusugan ng mga Pangasinense at hindi na nila kailangan lumayo o gumastos ng malaki para lamang magpagamot. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa Mindanao naman, National Commission on Muslim Filipinos nagbibigay ng serbisyong medikal sa mga Muslim Filipino Hajj pilgrims sa Kingdom of Saudi Arabia. May dala na balitang yan si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nagbibigay ng serbisyong medikal ang National Commission on Muslim Filipinos o NCMF, Bureau of Pilgrimage and Endowments sa libo-libong Pilipinong Muslim na kasalukuyang nasa Kingdom of Saudi Arabia upang tuparin ang Hajj. Ayon kay NCMF Medical Team Head Dr. Abdul Nasser Masorong Jr., isang karangalan para sa kanilang medical team na pangalagaan ng kalusugan ng mga Pilipinong Muslim sa kanilang minsan sa buhay na paglalakbay sa Hajj. Binubuo ang team ng mga doctor, nurse at iba pang licensed health professionals na nagbibigay ng medical consultation, first aid, agarang emergency response at referral sa mga ospital sa Saudi Arabia kung kinakailangan. Dagdag ni Masorong, nagkikipag-ugnayan din ng NCMF sa Saudi Arabia Ministry of Health, mga otoridad ng Pilipinas at iba pang partner agencies upang matiyak na ligtas, maalagaan at masuportahan ang mga Muslim Filipino habang tinutupad nila ang Hajj. Samantala, ang Hajj ay ang taunang paglalakbay ng mga kapatid nating Muslim sa Makkah at isa sa limang haligi ng Islam na dapat maisagawa kahit isang beses sa buhay ng sino mang may kakayahang pinansyal at pisikal. Isinasagawa ito tuwing buwan ng Dhul-Hijjah sa Islamic calendar at nagtatapos kasabay ng pagdiriwang ng Eid al-Adha o Pista ng Sakripisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: At mula naman sa Bicol, Yakap Program Caravan, dinala ng PhilHealth sa Daraga, Albay. Si Dayan Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay sa ulat.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Dinala ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth Bicol ang iba't ibang serbisyo sa ilalim ng Yakap Program sa pamamagitan ng isang caravan para sa mga residente ng Daraga, Albay. Katuwang sa nasabing aktibidad, ang local government unit ng Daraga sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office. Naging benepisyaryo sa programa ang iba't ibang sektor sa bayan na nangangailangan ng primary care at outpatient services. Kabilang sa madumalo, ang child development workers, empowerment and reaffirmation of paternal abilities, barangay violence against women, community-based rehabilitation workers, persons with disabilities, solo parents, senior citizens, at mga miyembro ng KALIPI. Binigyang diin ni Daraga Mayor Victor Perete na malaking tulong ang ganitong programa upang mapagaan ang buhay ng mga residente, lalo na sa pagpapadali ng akses sa serbisyong medikal para sa mga nangangailangan. Para sa Radyo Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Wala na po tayong sapat na panahon. Muli, maraming salamat sa ating mga nakapanayam kanina kay Ginoong Romel Enriquez, ang National President ng Provincial Board Members League of the Philippines, at kay Department of Health Undersecretary Glenn Matthew Bagao. At syempre, maraming salamat din sa inyo na sumama sa amin sa kabuuan ng isang oras at sa ating, ganun din sa ating malusog team. Sa ngalan ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan, Ched Olivia po, nag-iwan na isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 2 ng hapon.
24: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
23: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinangunahan ng bawat bayan makikinabang program sa Obando, Bulacan. May ulat si Alvin Baltasar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Unahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang program sa Obando, Bulacan. Sa pamamagitan ng naturang programa ay mabilis na naibababa ng national government ang tulong sa local government, kasama na ang scholarship assistance na idinadaan sa barangay. Sinabi ng Pangulo na sa bawat bayan makikinabang program ay nakikita din ang pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan kung saan ay mabilis na naihahatid ang serbisyo sa mamamayan. Kapag naging magandaan ang resulta ng programa, sinabi ng punong ay kutibo na palalakihin pa nila ang budget para sa susunod na taon. Sa ginawang bawat bayan makikinabang sa Obando, ay nasa halos 2,000 beneficiaries ang nabigyan ng tig sa 10 kilo ng bigas, 11 barangay ang nabigyan ng tig 200,000 pesos at 55 mga estudyante ang nabigyan naman ng presidential scholarship. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
26: Kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan.
25: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Mga usapin kaugnay kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ipinauubayan na ng Philippine National Police sa Department of Justice o DOJ. May live report si Dayan Layar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Yes, sa Omar, muling iginiit ng Philippine National Police o PNP na iginagalang nito ang umiiral na proseso kaugnay ng usapin sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, hahayaan ng PNP ang mga kaukulang ahensya, partikular na ang Department of Justice o DOJ, na magbigay ng opisyal na impormasyon hinggil sa nasabing usapin. Samantala, kaugnay sa paratang na slice ang video na gun-related incident sa Senado na kinasasangkutan ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, sinabi ni Tuanyo na naipasa na sa DOJ ang kabuuan ng ebidensya kabilang ang CCTV footage at iba pang impormasyon. Diyan pa ng PNP matibay ang kanilang paninindigan sa mga ebidensyang inihain at nakabatay ang kanilang aksyon sa facts, evidence at due process. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Magkakanlong kay Senador Ronald Bato de la Rosa, mananagot din sa batas ayon sa Department of Justice. Nagbabalita si DK Sarate.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Nagbabala si Justice Secretary Frederick Bida sa mga magkakanlong o tutulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagtatago. Ayon kay Bida, may tuturing na isang fugitives from justice ang senador na may kinaharap na kaso. sa ating batas at sa batas ng ICC ay may karampatang parusa para sa mga adlang para makamit ang hustisya. Ginagalang naman niya ang lahat ng karapatan ng senador. Iginit ni Justice Secretary Bida na ang gobyerno ay handang tumulong sa mga biktima. Sa ngayon, patay na ang ilan umano sa mga biktima pero gagawin ang pamalaan ng kanilang parte sa paghanap ng hustisya. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Sa ating panghuling balita, Attorney Caroline Cruz itinanggi ang alegasyong pang-aareglo sa kaso ng missing sa Bungeros. Report hatid sa atin ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umalmang si Attorney Caroline Cruz sa paratang na nagsisilbi umano siyang tagapag-arelo ng mga kaanak na missing sa Bungeros. Sa press briefing kahapon sa National Police Commission, nabanggit ang pangalan ni Cruz matapos umanong lapitan ang ilang complainant bilang kinatawan umano ng kampo ng negosyanteng si Atong Ang at hinihikayat na makipag-usap sa mga nakakulong na pulis na sangkot sa kaso. Ayon kay Cruz, ang mga pamilya mismo umano ang lumapit at humiling ng pagpupulong sa kanyang opisina sa Mandaluyong noong Abril 20 at hindi siya ang nag-imbita sa mga ito. Sinabi ng abogado na bilang executive director ng Pitmaster Foundation, layunin lamang niyang makatulong at malaman ang katotohanan sa pagkawala ng 34 na sa Bungero mula 2021 hanggang 2022. Iginit din ni Cruz na naging maayos at magalang ang kanilang pag-uusap at may mga saksi umano na makapagpapatunay sa naging takbo ng pagpupulong. Mariin din niyang itinanggi ang aligasyon siya ang nag-ayos ng mga biyahe at nagbibigay ng buwan ng ayuda para sa ilang complainant sa kaso. Inamin ni Cruz na nagbigay siya ng tig 20,000 piso na tulong pinansyal sa ilang pamilya ngunit nilinaw niyang wala umano itong kapalit o anumang kasunduan. Samantala, sinabi ng ilang kaanak na missing sa Bungeros na 5 na lamang umano mula sa dating 35 pamilya ang patuloy na naninindigan at dumadalo sa mga pagdinig ng kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account.
9: ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.

0: ng hapon.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Ay, ang ating pong panauhin nasa kabilang linya na. Ayan. Ang pangalan po niya ay, gusto ko yung pangalan niya, French. Oo. Hindi po French yung ano, as in talagang French yung kanyang name. Ayan. French Ismael F. Gillian or Gulian. Ayan. Siya po ay isang fresh graduate, college education behind bars program beneficiary ng BJMP sa Bansud. Okay, magandang hapon sa iyo, French.
2: Magandang hapon po, ma'am.
0: Oo. Taga saan? Tama ba yung pronunciation ko ng iyong last name, Gillian?
2: Yes, ma'am, Gillian po.
0: Ah, okay. Saan itong ano, BJMP Bansud?
2: Sa Oriental Mindoro po siya, ma'am. Second district po.
0: Ah, okay. So, siguro ang ano natin muna, no? Kamusta ka? Kailan ka nag-graduate?
2: Ngayon, ma'am, masasabi kong okay na ako kasi na-fulfill ko na yung isang dreams ko, which is yung makagraduate ako. Uh-huh. And I graduated last May 9 po.
0: Ah, nito lang?
2: Yes po, May 9 po with a bachelor's degree of hospitality and management.
0: Aha. So ito ay parang sa HRM, sa mga hotel, ganyan.
2: Yes, ma'am. Specialization po namin is cruise ship and international studies po ng hotel.
0: Aha. Okay. Para doon sa kabatiran ng lahat, no? Hindi na natin syempre ungkatin pa kung ano yung naging kaso mo or ano pa. But anyway, ilang taon mong binuno yung iyong kaso?
2: 2 years and 3 months po, ma'am, and 3 days po.
0: Talagang bilang ni bilang mo, ha? 2 years, yes, 2 years and 3 months, tapos may 2 days pa.
2: And 3 days po.
0: Ah, three. Opo. May 3 days. Okay.
2: Yes po.
0: Ikwento mo nga muna sa amin, gaano kahirap sa loob ng bilangguan?
2: Nung pumasok ko, ma'am, ako sa loob ng bahay kanlungan po kasi yung tawag namin doon. Pumasok po ako sa bahay kanlungan noon, September 9, 2022. Uh-huh. I was 18 years old at that time po. So yung thinking ko noon at yung pag-iisip ko noon ay hindi pa ganun kabiyasa kung ano man yung kung ano yung nararanasan sa loob ng bilangguan. Uh-huh. But nakita ko at nasaksihan at naranasan ko sa loob ng bahay kanlungan na yon na mahirap siya sa una kasi mm-hmm. hindi mo matanggap sa sarili mo na nandun ka. Mm-hmm. But habang tumatagal, ina-accept ko yung araw-araw kong pamumuhay doon dahil sinabi ko sa sarili ko na hindi sapat o hindi dahilan ito para matigil yung pangarap ko. So doon ko po, doon ako nangulit, ma'am, sa aming warden, kay sa mga jail officers na gusto ko pong mag-aral, gusto ko pong matuloy yung pangarap ko makapagtapos ng college.
0: Oo.
2: Kasi nung pumasok ako doon, ma'am, ay kakagraduate ko lang po ng senior high school sa President Justado po.
0: Oh. And gaano kahalaga yung papel ng iyong pamilya, no? Yung mga kapamilya mo na kumbaga parang nandoon, paano kanila sinusuportahan? Syempre hindi naman financially but emotionally and ano yung moral support na binibigay nila.
2: Yes, ma'am. When it comes to financial support naman po, ma'am, nai-provide po rin nila yung pangangailangan ko nung nasa loob ako. Even though ganun minsan ay hikahos din kami sa aming pamumuhay. And meron po kasi ako, ma'am, tatlong naging sponsor sa study ko. And then, meron din po ako sponsor din sa mga ginagamit ko sa loob at mga pangangailangan ko po sa loob.
0: Uh-oh.
2: Bali po yung sponsor ko po nung sa aking study is si Miss Attorney Nicole Hamilya po and mm-mm. yung kanya pong dalawang friends na si Ma'am LB De Guzman and si Ate Che Garcia po. And yung iba pong pangangailangan ko is galing po sa family ko and dun sa iba ko pong friends kasi sila po yung nagbibigay sa akin ng mga iba, like hygiene kits,

0: and yung mga yung pang-araw-araw kong gastusin sa loob po.
1: Kumusta yung pakiramdam mo ngayon na isa ka ng fresh graduate? Talagang fresh na fresh, no? Kasi May 9, nag-graduate ka. And salamat, no? Pinaunlakan mo kami. And kamusta yung pakiramdam mo at ikaw ay naghahanda na ulit na pumasok sa workforce at magsimula ulit ng panibagong chapter ng iyong buhay?
0: Ngayon, ma'am, masaya ako dahil nga nakagraduate ako and panibagong hamon na naman sa akin ay ang paghahanap ng trabaho na maayos at upang mas maayos ko pa yung sarili ko ay hinahanap ko yung talagang the best na work na para sa akin. Pero ngayon, ma'am, ang plano ko po kasi ngayon ay kumukuha po ako ng Penology Officer exam po sa gaganapin po ito sa Cainta Rizal kasi gusto ko maging public servant katulad ng mga naging jail officers na nagbantay sa akin noon at yung mga warden ko, ma'am.
1: So, ano yung naging inspiration mo para ipagpatuloy at tapusin yung pag-aaral mo kahit na sa kabila ng ikaw ay nasa loob ng bilangguan? Or sabi mo nga, bahay kanlungan. Okay.
0: Yes, ma'am. My inspiration, ma'am, to fulfill my studies, syempre, una po ay si God. Dahil naniniwala ko sa kanya na hindi niya ako nilagay doon para ako'y parusahan. Bagkus, tuwirin at ilagay niya ako sa tamang direction. And pangalawa po, yung family ko na always supportive sa lahat ng gagawin ko. And syempre po yung sponsors ko sa pag-aaral kasi ayoko po sila na ma-disappoint.
1: Oo, nabiguin.
0: Kasi binigyan nila ako ng other chance and privilege para makapag-aral. And of course, special thanks to all BGMP staff of Oriental Mindoro for giving the opportunity for me to fulfill this biggest milestone in my life, which is makagraduate ng college po.
1: Okay. So, sa journey mo, no, ano yung pinakamahalagang aral na natutuhan mo tungkol sa second chances at self-improvement while you are inside the bahay kanlungan?
0: Yung second chances po kasi, ma'am, sobrang talagang napaka-importante sa akin dahil nga sa mga nangyari sa akin in the past. Then self-improvement. Kasi ma'am, while inside the bahay kanlungan, masasabi ko talaga na pagpasok ko doon, hindi pa ako ganun. Sobrang immature ko pa, wala pa ako sa tamang pag-iisip. Pero BGMP provides education to para ma... para yung sarili ko at ma-improve ko yung sarili ko to become the better version of myself, ma'am.
1: Oo. Okay. So bilang isang ngayon, naghahanap na ng trabaho, no, kasama ka na or kabilang ka na sa mga job hunter, ano yung klase ng trabaho or industriya na gusto mong pasukin?
0: Actually talaga, ma'am, ang gusto ko talagang pasukin talaga is the government, ma'am. Kasi that's why I am currently nagre-review ako ngayon, ma'am, for Penology Officer Examination. And then, kung hindi ako pala rin makapasa sa POE po, gusto ko pong ituloy yung aking sa course, which is the Hospitality Management po. Gusto ko po in cruise ship or hotel po, ma'am.
1: Ah, okay. Uy, maganda yun. Yes. Malalaki ang kita doon. Lalo na kapag ka yung cruise ship, tapos, di ba, international ang biyahe nyo, malalaki ang kita ron. Ano yung pwede mo naman na ano na maipayo, no? Or sabihin na natin na sa ngayon nag-a-apply ka, syempre. So paano mo pinaghahandaan yung pagharap sa interview, 'di ba? Kumbaga parang ikaw ba ay na-interview na in the first place? Na-interview ka na ba? Nakaranas ka na ng interview? Bukod sa ngayon na ini-interview,
0: yes,
1: kita. Pero I mean, job interview, yan. Oh.
0: Yes, ma'am. Bali na government internship program na po ako sa munisipyo po, ma'am. And I
1: Ah.
0: was assigned as administrative clerk po.
1: And so far,
0: Yes,
1: hindi,
0: ma'am. And
1: kumbaga,
0: pinaghahandam.
1: sige, go ahead. Oo.
0: Yes, ma'am.
1: Hindi, I was,
0: Pinaghahandaan ko po yung pinaghahandaan ko yung pag-a-apply ko at pagharap ko sa interview, ma'am.
1: Oo.
0: Sa pamamagitan ng nanonood kasi ako mang kung paano sila makipag-usap, communicate sa isa't isa, ma'am. Yun lang po.
1: Oo. So, sa interview mo ba, or sabihin natin doon sa naging sabi mo nga na nakapag kahit papaano na interview ka about doon sa admin work, tama, 'di ba? So,
0: Yes, ma'am.
1: natanong ba nila sa iyo like halimbawa, o ba't ka nakulong, mga ganyan?
0: Hindi naman po, ma'am, kasi hindi naman po na ilalagay dahil yung credentials ko naman po at yung mga government ko po naman ay clear naman po at wala po akong kasong nakikita po.
1: Ah, okay. Ah, so kumbaga, hindi ka convicted.
0: No po, ma'am. Naging
1: Ayun.
0: detainee lang po.
1: Oh, okay. So there's a big difference na pag sinabing persons deprived of liberty, kayo yung parang mga nag-iintay sa loob ng bilangguan. Tama ba? Correct me if I'm wrong, ha? Ang understanding ko. Pag sinabi na PDL, ay naghihintay ka sa loob habang yung kaso mo ay umuusad or hanggat hindi
0: Yes,
1: pa,
0: ma'am.
1: okay. So, hindi ka ano, hindi ka convicted pa.
0: Yes po, ma'am.
1: Oo.
0: Dismiss po yung kaso ko, ma'am.
1: Oh, ayun naman pala, dismissed yung kanyang kaso. Okay. So, pero kahit papaano ang hirap pa rin noon eh, 'di ba? Kasi 'di ba kung minsan ganun eh, hindi ko naman inilalahat, no? Pero kung minsan meron yung talagang gusto ka lang perwisyuhin at marami siyang pera, 'di ba? Tapos siguro parang fa-file ng kaso, mga ganun. May ibang mga kwento po na ganun eh, 'di ba? Anyway, ano yung maipapayo mo ngayon dun sa mga tao na dumaranas ng mabigat na pagsubok at nawawala na ng pag-asa sa buhay?
0: Ang may papayo ko, ma'am, is pinuhos ko kasi yung pictures ko and yung aking story just to be the voice to other na nawawala na ng tiwala, ng kumpiyansa, ng sa sarili nila at nawawala na ng pag-asa sa kanilang future. And gusto kong maging isa ako sa testament upang palakasin yung kanilang loob na lumaban. Dahil katulad ko, lumaban lang din ako sa aking buhay. Inangat ko yung sarili ko from the very lowest point of my life. Then, nandito ako ngayon sa inyong harapan just to speak and to be the testament ng pag-asa, ma'am.
1: Oo. Nung during the time na ikaw ay nasa loob ng BJMP, no? Ano yung mga naitulong nila other than of course ito nakapag-aral ka, mga ganyan. Ano yung masasabi mo na mga aral na natutuhan mo from BJMP, no? Nung ikaw ay nasa loob ng ano ng bahay kanlungan at paano nito binago yung pagkatao mo.
0: Ma'am, nung nasa while inside the Bahay Kanlungan, ma'am, I was assigned as event coordinator, trustee. And then ako yung nagsisilbi na ilatag lahat ng programa nila, lahat ng mga events na darating. And then meron silang mga programa like Therapeutic Community Modality Program which aims to teach the person deprived liberty na iayos yung kanilang pamumuhay, kung paano makisalamuha sa ibang tao, paano matuto, paano maging ma mag paano ituwid kung ano yung kamalian mo. And of course, meron din po silang Values Restoration Program na ito po yung para turuan ng magandang asal, ilapit sa Diyos, at meron din po silang mga cooking program para turuan at ma-enhance yung mga kakayanan nyo, ilabas yung kakayanan nyo. And meron po silang partnership with the TASDA. Marami po silang programa na makakatulong sa Person Deprived of Liberty para mailabas yung kanilang skills at maturuan sila sa upang paglabas nila po ay masiayos na yung kanilang pamumuhay, ma'am.
1: Okay, maraming salamat sa iyo, French. Babalikan ka namin ha. Maganda yung kwento mo, and I'm sure, no? Maraming mga nakikinig sa atin ngayon na kahit papaano na-touch and na-inspired sa iyong kwento. So babalikan natin yung iba pang mga katanungan dito syempre yung kwento ng iyong buhay, yung iyong journey, no? At ano sa tingin mo, naging patas ba or nakaranas ka ba ng masasabi ba natin na napatas ang lipunan sa iyo, no? Sa pamamagitan ng ngayon, paghahanap mo ng trabaho. Anyway, babalikan natin ang oras natin, 2:29 ng hapon. Magbabalik po ang One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala.
2: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Juan Trabaho.
15: Juan Trabaho.
14: Kasama si Jamie Quinto.
15: Juan Trabajo.
14: Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: 2:33 ang ating oras. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito pa rin po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738 sa AM, sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At syempre sa Free TV, sa TV Plus Channel 3 at Afford a Box Channels 45-49. At kasama pa rin po natin ang isa sa mga nabenepisyuhan ng programa ng BJMP, ang College Education Behind Bars program, si French Ismael F. Gillian. Ayan, Ismael, kanina no, yung ating mga nabitin na tanong, sa tingin mo gaano kahalaga yung edukasyon at skills training sa pagbibigay ng panibagong direksyon sa buhay mo bilang isang tao, syempre?
0: Ang kalagahan, ma'am, ng education for me is dito tayo hinuhubog at ito ang nagsisilbing sandata natin sa lahat ng ating gustong marating sa buhay. Ika nga po nila na education is the best tool and the best and yung sa skills naman, ma'am, ang kalagahan nito ay ito yung nagbibigay sa atin ng aral upang an aral sa upang makahanap tayo ng magandang trabaho po.
1: Oo, ayan, tama naman. Kasi sa totoo lang ngayon, kumbaga parang talagang kailangan very competitive ka eh, hindi ba? O kailangan talagang bukod sa syempre may right attitude ka, kailangan competitive ka din. Okay, bilang isang tao na syempre ikaw ay nagsisimula mula sa iyong pagkakadapa, and I would say na hindi biro yung pagkakadapa mo, no? Talagang plakda. Okay. So sa ngayon, no, na nagsisimula kang muli, ano yung mga pangarap at goals mo sa sarili mo at sa pamilya mo, let's say for the next 5 years or few years pa, considering na ikaw ay nagbabalak din na pumasok sa government service?
0: Yung pangarap, ang goals ko, ma'am, sa aking sarili is to fulfill pa yung iba ko pang dreams, to achieve yung mga bagay na gusto ko sa buhay. And for my family, I just want to provide for them the best. And yung mga gusto nila ay ma-provide ko din. And may pagaling yung may pagamot yung aking father, kasi ngayon po siya, ma'am, ay parang bedridden na po dahil nga nagkaroon siya ng diabetes and yung paa niya po is naoperahan. And then yung sa sarili ko naman po, gusto ko din pong maoperahan yung aking kamay dahil isa rin po ako bedridden din po ako way back 2021 po.
1: Oh, okay. Okay. Well, sana matupad mo yung mga pangarap mo na yan. Pero kamusta? Ikaw ba ay, kumbaga parang sa kasalukuyan ba, masasabi mo ba na ikaw ay nakikita mong patas naman kahit papano yung pagtrato sa iyo ng lipunan sa mga katulad mo na naging person deprived of liberty?
0: Noong una, ma'am, na ganun nga ang nangyari sa akin, nadala ko sa bahay kanlungan. Hindi naging madali at hindi ko rin naman silang masisisi kung ginudge nila ako ng mga araw na yun. Dahil alam naman natin na hindi lahat ng tao ay perpekto. Bagkus, masasabi ko ngayon na naging patas at naging maayos ang pagtanggap ulit sa akin ng lipunan ng pagbalik ko sa komunidad, ma'am.
1: Oo, tama naman. And again, sabi mo nga, ikaw ay kabilang sa mga PDL or persons deprived of liberty, pero hindi ito nangangahulugan na kumbaga parang may judgment, no? Kumbaga na-dismiss naman pala yung kaso. At yun ang mahalaga. So, ano yung mensahe mo doon sa mga kumpanya na nakikinig ngayon or sa employee, kapwa mo yung empleyado, no? At maging sa mga employer na din tungkol sa pagbibigay ng patas na opportunity sa mga taong katulad mo, no? Na kumbaga parang kahit papaano na parang nahiwalay sa normal na society. Oo.
0: Ang payo ko po sa mga kumpanya, sa mga kapwa ko employee, and sa mga employer na naghahanap ng magtatrabaho sa kanila at dun sa mga employee na naghahanap din ng trabaho, ay maging alam ko na hindi madali ang mag-interview, humanap ng mga maayos na trabahador. Mm-mm. Pero naniniwala ko na kung magiging patas ang lahat, makakahanap tayo ng the best na pasok talaga sa qualification na hinahanap po natin. And alam ko na lahat po tayo na nasa trabaho ay may kanya-kanyang talino at nakapag-aral. Alam nila ang tama at mali. At alam kong lalaban sila ng patas at ibigay nila ng patas sa mga naghahanap ng trabaho.
1: Oh.
0: Naghahanap ng trabaho.
1: Right? I see. Okay. Nako, thank you so much sa'yo, French. Baka may gusto kang pa-shoutout bago ka magpaalam?
0: Yes, ma'am. Ma'am, pwede po ba?
1: Hindi, joke. Sige, oo naman. Oh.
0: I would like to thank this for lahat ng tao po na ito, ma'am. Especially to Jail Chief Inspector Nelmar M. Malimata, Jail Chief Inspector Brian I. Paul Ranyada, to Sir J.O.4 Joey L. Matining, SGO2 Herbert Manibo, to Sir J.O.2 Geoffrey A. Sige, SGO1 Merlita L. Kilia, to J.O.1 Maurice Las Piñas, and a special thanks to the spokesperson po ng Bureau of Jail Management and Penology, Mimaropa, dahil siya po yung naging way para makilala yung at marinig yung story ko po in the public. At to Sir JO3 Geoffrey A. Anglo, and to all BDJ and Bansu District Jail family, maraming salamat po. And of course to my sponsors po sa pag-aaral at paano ako nakagraduate, to Attorney Nicole Familia po, kay Ma'am LB D. Guzman, and kay Ate Che Iyang po, and to my sister Shana Lindilian po, and to my family po. Thank you po.
1: Ayun. Okay, maraming salamat sa iyo. Si French Ismael F. Gillian, siya po ay fresh graduate, and kabilang po siya no sa mga benepisyaryo ng College Education Behind Bars program ng BJMP.
11: Puan Trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Oras natin 2:41 ng hapon. Narito naman ang mga balita natin. Mga proyekto ng pamahalaan kontra baha, mararamdaman ng publiko pagdating ng tag-ulan. Ayon po yan kay Pangulong Marcos. Si Raquel Bayan sa detalye.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Positibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mababawasan na ang mga insidente ng baha na may tatala sa Metro Manila sa oras na pumasok na ang panahon ng tag-ulan. Ito ayon sa Pangulo ay dahil sa kaliwatkanang proyekto at interventions na ginagawa ng gobyerno. Halimbawa dito, ang pinakahuling ininspeksyon ng Pangulo ng drainage improvement sa Araneta Avenue sa Quezon City. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagpapalit ng mga lumang pipes, paglalagay ng pumping stations at desiltation ay bahagi lamang ng mga mas malaking plano ng gobyerno kontra baha. Ginagawa na kasi anyang rekomendasyon ng Project NOAA o ang Nationwide Operational Assessment of Hazard. Inulit rin ng Pangulo na ang OPLAN kontra baha ay hindi lamang sa Metro Manila kung hindi sa buong bansa. Inuuna lamang anyang NCR dahil masyadong highly populated at maraming naapektuhan dito tuwing umuulan at bumabaha. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Buwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Samantala, First Lady Liza Araneta Marcos nanguna sa Love for All program sa Philippine Army Headquarters. Si J. Mark Dagala sa detalye.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Tumanggap ng 11 mobile medical laboratories ng Philippine Army para sa kanilang field units sa buong bansa. Kasabay ito ng isinagawang Lab for All program ng sa Army Headquarters, Fort Bonifacio, Taguig City. pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang turnover ceremony kasama si Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete at ginoong Lance Gokongwei ng Robinson's Land Foundation Incorporated. Nagpasalamat naman si Navarrete sa ipinagkaloob na mobile laboratories sa kanilang hanay na malaki ang may tutulong para suportahan ang pangangailangan medikal ng mga sundalo gayon din ang mga komunidad na kanila magsisilbing
1: yes, Jamar.
18: Patatagin ang kanilang komunidad at ibigay ang angkop na tulong at serbisyo sa mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Jamar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: 2:43 ang ating oras. Samantala, dito naman po tayo sa DSWD, tutulong sa pamilya ng ginang na nasawi habang naghihintay po sa IX payout. Si Marian Bastasa sa detalye.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development sa pamilya ng 55 anyos na ginang na nasawi habang naghihintay sa pagbukas ng payout para sa cash assistance sa Quezon City Hall. Batay sa ulat ng QCPD, bumagsak umano ang biktima at tumama ang ulo sa semento habang nakapila sa recent garden sa loob ng Quezon City Hall compound noong Martes ng umaga. Ayon naman kay DSWD Director Edwin Morata, inaalam na nila ang maaaring maitulong sa pamilya ng biktima habang sasagutin na rin umano ng lokal na pamahalaan ang gasto sa pagpapalibing. Sinabi rin ni Morata na handang tumulong ang DSWD maging sa pamilya ng senior citizen na nasawi matapos naman mahagip ng sasakyan habang nakapila sa benting bigas sa bahay, Visayas Avenue, Quezon City.
21: Ngayon po, sa pagkakaalam ko po na rin siya tapon ng DSWD NCR, ang pamilya, inaalam na po natin yung kung ano pang pangangailangan kasi ang alam ko po talaga ang lokal na pamahalaan po ng funeral assistance ka natin. But for the DSWD in general, we still need to look po ano pang pangangailangan ng pamilya. Sa ngayon po kasi, hindi pa pala namin nakausap ng maayos ang pamilya because they are still, you know, grieving at the same time arranging yung interment ng kanilang family.
20: Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Samantala, Senator Sherwin Gatchalian, iginiit na dapat nang tutukan ng Senado ang kanilang trabaho. Huwag nang magkamustahan. Kumustahan. Ayan. Okay, dito naman tayo sa report ni Nympha Asuncion. Nympha?
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian na pagtuunan na ng pansin ng mga trabaho nila sa Senado matapos ang nangyaring tensyon at kaguluhan itong nakaraang linggo. Ito ang naging tugon ni Gatchalian ang matanong sa posibilidad na siyang itinutulak ng ilan na maging Senate President. Ayon kay Senator Win, panahon nang magtrabaho na sila matapos ang mga naging emosyonal na pangyayari nitong mga nakaraan. Naniniwala rin ang senador na kayang makapagtrabaho ng maayos sa mataas na kapulungan sa kabila ng tila pagkakahati hati-hati ng mga senador ngayon. Anya, bilang senado ay meron naman silang mga common legislative agenda na kahit majority o minority block ay sinusuportahan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Win.
23: Trabaho na muna. Trabaho na muna. To go back to work and naging last week naging emotional, naging frantic, naging maraming tao ang natakot. I think now it's about time to go back to work. Pinag-uusapan niyo will be up and coming impeachment and of course my mga legislative work pa kami na dapat. Let's go back to work na muna, trabaho na muna tayo. Guys, tagal na tayong after mag-reorg ay na-expect ko na may mga committee hearings na.
22: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Samantala, pagtugon naman sa kaso ng online sexual abuse sa mga kabataan kasama sa itituturo o ituturo ng DILG sa mga mananalong barangay at SK officials sa Nobyembre. Si Luisa Erispe sa detalye.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inaasahang kasama na sa ituturo at tatalakay ng Department of Interior and Local Government sa mga bagong uupong barangay at SK officials ang pagtalakay sa mga kaso ng online exploitation and sexual abuse o OSAEC sa mga kabataan. Ayon kay DILG Director Dennis Villasenor, makakatulong ito para mapababa ang kaso ng mga pang-aabuso at pananamantala sa mga kabataan at maturuan din ng mga opisyal ng barangay na mahahalal matapos ang eleksyon tungkol sa mga kaso ng OSAEC. Sa pamamagitan din ito, kahit sa level pa lang ng barangay, alam na ng mga opisyal paano tutugon sa mga ganitong uri ng kaso at mabilis din makakapag-abot ng tulong sa mga biktima. Tiniyak naman ito ng DILG kasabay ng paglulunsad ng National Coordinating Council ng e-learning course para sa Republic Act No. 11930 o Anti-OSAEC Sisaem Law. Maglalabas din sila ng direktiba sa mga kasalukuyan ng mga barangay officials na mag-enroll para sa nasabing e-learning course. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Juan Trabajo, Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. Oras natin, 2:49 ng hapon. Samantala, narito naman po ang Labor Advisory No. 8, Series of 2025. Ito po ay mula sa Department of Labor and Employment. Oo, nung ano pala ito, nung 2025. Pero I think ito ay nakapaskil pa din, no? Sa Department of Labor and Employment Facebook page. Ito po ay Labor Advisory No. 8, Series of 2026. 2025 Annual Establishment Report on Wages. Ayan po, no? Nakapaskil po ngayon sa kasalukuyan ang Labor Advisory ng Department of Labor and Employment. And I quote, no? This is a 2025 Annual Establishment Report on Wages. Pursuant to Article 124 of the Labor Code of the Philippines as amended by Republic Act No. 6727, all private establishments are required to submit an annual report on the verified itemized listing of their labor component, specifying the names of their rank and file employees, including learners, apprentices, and workers with disabilities who were hired under the terms prescribed in the employment contracts and their corresponding salaries and wages. For this purpose, all private establishments are required to register and log in to the 2025 Annual Establishment Report on Wages online portal through aerw.nwpc.dole.gov.ph. The said online portal may also be accessed through a link in the DOLE online compliance portal at https://reports.dole.gov.ph/. The submission of the report is open from 15th May 2026 to 31st of August 2026. The AERW report for calendar year 2025 shall be as of 31st December 2025. Ayan po, no? Para po ito doon sa mga establishmento. Kung matatandaan po ninyo, before, sa mga previous ano po natin, pinag-uusapan natin, no? Dito po sa Juan Trabajo, meron po tayo yung mga tinatawag na mga learners. Iba ho kasi kung minsan yung ano eh, yung bayad sa kanila. Learners, apprentices, 'di ba? Iba pa yung mga empleyado talaga. So mahalaga po ito para doon sa mga establishmento, sa mga kumpanya, no? And I think you should all comply para nang sa ganun makita po kung siguro kung tama yung inyong mga pasweldo sa inyo pong mga empleyado or kung minsan, no? Kung minsan, nako, yung ibang mga kumpanya eh, nanloloko sa kanilang mga empleyado at nanloloko din sa gobyerno. Bakit? Halimbawa, ang i-declare lang nila na kanilang empleyado halimbawa ay 5, yung pala ay meron silang 10. Oh, so niloloko na nila yung government doon, 'di ba? Bakit? Paano nila naloloko? Eh syempre kasi kapag ka ho, halimbawa meron ho kayong mga empleyado, obligado kayong ibigay ang benepisyo ng mga empleyado, yung mandatory benefits mandated by law, no? Kaya wag ho ninyong wag ho kayong papayag na kayo po ay nagtatrabaho na hindi kayo nakalista at hindi nalalaman ng Department of Labor and Employment na kayo pala ay nag-e-exist, no? Doon naman po sa mga kumpanya, maawa naman po kayo doon sa mga kababayan ho natin. Alam nyo, may mga binubuhay na pamilya 'yan, 'di ba? Wag nyo hong pagsamantalahan yung kanilang kahirapan. Okay.
4: Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto.
1: Dito naman po tayo. Syempre pa, ang dami nating ang daming mga natambak dito na mga birthday greetings ngayon pong araw na ito.
5: Happy birthday!
1: Happy, happy birthday kay Herman Salvador, a.k.a. Brad Pitt.
5: Happy birthday!
1: Ayun. Happy, happy birthday, Alien. Alien. At syempre kay Miss Mary Chris Supat, happy happy birthday sa'yo.
5: Happy birthday
1: sa ating pinsan. Ayan, pinsan ng asawa natin to, si Beng Reyes dyan po sa Olongapo.
5: Happy birthday.
1: At syempre ito, kaklasiko ito, parang elementary. Oo, si Roderick Maglunob.
5: Happy birthday.
1: Ayan, Roderick, sa dami ng mga litrato mo, I think meron silang litrato dyan. Ayan, si Roderick Maglunob, sa dami ng FB mo at sa dami ng litrato mo, ayan, bumahatuloy yung yung Facebook notification ko na birthday mo. At syempre, happy birthday sa aming pamangkin, si Gabe Sakdalan.
5: Happy birthday!
1: At kay Sharif Kiram, ayan, at si Jodeline Pagador. Happy happy birthday! At kay Andre Rodes, kay Elsie Maligsa Quinto, at kay Julius Precioso.
5: Happy birthday!
1: Maraming maraming salamat sa ating po mga nakasama sa transmitter at dito po sa studio, sina Engineers Marvin Toledana, Engineer Joy Timidan, Engineer Matet Segovia, at ang atin pong mga executive producers, sina May Vidania and Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kawan trabaho.
4: Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
7: 738
6: sa Capital 104.3.
7: The AM and FM Collab.
6: Collab.
24: FM 2, the capital.

0: Susunod na ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278 Quito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara! Let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
3: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po dito sa Radio Magazine 1278. Ganon din sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mommies. Dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
4: Marinela sa Radio Magazine at The Capital FM.
3: Kasama ng ating executive producer, si Jolimar Acuyong. Ganon din ang ating mga technical engineers mula sa Radio Magazine, sina Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali at sa ating Marulas Transmitter. At para naman sa ating FM technical engineers, nandyan din sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino at Abby May Santos. At paki-like and follow din po kami ano sa lahat ng social media platforms.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: At paki-download na rin po ano ang ating mobile app na PBS Receiver.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radio Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
11: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Tayo po'y may mga panauhin ngayon, ano, ngayong araw na ito. Pag-uusapan namin, eh, syempre po ilang araw na lang, hindi ba? Ilang araw or linggo na lang ay pasukan na, ano? Syempre, abalang-abala ang ating mga mamshi or ang ating mga daddy. At syempre, excited ang ating mga chikiting, ano? Alam naman natin na pag pasukan, syempre gusto ng mga bata bago ang kanilang mga gamit sa school. At ngayon pong hapon na ito, sa pagbabalik eskwela nga, nagbabala po ang grupong Ban Toxics ano, tungkol nga sa ilang school supplies. Hindi naman lahat, ilan lang sa mga ito ano, ang natuklasang may taglay na mapanganib na chemical tulad ng lead at ng cadmium. Kaya sa kanila pong pag-aaral, ano, maaaring magdulot po ito ng seryosong panganib ano, sa kalusugan ng mga bata. At para mas maintindihan nga natin ano, ang usaping ito, eh, makakasama po natin ano, ang ating suki na si Sir Tony Dizon, ang campaigner po ng Ban Toxics ano, para malaman natin kung paano ba mapoprotektahan ang ating mga chikiting. Ano. Magandang hapon, Sir Tony!
12: Magandang hapon, Ma'am Chi Marinela. Magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay dito sa Home Eco Nanay.
3: Ayan, Sir Tony, ano, nabanggit ko, ilang days na lang po ay pasukan na. No? At kayo nga po ay nakapag-ikot-ikot na naman, ano? Dahil alam naman natin, ang dami nang namimili at marami na rin nakabili ano, ng school supplies ng mga chikiting, ano? Dahil nga balik eskwela na. Ano po ba no ang nagtulak sa ban toxics ano na magsagawa nga ng monitoring sa mga school supplies ngayong back to school season na po?
12: Unang-una, Ma'am, si Marinela, kung matatandaan po ninyo ang aming grupo, yung ban toxics, kabilang po doon sa nagsusulong ng ligtas ng mga produktong pambata, kabilang na dyan yung mga laruan. At syempre, dahil nga sa nalalapit na yung pasukan, sinasama na natin maging itong mga school supplies. Bahagi po ito ng aming kampanya na tinatawag namin na Toxic Free School Program, na kung saan sinusubukan natin maisaayos, makaiwas yung ating mga anak sa pagkalantad ng mga iba't ibang mga klase ng mga kemikal sa ikalawang tahanan nila, no? Katulad ng mga paaralan. Kaya po pati ang mga school supplies o mga kagamitang pang-eskwela ng mga bata ay nabibilang po doon sa ating mga sinusuri. Kaya po sa pag-iikot natin, kapansin-pansin na talaga nagsisimula ng mag-display ng mga iba't ibang klase mga bag, mga iba pang mga school supplies, yung ating mga maninida, lalong-lalo na doon sa mga pampublikong pamilihan. At ito rin yung nag-udyok sa atin para suriin itong mga produktong ito. At yun nga po, nakakalungkot dahil nakakita pa rin uli tayo ng mga presence ng mga chemical na ito, lalong-lalo na dito sa mga school supplies. Doon po sa 75 samples o 75 na produkto na ating nabili, sinuri po natin ito at napansin nga po natin yung traces ng lead, cadmium at maging po yung phthalates na kung saan ay very present po ito, Ma'am si Marinela, no, doon sa mga produktong pang-eskwela na ang materyales ay gawa sa plastic. Kaya po, isinapubliko po natin ito para mabigyan po kagad ng paalala, mabigyan ng gabay yung ating mga consumer, yung ating mga magulang, lalong-lalo na may mga mangilan-ngilan na nagsisimulang mamili ng mga produktong ito.
3: At Sir Tony, ano, sa isinagawa niyong monitoring, ano-ano po kaya yung mga school items ano, na nakitaan nitong mataas nga po na antas ng lead, cadmium, at ano nga po yung isa?
12: Phthalates po.
3: Phthalates, oo.
12: Okay. Kung makikita niyo po sa aking screen, ay kabilang po dyan yung mga bag, no? Hindi po natin tinatanggal yung mga bags kasi ito talaga yung parang pinakauna sa listahan pag tayo ay bibili ng school supply. So yung bag, susunod niyan ay yung mga water containers kasi nga alam naman natin, bago magpasokan talagang medyo mainit pa rin yung panahon. At syempre, dahil nga sa pangangailangan din na maibsan yung uhaw ng ating mga anak, ay sinisuguro natin na may daladala silang inumin, lagayan ng inumin. Bukod dito ay nagsuri din tayo ng mga plastic envelopes, no? Napakarami kasi, mm-hmm. Napaka makukulay nitong mga envelopes. Ito po yung may parang hawakan na kung saan pwede pong maraming items yung iyong ilagay. Oo, nagsuri din po tayo ng mga pencils. Dahil nga po yung mga napapabalita na mayroong posibleng presence din ito ng chemical, yung mga erasers medyo kumbaga itinabi po muna natin, Ma'am si Marinela, sa mga susunod na araw pa natin ito susuriin, medyo iniipon-ipon din natin. Kasi kumbaga hindi naman halos lahat talaga ay kaya natin na masuri. Ganun din yung kumbaga second or third batch po natin na susuriin ay yung mga crayons naman, yung mga watercolor at iba pa. So hindi po yan kasama dito po sa first batch na sinuri natin. Mas yung mga evident po na mga school supplies muna na halos nakikita natin dito sa ating pamilihan ang ating pong sinuri.
3: Ayun, ano, kasi alam naman natin talaga yung nakikita natin ano sa screen ngayon na talaga naman tong mga bugs na to eh sobrang makukulay ano, which is yung kasi ang gusto ng mga bata, hindi po ba, nakaka-attract kasi yan eh. Masyadong colorful, alam naman natin yung mga bata eh matuwain po talaga no, lalo may mga cartoon characters na nakasama. So which is yun po ano. At Sir Tony, ito pong mga taglay na mga toxic chemicals na ito, ano po bang epekto nito, no? Lalo sa ating mga chikiting?
12: Pag sinabi po kasi talaga natin na toxic chemical, ibig sabihin talagang may dulot ito na pinsala sa ating kalusugan, lalong-lalo na sa mga bata dahil nga nasa murang edad pa yung ang kanilang pag-iisip, yung nasa learning development pa stage pa po sila. Kaya iniiwasan natin na posibleng maapektuhan sila nitong ganitong mga chemical. Katulad na lang pag pinag-uusapan natin yung lead, Ma'am si Marinella, na kung saan madalas natin talaga ito makita, ay ano to, no? Neurotoxin, ibig sabihin utak po utak. Yung posibleng maapektuhan nito. Sa papanong paraan, una, yung mga kagamitan na ito ay may posibleng mag-chip out, o kaya dahil nga pinturado ito, posibleng pong mabakbak, kumapit po sa kanilang mga kamay, itong mga nabakbak na pintura, at yun po yung pamamaraan para sila ay ma-expose, no? Through ingestion o di kaya inhalation. Ito pong ganito kasi mga pintura, lalong-lalo na over a period of time, ay posible nag-wear and tear po ito, natatanggal, nagiging posibleng parang alikabok ito, at yan, pwede rin ito na masing hot. Sipin na lang po natin, no? Mas matagal yung oras na daladala o hawak-hawak na ating mga anak itong mga school supplies na to. Sa buong isang linggo, halos mas maraming oras ang pinaglalaanan nila ng paggamit nito. Kaya po, mas mataas yung chances na sila ay ma-expose. Ang lead po, halimbawa, ay katulad ng sinabi ko, neurotoxin, utak po yung maapektuhan nito. Bagamat ang mga ganitong klaseng chemical, katulad ng cadmium at saka ng lead, cumulative, no, ang yung magiging exposure nito. Ibig sabihin, the more na na-expose sila, the more na nadadagdag at nadadagdagyan sa kanilang katawan. At once na mataas na yung concentration nito, saka po magti-trigger yung kanya mga simptomas. Katulad ng cadmium, ang cadmium naman po, sabi ng World Health Organization, ay ano, suspected carcinogen. Ibig sabihin, nakaka-cancer po yung dulot na pinsala nito.

0: Tony, ano, sa inyong obserbasyon, bakit po kaya ano, patuloy pa rin na nakakapasok yung mga ganitong klase, ano, ng mga school supply sa kabila po ng meron na pong umiiral ng regulasyon, ano, laban nga sa lead at iba pang toxic substances?
1: Maganda yung tanong mo, Ma'am si Marinela. In fact, yan din yung ating patuloy na kumbaga kinukulit, ipinapaabot sa ating regulatory agencies kung bakit nagpapatuloy yung pagpasok, pagbebenta nitong mga produkto na to despite the fact na meron na nga tayong existing regulation. Dapat po, lalong-lalo na karamihan dito sa nakikita natin ng mga produkto, ay hindi po talaga ito gawa dito sa atin. May mga iba po kasing mga school supplies, makikita at mababasa po natin na ito ay galing sa ibang bansa. So therefore, ibig sabihin, kung ito po ay galing sa ibang bansa at merong nag-angkat, dapat po pagpasok pa lang nito ay sa proseso po o standards na meron tayo dito, dapat po ay dumadaan yan sa pagsusuri ng Food and Drug Administration. At once na yan ay nasuri at pumasa doon sa standards na meron tayo, saka pa lang po yan bibigyan ng pahintulot na ibenta yan dito sa atin. Pero nakakalungkot po, hindi po ganun yung nangyayari. Nakakalusot sa ating mga regulatory agencies at nakikita na po natin kagad dito sa ating mga pamilyahan. Kaya po yan din po yung aming panawagan.
0: At Sir Tony, ano, payo po sa ating mga magulang lalo na, no, na mamimili ng mga gamit ngayon, ano pong tips ang maibibigay nyo, ano, para makaiwas dito sa mga pagbili ng school supplies na nagtataglay nga ng mga toxic chemicals?
1: Nakakatuwa nga, Ma'am si Marinela, minsan may mga nagko-comment sa atin, sinasabihan kami na KJ, kasi sabi nga, minsan lang naman yan bumili yung ating mga parents, yung mga gusto ng ating mga anak ay yun pa yung mga,
0: bawal.
1: Kumbaga medyo mga suspected, no, na may taglay. Kaya nga po, sa totoo lang, ang burden of proof nga po dito, hindi nga po dapat sa nakasalalay doon sa ating mga consumer, kundi bagkos doon sa mga manufacturer. Patunayan nila na safe o non-toxic itong mga produktong ito, lalong-lalo na't mga bata po yung gagamit. Opo. So kaya ang nagiging abiso na lamang natin sa ating mga kababayan o mga parents na bibili, unang-una po, talagang inspectionin po natin, lalong-lalo na yung mga bag, kasi kadalasan po sa mga bag, wala po talagang taglay na etiketa ito. Kung meron man, siguro kakapiraso lang, Ma'am si Marinela. Halimbawa kung saan lang ito galing na bansa, pero walang nakalagay kung sino ba nag-manufacture nito.
0: Sino ba materials, ano?
1: Opo, yung mga impormasyon pa. Sa talaan po kasi ng Food and Drug Administration, sinasabi po doon, may mga ilang pamantayan tayo. Una, dapat po properly labeled siya. Ikalawa po, dapat po may mga ilang impormasyon niya, no, na importante para sa mga magulang. Yung age grading, kailangan din po yun, no, kasi hindi po porke gusto ng ating anak ay pwede bibilihin na kagad natin na pwede sa kanya, ay yun pala ay para pala ito sa medyo may edad na na bata na paggamit, no. Ikatlo po ay kailangan tingnan po natin, kilatisin natin ng maigi yung mga produkto, baka po kasi merong nababakbak na pintura, o di kaya ay medyo luma na ito, inilabas lang muli ng mga tindera, mga hindi ito nabili noong nakaraang taon, kaya ngayon po ay isinasama na lamang nila, no. So kailangan pong tingnan din natin, meron pong tinatawag na SKU number o yung stock number, na kung saan dito po natin malalaman kung bagong gawa po ito o di kaya ay old stock po yung produkto. At syempre, yung pinakahuli po ay mainam po talaga na makapanood tayo, makapakinig tayo, lalong-lalo na sa ganitong mga programa ng Home Eco Nanay, para po mas naiintindihan po natin, nagagabayan tayo, nabibigyan tayo ng impormasyon kung ano po yung mga dapat nating pag-ingatan kung sakali po sa pagbili nitong mga school supplies.
0: Ayun, at sabi nga natin, Sir Tony, ilang days na lang, balik eskwela na, no? Panawagan po, Sir Tony, sa ating mga listeners, viewers, nanay, mga bata, sa ating ibang ahensya, kung paano po natin matutulungan, ano? Kasi alam naman natin, Sir Tony, ang hanap niyang mga yan, yung mura, hindi po ba? So,

0: Tama.
1: Para makakuha ng mura pero safe naman.
0: Tama yan, Ma'am si Marinela. Maunahin ko muna dun sa ating mga regulatory agencies, lalong-lalo na ang Food and Drug Administration at maging ang Department of Trade and Industry. Taon-taon po kasi naglalabas ng tinatawag na gabay sa pamimili ng school supplies ang ating DTI. Mainam po sana mas maaga ito na ilabas para po malaman natin sino-sino ba yung mga registered na mga brands, mga manufacturers na kanilang school supplies na itinitinda, para po yun na lamang po yung hanapin ng ating mga magulang. Bukod po kasi sa presyo, mainam din po sana, sampahan din po natin ito ng iba pang mga hazards or health hazard information para po magabayan sila sa pag-iwas, lalong-lalo na dito sa mga nakalalasong chemical. Sa bahagi po sana ng ating Food and Drug Administration, hinihikayat po natin sila na magsagawa na po kagad ng on-site inspection, tingnan po yung ating mga pamilihan, kumuha po ng mga samples, suriin po nila ito, at kung ito po naman ay pasado at nagko-comply, ay maglabas po sana ng kaukulang abiso, lalong-lalo na kung ito po ay bumagsak doon sa kanilang pagsusuri. At para po sana maiwasan to, Ma'am Chim Marinela, hinihikayat po sana natin yung ating mga iba pang ahensya, lalong-lalo na yung mga nagaangkat ng ganitong klaseng produkto, na mainam po talaga na mabantayan yung ating mga pantalan para maiwasan po na may nakakalusot na ganitong klaseng mga produktong hindi dumadaan sa pagsusuri ng ating mga regulatory agencies. Sa bahagi po ng ating mga parents, consumers, yun nga po, maging maingat tayo. Hindi po porke mura o gusto ng ating anak ay bibili na po kagad natin. Mainam po talaga, magabayan tayo. Basahin po o kaya mag-review muna tayo, mag-research tayo para po alamin natin kung ito bang produkto na ating bibiling school supplies ay kumbaga safe para sa ating mga anak. Yun po yung pinakamahalaga, no? Maging safe po, maging ligtas itong mga produkto ito, dahil po ang gagamit nito ay mismo ang ating mga anak.
1: Nako, Sir Tony, maraming salamat po, no, sa oras at impormasyon na ibinahagi nyo dito sa Radyo Magazine. Ano, malaking tulong po yan sa mga magulang at sa mga bata rin, ano, na maunawaan nila na hindi lahat ng gusto nila maaaring bilhin. Ano, baka ang ilan sa kanilang mga gusto nagtataglay ng toxic chemicals na maapektuhan din sila. No? So maraming salamat po, Sir Tony, at abangan namin yung next batch nyo na susuriin, ano, para malaman pa ng ating mga listeners and viewers, ano, kung ano-ano pa bukod dito sa mga bag, sa mga tumblers, ang nagtataglay ng toxic chemicals. Muli po, nakasama natin si Sir Tony Dizon ng Ban Toxics. Maraming salamat, Sir Tony, at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat, Ma'am Chim Marinela, at mabuhay po ang inyong programang Home Eco Nanay.
2: Wais na misis, diskarteng madinig, usapang may sustansya, Home Eco Nanay.
3: Bes!
4: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
3: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol, ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
3: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
3: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
3: Pasensya ka na, anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
7: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: Pinalakas, pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
10: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
10: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko
10: 738.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
8: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
2: Wais na misis. Diskarteng madinig. Usapang may sustansya. Home e kananay.
1: Tayo po'y nagbabalik ano, sa programang Home Eko Nanay at ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
7: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Tayo po'y may isa pang panauhin. Ano? Nako, napakagaling po ng ating panauhin. Nako, biruin nyo, ano? Siya po ay top 1 sa licensure examination for professional teachers. At hindi lang yun, ha? Makasaysayan, ano, ang kanyang pagiging top kasi nakakuha siya ng 95.80% na itinuturing na pinakamataas daw sa kasaysayan ng LET. Dahil nga, ano, biruin mo, dating 4-piece beneficiary, ngayon top 1. Ah, diba? Isang huwaran, ano, ng sipag, tiyaga, at tagumpay. Kaya aalamin natin lahat ng yan, ano? Makakakwentuhan natin, ano? Si Rachel Ray Recorte. Magandang hapon! Rachel.
11: Hey po. Magandang hapon po.
1: Congratulations sa top 1. At sinira ang kumbaga nagtala ng kasaysayan. Sabi nga nataasan niya yung dati ng highest score, ano? Siya na ngayon ang may hawak ng beat. 'Di ba, Rachel?
11: Yes po, hindi po makapaniwala.
1: Maniwala ka na. diba? Rachel, ano unang pumasok sa isip mo no, nang malaman mong ikaw ang top 1? Biruin mo sa buong bansa, Rachel.
11: Unang-una po talaga na gulat po talaga ako nung nakita ko yung pangalan ko katabi yung number 1 na nasa ibabaw ng listahan. Like, unang-una po talaga shock, disbelief na hindi po ako makapaniwala na nakuha ko po yung highest rating sa exam na ito. And I think if anyone would be in the same position as me, I think they would also feel the same na especially sa high stake na exam, kagaya ng LEPT na on the national level pa, yung makuha yung pinakamataas na marka, sobrang pride and honor po.
1: Paano mo nalaman, ikaw ba ang unang nakakita nito or may tumawag sa iyo? Paano mo inabangan yung paglabas ng result?
11: Nag-check po kami noon sa Facebook and doon po namin clinic yung link. Actually po in-off ko yung notification sa Facebook account ko at saka nung Messenger kasi ayaw ko pong ma-pressure kapag lumabas na yung result saka mag-message na sila na kung ano-ano. So, yung link po yung clinic namin and then dun po namin nalaman na ayun nga po yung resulta.
1: Oo. Sinong kasama mo nung i-click mo yung sa result ng LET, ano? Sinong mga kasama mo? Family mo? Friends mo?
11: Actually, kasama ko po yung classmate ko na by God's grace, top notcher din po.
1: Wow, congratulations talaga, no, Rachel, ano? At bilang dati namang 4-piece, Rachel, ano, paano naka-apekto ang iyong karanasan, ano, sa paghubog ng iyong mga pangarap?
11: I'm from a rural family in Leyte po, no? So growing up, hindi po talaga kami nabiyayaan ng masyadong kasaganaan sa buhay. So I think yung daily experiences po namin, I think those made me more determined to strive harder in life para ma-improve po yung situation po na meron yung pamilya namin. So I think ganoon po yung nangyari para mag-pursige po ako ng mas maigi pa dahil ayoko pong forever na lang kami na ganoon yung pamumuhay. So yun po.
1: Ayun, ano, talagang sipag ang ginawa ni Rachelle. Sabi nga niya, hindi sila binayayaan ng kasaganaan eh. Kaya eto, dinaan niya sa sipag para makamit ang kanyang mga pangarap. Ano? Inaasahan mo ba na talagang papasa ka? O, yun, hindi natin yung top 1 eh. Siyempre, mahirap umasa ka agad ng top 1, hindi ba? Yung papasa, yung makakasama man lang sa top 10, parang ganoon.
11: Actually po, nung fourth year pa lang ako sa college, iname ko na po talaga na mag-top sa board exam. Mm. Pero hindi ko po in-expect na top one. Uh-huh. Yung in-expect ko lang po talaga is yung at least makasabit man lang sa top 8, top 10 para naman maging proud yung family ko, yung university namin, and at least mapaglakad ko man lang si na mama dun sa aisle during yung pinning ceremony, yung outtaking, kasi isa din po yung sa experience na gusto kong maranasan nila sa buhay nila po.
1: Oo. At ano naman, ano, syempre, yung ating mga kukuha ng mga exams, ano, ano ba ang ginawa ni Rachelle na paghahanda, ano, para dito sa LETA exams na ito, ano? Merong magkakaibang ginawa si Rachelle? May mga, ano ba yan? Anong tawag dito? Orasyon? Mga ganon?
11: Siguro po, hindi ko po masasabi na may ginawa talaga akong special o yung rare, unique. Siguro po, just like any other takers who took the LET exam po, I did my part to study, invested in a good review center, and most especially po, I took all the lessons we had in our undergraduate as a foundation sa paghahanda sa LET. So, hindi ko po hinayaan na yung mga lessons po na na-discuss namin during college is hanggang doon lang po sa exam. So, as much as possible, ginawa ko po siyang foundation, niretain ko po yung mga napag-aralan ko para pagdating sa review, matawag na lang talaga siyang review in a sense kasi tinawag na siyang review kasi napag-aralan nyo na yan. Reinforcement na lang po. And another thing I did po is I learned to manage my emotions po, my anxiety. So may sinasabi nga sila during LET daw po yung first enemy mo. And I mean, yung pinakaunang kalaban mo at ang pinakaunang karamay mo ay yung sarili mo. So kalaban in a sense na ikaw rin yung lalaban sa sarili mong takot, sa sarili mong mga pangangamba, sa sarili mong anxiety. Pero sino pa bang ibang tao ang magbubuhat sa sarili mo kundi ikaw lang rin naman. So, I invested po in proper emotional management and also proper rest kasi ganun nga po, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa future. So, what we can do now is to manage what we can. Yung mga bagay na makokontrol natin. So, yun po.
1: Ayun, ang ganda naman nun, ano. Talagang sabi nga, sino ba tutulong sa'yo, ano, kundi yung sarili mo, unang-una, ano. At Miss Rachelle, ano, syempre, sabi nga natin, sabi mo kanina, hindi kayo binayayaan ng kasaganaan, ano. Noong panahon na ikay nag-aaral hanggang sa ikaw ay magre-review na, ano, ano yung mga kinaharap mong mga challenges at paano mo naman to nilampasan, ano?
11: So, una-una po talagang challenge na kaharap ko pa is yung financial challenges po kasi nga, ayun, limited lang po yung financial capacity ng family namin. So, nung nag-review ako, kailangan talaga ng ng pera para sa pang-araw-araw na expenses dun sa review center namin kasi malayo yung review center namin sa mula sa bahay namin. So, kailangan namin mag-board, kailangan ng panggastos para sa pang-araw-araw na pagkain. So, yun po. At saka minsan, parang nafe-feel ko na lang na nakakahiya, parang nakakagilty na manghingi ng ano ng pera kasi nga ganito na po yung graduate ka na nga and then manghingi ka pa ng pera. So parang ganun po, na guilt, nafe-feel ko po yun. And kagaya po ng sinabi ko kanina, biggest challenge din po yung personal, especially yung mental at saka yung physical well-being po. Kasi nga, talit, hindi lang naman china-challenge nun yung mental capacity mo, kung gaano ka kagaling sumagot, kundi china-challenge din ng let yung consistency mo, yung perseverance mo, kung kaya mo bang magtagal na magsagot, kaya mo bang tiisin yung hirap ng pagre-review. So, yun po.
1: At bilang future educator, ano, Miss Rachelle, anong klaseng guro ang nais mong maging?
11: Naniniwala po ako na yung edukasyon po is it's like another form of nation building po. Yung education, tayo po yung humahasa sa future ng ating bansa, which is yung mga kabataan. So gusto ko po na, so pinapangarap ko po, isa po sa mga vision ko bilang isang future educator ay maging isang guro na kayang magbigay kontribusyon sa mga kabataan na hindi lamang sila matututo sa mga araling sa paaralan, kundi matuto po sila sa mas bigger na aralin na magagamit nila sa buhay, maging mapagmatsyag, maging marunong silang marunong sila makipagkapwa-tao, at saka ma-apply po nila yung mga na-learn nila hindi lamang sa exam kundi pati na rin po sa pang-araw-araw na buhay, kumbaga contextual learning, relevant learning po.
1: Ayun, ano. At sabi nga, hindi ba, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, bilang isa sa kabataan, si Rachelle, eh, no? Bata pa si Rachelle. So, ayan, gusto niya hindi lang context, ano, matuto ang mga bata, kundi magamit ito sa pang-araw-araw na buhay, ano. At, Rachelle, ano, ano kayang maipapayo mo, ano, sa mga kabataan na nangangarap din, ano, na makatapos sa kabila ng mga pinagdaraan ng mga pagsubok sa buhay, makapasa, ayan, sa board. At, ay bago pala yon, ano, bago yung payo. Tanong ko lang sa iyo, anong plano mo ngayon sa buhay, ano, sa sarili mo, sa family mo?
11: Sa ngayon po, gusto ko pong tuparin kasi nga nakuha ko na po yung lisensya ko, yung pagiging licensed professional teacher. So kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto ko pong mag-contribute sa educational system po ng Pilipinas, kaya gusto ko pong magturo. And kung magkaroon na po ng sapat na kakayahan in terms of financial, gusto ko rin pong mapalawig pa ang aking kaalaman at mag-pursue ng graduate studies po.
1: Ayun. At ayan, yung panghuling tanong ko sa'yo, no? Or hingang kita ng mensahe, no? Para sa mga kabataan na nangangarap na katulad mo na dumaan sa mga pagsubok sa buhay, anong maipapayo mo sa kanila? Ganon din, hindi lang sa mga kabataan, ganon din sa kanilang mga magulang na umaasa, no? Na mapagtatapos nila yung kanilang mga anak.
11: Ang payo ko lang po is, kung may pangarap ka po, may dahilan kung bakit naitanim sa puso mo yung pangarap na yan. Kasi alam po ng Panginoon na may kakayahan ka po na matupad o ma-realize yung pangarap mo. So, padayon lang po, keep fighting on your dreams at hindi hadlang ang kahit anumang circumstances na meron kayo ngayon. Marami pong mga programa na kayang magbigay support tapos inyo, kagaya ng sa akin nung nag-aaral pa ako, nakakuha po ako ng assistance mula sa 4PIS and also scholarship din po mula sa CHED. So malaking tulong din po iyon. So hindi po kayo nag-iisa, marami pong tulong na maaring maibigay sa inyo. And kung may mga failures man po kayo na ma-encounter at the very first steps that you take, don't take it as a step back po, kasi failures, they're there to teach us a lesson and they're there to make us stronger. So ayun lang po, keep fighting for your dreams and palaging huwag mawala ng pag-asa.
1: Ayun, huwag mawala ng pag-asa. Sabi nga, habang buhay, nabubuhay, may pag-asa. At Ms. Rachel, kung may pasasalamatan ka, gustong batiin, go ahead.
11: Una ko mong gustong pasalamatan is yung family ko po, Family Ricorte, kung nakikinig man kayo ngayon dyan sa Inupakan later. Kung may mga nakikinig mo po na Inupak noon, hello po sa mga kababayan ko dyan. And also po sa Visayas State University, hi po sa mga Viscant na maaring maaring nanonood o nakikinig sa programa na ito. And I think yun lang po. Thank you po.
1: Ayun, maraming salamat muli kay Rachel Ray Recorte. Nako, congratulations. At sana maabot mo pa ang iyong mga pangarap. Maraming salamat sa iyong ishinare dito sa Radyo Magazine sa programang Home Eco Nanay. Sana maraming kabataan ang na-inspire sa iyong storya. Maraming salamat!
11: Maraming salamat din po.
1: Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Eco Nanay.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
15: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
16: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
4: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
5: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
4: Samantala, babatiin po muna natin ang ating mga regular listeners and viewers. Ano? Sa pangungunayan ni Shankal Flores. Good day, Momshi Marinela. Sa pagdiriwang ng birthday, di kailangang gumastos ng marami para maging bongga ang celebration dahil lahat tayo ay hindi mayaman sa simula. Bagkos, ang kalusugan ay tunay na kayamanan. Thank you and God bless. Pero, anong sasabihin natin, Sam? Dapat may pansit para pampahaba ng buhay. Hindi naman na magastos ang pansit, eh, 'di ba? Simpleng pansit, pampahaba ng buhay. Yan hindi yan nawawala no sa mga birthdays. Joke lang siya. Ganun din kay Romel Livid. Blessed afternoon pong muli. Hanggang weekend po, Ma'am Shi Marinela, sa mga guests at sa ating lahat. At nandyan din syempre ang aking ating nenet at kuyang Andy ng San Miguel ng Gabby's Diner sa San Jose, San Miguel, Bulacan. At syempre nandyan din si Myla de Guzman. Ano, marami na bang customer ang diners, Gabby's Diner? Baka may bonus na kayo kay Madam Cecil at kay Boss Edwin. Oh, 'di ba nakakailang araw pa lang, soft opening pa lang, lalo na pag grand opening 'yan. Invited lahat. Sa May 30 'yan. Grand opening ng Gabby's Diner. Makakatikim kayo ng kahapon, parang ang sasarap ng luto nyo, ha? Menudo, bopis, chicken cordon bleu, ano yun, lengua, pares, at ay dinuguan, o diba? At marami pang iba. Samantala, ang recipe ni Nanay ngayong araw na ito ay lumpiang hubad. Ang mga sangkap po na gagamitin natin, ito para sa sauce. Garlic, bawang na chinap, ano? Oyster sauce, tubig, peanut butter, at cornstarch. Yung cornstarch, syempre, lulusawin natin yan, tutunawin natin yan sa tubig. Ah. Para naman dun sa lumpia na mismo. Ano? Sauce yung una natin. Eh. Ito para sa lumpia, ang mga gagamitin natin, mantika, bawang, sibuyas, sayote, carrots, kamote, singkamas, bagyo beans, black pepper na durog, at syempre peanut butter. Or peanuts, roasted lang siya, no? Crush. So, ang paraan po ng paggawa nitong lumpiang hubad. Unahin natin yung sa sauce, ha? Sa isang kawali, pagsamasamahin po natin yung bawang, oyster sauce, tubig, peanut butter, at saka yung tinunaw na cornstarch. Pakuluan natin to ng mga 5 minutes. Pag nakita natin na malapot na, kumukulo na, iset aside po muna natin yan. At gagawin naman natin ang ating lumpiang hubad. Sa isang pan din, mag-iinit tayo ng mantika. Igigisa natin yung bawang, sibuyas, sayote, kamote, carrots, singkamas, bagyo beans. Lalagyan na natin ng pamintang durog at hahayaan natin siyang maluto. Ano? Lalagyan natin ng konting tubig yan. Hayaan natin maluto ng mga 10 minutes. Or tingnan nyo, no? Kapag sa tingin nyo luto na yung gulay, huwag nyo masyadong i-overcook. Kasi hindi yan masarap. Malabsa. So, pagka tingin nyo luto na, pwede na pong hanguin, ano? At iserve na natin ito kasama nung sauce. Yung ating lumpiang hubad. Kaya siya tinawag na lumpiang hubad, eh wala kasi siyang lumpia wrapper. Hindi siya binalot doon. Ngayon, kung meron naman kayong lumpia wrapper, pwede niyong ibalot. Hindi na siya lumpiang hubad. Lumpiang sariwa na ang tawag sa kanya. So, pagsasamahin niyo na yan, pag hinanda niyo, no? Nako, eh. Ano pang inaantay niyo? Eh di, kainan na! At sa pamamagitan po ng recipe ni nanay na lumpiang hubad na pagka kayo'y na nasuya na, pwede niyong ibalot. Ano? Mas maganda pag nakabalot. Kahit hindi ko kinakain. Pero mas maganda, no? Para maiba lang. Pagka nagsawa na kayo ng walang balot, ibalot niyo naman siya. So, ang lumpiang hubad ni nanay. At sa pamamagitan niyan, tayo po'y magpapasalamat na, no, sa mga naging panauhin natin. Sina Sir Tony Dison ng Band Toxics. Ayan. Ingat sa mga pagbili ng school supplies, ha? Ganun din, ano, congratulations kay Miss Rachelle Ray. Anong apelido ni Rachelle? Baka ako magkamali, eh. Recorte. Ayan, ang top 1 ng LET at LEPT, L-E-P-T, passer, ano? Sinira niya ang, kumbaga, eh, hawak niya ang bit, ano? Hawak na niya kasi siya na yung, sinira niya yung, kumbaga, kasaysayan ng top, eh, pinalitan na niya. 95.80%. Ang galing naman, ano? Sana all. Ganun din, ano, sa mga listeners and viewers, sa ating executive producer, kay Jollymar Acuyong, ganun din sa ating mga technical engineers, kena Julius, Sam, Marichol, Rona, Camille, dyan sa ating Marulas Transmitter, sa ating FM, kena Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, at Abby May. Maraming salamat po. At magkarinigan po tayo muli, ano? Ay, sa Monday na pala. Kasi bukas ang Golden, ano nga yun? Ang senior citizen po natin. At ako po, dito po, nakinig kayo, no? Sa Radyo Magazine 1278. Ganun din sa Capital 104.3. Sa programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
5: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Mas pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko Radyo.
7: Ito ang Radio Magazine.
8: Radio Magazine
7: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM collab.
8: Collab.
9: FM 2, The Capital.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: Nila whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Ang oras po natin, 8 minuto makalipas, alas 4.
8: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
9: Mark in.
8: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
9: Mark out.
8: Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: To identify the most needy in each community, we need you. We should now view the national government and the local government as working together as one. Pagtibayin natin ang cooperation, ang koordinasyon ng local at saka national, at yan ang talagang magkaka-synergy na mararamdaman ng tao kagad.
7: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lokal na mga opisyal na direktang pakikinabangan ng kanilang mga nasasakupan ang mga programa ng pamahalaan, partikular na ng mga nasa vulnerable sector. Una ng pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng mga bagong halal na national officers ng provincial board members ng League of the Philippines o PBMLP. Sinabi ng Pangulo Marcos sa kailangan ng mas malakas na koordinasyon ng national at local governments para matugunan ang gap sa mga komunidad at mapag-isa ang social development efforts.
9: Mark out.
7: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Huwebes, ika-21 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Uli, sumasa inyo po ang palatuntun ng Mark in, Mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntun ng hitik sa mga balitang dapat ninyo malaman. Mga balitang sumasalamin naman sa ating lipunan. Paksa po natin ngayon, ha. Ito pong sabi nga sa kabila ng ingay politika, dito lalo na yung ating sinusundang Senate serye. Alam niyo yung Senate serye? 'Di ba? Yung mga drama diyan sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. Pasensya na ho sa mga senador. Pero madadrama ho yung ilan sa inyo, eh. Oo. Sa dinami-dami ho ng sa kabila po ng sabi nga acting workshop dyan sa Senado. Teka ho muna, baka may nakakalimutan ho tayo sapagkat ang China nagpalabas na naman ng panibagong naratibo. Nagpalabas ho kasi ng litrato ang Chinese Embassy sa Pilipinas. At kung saan nakatayo ho yung kanilang mga tauhan at may mga barko pa ho sa likod nila na nakatayo ho doon sa Sandy Cay. Yung Sunday kay mga kababayan, isa ho ito sa mga bahurang nakapalibot po sa Pag-asa Island na sakop po ng lalawigan ng Palawan. Yan po sa Kalayaan Island Group. Tumayo ang mga ito doon sa isa sa mga feature ho ng Pag-asa, yung to Sunday kay nga kung tawagin. At doon eh kanilang ibinuladlad yun nung kanilang watawat doon. At hayagan na sinasabi nga eh kanilang inaangkin ang Pag-asa Island at ang Lawak Island na bahagi daw ng indisputable sovereignty ng China. Kundi ba naman magaling managinip tong mga to. Eh napakalinaw naman ho na nasa ilalim po ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas na napagtagumpayan na sa kasong isinampa laban sa China dyan sa The Hague, Netherlands. Ito pong International Permanent Court of Arbitration, International Tribunal na po ito, mga kababayan. Pero sa kabila po nito na hindi nila pagkilala doon sa naipanalo ng Arbitral Award ng Pilipinas, eh tahasan, hayagan at talagang lantaran kung kanilang bastusin ang mga Pilipino pagdating dito sa West Philippine Sea, mga kababayan. Sapagkat eto ho, dapat talaga yung watawat ng Pilipinas doon na winagayway, dapat tinarak na talaga doon eh. Ama naman takin yun talaga, nagpunta pa sila doon para lang iwagayway yung kanilang watawat doon. Kundi pa naman talaga na napaka... Naku naman talaga. Oo. Kaya yan ho ang ating ano ha, yan po ang ating tatalakayin mamaya. Sapagkat na... Una na ho nagsalita rito ang Department of National Defense. At kanila hong hayagan tinuligsa naman ay ito pong gawi. Ito pong pahayag ng Chinese Defense Ministry. Doon sa kanya naging...

0: napay, marapat lamang, no? Eh, sabi nga, wag tayong masyadong focus sa goal. Oo, wag tayong masyadong focus sa goal na matapos yung Senate serie. Ang bagamat sabi nga, hindi ko naman sa sinasabi na wag nating pakialaman ang ating mga pangloob na issue rito. Pero, wag din nating kakaligtaan na meron no tayong soberanya na pinangangalagaan, karapatan na pinagtatanggol, lalo na ho dyan sa West Philippine Sea. Kaya dito ang ating tatalakayan sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. At ito po ang inyong palatuntunan.
1: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Pero bago po yan, atin po munang alamin ang malalaki mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos binisita ni Japanese Ambassador Kazuya bago ang state visit ni Pangulong Marcos sa Japan sa susunod na linggo. Department of Justice nag-apply na ng red notice sa Interpol laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang warrant daw i-enforce na. Inatasan na po ang PNP at ang NBI na i-enforce na. Maging ang Bureau of Immigration, mga kababayan, naka-alerto na rin sa posibleng paglabas, pagpuslit ng pina-arestong senador. Personal Economic Relief Allowance o pera ng government employees na isitaas daw po sa 9,000 piso kada buwan ng isang mambabatas. Department of Interior and Local Government susunod naman sa direktiba ng Department of Justice kaugnay sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Buong puwersa ng PNP nakahandang arestuhin ang senador. Pangulong Marcos, pinangunahan naman po ang bawat bayan makikinabang program dyan po sa Obando sa Bulacan. Lingap program, target na mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan lalo na sa mahihirap at vulnerable sector. Yung pong net service contracting program para sa mga nasa sektor ng transportasyon na apektado po ng pagmahal na presyo ng mga produktong petrolyo. Matatapos na po bukas yan. Samantala, BARMM isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding init ng panahon at global oil crisis. Iba pang flood-prone areas, bibigyan prioridad naman ng pamahalaan sa ilalim ng upland kontra baha.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Sa iba pang silip sa mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes. Sa oras na 18:30 makalipas ang alas 4 ng hapon, nasa 11 barangay sa Obando, Bulacan na nakinabang o sa bawat bayan makikinabang program na pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Tig 200,000 pisong tulong pinansyal ang ibinigay sa mga barangay sa ilalim po ng Social Civil Projects Fund. Binigyan din po ng 20,000 piso na educational assistance ang 55 residential scholars. Habang may pinaabot din pong libreng bigas para sa mga benepisyaryo. Bahagi po ang programa na malawak ang pagsisikap ng pamahalaan na palakasin po ang food security at edukasyon sa mga komunidad.
1: Mark in, mark out.
0: Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay pugay sa mga kababayan natin, sa kababayan natin si Claro Lito de Viterbo Jr. Siya ang may hawak ng titulo na pinakamabilis na nakatawid ng Pilipinas on foot

0: Ah, paglalakad lang po yan, ha? Mula sa pagod po de Locos Norte hanggang sa Glan Sarangani. Ba? Ang titulong ito ay ginawad po ng Guinness World Records matapos sumakompleto nilito ang 147 araw na paglalakbay. Mainit na tinanggap ni Pangulo Marcos si Viterbo sa courtesy call nito sa Malacanang kasama ang ilang malalapit dito. Sa pulong ni na Pangulo Marcos, hindi lang basta pagkilala ang nakamit itong karangalan, bagkus ay bilang pagkilala na rin sa kanyang advokasya para sa kapaligiran at kalikasan. Kinilala rin ng Malacanang ang pagsusulong ni Viterbo ng sustainability at responsible tourism sa pamagitan po ng Leave No Trace mission nito.
1: Mark in, mark out.
0: Isinailalim sa state of calamity ang Bangsa Moro Autonomous Region ng Muslim Mindanao dahil sa epekto po ng matinding init at global oil crisis. Sa ayon nito sa nilagdaang Proclamation No. 2 ni BARMM Interim Chief Minister Abdurraluf Macacacua na may petsang Mayo 14, subalit inilabas lamang nito Martes. Ayon po kay Macacacua, sa pamagitan ng deklarasyon ay mapapabilis na ang rescue, recovery, relief at rehabilitation efforts ng pamahalaan at pribadong sektor sa mga apektadong residente. Inatasan naman ng opisyal ang kakulang ministries, offices at agencies na patuloy po na ipatupad ang disaster response para ibsan ang epekto ng dry spell at global oil crisis sa rehiyon.
1: Mark in, mark out.
0: Aarangkada na rin ang special payout ng cash relief assistance para sa Angkas rider sa Metro Manila na hindi pa nakatatanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development. Batay sa abiso, magkakaroon po ng special payout sa Sabado at Linggo sa Palacio de Manila para ito sa mga rider na kasama sa unang batch ng beneficyaryo. Kaugnay niya, pinalalahanan po ang mga beneficyaryo na sumunod sa kanilang assigned schedule upang maiwasan po ang mahabang pila at paghihintay. Maaari namang i-check ng mga rider ang kanilang assigned schedule gamit ang kanilang biker ID number sa payout portal ng Angkas.
1: Mark in, mark out.
0: Dumipensa naman ang Philippine National Police sa naging akusasyon ng suspendido Sergeant at Arms ng Senado na si Retired Major General Mau Aplasca. Na-splice umano ang nilabas nilang CCTV footage ng Senado. Kaugnay ito sa imbisigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa nangyaring pamamaril sa Senado noong Mayo at 13. Sa isang pahayag ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr. na naka-timestamp at direkta sa source sa mga footage na hawak ng mga polis. Depensa ito ng PNP Chief para sa mga imbisigador na nag-ubos ng oras at kakayahan upang makalap ang mga ebidensyang ipinasa sa Department of Justice. Nagresulta ito sa rekomendasyon ng CIDG na sampahan ng reklamo si Aplasca at dalawa pang tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA na lumabag umanod sa Rules of Engagement sa paggamit ng baril. Tiniyak naman ni Nartate sa nananatiling bukas ang PNP sa mga Independent Expert Validation at Technical Review para mapanatili ang tiwala ng publiko sa nagpapatuloy na imbestigasyon.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:08 AM.
0: Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: 23 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang Listen, Lock, and Leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
6: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
5: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
7: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
5: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
8: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
5: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
7: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
5: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
7: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
5: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: good news.
14: Yay!
11: Good vibes. I-mark in muna yan.
15: Fake news.
16: Fake news.
15: Disinformation.
16: Disinformation.

0: Alas 4:30 na po ng hapon, mga kababayan. Kanina nga ho, ginulanta nga ho tayo sapagkat ang mismong Department of Justice po ang nagsabi na maaari na raw pong arestuhin itong si Senador Ronald Bato de la Rosa. May kaugnayan po yan dun sa arrest warrant po na inilabas ng International Criminal Court laban ho dyan sa senador dahil dun sa crimes against humanity. May kinalaman po sa drug war na nakalipas na administrasyon. Dahil po rito, naglabas ho ng pahayag ang Department of the Interior and Local Government na yung kanilang naunang sinabing dragnet team na 10,000. Hindi lang daw ho yan. There's more! At gagamitin, ilalagay sa kalaboso ng buong puwersa ng PNP. Ito pong kanilang dating hepe. Pero bago po yan, tagapin muna natin ang ilang mga balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Litza Araneta Marcos. Binisita po ni Japanese Ambassador Kazuya bago ang state visit ni Pangulong Marcos sa Japan sa susunod na linggo. Ang detalye, ibabalita ni Raquel Bayan. Raquel!
2: Malugod na tinanggap ni na Japanese Ambassador to the Philippines His Excellency Endo Kazuya at Madam Endo Akiko sa First Lady Litza Araneta Marcos at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang tahanan. Bagay na ipinagpasalamat ng unang ginang sa ambahador ilang araw bago ang pagtungo ni Pangulong Marcos sa Tokyo para sa state visit at ang pakikipagpulang kay Japanese Prime Minister Takaichi Sanai. Kasama rin sa pagbisitang ito si Presidential Son Vincent Marcos. Ayon sa unang ginang, naging mainit ang pagbisitang ito kung saan itinampok ang Japanese rendition ng sinigang bagay na tumatak kay F. Liza. Anya, na-appreciate nila ang kabaitan at hospitality ni Ambassador Kazuya at Madam Akiko para sa kaganapang ito. Kung matatandaan, sa March 26 hanggang 29 nakatag na ang pagbisita ni Pangulo Marcos sa Tokyo at isa anya sa matatalakay, mayroong kinalaman sa security at energy cooperation. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ito na nga, yung ating sinasabi kanina dahil ang DILG o Department of the Interior and Local Government susunod sa direktiba ng Justice Department kaugnay sa pag-aresto po kay Senador Bato de la Rosa. Yung buong puwersa ng PNP ang tutugi sa senador. Detalye mula kay Diane Leardean.
3: Yes, J. Mark, inihayag na Department of the Interior and Local Government o DILG na tatalima ang ahensya sa utos ng Department of Justice o DOJ. Ito ay matapos niyang atasan ng Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI na ipatupad ang pag-aresto kaya Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa mensahe ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rebulla, sinabi niya na ipatutupad ng PNP ang pag-aresto kay de la Rosa bilang pagtalima sa kautosan ng DOJ. Samantala, sinabi rin ng kalihim na nakahanda na ang buong puwersa ng PNP para maaresto ang senador. Nauna rito ay sinabi ni Rebulla na may 10,000 na pulis na inihanda para naman ipaaresto si De La Rosa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang Department of Justice nag-apply na po ng red notice sa Interpol laban kay Senador Bato de la Rosa. Ito na nga. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
4: Kinumpirma ng Department of Justice na humiling na sila ng red notice sa International Police laban na kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Spokesperson Polo Martinez, ang red notice ay isa sa mga legal na remedyo na maaaring gamitin ng pamahalaan sa pagpapatupad ng international law enforcement cooperation. Inalerto nito ang mga otoridad sa lahat ng bansang miyembro na pinaghahanap ito ng isang bansa o international tribunal. Bagaman nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order ang senador, sinabi ni Martinez na hindi kasi pwedeng mag-issue ng precautionary hold departure order laban kay De La Rosa dahil wala pa itong kaso sa Pilipinas. Una nang inanunsyo ni Justice Secretary Frederick Vida na inatasan na nila ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police na ipatubad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. May lead na ang DOJ at Law Enforcement Agency sa lokasyon ni De La Rosa pero hindi nila ito pwede sabihin sa ngayon. Na. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DJ Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, yun pong sabi nga personal economic relief allowance, ito po kung tawagin dito ng mga government employee, ito po yung pera. Kung sa mga pribadong empleyado, ito po yung COLA, yung cost of living allowance. Isinusulong daw sa Kamara na itaas sa 9,000 piso. Pabor ba kayo doon? Pabor kayo doon? Itataas daw sa 9,000 pesos ang inyong pera? Aba! Yan po ang balitang atin naman ng ating kasama si Melanie Valdos Reyes. Lan!
5: Hey Mark, hindi lang ako pabor.
0: Bakit? Bakit?
5: Matatalo na ako sa tuwa pag yan ay na-aprobahan sa 9,000 pesos.
0: Hindi ka lang pala pabor. Tatalon ka pa sa tuwa. Ayan.
5: Oo, tatalon pa ako sa talaga, tuwa kung matutuloy.
0: Mapapaano ka? Mapapayay kayo, ha?
5: Oo, mapapasana o lang marami pag sakaling maipasa itong 9,000 pesos na kada buwan
0: baka
5: na
0: naman.
5: Personal economic relief allowance o pera ng mga empleyado ng gobyerno mula sa kasalukuyang 2,000 pesos ang laki ng itataas. Sa ilalim kasi ng House Bill ni Nueva Vizcaya Representative Timothy Joseph Cayton, itong House Bill number 9331, layunin ng panukala na matulungan ang mga government workers sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente, gasolina, gamot at iba pang pangunahing bilihin. Ayon kay Cayton, matagal nang hindi nagtataas ang pera kahit patuloy na tumitindi ang gastusin ng mga Pilipino araw-araw. Sakop ng panukala ang mga regular, casual, contractual, appointive at elective government employees sa ilalim ng Compensation and Position Classification Act. Kabilang sa inaasahang makikinabang dito, ang mga guro, nurse, police, sundalo, empleyado ng LGUs at iba pang kawaniin ng pamahalaan na patuloy na nagsiservisyo sa publiko.
0: Lan!
5: Pero alam mo ha,
0: Lan!
5: J-Mark, yes.
0: Magkano ba ang kasalukuyang pera ngayon?
5: Nasa 2,000 pesos ang ngayon
0: so kung
5: binibigay sa mga government employees. 2,000 yung sinasabi nilang pera.
0: So
5: nakasama yan sa sweldo. 1,000 kada hati, kinsenas katapusan.
0: Kung may papasa yan, magiging 11,000. Tama?
5: Kung maipapasa ito, magiging 9,000.
0: Magiging 9,000.
5: So madadagdagan ng 7,000. Pero J-Mark, nung mga pangalawang committee hearing nitong lead committee, nabanggit na yan nung nandito si dating secretary ng DBM, Secretary Toledo, na itanong na ito sa kanya. Sabi niya, marami na nga daw siyang natatanggap na suggestion na itaas na itong pera ng mga government employees kasi matagal ng 2000 eh.
0: Oo. So ang katapat nito sa mga pribadong empleyado ay itong COLA. Tama ba?
5: Oo, COLA.
0: Yan, yung cost of living allowance.
5: Yan counterpart naman sa private employees. Oo. Itong pera ay 2000.
0: Oo.
5: Ang sabi ni Secretary Toledo, kung ngayong 2026 hindi daw kakayanin.
0: Mm-hmm.
5: Pero next budget, yung ito tatalakay ngayong August, September.
0: Oo.
5: Baka sakaling mapagbigyan. Inaaral lang daw nila kung magkano ang kakayanin kasi yung fiscal space natin iko-consider kung kakayanin ba itong suggestion ni Cayton na 9,000 o yung isa pang suggestion o panukala ng isang congressman na itaas sa 5,000 depende sa fiscal space.
0: Ay kung mapapasa to at talagang sabi nga may patutupad lan. Sana naman yung ibang mga empleyado ng gobyerno na 8-5, alam mo ba yung ibig sabihin ng 8-5? Yung alas 8 pumapasok, alas 5 umuwi, naghihintay lang para sitting there tuwing nating.
5: Oh, yung walang ibig sabihin.
0: Sana naman eh wag na si wag sana naman medyo yung mga ganong klase ng empleyado, no? Eh, sana naman medyo sumipagsipag naman kasi sayang naman taong bayan na nagbibigay sa kanila niyan eh.
5: At saka wala tong tax ha, J-Mark.
0: Oo, oh, di ba?
5: Walang tax tong pera, hindi to tinataksan.
0: Kaya yun sana yung mga kukuya-kuya-kuya diyan. Oo.
5: Eh sana ng ano, no, punch out, yun ba yun?
0: Yung mga tipong akala mo nakamaraton na pagdating ng 4:59. Oo, nakamaraton na eh. Oh, akala mo pagdating ng pagpatak na alas 5 takbuhan na eh. Oo.
5: Tama, wag
0: sana naman ho, tumbasan nila ng sabi nga eh, sipag. Maraming masisipag na mga empleyado ng gobyerno.
5: Na deserve.
0: Na deserving 'yan. Pero sana maging sana naman doon sa mga sabi nga eh mga pakuya-kuya-kuya lang. Oo. Eh tamaan naman sana sila. Oo. Tamaan naman sana sila ng konting sipag para nang sa gayon ay matumbasan na masuklian naman yung ibinibigay sa kanila ng taong bayan, 'di ba?
5: Tama. Ma-inspire ba na magtrabaho?
0: Oo.
5: Biro mo, J-Mark, kung ito ay may papasa, 9,000. So, meron kang tama ba ako sa mat? Kasi mahina tayo sa mat eh. Kada kinsenas katapusan, ang madadagdag
0: four,
5: sa'yo ay 4,500. 4,500.
0: Oh, 4,500.
5: Oh, malaki na yun.
0: Di ba? Malaki na yan.
5: Alam mo, pangarap ko nga ang sweldo yun eh.
0: Oh, di ba? Eh, sabi ko nga. Kaya nga ako'y dun sa mga... Doon sa alam mo sa dami ng mga empleyado ng gobyerno, marami diyan mga masisipag, lahat majority masisipag. Meron na lang, meron lang sabi
5: meron
0: mo nga.
5: Meron lang iilan.
0: Meron lang iilan talaga mga bulok na kamatis talaga. Eh sabi ko nga sa kaya nga itong panukala to. Maganda, napakaganda. Ito deserving deserve naman to ng mga kawanin ng pamahalaan. Pero sana doon sa mga iilang mga bulok na kamatis, tamaan naman sana sila, di ba?
5: Kala ko matanggal na sa basket eh.
0: Ay, mas maganda.
5: Di ba, sa isang basket, mayroong bulok na kamatis, tatanggalin mo na.
0: Tanggalin
5: para
0: mo na.
5: Para hindi mahawa yung iba.
0: Di ba? Wow! Yan, para... yan ay para... kaya dun sa mga masisipag, tulad ni Melanie Baldos Reyes, deserve niya yan.
5: Oh, ayan, panalangin natin na mapagbigyan to ng DBM, no? Ayan. Para ma-inspire yung mga bagong vocabulary ko yun, 8-5.
0: Yan.
5: Ma-inspire yung mga 8-5 na government employees na magsipag.
0: Correct. Ayan.
5: Back to you, J-Mark. Mula dito sa camera, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes.
1: Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Ngayon po mga kababayan, sabi nga, katulad nung nabanggit ko kanina, no? Pero teka muna, bago tayo tumungo dun sa ating kakapanayamin ngayong araw, sa ating paksa ngayong pinag-uusapan, kung kayo po'y nanonood sa aming live stream, sa Facebook, sa YouTube, kami live stream eh. Hindi lang kami nationwide, hindi lang po kami metro-wide, nationwide, worldwide, net-wide. Di ba? Pag nakikita nyo yung aming live stream, doon sa gawing kaliwa ng inyong mga TV, ng inyong mga TV screen, ng inyong mga cellphone, may makikita kayong live feed dyan. Itong nakikita nyo rito, yan po ay kuha mula sa EDSA Cubao. Oo, yan yung northbound lane. Kung kayo manggagaling na Makati, papunta kayo ng Cubao, ayan, yung makikita nyo, medyo may katamtaman hanggang sa may kabigatan po ang dali ng trapiko, dyan po sa may bahagi ng Cubao underpass. Okay, papasok po sa may Pituason po yan, lagpas po ng Main Avenue. Tapos doon sa kanang gawi, kanang lane, ng, yung kanang lane po ng EDSA, yan naman po yung papuntang Cubao Ibabaw sa may Farmers. Pituason, yan. Makikita nyo maluwag ang daloy ng trapiko dyan. Kaya ho, kung kayo ipapauwi at nais nyo makita no, yung sitwasyon ngayon at katuto kayo dito sa Mark In Mark Out sa mga balita, makikita nyo po itong Cubao Underpass ay nasa katamtaman po hanggang sa may kabigatan po ang daloy ng mga sasakyan dyan, habang po yung nasa gawing kanan naman po yung outermost lane ng EDSA Cubao, yan po yung papunta ng Farmers Plaza, ito po yung Farmers Cubao, Araneta, no? eh medyo nasa ano po, nasa banayad hanggang katamtaman po ang daloy ng mga sasakyan diyan. Mark in. Mark out. Nasa linya na una natin ang director po ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. At isa pong ating pong hinahangaan at ginagalang po na maritime law expert, Professor Jay Batumbacal. Prof. Jay, magandang hapon po muli sa inyo. Welcome po muli sa Palatuntunan.
6: Ay, magandang hapon, Jay Mark, at sa lahat ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Ano bang first thing na sabi nga, unang bagay na nasabi niya, kumislap sa inyong isip na marinig ninyo o kung nabasa man ninyo itong panibagong pahayag ng Chinese Defense Ministry na meron daw silang indisputable sovereignty sa buong South China Sea, kabilang na itong Pag-asa Island at Sandy Cay, pati Lawak Island, sinakop na pati Mario Joseph.
6: Parang yung sa kata ni Gary Valenciano,
0: eto na naman.
6: Parang ayan na naman, paulit-ulit na naman. Kasi nga, ganun sila, di ba? Uulit-ulitin yung kahit hindi totoo para ang at some point para siguro magkatotoo. Pero alam naman natin na yung mga activity na nila dyan, yung mga sinasabi niya, hindi, wala naman sila dyan 20, 30 years ago eh. No? So, bago lang yan. So, talaga hindi naman, kaya hindi, walang katotohanan yung sinasabi nila, no. Yung Sandy Cay yun, ang lapit doon sa Pag-asa Island, matagal na tayo nasa Pag-asa Island, 1970s pang nandoon yung ating community. Never sila naman sila nagpupunta diyan eh until mga ano na 2013 2014 ganun, no. So mga pinagsasabi na naman nila as usual, ano yun, non-high, that it's part of Nanhai, et cetera, kung anong group yun.
0: Oo. Kundao Island, pero yun daw mga pa sinasabi na eh.
6: Dansha Island. Naman, bagong, mga bago nilang invento na, na pangalan, no? Na pang ano na naman, para pang bilog na naman siguro ng ulo ng mga tao. So again, hindi naman tayo naniniwala dyan at tayo, firm tayo sa ating position na yung, lalo na yung sa Sandy Cay na yan, that has always been, no, part of the Philippines because it's also part of the Pag-asa Island.
0: Tawag nga nila dun sa Sandy Cay, Chechenjiao. Oh, ito yun. Eh pero sabi nga ni Defense Secretary Gibo Chodoro, wala naman naniniwala sa sinasabi ng China, sila lang.
6: Oo nga. Tama pero, yun. Sila lang naman talaga eh. Ang hirap sa kanila, pinipilit nila yung mga paniniwala nila sa atin. Yun ang ano, yung
0: pero, maganda doon. Pero verifikado ba? Ano ba ito? Anong basa nyo dun sa pinilabas silang litrato na nakatayo yung mga Chinese doon, may hawak na watawat ang China? Talaga bang tumayo kaya talaga yon o AI lang?
6: Well, maaari din mangyari yon kasi ang ano dyan, insisted dyan kasi maraming mga ganyang klaseng sandbar doon sa Kalayaan Island area.
0: Correct.
6: Yang ang nakapaligid sa Pag-asa, yun, mga apat yon at
0: yes.
6: least. No? Eh, doon pa sa ibang lugar, may rami din ganon. Kaya pag titingin ka actually ng parang katalog o kaya ng mapa ng area ng Kalayaan Island Group, maraming Sandy Cay na lalabas na iba-ibang posisyon. So, maaring isa nga yan doon sa malapit sa Pag-asa, maaari ding hindi. Siguro, ang makapagsabi niyan is yung ating mga tauhan sa Pag-asa Island.
0: Yes.
6: Kasi mula doon, makikita nila, mga tatlo yung kita nila doon sa apat eh. Yung
0: yes.
6: pinakamalayo lang ang hindi nila makita eh.
0: Mm-hmm.
6: Kasi yun yung malapit na doon sa Subi Reef. Mm-hmm. Pero so kung mga tauhan natin ang dapat nating tanongin doon, totoo ba to? Nakita nyo ba to? Kasi kung hindi naman nila nakita, hindi nila naobserbahan,
0: alam na.
6: Baka nga sa ibang lugar yan, kakaalaman na.
0: Mm-hmm. Pero,
6: props na naman yan. Oo.
0: Pero ganito, Prof. Yung kung sakali man ha, kasi hindi nga natin verifikado kung talaga bang tumayo sila doon sa ano na yun, sa Sandy Cay sa Sandy Cay sa Pag-asa eh. Pero in the event na talagang mapatunayan na totoo yun, pwede ba ito maging grounds para maghahain muli ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas?
6: Hindi, ano naman. Siyempre, magpo-protest tayo para sigurado, no? Malay mo kasi, baka mamaya, totoo, no? Pero so mabuti na yung safe ka na mag-issue ka nga ng diplomatic protest to show na talagang kahit ginawa nila yun, hindi 'yun magkakaroon ng kahit anong sense ng legality. Hindi masasabi na at some point tinanggap natin 'yon. So talagang SOP lang 'yung protest.
0: Pero ito ang tanong ng ating mga kababayan, Prof. Ay pwede tayong maghain ng diplomatic protest, idaan sa mahinahong pamamaraan, pero yung mga ganito na tila talagang tumatapak na mismo sa lupain, sabi nga sa buhangin ng Pilipinas. Kumbagay, binibigyan na ba tayo ng lisensya dito para sabi nga i-counter itong mga ganito klase ng pagtataboy sa ating sa mga nag-i-intrude sa ating teritoryo?
6: Well, dati talagang SOP rin sa atin yung tinataboy natin sila. No, sa ngayon ang nagbago kasi ayaw nila magpataboy, no? So pero ang alam ko meron din talaga kung may mga buta tayo, tataboy natin. Kung meron silang nakita tayong mga activity nila na ayaw natin at kaya nating pigilan, pinipigilan natin.
0: Mm-hmm. Pero sa panig ng Armed Forces of the Philippines, talagang medyo they're still practicing restraint. Pero ang tanong na ating mga kababayan, until when we will practice restraint?
6: Well, siguro naman, ang armed forces nag-iingat din. Kasi alam nila na kaya nila ginagawa yan, kaya ginagawa ng China yan, naghahanap yan ng excuse. No, na yun nga. Na,
0: provocation.
6: Nagpo-provoke sila para magkaroon sila ng excuse para gumante ng matindi. At maaari nilang gamitin din yun na excuse para kunwari mag-conduct ng talagang invasion ng isa doon sa isa na yun, di ba?
0: Mm-hmm.
6: Ganun ang ugali nila eh. Kaya nagtitimpi talaga ang ating armed forces pagdating sa mga issue na yun. Eh syempre, kahit na yung ating mga taong bayan ay kumbaga napaprostrate o kaya naiinip, eh siguro kailangan talaga sabihin sa kanila hinahon lang dahil iba yung laro dyan. Mm-mm. Iba yung laro dyan. Okay? Yung pikon talo, bale.
0: Yun.
6: Okay. Talaga yun.
0: Pero ito, recently, bumisita si US President Donald Trump sa China. At alam naman natin kung ano ang relasyon ng Pilipinas, no, sa dalawang bansang yan. Ang Amerika, nagpasabi nga eh, ang turing nga sa Pilipinas, eh, kaalyado, no, at sabi nga eh, ironclad nga raw yung alyansa ng Pilipinas at Amerika. At the same manner, sa kabilang banda, ang China naman, merong dispute sa Pilipinas. Itong pulong na ito ng dalawang bansa, anong basa nyo rito na sabi nga, posibleng magbenepisyo ang Pilipinas, Prof?
6: Talagang yun yung ating, kumbaga, hinahanap doon, kaya natin minimaintain yung alliance. No? Kasi alam nakita natin, base rin sa kasaysayan, ang China hindi magandang tingin sa atin. Ini-small nila tayo. Sa tingin nila, wala naman tayong depensa, mahina tayo, pabago-bago tayo ng isip. So, ang gagawin lang nila is, yan, sasampal-sampalin ka lang, pagmamatigasan ka lang, and then eventually bibigay ang Pilipinas. No, pero, isa din sa alam nating ayaw nila historically is kung merong ibang bansa na maaaring ma-involve, gaya ng US.
0: Yes.
6: So, yun yung pumipigil sa kanila. Yun yung pagpaisip sa kanila na teka pag sinampasampal ko ba to baka mag-step in itong US, no, yung mga ganun. Eh ayaw nila yon, lalo magiging complicated yung problema nila, no. So kaya naman tayo, dahil alam natin yun ang kumbaga weakness nila, eh di lalo gagamitin din natin, lalo rin tayong magiging close sa US at sa mga ibang bansa, no. Kung yun ang nakakapigil sa kanila, kung yun lang ang kinikilala nila, poder sa poder, eh di doon tayo, no. Hindi ta kumaga nagiging realistic and practical din tayo, no? Na kung alam natin na dihado pero meron ding weakness yung kabila, no, exploit natin yung weakness na yon. Sa ngayon yun yung weakness nila, ayaw nilang ma-involve ang ibang bansa, no. Kaya yun sa atin, di yun ang gagawin natin, involve din natin ibang bansa,
0: pero
6: kahit hindi directly, mapapaisip pa rin siya.
0: Pero sa usapin na ito, Prof, tingin nyo ba mas kailangan natin palakasin itong diskusyon patungkol ng dito, dahil alam naman natin dito sa ating ngayon dito sa Pilipinas, medyo natututok tayo doon sa Senate serie eh. Baka mamaya nakakalimutan natin na meron palang ganito na sabi nga hindi natin mamamalayan, bukas makalawa talagang wala na tayong magi-control dito.
6: Opo, talagang dapat bantayin natin yan on all fronts, dahil alam din natin na kinatrabaho din ng China yung yon, kahit yung mga opisyal, mga mababatas, I mean, even mga local chief executives, tinatrabaho din nila yan, yung impluensya nila, yung mga carrots nila, 'di ba, yung mga incentive nila.
0: Yes.
6: So dapat din ang taong bayan maging kumbaga maging mulat na dapat ipapaalam din nila dito sa ating mga opisyal sa Senado, mga senador diyan na hindi ko mo nasa poder kayo, baliwala na yung kumbaga yung opinion ng publiko.
0: Mm-hmm.
6: Na pwede niyo nang ibenta ng kahit tutol kami, no? Alam namin kung anong mahalaga at dapat kayo din susunod sa amin dahil yung taong bayan ang naglukluk sa kanila doon eh. So dapat susundin nila kung anong opinion na gusto ng taong bayan pagdating dyan sa issue na yan, lalo na sa kalayaan, no? So yun, dapat talagang ipapahiwatig din lagi doon sa mga senador, senado, kahit nagsisirkus kayo dyan, no? Tahabulan kayo dyan at
0: nag-iiyakan sila dyan. No? Oh.
6: Kahit merong ganyan, kailangan paalam natin na kahit ano ba mangyari dyan, pagdating dito sa issue ng ating mga teritoryo, jurisdiction dyan sa West Philippine Sea, isa lang ang posisyon na katanggap-tanggap sa taong bayan. No? At yun ay depensahan yung ating mga karapatan.
0: No? So tingin nyo ba, Prof, itong mga nagiging hakbang na ito ng China, pagpapakita na ba ito na sabi nga na-alarma na sila dahil sa unti-unting pag-modernize ang ating armed forces?
6: Opo. Opo. Yun talaga paniwala ko. Kaya sila lalong, kumbaga lalong nagiging
0: visibo,
6: threatening, lalong nagiging aktibo. Dahil alam nilang kumbaga nagkakaroon ng malaking gain sa Pilipinas. Eh. No? Alam nilang dihado sila sa public opinion. Wala namang naniniwala nga sa kanila. Walang pumapabor sa kanila.
0: Yes.
6: No? Sila lang. At yung mga hinihingi na mag-issue ng statement in their favor, yun lang. No? Pero konti rin lang yun. So, kaya lalo silang parang feeling insecure ba? No? At nakikita mo yung insecurity na yun dito sa paghihigpit nila.
0: Yes.
6: Sa lahat ng areas dyan, whether it's on land, sea, or air. No?
0: Mm.
6: Parang kailangan nilang gawin yon para medyo ma-secure sila. Pero kaya tayo dapat, hindi rin tayo matitinag. No? Nasa pabor natin ang batas. No? Hindi naman tayo threat sa kanila. Alam natin yon. So malinaw, kahit anong ginagawa nila, nakikita ng mundo eh. Sino ba ang may kasalanan nito? Correct. Tayo din. No? Sinasabi nilang, nagkakaroon ng gulo sa South China Sea, sa West Philippine Sea, sila itong tumatawid ng kilayo-layo para magkaroon ng gulo, di ba? Tayo, hindi naman tayo nagpupunta sa Chinese coast.
0: Yes.
6: Kaya alam nilang talo sila pagdating sa matinong usapan, no? Kaya yan, dinadaan sa dahas, dinadaan sa panluloko, sa propaganda, sa kanilang fake news. No? Yun, binabaligtad nilang pilit, no? Yun ang nakikita ko yan. We're doing the right thing.
0: Yes.
6: Pag sila nagre-react ng ganun, pag sinasabi lang tayo yung nanggugulo, ibig sabihin tama yung ginagawa natin, natatakot sila.
0: Yan. Ito panghuli, Prof. Dahil recently, di ba, doon sa katatapos pa lamang Balikatan exercises, naging naging feature dito yung mga mga missile system ng Amerika, yung Typhoon at Nemesis ng Amerika at yung P-88 ng Japan.
6: Yes.
0: Diba? Ang sinusulong ngayon ng Armed Forces of the Philippines, magkaroon tayo ng mga anti-missile system.
6: Apo.
0: Lalo na ipopwesto rito sa may Palawan. Tingin nyo ba that is doable and sabi ngayon, timely na ba na magkaroon tayo ng mga ganong klase ng missile system, Prof?
6: Opo. Talaga, yun matagal ko na rin akong pabor doon. No? Kasi nga, alam natin, yung mga barko, mga aeroplano, medyo big ticket items yan, mamahal yan, no? Lahat yan pwedeng, to a certain extent, no, yung kanilang usefulness and deterrent effect, mapapantay yan ng mga missile batteries, no? Air, sea, land. Matatakot din talaga ang China doon. At nakita natin, no, nako-concern talaga sila, no? Kinakabahan sila na nagkakaroon na tayo ng mga missile systems, no? Sa BrahMos pa lang ang ingay na nila eh.
0: Correct.
6: Lalo pa yung itong dumarating pa yung mga Typhoon at Nemesis etc. Pati yung Japan meron na rin, no?
0: Yes.
6: Kasi parang lumalabas talaga kinakaya nating ma-challenge sila eh. Before sila lang ang may missiles na libo-libo na nakatutok sa buong paligid kasama sa atin, no? So kampante sila, no? Dahil wala ibang may missile. Ngayon Pilipinas nagkakaroon. Eh di nanu-neutralize yung kanilang pantakot, di ba? Mm-hmm. Mga missile systems na sila rin na ngayon sila nararamdaman nila kung ano yung nararamdaman ng ibang bansa dati, yung takot dun sa mga missiles na yon, no? So patas lang. Yun ang ayaw nila. Kaya again, dahil nga nagre-react sila ng malakas, no, sa isang missile lang, ibig sabihin yun talaga dapat yung gagawin natin para para mapakita natin na hindi pwede na kami ini-small mo, tinutulak-tulak mo na kung sino ka, di ba? May kaya din kami. No? So yun yung mensahe doon. Dapat lang talaga na gawin natin.
0: Ayan. Prof, kami nagpapasalamat sa inyong pagbibigay ng inyong insight dito. Talagang ito ay maging challenge din sa ating pamahalaan. Nasabi nga, lalo pang paigtingin. At sa mga senador, suportahan naman yung modernization ng AFP. Wag na muna silang mag-iiyak dyan. Wag muna, wag muna silang mag-drama dyan. Netflix serie, wag muna yan. Pindihin muna natin yung para kapakanan ng ating bansa. Prof, salamat ha. Sa ulitin po. Professor Jay Batumpakal, mga kababayan ng ating pong nakapanayam. Mark in, mark out. O, diba, matagal na, sa totoo lang, matagal si Prof Jay, matagal na ho niyang sinusulong, no, na dapat pumantay na tayo. Oo, para maging balanse na yung playing field, hindi na tayo dehado, di ba? Kasi pagka dehado tayo dito, wala akong mangyayari. Saka tama na yung mga hula-balo. Oo. Yung kapakanan ng ating mga kababayan, yung ating pag intindihin lalo na sa mga mambubutas ng upuan. Oh, hindi, mga mambabatas. Oh. Gumawa kayo ng batas para pangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino, hindi yung iyak kayo ng iyak diyan, Sus Mario Joseph naman.
1: Mark in. Mark out. Radyo Pilipinas. Report.
0: Eto si Senador Erwin Tulfo. Ang galing ng patama nito sa opening prayer ng session ng Senado. Sabi ni Senador Tulfo, tuloy-tuloy daw yung usapan tungkol sa pagbabago ng liderato ng Senado. Pero ang galing mo, Senador Tulfo. Ganda ng patama mo. Dun sa, dapat talaga intindihin ang kapakanan ng bayan before anything else. Itali mula kay Nimpa Asuncion, Nimpa?
7: Kami ni Senator Erwin Tulfo na tuloy-tuloy pa rin ang pagkilos para mabago ang liderato ng Senado. Sa isang palayam, sinabi ni Tulfo na manipis lang ang pagkakaiba sa numero ng mga miyembro ng majority at minority bloc ng mga senador ngayon. Sa kasalukuyan kasi, 13 na senador ang bahagi ng majority bloc. Nabawasan pa ito ngayon ng isa dahil nawawala si Senador Ronald Baton de la Rosa, kaya 12 lang muli ang majority. Ang minority naman ay binubuo ngayon ng 11 senador. Kasama na sina Senador Juan Miguel Zubiri at Senador J.B. Hercito na bagamat noong una ay nais maging independent senator ay umanib na rin sa minorya. Dahil dito, tinunto ni Senator Erwin na isa lang mula sa mayorya ang lumipat sa kanilang grupo ay posibleng magkaroon na muli ng pagbabago sa Senate leadership. Narito ang bahagi ng bahayag ni Senator Erwin.
8: Pag hindi po natutuloy ang isang kudeta, ang problema po dyan is number. Ito ba? Ako naman po, kami naman po, we will always stay in the minority. Wala naman po nagbabad sa amin. Paano po yan? Doon naman sa kabila, wala rin naman po nagbabad. Wala naman po susuwama sa amin. Sabi nga nila, 13, 11, napawasan, 12, 11. Isa lang ang kailangan. Actually, isa lang nga lang kailangan, di ba? Kung para maging, pag naging 12 kami, 11 sila, di isang tao lang kailangan, hindi naman marami. So ongoing po yan, tuloy-tuloy po yan. Look at the number, 12, 11. Parang matutukso kay 12 lang sila, 11 kami. Isa lang po humakbang dyan, tapos ang boxing.
7: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Samantalang yung pong yellow alert status sa Visayas Grid, pinalawig pa ho ng NGCP. Detalye mula kay Dayan Liar. Dayan!
3: Yes, sa J-Mark, pinalawig ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ngayong araw. Ayon sa NGCP, dulot pa rin ito ng manipis na resebang kuryente sa grid. Batay sa datos ng NGCP, nasa 2,668 megawatts ang available capacity sa Visayas Grid habang umabot naman sa 2,486 megawatts ang peak demand. Kabilang sa mga naging dahilan ng pagpapalawig ng yellow alert ay ang hindi pag-operate ng malaking coal plant sa Visayas, gayon din yung pagtaas ng forecasted system demand na nasa 43 megawatts. Iniulat din ng NGCP na 11 power plants ang nasa forced outage ngayong Bayo, habang may iba pang mga plantang tumatakbo sa derated capacities. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.

0: Marami po salamat sa inyong pagtugay, guys, sa ating palatuntunan. Maraming salamat, Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot, Engineer Joy Timida na Mutya ng Cordillera, at syempre, si Engineer Matet Segovia, Mutya ng Bicolandia, daragang magayon, pero hindi galit, parang si Mayon. Kalmado ito, kalmado. Ha? Siyempre, maraming salamat din kina Ice at Aiza. Aba, Ice at Aiza. Double A. Sa mark in, mark out. At tabayanan nyo po, mga kababayan, ang post-game kasama si John Mogol na atin po sa inyo na Sports Radio. Siyempre, ito po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala. Hawak ang beat. Kita-kita po tayo sa Lunes. Bukas, ang tabayanan ng palatuntunan, tahanan ng OFW, hatid po sa inyo ng Department of Migrant Workers, alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Bye! Happy Holidays!
1: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service, ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating, at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio. Radyo Magazine. Servicio Publiko. The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Mga National Sports Associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang National Sports Association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit, sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay, mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918.

Tuloy-tuloy ang apat na dekadang pagkukuwento ng Sports Radio 918. Sa inyong mga radyo, hindi lang sa radyo ngayon, pati na rin sa Facebook at Free TV, lalo na dito sa postgame, pare. Lagi tayo nagkukuwento rito. Hindi tayo naubusan ng kwento dito sa programang ito, eh, no? Kulang na lang, pati yung kapitbahay namin, maikwento ko rito. 5:15 ng ating oras this Thursday, Mayo 21, 2026. Ako po si John Mogol, live sa radio o Sports Radio 918. Sa inyo po mga radyo, sa ating Facebook page. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa Capital 104.3. Wow, may ganyan na. Oh, may budget ah. And by the way, mga kababayan, ano, this coming weekend hanggang sa katapusan ng buwan ng Mayo. Ayan, abangan ninyo ang mga kwento ng tagumpay sa 2026 Palarong Pambansa, syempre sa Agusan del Sur. Nakatutok dyan ang Sports Radio 918. Sa ngayon, dito muna tayo sa NBA Playoffs, mga kaibigan. Western Conference Finals, tabla na po ang series na to. One game apiece matapos ang naging panalo ngayong araw ng Oklahoma City Thunder laban sa San Antonio Spurs. Ang final score po, mga kaibigan, 122-113. Si Shai Gilgeous-Alexander, 30 points, 9 assists, and 4 rebounds in the game. Meron din siyang dalawang blocks. Alex Caruso, patuloy ang magandang laro para sa OKC, 17 points and 5 assists. Meron namang 13 points, 4 rebounds si Chet Holmgren at si Isaiah Hartenstein with 10 points and 13 rebounds. And bukod sa kanilang apat, tatlong iba pang player ng OKC scored at least 10 points. In the opening quarter, maaga pa lang, on point na kagad yung mid-range game ni Shai Gilgeous-Alexander. Para sa akin, ha, yung ability ni Gilgeous-Alexander to get to his spot on the floor is the best part of his game, actually. Early in the game, nakaapat ang sunod na puntos kagad itong si Shai Gilgeous-Alexander, the MVP. And then si Jalen Williams naman, always ano to, always ready to shoot. Yan naman ang maganda dito sa player na to. Bigyan mo ng bola, kapag libre talagang ititira niya yan. So pasok yung tres niya, abante ang Thunder, 14-12. Pero may sagot ang San Antonio Spurs. Stephon Castle with a steal and then a nauwi sa dunk ni Luke Kornet. And then Stephon Castle with a floater, 2019 Spurs. Tabla ang score, 31 all after the first period. Second quarter, dito nakakuha ng magandang buwelo itong OKC. Alex Caruso, pasok yung kanyang tres after a turnover ng San Antonio. And then Chet Holmgren, pumeke muna eh, tapos umatake. He got fouled, he made the basket plus the extra free throw. Then later on, Shai Gilgeous-Alexander, nakaagaw siya ng bola, tapos pasok yung kanyang jumper. An 11-point lead para sa OKC, 58-47. The Thunder outscored the Spurs 31-20 dun sa second period na yon, kaya abante sila 61-52 sa halftime. Pagdating ng third, dito nagising si Wembanyama. He had a quiet first half, parang 7 points lang siya in the first half, pero dito siya nag-ingay. In the third period, he was 4 out of 4 para simulan yung second half. Nakadalawang tres etong si Wembanyama. Kasama niyang nagising etong si Devin Vassell. 5 puntos lang ito eh nung first half. Pero pasok din yung kanyang dalawang tres. And Vassell and Wembanyama combined for 21 points.

0: points dun sa third quarter na yon. Pero still, kontrolado pa rin ng OKC yung laban. A 7-2 run ng Thunder ang nagbigay sa kanila ng konting breathing room dun sa dulo ng quarter na to. Shai Gilgeous-Alexander with a pull-up jumper. And then Chet Holmgren with a two-handed flush. 87-77 ang talaan. Muntik nang tuloy ang maglaho yung bentahe ng OKC in the fourth quarter dahil sa 9-3 start ng San Antonio. Tres ni Harrison Barnes, baba ang lamang to 99-97. Pero to the rescue ang bench players ng OKC. Sina Cason Wallace and Jared McCain, dalawang sunod na tres. Part of a 10-0 run. 12-point lead, 109-97. Mahigit ka-anim na minuto pa natin itira in the game. And then after dumikit ng Spurs to within 6 dun sa dulo ng fourth quarter, Shai Gilgeous-Alexander closed the show with a step-back jumper. 120-113, 7-point lead, 43 seconds ang natitira sa laban na to. Malaking dahilan ng panalo ng OKC, yung kanilang mga bench players who outperformed yung kanilang mga katapat sa San Antonio, 57-25. Ganun kalaki yung scoring difference. Ano? Pero para sa akin, more than the scoring ng OKC, kasi alam naman natin offensive jogger natin itong team na to, but more than the offensive numbers, mas impressive yung kanilang defensive presence in this game. Pinakamalaking ebidensya dyan, after nagbitaw ng 41 points ni Victor Wembanyama nung game number 1, 21 points na lang siya. Diba? 41-21, ang laking diferensya, diba? Bukod pa dyan, 21 turnovers ang San Antonio sa laro na to kung saan nakascore ang OKC ng 27 points. Yung dalawang main players ng San Antonio, ang daming turnovers. Si Stephon Castle with 9 turnovers in the game at si Wembanyama with 4 turnovers. Stephon Castle ang nanguna para sa San Antonio, 25 points, 8 assists, and 5 rebounds. Samantala, Wembanyama on top of his 21 points, meron siyang 17 rebounds, 6 assists, and 4 blocks dito sa kanilang game number 2 loss. So the series will now shift to San Antonio pagdating ng Sabado, ayan, 8:30 in the morning, game number 3 between the San Antonio Spurs and the Oklahoma City Thunder. Samantala, bukas, araw po ng Biyernes, alas 8 ng umaga, game number 2 sa pagitan ng New York Knicks at ng Cleveland Cavaliers. Lamang ang Knicks sa kanilang best of 7 Eastern Conference Final Series 1-0.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Kahapon, araw po ng Miyerkules, nag-umpisa ang Best of 7 PBA Philippine Cup Commissioner's Cup Semifinals. Tatlong team ang nasa semifinals ngayon were part of the top 4 after the elimination round. Ano? And then yung isa ang kinailangang lumusot o kailangang manalo ng dalawang beses against their higher seeded opponents. At yung tinutukoy ko dyan, eto pong TNT Tropang 5G. Kahapon pinagpatuloy nila yung kanilang playoff run with a 94-89 victory laban sa Meralco for a 1-0 lead. Ball Ball had 37 points, 11 rebounds, 8 assists, and 6 blocks. Meanwhile, Roger Pogoy, 21 points, 9 rebounds. At si Jordan Heading, merong 16 puntos. Now, the crucial part ng laro na to came in the fourth quarter. At dun sa punto na yun, abante pa actually yung Meralco Bolts ng 4, 73-69. Kaso, nakalimang sunod na puntos, etong si Ball para sa TNT. And then after that, yung locals naman ng TNT ang bumangka para sa kanila. Si Calvin of Tana, pasok yung tres niya, tsaka layup. Si Roger Pogoy, naka-jumper. And then Jordan Heading with 6 straight points, making it 90-79 with 3 minutes and 4 seconds to go in the game. And I think dun sa dito sa mga huling laro ng TNT, pinapakita nila na hindi lang sila isang one-man show. Yun yung naging puna sa kanila in the elimination round, di ba? May mga nagsasabi, parang hindi nag-enjoy yung mga kakampi ni Bolbol na nakalaro siya. Pero so far dito sa kanilang playoff run, dun sa dalawa nilang quarterfinal win laban sa NLEX at dito sa kanilang semis victory in Game 1 against Meralco, they are showing na hindi lang isang player ang kayang magdala sa kanila sa panalo. And in the first place, it shouldn't have been the case. Kasi yung mga, tingnan mo naman yung local players ng TNT, di ba? Alam mong ano yun eh, proven players, battle-tested players, veterans, and champions. So dapat yung one-man show, parang hindi, ano yung uncharacteristic na description eh pagdating sa TNT because of how deep yung kanilang roster is. And at this point, mukhang nagsisimula ng mag-click etong kanilang chemistry with Bolbol. And it could not have come at a better time dahil nasa semifinals na sila. Sa kabilang banda, si Marvin Jones had 22 points, 14 rebounds. Bong Quinto with 17 points para sa Meralco. In the other matchup naman, rain or shine, 115-111 victory laban sa Barangay Ginebra. 40 puntos plus 19 rebounds para kay Jalen Johnson. Meanwhile, Johnard Clarito with 25.6 rebounds at si Gian Mamuyak with 18 points and 5 assists. Kagaya nung sa TNT Meralco, yung crucial part din ng laro na to, nangyari in the fourth quarter. At yung natalong team ay actually, nasa kanya pa yung advantage. Kasi dito sa laro ng Ginebra Rain or Shine, Ginebra held a 107-102 lead before nagkaroon ng 9-0 run ang Rain or Shine. Nagsimula dun sa 4-point shot ni Jalen Johnson. That was his only 4-point make in the game. Although dalawang beses lang naman siyang tumira from that distance. And then dun sa next possession ng Ginebra, nagka-turnover sila, nakascore ng dalawang free throw si Adrian Nokum. RJ Barrientos missed on the other end. Si Jonard Clarito, pasok yung kanyang 3-point shot. And then next sequence, Gian Mamuyak with a block on RJ. Tapos pasok naman yung kanyang jumper for a 6-point lead, 113-107. 38 seconds ang natitira sa kanilang laban. Justin Brownlee, 32 points, 5 rebounds, 5 assists. At si RJ Abarrientos, 21 points and 4 rebounds. So, dito sa dalawang laro ano, na nangyari kahapon sa Inari Center sa Antipolo sa Commissioner's Cup Semis, both games saw that one solid scoring run could change the outcome of the game. Remember, Meralco and Ginebra were up by 4, were up by 5 in the game. Pero with a solid scoring run, naagaw ng TNT, naagaw ng Rain or Shine yung momentum ng laban and eventually yung panalo. And that's a big difference maker, especially kung mangyayari yan late in the game. And both parehong quality games yung nangyari kagabi dito sa game number 1 ng PBA Commissioner's Cup semifinals. So, game 2, nakaschedule yan bukas. Siyempre, magbabaliktad naman yung ano niyan. Magbabaliktad yung schedule, ano? Mauna, yung Rain or Shine Ginebra at 5:15 p.m. And then, alas 7:30 ng gabi na, yung TNT and Meralco. Tomorrow, Biyernes, sa Mall of Asia Arena. 5:29 po ang ating oras. First time out natin ngayong hapon. Magpapatuloy tayo dito sa postgame sa Sports Radio 918.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Magandang araw sa mga kaibigan ko sa Sports Radio Station 918. Ang bilis ng panahon talaga, ano? 40 years, what a milestone. Sa tagal na natin magkakasama sa larangan ng sports, I just want to wish you a happy anniversary and to more 40 years of good sports coverage. All the best.
1: Talahala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
0: Oras natin ngayon, 5:31 p.m. Nagpapatuloy tayo dito po sa post-game sa Sports Radio 918. By the way, salamat po sa mga bumati at nagpaabot ng kanilang pagmamahal sa Sports Radio 918. Mahal din po namin kayo. Maraming salamat. Balitang Pinoy tayo. Ang Pilipinas panalo ng 2 silver at 9 na bronze medal sa 9th Asian Taekwondo Pumse Championships. Nanguna dyan itong sina Rodolfo Reyes Jr. tsaka si Ian Matthew Corton. Si Reyes, second place sa recognized individual male under 40 category. At si Corton, second place din sa recognized individual male under 30 division. Yun namang bronze medalists, sina Jocelyn Inobla sa recognized individual female under 30 at yung kanyang airpat si Mr. Jun Inobla sa recognized individual male under 60. Bronze medalist din si Juliana Michael Candelaria sa freestyle individual female over 17 at si Justin Kobe Macario sa freestyle individual male over 17. Samantala, itong grupo ni na Jocelyn Inobla, Aiden Crisha Laksa, and Maria Nicole Labaine ay bronze medalist sa recognized team female under 30. At yung grupo ni Patrick King Perez, Joaquin Tuzon, and King Alcairo sa recognized team male under 30. Si Corton, meron ding bronze. Kasama si Sofia Isabel Sarmiento sa recognized pair under 30. And then sa freestyle events, Juvenile Faye Crisostomo, Jana Dominic Oliva, Justin Kobe Macario, at si Jeyos Gabriel Derek Yape and JR Casas, bronze in the over 17 division. At etong tambala ni Darius Venerable and Zayka Angelica Santiago ay bronze medalist in the pair over 17 category. Pumang-anim naman itong Philippine record holder sa men's high jump na si Leonard Grospe sa Asian Jumps Championship sa China. Ito po'y inaugural edition ito ng Asian Jumps Championships. Ang naging resulta para kay Grospe, 2.10 meters yung height ng bar na kanyang tinalo. Nagawa niya yan sa kanyang pangalawang subok. And then sinubukan niya, 2.15 meters, kaso tatlong beses siyang nabigo dyan. So, Grospe, recently, he won a gold medal sa Asian Beach Games and then pagbalik niya rito sa Pilipinas during the NCAA Season 101 athletics competition, doon niya na itala yung bagong Philippine record sa men's high jump na 2.22 meters. Nag-compete din dito sa Asian Jumps Championships si Elijah Cole. Pang-anim din siya sa men's pole vault naman, 4.80 meters sa kanyang third attempt. That was his best effort. And then nabigo siya na yung sa height ng bar na 5 meters. Si Rondina and Bernadeth Pons, etong si Pons, unfortunately, hindi sila nakalusot sa Denmark sa Volleyball World Beach Pro Tour Novali Open 21-19-21-17 ang final score niyan. So, must-win situation ang si Pons kapag nakipaglaban sila sa Switzerland in their next game. Tinanghal naman na MVP ng 2026 Philippine Masters Athletics Championships sina Tita Brenda Zinampan and Tito Emerson Obiena. Si Miss Brenda, ano po ito ha? Isang guro from Solano, Nueva Vizcaya, 48 anyos. Grabe, pumaldo rito eh. 9 gold medals ba naman? Siya na ang reyna ng takbuhan, siya pa ang reyna ng talunan. O gold sa 100 meters, 200, 480 meter hurdles, at 400 meter hurdles. Ganon din sa long jump, high jump, triple jump, at saka pole vault. Kaya mo yun? Tumakbo ka na, tumalun ka pa. Hindi lang yan. Grabe. May gold din siya sa relay. 4x100, 4x100 mixed, at saka 4x400 meters. Samantala, si Mr. Emerson Obiena, ang tatay po ni EJ Obiena, 5 gold medals sa men 60 to 65 age category. At siya ang kampiyon sa pole vault, javelin throw, discus throw, shot put at hammer throw events. O diba, si Sir Emerson, 61 years old. Si Miss Brenda, 48 years old. Diba? Sana pagdating natin sa ganyang edad, eh, ganyan pa rin tayo ka-physically fit. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka lang pahila-hilata sa bahay. Gumalaw-galaw ka rin, di ba? Kailangan eh, yung katawan natin. Yun ngang gate, nilalangisan mo para hindi, para, di ba? Para matawag dito, hindi mastak eh. Ganon din yung ano, ganon din sa katawan natin, kailangan, ano yan. Iniingatan natin kailangan as much as possible eh, in top condition. Sila ang prime examples niyan. Eto, isa pang prime example. Django Bustamante. Ilan taon na ba si Django ngayon? Siya ang kampiyon ng 2026 Buffalo's Pro Classic One Ball, One Pocket Division nang tinalo niya si Evan Landa ng USA 4-0, hindi nakaporma in the final. And then recently naman, si Jeffrey Ignacio ang naging kampiyon sa Taom Arena Open matapos niyang talunin ng kapwa Pilipino na si Sean Mark Malayan. 13-1 ang naging score, or 13 racks to 1 in the final. Alamin natin itong detalye ng naging panalo ni Jeffrey Ignacio sa Taom Arena Open sa panayam ng Sports Radio 918.
9: Hello ma'am, good morning po. Maraming salamat po. Nagkita tayo uli.
10: Yes. Siyempre, maganda 'yan tuwing kampiyon ka ay nakikita tayo kahit via Zoom ano. So, kumusta? Gaano kasaya? Gaano din kalaki itong huling panalo na iyong nakamit mula diyan sa Kuala Lumpur, Malaysia?
9: Sobrang saya po ma'am kasi first ever ano ko to, WNT event po na pinanalo ko kasi yung last time po, nag-finals ako sa Taiwan naman po, that was 2024, natalo ako kay Ko Pin Chung. And then ito, nakabalik uli ako nitong 2026, dito nga po sa Kuala Lumpur ng finals. So, na-dominate ko yung itong finals dahil binena sa bola. Kaya sobrang saya ko, kaya yung ano ko, yung feeling ko, emotion ko, nailabas ko talaga. Kasi sabi ko, isa sa pangarap kong evento, mapanalunan. Yun po, sobrang saya talaga. At saka ang daming Pilipinong sumuporta, kaya napakasaya po.
10: Yes, oo. So, markado ka na, WNT champion ka na, di ba? Meron ka nang maipagmamalaki na, yes, na corona.
9: Yes,
10: mahirap din
9: kasi
10: ba?
9: Mga, ano ko, yes, ka-teammate ko, mga nanalo na ng WNT. So, sabi ko, sana sa araw manalo rin ako. Kaya yun, talaga, nasigaw ko talaga yung ano ko, emosyon ko, na ilabas ko.
10: Yes, and we're happy for you, Jeff. Okay, mahirap, yes, din ba yung TAOM, Taom Arena Open competition dyan? Ilan din ba yung mga sumali? Mga taga anong bansa din ba? Nakita ko kasi sa ilang resulta mo, may Hong Kong, di ba? Merong Taiwanese din ba? At syempre, mas marami-raming mga Pilipino ang pinagdaanan mo bago talaga nakuha yung titulo. Gaano din kahirap yung mga laban?
9: Actually, ma'am, sobrang hirap po kasi nandito yung Taiwan, China, saka especially yung mga fellow Filipino ko. Yun talaga ang isa sa mga medyo na kinakatakutan ko dahil mga mabibigat sila kalaban. Although wala yung Europe at USA kasi malayo nga po sa kanila. Pero sobrang bigat po ng field dahil nandito lahat yung mga madirigma. 128 players po ito, ma'am.
10: Predominating yung laro mo kay Sean Mark Malayan, yung kapwa Pinoy. 13-1 sa final? Anong ganap doon?
9: Yes po, ma'am. Kasi yung ano, simula nung naban, medyo pabor sa akin yung break. Kada break ko, may pumapasok. At then maganda yung layout. So, ang nasa mindset ko lagi, iingatan ko kada bola. Kaya habang palayo ng palayo yung score ko, gumaganda lalo yung tira ko noon. Kaya hindi ko nalalayan. Ang layo na po pala ng score.
10: Winner's break ba?
9: Yes po, ma'am, winner's break po.
10: Pero bago yan, ano yung medyo mahirap na naging laro mo? O sino, kanino yung laban na medyo nahirapan ka?
9: Ay, ang pinakamahirap po yung nakapasok na ako sa stage 2, yung last 64. Nakalaban ko yung kapwa Pilipino ko na si Popoy Villafuerte. Down ako ng 8-5, race to 9 na po kasi yon, na down ako ng 8-5, sabi ko, mukhang matatalo na ako. Pero pag break niya, nag-dry break, naubos ko yung rack, and then nag-break and run ako, nag 8-7, sabi ko, mukhang may chance. And then pag break ko na naman, nag-dry break, and then paubos na naman, nagka-error siya, nakuha ko. Bago ko pa siya makuha, yung pang-heel-heel ko, napakahirap nung tinira kong 8 ball sa side, sabi ko, bahala na, lalakasan ko na, nahulog siya. Tapos yun, nag-hilil kami, nag-error naman po siya sa 4-ball, kaya yun, nakuha ko yung rack na yun. Sobrang pressure ako doon kasi parang pakaramdam ko talo na ako doon dahil isa na lang siya, apat pa gagawin ko. Pero syempre, ginaid ako nung nasa taas, kaya yun, ako pinanalo niya doon. Ayun ang pinakamahirap po.
10: Yes. You're so blessed. Napaka-blessed mo. Oh, nakuha pa yung panalo na ito. Isa na lang, kailangan ng kalaban. Tapos yung mga oportunidad talagang sumakto sa'yo. Feeling mo, after that win, malaki ang kutob mo na pwedeng ikaw na mag-champion at makuha mo na yung kaunanahan mong WNT title?
9: Yes po, ma'am. Parang naramdaman ko po. Sabi ko, parang may ibig sabihin to. Kasi nung last time na nanalo rin po ako sa Indonesia, 2024, ganun din po yung pinagdaanan ko. Ang nakalaban ko naman sa last 64, si Sean Mark Dale. Ang score namin, heel-heel din. Kumbaga, ang ganda nung last rack niya na layout, hindi niya naubos, na-scratch siya, three balls na lang natitira. Tapos, no, na-straight ko na naman yung buong event na yon. Sabi ko, parang may ibig sabihin na naman, ganitong-ganito yung moment na yon. Sabi ko, tignan ko nga, basta pa-condition lang ako, kain ako maayos, pahinga, tapos practice ng practice kada gabi.
10: Ayan, nakuha.
9: Sabi ko, malaki. Saka gumanda po yung role sa akin ng bola. Gumanda yung naging laro ko. Kasi yung laro ko kay Coco, hindi siya ganun kaganda yung naging laro ko sa kanya. Kasi pressure ako dahil knockout stage na. Kaya medyo marami akong in-error nun. After ko malusutan yun na, nagdire-diretso na, gumanda na yung kilos ko. Tapos yung naging laro ko, yun po.
10: Very tricky din talaga kahit mahusay na, kahit halos na nanalo na, hindi mo alam kung paano rorolyo, gugulong yung bola din, di ba? Kung paano papasok.
9: Yes po, hindi po natin hawak talaga.
10: Oo, tama.
9: Talagang
10: blessing.
9: Very unpredictable talaga yung nangyayari sa tournament. Kahit nasabihin nung kondisyon ka, ang ganda ng pakiramdam mo, hindi mo alam kung anong ibibigay sa'yo, di ba? Basta gawin mo lang yung best mo, bahala na yung nasa itaas kung ano ibibigay niya sa'yo. Iba po.
10: Yeah, you mentioned yung mga Indonesia. Kasi sabi ko nga dun sa item namin, sa balita namin nung isang araw, di pala natin na-post to, na ikaw ay kilala sa 10 ball. Kasi yun ang malalaki mong panalo. Di ba? International 10 ball sa Indonesia. May mantra international ka pa. So ano ba? Nagte-10 ball ka pa ngayon? O magiging aktibo ka na lang talaga sa mga 9 ball dito sa World 9 Ball Tour?
9: Actually ma'am, both po kasi nawala na yung dating mga issue na magbaban sila ng players sa WNT at WPA. So both yun, masasalihan ko kahit alin po. Kung ano po yung available masalihan ko, sasalihan ko po siya parehas.
10: Ngayon, anong schedule mo? Nandiyan ka pa rin ba sa Malaysia? Maraming pa bang tournament dyan sa Malaysia?
9: Po ma'am, actually meron pa pong one event dito na yung Duya kung tawagin nila. Pero ibang ano siya, iba siya Chinese table, pero ang laro namin is 9 balls.
10: Ano lang ang pinagkaiba noon? At gaano din ka-challenging na lalaruin nyo yun?
9: Mahirap po kasi hindi siya regular na table na madali siyang raman out. Pag nasa mga gilid, mga nasa cushion yung mga bola, medyo mahirap siyang i-run out. Unlike sa regular table, kahit maliliit yung butas, kaya namin ma-run out kahit nasa side yung mga, nasa cushion yung mga bola. Eh dito kasi kailangan lagi nasa center lang yung bola para lagi naming ma-run out. So ganun po ang difference niya dun sa regular na table. Pero sa rules naman, wala naman, halos parehas lang sa break. Halos parehas lang po.
10: Tingin mo madaling maka-adjust ang mga Pinoy dyan sa klaseng yan ng game?
9: Kayang-kaya naman po kasi kami tayo mga Pinoy eh, basta kung anong nandyan, kaya nating i-adjust yan, di ba? Eh, ito yung ano natin na parang pinaka ano natin, advantage natin sa ibang mga ano manlalaro. Pero gaya nga po na sabi ko, kailangan pa rin mag-insayo na mag-insayo. Kasi bago na naman na table, hindi naman po usual na lalaroan namin to.
10: So definitely hindi yan WNT event, ibang promotion.
9: Ano po siya, parang sa China po siya. Di ko po alam kung sanction siya ng WPA, pero ano po siya, malaking event po siya.
10: Ah? So maraming mga Pilipino, halos kayong lumaro dun sa WNT, lalaro din dyan? Si Carlo Biado kaya lalaro din dyan? Magta-try din kaya ng klaseng game na yan?
9: Yes po, yung iba po is nag-uwihan kasi parang sasali sila sa Euro, pero most po ng mga ano Pilipino, dumiretso na rito. Dito po kami sa may Malaca ngayon, parang 2 hours away po dun sa dating pinaglaruan namin, WNT.
10: So kailan yung tournament?
9: Mag-i-start po siya tomorrow. Today, meron kaming ano ceremony at tapos may pa-dinner sila, party dinner, tapos magdodraw, and then tomorrow mag-i-start na rin po yung event. Isang 1 week po yun.
10: Hey, that's nice, ano?
9: At saka pagkakarinig ko, ang players is sobrang dami, parang triple. 300 plus daw po ang sumali. Kasi wow, sobrang laking event. Kumbaga, maraming mga Chinese 8-ball player na sumali rito.
10: So more of mas ganansya ba yung mahusay sa 8-ball dyan sa ganyang klaseng game? Di naman.
9: Medyo may advantage din po sila kasi yung table is familiar sa kanila. Dahil yung hindi sila ganong mga ngapa, lalo na sa talbog ng cushion, yung packet niya, doon ang medyo advantage. Pero yung mga Pinoy naman makaka-adjust dahil 9-balls yung laro. So hindi siya katulad ng 8-balls na 8 any ball, pwede mong tirahin ito kasi pwede kang mag-play safe kasi kung ano yung titirahin mo, parehas din kayo sa sila ng titirahin nila. Bali, eskalera siya.
10: Ano yun? Okay, I'm sure malaki yung halaga ng premyo, di ba? Kasi sinalihan yes, na napakarami. Yes, so that's good yan para sa ating mga Pinoy. Anyway, Jeff, so kumusta ka generally? Medyo matagal-tagal na rin tayo nung huling nag-usap. Yung career mo ngayon, ano bang tinitingnan mong talagang pinaka-goal this year? Are you looking at the ranking? WPA man yan o WNT?
9: Opo, yun. Yun nga po. Yung, kung ano po yung, basta kung sa akin po kasi ang mindset ko ngayon, kung ano yung available na event na masalihan ko, sasalihan ko po talaga. Mga major man yan o mga minor. Basta kung ano yung event na pasok sa schedule ko, sasalihan ko po yan. Kasi ang dami po talagang event, hindi na kami makapili. Like mga 3 years, 5 years ago, iilan lang. Ngayon kasi unlimited yung event, so ikaw na lang po mamimili kung saan ka pupuntang bansa.
10: Tama, no? Mahirap ba na ang dami-dami yung Filipino na naglalaro sa tournament. Lalo na na ang mga Pilipino magagaling. So meaning laging kumbaga big challenge. Hindi na lang talaga ibang bansa ang kalaban mo kundi kapwa mo Pilipino actually ang kalaban mo sa titulo. So how do you see that? Anong klase bang mindset ang sa isang Pilipino na katulad mo ang meron kapag ganun nga ang sitwasyon sa mga tournaments?
9: Sa akin po ma'am yun, dumagdag po yung hirap kasi actually pagka Pinoy po ang kalaban mo, sobrang higpit nila kasi kung ano yung laro mo, basang-basa nila. Pero sa akin po, mas nasisihan ako kasi marami kaming pwedeng makakuha ng titulo. Kumbaga sa akin po kasi ang mindset ko is not about money, gusto ko kahit sinong Pilipino manalo kasi bansa yung pinaglalaban, kumbaga yung tropeyo. Yun ang masaya, yun ang ano ko, excitement sa kanila. Masayang-masaya ako kahit na hirap ako kalaban sila. Gusto ko lahat tayo pumasok, kumbaga sa last 16 o last 8 lahat tayo pumasok para hindi na makawala yung tropeyo, di ba? Yun po lagi ang mindset ko.
10: Yeah, that's nice. No? Lahat kayo may pwesto, lahat kayo malaki-laki yung premyo na iuuwi, di ba?
9: Yes po.
10: Yes, Jeff. So, how do you see yourself? Okay, kung lalaro ka na maraming tournament, pero syempre, dapat may solid na goal. Look at, let's say, Johan Chua, si Carlo Biado nga, saka itong mga ibang mga kabataang sumisikat. Ano ba ang pinaka-goal mo, Jeff? Sa ilang taon mo na rin na paglalaro ng billiards?
9: Ay, syempre po, ang goal ko, syempre, una-una, yung pinakamalaking event, gusto ko mag-World 9 Ball Championship, yung sa Jeddah, mag-US Open, yung mga ganung event po ang mga gusto kong i-goal na salian. This year nga po, suddenly walang World 9 Ball, kaya parang next year pa yata po ang magkakaroon ng World 9 Ball. Pero itong this coming US Open, baka sumali po ako sa August. Kailangan ko lang po i-renew yung visa ko kasi expired na last year. Yun po yung goal ko. Makasali na mga major event.
10: Ang alam ko, sumali ka na sa US Open, nakamaganda kang finish. Hanggang anong round ba yon?
9: Hanggang 16 po. Naka-last 16 po ako doon sa US Open. Parang natalo po ako kay Jeffrey Roda po.
10: Anong taon yon?
9: That was 2024 po.
10: Halos recently din. So we're happy for you, Jeff. Ano na lang, anong stable ka ngayon? Di ba kayo may kanya-kanya na rin mga managers o kaya stable? Saan ka ba ngayon na konektado?
9: Ngayon po, nasa Team Bad Koy ako kay Johan Chua. Under po ako ng team niya ngayon. Nandun kami kasi magtatayo pa siya ng bilyara niya. Malapit na. Mga 3 months na lang, mga okay na yon. So, ayun. Under po ako sa kanya kasi isa lang po sponsor niya namin, Boss Jarvin. Shoutout sa'yo, Boss.
10: So, Bad Koy. Nakay Bad Koy ka. Ilan na kayo dyan sa Bad Koy?
9: So far, konti pa lang po. Parang ano pa lang po kami. Four pa lang po.
10: Ano yung tatlo?
9: First, si Johan, ako, at saka si John Bicedo, and then si Amiel. Kami po ang laging bumabiyahe. Yung isa po ngayon, di nakasama. Kaming tatlo lang po ang bumiyahe, si Bicedo and si Johan Chua.
10: Kamusta din si Johan? Siya din ba yung klase ng manager, coach, kaibigan na laging nakaalalay, lagi ding kumbaga nagbibigay ng mga advices?
9: Yes po, siya talaga kasi una tournament player siya, focus siya, kumbaga yung goal niya, lagi niyang sineshare yun, lalo na pag sa biyahe kami, bago kami pumunta ng tournament, sa aeroplano pa lang, nagkakwentuhan kami, kumbaga ng mga buhay-buhay, at saka kung paano namin i-dominate yung tournament. Kumbaga yung focus namin laging dun lang. Nagpapalitan kami ng idea.
10: Tapos
9: pagdating
10: nice.
9: Sa tournament, nagpa-practice kami dalawa para maging mag-aayos yung namin laro.
10: Yes. Jeff, tell us more about yourself. How young are you? Taga saan ka? May family na ba? Ilang taon na sa paglaro ng billiards?
9: Okay po. I'm Jeffrey Ignacio, 33 years old na po. Taga Las Piñas talaga ako, tubong Las Piñas ako. Pero dito ako ngayon naninirahan sa Quezon City. Kasama ko yung dalawa kong anak at aking magandang asawa, si Tina Intenya po. Christina Intenya, shoutout sa'yo, mahal. Ayun po.
10: sa yon. At may naiipon na si Jeff. Ano ang pinaka biggest dream ni Jeff sa paglalaro ng billiards bukod sa mga titulo? I mean, yung napanalunan mo, anong gusto mong gawin doon? Investment man yan o whatsoever?
9: Yes po, syempre po, unang-una gusto ko lahat yung kung ano pa po maipong ko, maliligom ko, mapapanalunan ko, gusto ko isave at gawin kong i-business ko po talaga. Kasi yun naman po ang ano ko, ang goal sa lahat ng sakripisyo ko. Syempre, di ko nakakasama yung pamilya ko. Kung ano man po yung maipong kong pera, gusto ko i-negosyo para the near future, gusto ko mag-settle din. Kasi syempre po, nakakapagod, di ko naman po habang buhay ito gagawin. Kumbaga, gusto ko mag-settle down doon na one day sa Pilipinas.
10: Yun, hindi purus biyahe, purus malayo, yes, sa pamilya, di ba? That's tama nice, po, Jeff.
9: Tama.
10: And we're happy for you and likewise for the rest of our players, di ba? Sana mas marami mga Pilipino mag-champion sa napakarami ng mga competition. Salamat sa panahon, Jeff.
9: Maraming salamat din po, Mama. Mabuhay kayo, Mama. Kita tayo soon. God bless po, Ma'am. Thank you so much and good morning po.
10: Tang araw, congratulations, Jeffrey Ignacio.
0: Ignacio ang champion ng Taom Arena Open na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yan po ang unang World Nine Ball Tour sanctioned na kompetisyon na ginanap sa Malaysia. Jeffrey Ignacio from Bad Koi Billiards, syempre ang kanilang handler si World Champion Johan Chua. Siya yung may nickname na Bad Koi in billiards. Nakakatuwa na sa kabi-kabilang billiards tournaments ng Pro Billiards, WNT, WPA, lagi maraming Pilipino ang naglalaro. Hindi man laging nananalo yung Pilipinas, pero laging maraming Pilipino naglalaro. Napapansin ko yan, yung draw, ang dami-daming pagkakataon na laging Pilipino yung magkalaban. Katulad na lang, dito sa naging final nitong Taom Arena Open, Pilipino-Pilipino naglaro. Si Jeffrey Ignacio, tsaka si etong si Sean Mark Malayan. Okay, so talagang buhay na buhay ang sport na bilyar sa Pilipinas at syempre. Well represented ang Pilipinas on the international stage. 4 minuto po bago mag alas 6 ng gabi. That's it for postgame ngayong araw po ng Huwebes. Next week, sama-sama ulit tayo dito sa ating programa. Susunod na po ang Sports 918 with Rhea Arevalo. Once again, ako po si John Mogol. Good evening po sa inyong lahat.
1: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab. FM2. The Capital.

0: Narito na ang programa mula sa People's Television Network, PTV4.
1: People's Television Network,
0: PTV4. Sa Capital 104.3, the PTV4 and Capital 104.3 collab.
2: Sa Ulat Bayan,
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan mismo ang paghahatid ng iba't ibang tulong sa mga residente sa Ubando, Bulacan. Kasunod ng pagbabasura ng Korte Suprema sa hiling na temporary restraining order, Justice Department ipatutupad na ang ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa tulong ng PNP at NBI. Kilalanin ang isa sa mga uupo bilang private prosecutor ng House Prosecution Panel sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. State of Calamity, idiniklara sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil sa epekto ng krisis sa Gitnang Silangan at matinting tagtuyot. At Pinay singer na si Cristel Herrera, nagpakitang gila sa semifinals ng isang international talent show competition.
4: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan hinatiran ng iba't ibang tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga residente sa Ubando, Bulacan.
3: 55 estudyante sa 11 barangay sa Ubando ang binigyan ni Pangulong Marcos Jr. ng tigda 20,000 pisong scholarship.
4: Samantala, nakatanggap naman ng tulong pinansyal ang bawat barangay sa Ubando na magagamit sa pinakakinakailangan na gamit o proyekto sa kanilang lugar. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
5: Sa pangihiram ng laptop sa kanyang mga kaibigan, iginagapang ng four-year college student na si Yuki ang kanyang mga project at assignment. Sa liit kasi ng kanyang kita sa pagtutor at pagtatrabaho sa patahian, kulang pa rin ang kanyang pantustos sa pag-aaral. Kaya labis ang tuwa ni Yuki nang makatanggap ng 20,000 pisong scholarship mula sa bawat bayan makikinabang program na ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Ubando, Bulacan.
6: Bala ko po kasi is makabili ng kahit pa paano laptop and printer po since mag-internship, mga demo teaching po na malaking tulong sa akin para hindi maging mahirap yung paggawa ng mga visual aids since early child education po.
5: Sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program, 55 estudyante sa 11 barangay sa Ubando, Bulacan ang binigyan ni Pangulong Marcos ng tig 20,000 pisong scholarship.
7: Sana mapakinabangan ninyo na mabuti ito. Ito'y biyaya na binibigay sa inyo para kayo ay magtapos.
5: Nakatanggap naman ng tig-100,000 pisong tulong pinansyal ang bawat barangay sa Ubando na magagamit sa pinakakinakailangang proyekto sa kanilang lugar.
8: Service vehicle po ang aming hihilingin doon dahil napaka-importante po sa barangay namin na magkaroon ng ganun. Kailangan din po namin yun ng serbisyo para sa aming kababaryo, halimbawa may emergency. May tatakbo po namin sa malalapit na hospital.
5: Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyo maibababa natin sa mga tao.
5: Namahagi rin ng 10 kilong bigas ang Pangulo sa Ubando sa 2,000 beneficyaryo.
9: Sabi ko, bigyan natin ng rice subsidy lahat ng nangangailangan sa bawat bayan.
5: Personal din kinamusta ni Pangulong Marcos ang mga residente sa Ubando na naapektuhan ng sunog sa lumang sanitary landfill sa Navotas. Matatandang tumagal ng ilang linggo ang pag-apula sa apoy sa naturang landfill. Umabot pa ang mapanganib na usok sa iba't ibang lugar kabilang na sa Ubando. Sinikap niya ng pamahalaan na mapigilan ang apoy sa pamamagitan ng pagtatakip ng basang lupa. Pinatitingnan ng Pangulo ang kabuuan ng sitwasyon sa lumang sanitary landfill at siniguro na hindi na maulit ang trahedya.
9: Mula ngayon, talagang mabantayan na natin yung mga ganyang klase. Tapos na, patay na yung apoy at hindi na maulit.
5: Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Matapos tanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order, ipinag-utos na sa mga law enforcement agency ang pagpatupad ng ICC arrest warrant laban sa senador. Yan ang ulat ni RR Tubise.
10: We're pursuing this so that the ends of justice may be achieved. Tandaan natin, no? May biktima to. And their search for justice started in 2017. Libo, daan-daang mga kabataan. Mga toddlers, di ba? You give a full account of all this, ano? Yung mga namatay na Pilipino. Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan. Ngayon, patay na sila eh. Di na sila pwede kumuha ng abogado.
11: Yan ang dahilan ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida kung bakit kailangan ipatupad ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ipinag-utos na sa mga law enforcement agency ang pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban sa senador matapos tanggihan ng Korte Suprema ang hiling ng senador na temporary restraining order o status quo ante order.
10: The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him.
11: Nilinaw naman ni Vida na hindi manhunt ang tawag sa operasyon. Ipapatupad lang anya ng mga otoridad ang pagsilbi ng warrant at hindi nahihintayin ang final ruling ng Korte Suprema sa main petition.
10: First, there's a valid arrest warrant issued by the ICC. Second, he is not in the Senate president, in the Senate premises. Third, there's no TRO or any interim order from the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is now enforceable. So it will be enforced and it will be served.
11: Tiniyak ng DOJ na may koordinasyon na sa pagitan ng mga law enforcement agency gaya ng NBI at PNP at susundin ang kanilang standard operating procedures.
10: Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Yung nagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC.
11: Ayon sa kagawaran, bagamat may immigration lookout bulletin order laban sa senador, wala pa umano itong hold departure order dahil ito ay nanggagaling lamang sa korte. Nang tanungin naman si Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kaugnay ng mga pahayag ng DOJ, sinabi niyang maaasahan ang karampatang aksyon na naaayon sa batas mula sa gobyerno. Lahat anya ay gagawin ng mga opisyal para maibigay ang hustisya sa lahat. Samantala, umapela naman ang mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings sa international community na tumulong sa agarang pag-aresto at pagsuko kay De La Rosa sa ICC. Sa isang pahayag, iginit ng grupo na dapat harapin ni De La Rosa ang kasong Crimes Against Humanity sa ICC kaugnay ng War on Drugs. Nanawagan din sila ng kooperasyon ng gobyerno at proteksyon para sa testigo, pamilya ng mga biktima at human rights defenders para sa katotohanan, hustisya at pananagutan. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Nakahanda na ang pambansang pulisya na gawin ang kanilang mandato sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP, ginagalang nila ang justice system ng bansa. Kaya naman bilang law enforcement agency, gagawin nila ito alinsunod sa umiiral na batas sa tamang proseso. Tiniyak din ng PNP na mananatili silang impartial, professional at may paggalang sa karapatan ng concerned party.
4: Iginiit ng Malacanang na nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na may mananagot kaugnay ng pag-alis ni Senador Bato de la Rosa habang nasa protective custody ng Senado. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
12: Ibinahagi ng Presidential Communications Office ang CCTV footage ng pag-alis umano sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw ng May 14. Yan ay matapos ang nangyaring tensyon sa loob ng Senado. Sa video na may timestamp na 2:30, makikita ang isang lalaki na nakabarong. Sinundan siya ng babaeng may bitbit na gamit. at sumunod ang isa pang lalaking naka-jacket at nakasombrero. 2:31 makikitang lumabas ang tatlo mula sa pinto ng Senate premise, patungong parking area. At sa isa pang footage, nakitang sumakay ang mga ito sa puting Fortuner. Ang mga nasa CCTV, tinukoy ng DILG.
13: The three individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket ng nakap.
14: Yes, sir.
13: Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified.
12: Dagdag pa ni Remulia, patungong Makati area ang naging direksyon ng puting sasakyan pero hindi na ito nakunan pa ng CCTV. Una nang inamin ni Padilla na pagmamay-ari niya ang puting Fortuner. Pero sabi ni Remulia, ang DOJ na raw ang magdedetermina kung ituturing bang kasabwat si Padilla ngayong ibinasura na ng Korte Suprema ang hiling na TRO ni De La Rosa. Mariinding itinanggi ni Remulia ang paratang ni suspended acting sergeant at arms Mau Aplasca na spliced umano ang mga CCTV footage na inilabas ng DILG.
13: No, not at all. We may timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers. And hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat.
12: Ayon sa Malacanang, nakita na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kuhang ito ng CCTV at sinabi na hindi ito karapat-dapat.
15: Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan ng judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat.
12: Natanong din ang palasyo sa naging apila ni De La Rosa sa Pangulo na huwag siyang isuko sa ICC. Giit ng Malacanang,
15: ang magagawa ng Pangulo ay sumunod sa batas at tumalima sa rule of law.
12: Una nang binigyang diin ng DILG na nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa na nangangahulugan na tinanggap ng Senado ang responsibilidad sa kustodiya nito. Kaya giit ng palasyo.
15: Yun po ang pinanghahawakan ng NBI noong nagkausap sila at dahil sa resolusyon na ito ay hindi gumalaw ang NBI. At sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa, at tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado.
12: Samantala, tiniyak din ng Malacanang na pinatututukan ni Pangulong Marcos Jr. ang gun-related incident sa Senado noong May 13 at tiniyak na hindi ito palalampasin ng administrasyon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.
4: Naniniwala ang isang senador na kailangang magpatupad ng overhaul sa security protocols kaugnay ng kakulangan umano ng seguridad sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
16: Nakukulangan si Senator Erwin Tulfo sa ipinatupad na seguridad sa Senate Complex kasunod ng naganap na pamamaril noong May 13. Sa halip kasing tayakin ng kaligtasan, tila napabayaan umano ang seguridad ng ilang senador sa kasagsagan ng insidente. Nasa isang majority-only caucus ang ilang senador nang maganap ang pamamaril.
17: Sa tabi ng security, doon kayo sa isang kwarto, wala man lang pumoste na security na Marines o na PNT na sinecure yung kwarto ninyo na ma'am, dapa po kayo kasi we're under attack. Wala man lang ganun. Wala daw, sabi ni Senator Villanueva.
16: Naniniwala si Tulfo na kailangan na magpatupad ng overhaul sa security protocols ng Senado. Pinuno na rin niya si suspended OIC Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay naging estratehiya sa panahon ng insidente.
17: Kung magaling si Aplasca, sinabihan niya yung Marines, "Oy Marines, poste kayo doon, wala makalusot dyan, may mga senador dyan." O PNP, bantayan niyo na wala makalapasok na makalapit sa mga senador. Dapat yun po muna ang inuna nila.

0: Camille said na we're all okay. Sunod-sunod na po, 9:55 yata, ayun, 9:56, nag-text na po si, I think, si Senator Meigs, si Senator Sherwin, keep safe, si Senator Bam, ako din po, sa akin po, 9:57 po pumasok, praying for all of you, kasi po, papunta po ako ng Baclaran.
1: Posible anyang hindi lamang nakita ni Cayetano ang kanilang mga mensahe. Ila sinagot naman ni Senator Panfilo Ping Lacson ang pahayag ni Cayetano kaugnay ng isyu. Samantala, iminungkay ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III na ipaubayas sa Committee of the Whole ang pag-imbestiga sa insidente. Ayon kay Soto, kinakailangan ng isang extraordinary remedy dahil posibleng masaklaw ng iba't ibang komite ang magkakaibang aspeto ng kaso, kabilang ang public order, justice, ethics, Senate rules at finance. Nighain naman si Senator Raffy Tulfo ng Senate Resolution No. 402 na naglalayong maglatag ng malinaw na operational protocols para sa Office of the Senate Sergeant-at-Arms o OSAA. Sa ilalim ng panukala, isinusulong ang mandatory training programs at pagbuo ng formal na operations manual kasunod ng nangyaring pamamalil sa loob ng gusali ng Senado. Bernard Frem para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nagpahayag ang isa sa upong private prosecutor ng House Prosecution Panel ng kanyang mga inaasahan sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
3: A bloodbath.
4: Yan ang matapang na tugon ni Attorney Lorna Capunan nang tanungin kung ano ang aasahan sa kanyang pag-upo bilang private prosecutor ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Capunan ay kilalang veteran litigator sa bansa na humawak na ng ilang mga high-profile at malalaking kaso. Ayon sa abogada, tututok sila sa pagbibigay ng legal assistance sa mga kongresistang kabilang sa prosecution team para tiyaking matitibag ang depensa ng bise at ng kanyang mga legal counsel.
5: It will give them the bloodbath that they expect. So the bloodbath will come from our side, not from their side.
4: Giit ni Capunan, malalakas ang apat na ground sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo, kabilang na dyan ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery at grave threats. Ang bawat isang ground sa apat na ito ay sapat na umano para makapag-secure ng conviction.
5: Kung hindi malakas yan at kung walang klarong probable cause, hindi yan isasama sa Articles of Impeachment na tinasmit sa Senate. No?
4: Tiniyak pa ni Atty. Capunan na dadaan sa tama at maingat na proseso ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Matapos sumagot ni VP Duterte sa summons ng Senado, magkakaroon muna ng pre-trial para mailatag ang mga ebidensya at saksi. Maaring umabot ito ng ilang araw para pagtapatin ng impeachment court ang mga ebidensya ng dalawang kampo. Matapos nito, maglalabas ng pre-trial order bago pagdesisyonan ang mismong trial proper at trial dates. Sakali namang mag-resign si VP Duterte sa kalagitnaan ng impeachment trial, magpapatuloy pa rin ang proceedings dahil maaari pang patawan ng perpetual disqualification from office ang bise.
5: Yung bigat ng ebidensya will speak for them for itself, no? At sabi nga ng taong bayan, kung despite the clarity or despite the weight of the evidence, mag-vote pa rin ng acquittal, ang taong bayan na magiging judge na.
4: Sa nakatakdang paglilitis sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bayan, umaasa ang lahat na maisisilbi ang karapat-dapat na hatol at sa huli ay magagawang ipanalo ang kapakanan ng taong bayan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Nakatakda ng sumalang sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang anti-political dynasty. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
7: Suportado ng mahigit 170 mambabatas ang Anti-Political Dynasty Bill na layong itaguyod ang pantay na pagkakataon sa serbisyo publiko. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 8389 na ipinagbabawal ang mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity na sabay-sabay tumakbo o humawak ng posisyon sa isang lokalidad. Layunin ng panukala na ipatupad ang utos ng 1987 Constitution na ipagbawal ang political dynasties. Sakaling maisabatas, magkakaroon ng malinaw na kahulugan at limitasyon sa paghawak ng kapangyarihan ng magkakamag-anak sa politika na ipatutupad ng Commission on Elections. Target na itong ipatupad sa susunod na halalan. Lusot naman sa third and

0: final reading ng Kamara ang panukalang pagpapahaba ng Professional Regulation Commission o PRCID validity hanggang 5 taon mula sa una nitong validity na 3 taon lamang. Sa botong 266 sa pabor at 1 abstention, ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, layunin itong bawasan ng abala, gastos at red tape sa renewal ng mga professional. Saklaw sa panukala ang mga guro, nurse, engineer at iba pang license officers. Target ang panukala na gawing mas madali, mabilis at higit na epektibo ang serbisyo ng pamahalaan para sa lisensyadong manggagawa. Aprobado na rin ng Kamara sa 2nd pagbasa ang House Bill 8305 o Kalinga Act. Layunin naman itong pabilisin ang responde ng pamahalaan sa krisis sa langis at pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Ayon sa isa sa mahigit 150 authors ng panukala na si House Majority Leader Sandro Marcos, magiging gabay ang Kalinga program para sa mas mabilis at mas maayos sa aksyon ng gobyerno kapag may bigla ang pagtaas ang presyo ng langis at mga pangunahing bilihin o kakulangan sa supply. Sa ilalim ng Kalinga program, maaabutan ng tulong ang mga low-income household, manggagawa, drivers, riders, magsasaka, mangingisda, MSMEs at iba pang sektor. Kabilang sa mga benepisyo ang cash aid, food assistance, transport support at diskwento sa kuryente. Pinapayagan din ang grace period sa pagbabayad ng mga utilities, suporta sa negosyo at pagpapabilis sa renewable energy projects. Pinapayagan din ang pansamantalang suspensyon ng VAT at excise tax sa langis na hindi lalampas sa 60 araw at pagpapataw ng 15% windfall profit tax sa mga kumpanya ng langis sa panahon ng emergency. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Sa Mindanao naman, isinailalim na sa state of calamity ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa epekto ng mataas na presyo ng petrolyo at tagtuyot sa rehiyon. Inangulat ni Tricia Arago ng PTV Cotabato.
2: Isinailalim na sa state of calamity ang buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa pinagsamang epekto ng global oil crisis at patuloy na El Nino phenomenon. Ayon kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, nagdeklara ng state of calamity upang agarang matugunan ang lumalalang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at matinding tagtuyot sa rehiyon. Nakaranas ng ensign neutral conditions ang Tropical Pacific na nagdulot ng El Nino Alert mula pa noong April 22, 2026 at inaasahang magpapatuloy hanggang sa unang bahagi ng taong 2027. Pinayagan ng deklarasyon ang agarang paggamit ng calamity at emergency funds ng mga local government para sa rescue, relief, recovery at rehabilitation effort sa mga apektadong komunidad. Inatasan din ng Chief Minister sa lahat ng ministries, offices at mga ahensya ng BARM na magpatupad ng mga hakbang para maproteksyonan ang buhay, kabuhayan at kaligtasan ng mga mamamayan. Aabot na sa halos 800 magsasaka ng palay at mais sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur ang apektado ng El Nino. Batay sa datos ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, may mahigit 800 ektarya ng sakahan at 36 na bayan at 167 barangay ang napinsala kung saan umaabot sa tinatayang 1,500 metric tons ng palay at mais ang nawala. Bukod sa agrikultura, lubhang nakaapekto rin ang pagtaas ng presyo ng krudo at transportasyon, supply main chain ng pagkain at mahahalagang serbisyo sa buong rehiyon. Ang El Nino at oil crisis ay nagdulot ng panganib sa food security, kabuhayan at pangkalahatang kapakanan ng mga Bangsamoro. Naging epektibo ang state of calamity sa BARM nitong May 14 at mananatili ito hanggang sa formal na pag-aalis ng Chief Minister. Mula dito sa PTV Cotabato, Tricia Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Samantala, inirekomenda ni Project NOAA Director Mahar Lagmay ang Hybrid Flood Management Solution para mabawasan ang pagbaha lalo na sa Metro Manila. Kabilang dito yung urban planning at nature-based solutions kung saan hindi dapat tayuan ng mga bahay ang mga tabing ilog at estero, habang kinakailangan naman ang pagtatanim ng mga puno at paglalagay ng retention basin sa mga basketball court. Naniniwala ang Project NOAA na kapag pinagsama-sama ang mga solusyon na ito at tuloy-tuloy ang paglilinis sa mga ilog at estero, liliit ang problema at mas magiging mabilis ang pagbawas ng baha, lalo na sa mababang lugar.
4: Dito nagkakaroon ng collaboration, better communication, so mas systematic, nakakatipid tayo. At sana hindi lang per LGU o hindi lang isang LGU. Kung pwede sana, sinusubukan namin na gawin na yung efforts natin ay watershed approach mula sa bundok hanggang sa dagat, no? So yung mga magkakasamang mga LGU na maaari magtulong-tulungan.
1: Nagpapaulan na ang low pressure area sa Mindanao. Ayon sa PAGASA, ang trough o yung buntot ng LPA ay patuloy na magdadala ng maulap na panahon at posibleng kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Surigao del Sur at Surigao del Norte. Nanatili lang itong bilang low pressure area pero patuloy na magpapaulan yan this weekend. Samantala, pulupulong pag-ulan, bahagyang maulap na panahon naman sa Luzon at Visayas, dalayan ng hangin silangan o yung easterly winds. Apektado naman ng localized thunderstorms ang nalalabing bahagi ng Mindanao. Hindi pa po tayo tag-ulan o rainy season, pero ang madalas na pag-ulan sa hapon na dulot ng thunderstorms, lalo na ngayong Mayo, ay isa sa mga indikasyon na papalapit na po ang tag-ulan sa bansa. Karaniwang onset ng rainy season sa huling linggo ng Mayo hanggang sa mid-June. Samantala, maghanda pa rin sa matinding init sa hapon. Bukas ng hapon, ayon sa heat index forecast, sa Naiya Pasay City area, tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius, maging sa Mactan, Cebu at Davao City. Habang sa Quezon City PAGASA headquarters area, tinatayang aabot sa 40 degrees Celsius. Ayon naman sa heat index forecast na PAGASA, aabot sa 40 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas. Tinatayang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point sa Cavite. Habang posibleng umakyat naman sa 45 degrees Celsius sa Tugigaraw, Eswechage, Baler, Taung, Camiling at sa Virac. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Samantala, tinatayang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang yan.
5: At susunod, Agriculture Department gumagawa na ng mga hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng mga bumibili ng 20 pesos kada kilong bigas.
1: Dalawang pulis sinibak sa pwesto matapos ireklamo ng panunuhol ng mga pamilya ng nawawalang sabungero.
3: At Pinay singer na si Cristel Herrera nagpakitang gilas sa semifinals ng Britain's Got Talent. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
6: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. Susunod sa Schoolmates.
1: Our OG Barkada Gina is in the house. At pag-uusapan natin ng realty sa teaching style ng mga millennial at Gen Z teacher.
2: Para mas ma-appreciate tayo ng bata, kinakailangan kasi binibuild ko yung respetong may pagmamahal. Ayoko po ng respetong may takot.
3: Nagbabago din kasi yung lipunan kayo, nagbabago yung karanasan. What we can do is, paano tayo mag-a-adapt doon sa mga pagbabagong iyon?
0: Classroom Clash na may real talk at kulitan? Di tayo dyan sa Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Matapos na mamagitan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagitan ng Thailand at Cambodia, ginit ng isang eksperto na pinatunayan ng Pangulo na kapayapaan ang nais ng Pilipinas sa gitna ng mainit na usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
1: Isa sa mahalagang tagpo sa 48th ASEAN Summit sa Cebu ang pagiging peacemaker ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan napahupa nito ang border tension sa pagitan ng bansang Cambodia at Thailand. Nagkaroon ng trilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos, Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul na layong pag-aanin ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pinagtibay ng dalawang leader ang kahalagahan ng pagpapanatili ng bukas na komunikasyon, pagkakaroon ng restraint at pag-iwas na gumawa ng mga hakbang na magpapalala ng tensyon. Ano nga ba ang naging paraan ng Pilipinas upang mapahupa ito? Ayon sa tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs na si Annalyn Ratonel, malasakit at pakikipagkapwa ang naging paraan ng Pilipinas para pahupain ang tensyon.
2: The belief that when friends or neighbors face difficulties, we help bring parties back to dialogue and consultation. This is precisely how we have translated the theme, Navigating Our Future Together. So, and then a trilateral meeting was held at the margins of the 14th ASEAN Summit in Cebu between the Philippines, Cambodia, and Thailand. Good offices is a tool wherein a third party, in this case the Philippines, arranges a venue for candid and open dialogue between disputing parties, and in this case, Cambodia and Thailand. So this meeting essentially has demonstrated how our relationship in ASEAN is built on mutual respect, trust, solidarity, and understanding.
1: Nakapaloob sa Article 23 ng ASEAN Charter na maaaring humiling ang mga disputing parties sa ASEAN Chair o sa ASEAN Secretary General na magbigay ng good offices para resolbahin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Sa kanilang naging pag-uusap, may mga kasunduan na nabuo. Tulad na lamang ng pagpapanatili ng candid at constructive dialogue sa pagitan ng dalawang bansa at trabahuin ang de-escalation efforts para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa pagitan ng Cambodia at Thailand. At pagkakaroon ng kolaborasyon sa pagitan ng mga national police agencies ng dalawang bansa para labanan ang transnational organized crime. Nagkasundo rin ang dalawang bansa para magkaroon ulit ng peace talks at border delimitation process sa pamamagitan ng mga umiiral nilang bilateral mechanism. May mga hakbang rin na inilatag ang Pilipinas para masigurong hindi mawawala sa momentum ang peace talks sa pagitan ng dalawang bansa.
2: We will continue to offer our good offices to Cambodia and Thailand to facilitate and sustain the momentum of their discussion while they continue to work towards a durable solution to their bilateral concern. Mm-hmm. Also, the Philippines remains committed to fulfilling its role. Yung AOT, the ASEAN Observer Team, was extended for another 3 months until July 2026, which we of course welcome. We note that this is not meant to replace in any way, but instead complementary to existing bilateral frameworks between Cambodia and Thailand on managing border differences.
1: Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Para labanan ang hamon ng supply ng enerhiya sa bansa, inilunsad ng Energy Department ang isang lingguhang kampanya sa pagtitipid ng kuryente. Yan ang ulat ni Elijah Canlas live. Elijah?
4: Audrey, ilulunsad ng Department of Energy o DOE ang isang lingguhang kampanya para nga sa pagtitipid ng kuryente kaugnay pa rin niya ng dinaranas na energy emergency ng bansa. At pinangalanan nga itong one movement o oras natin sa efficiency na kung saan planong turuan ng mga Pilipino na magtipid ng kuryente, patayin ang kanilang mga ilaw kapag hindi ginagamit. Hinimok nga ng

0: Aplikan ang report ni Elijah Canlas maya-maya po lamang. Samantala, tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na hindi makikialam ang mga ahensya ng pamahalaan sa parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Secretary Melsenen Sarmiento, ang tanging papel ng OPAPRU ay siguraduhin magiging mapayapa, matapat at maayos ang ipatutupad na halalan. Sa ngayon, nakatuon na ang pansin ng pamahalaan sa normalization track para sa mga former combatants. Binigyan din ng kalihim ang panawagan ng gobyerno para sa malayang pagpili ng mga Pilipino sa kanilang magiging pinuno.
1: Bigyang laya ang mga tao pumili ng kanilang magiging leader. Napakalaga po nun. Free, honest election. At safe, peaceful siya.
2: Nasa 500 college scholars ang inaasahang makikinabang sa pangalawang taon ng scholarship program ng Development Bank of the Philippines o DBP. Formal nang lumagda sa isang kasunduan ng DBP at ang 11 partner schools, kabilang 6 na state universities and colleges na kanilang katuwang sa pagpatupad ng programa, kung saan naglaan ng 96.75 million pesos ang DBP. Sa ilalim ng Integrated Scholastic Program for Inclusive and Responsive Education, DBP Inspire, sagot na ng bangko ang tuition, miscellaneous fees at allowances sa lahat ng taon sa kolehiyo ng mga mapipiling benepisyaryo. Layunin ng programa na makapagbigay ng scholarship grant sa mga kapuspalad na high school graduates na gustong ituloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Ang proyektong ito ay suporta rin sa pamahalaan at sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak pa ang access ng mga kabataan sa quality education. Ang naturang inisyatibo ay bahagi ng 5-year assistance program ng DBP para sa sektor ng edukasyon, kung saan naglaan sila ng mahigit 400 milyong pisong kabuang pondo.
3: Sumala ngayong araw sa arraignment ng Pasig Regional Trial Court ang founder ng online platform na Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta, kaugnay sa kasong isinampa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Hindi ito patungkol sa press freedom. Yan ang iginiit ng kampo ni late Representative Martin Romualdez kaugnay ng kasong inihain ng mambabatas laban sa founder ng online news and commentary platform na Peanut Gallery Media Network o PGMN dahil sa umano'y tangkang pangingikil kay Romualdez ng 350 million pesos sa ibinaba sa 300 million pesos kapalit ng hindi paglabas sa sinasabing expose video patungkol sa umano'y korupsyon ng kongresista.
5: This is not about press freedom. In fact, we encourage people, no, if they have anything against any person, they can report that to the authorities. But we should always follow the process.
4: Matatanda ang hinainan si PGMN founder Franco Mabanta ng warrant to examine computer data para suriin ang call logs, chat history, electronic communication, at iba pang electronic data ni Mabanta. Bagamat nagpaunlak ng pahayag ang spokesperson ni Romualdez sa si Attorney Elaine Atienza, hindi siya nagbigay ng detalye patungkol sa arraignment at usat na investigasyon ng National Bureau of Investigation.
5: So sa ngayon, we cannot speak of the details of the case, no, and along with the other evidence kasi it's already subject of the ongoing proceedings. But what we can say right now is that we are confident in the strength of our case and our evidence, and the court is the proper forum where we can, you know, test this evidence.
4: Sumipot si Mabanta kasama ang kanyang abogado na si Attorney Bernice Rodriguez sa Pasig Regional Trial Court para sa arraignment ng kasong robbery extortion. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag sa media. Binweltahan naman ni Atienza ang mga kumakalat na post sa social media na sinasabing fabricated ang mga ebidensya.
5: Ano, yung court talaga, hindi yung social media, and we encourage the public, no, to be more circumspect, mas maging mapanuri tayo sa mga nakikita natin sa social media, because ultimately it is the court that will decide.
4: Pansamantalang nakalaya si Mabanta at 4 na co-accused matapos makapagpiyansa. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, balikan po natin ang ulat patungkol sa paglulunsad ng Energy Department ang isang lingguhang kampanya para sa pagtitipid ng kuryente mula kay Elijah Canlas live. Elijah?
6: Audrey, ilulunsad nga ngayong gabi ng Department of Energy o DOE ang isang lingguhang kampanya para sa pagtitipid ng kuryente para labanan pa rin ang nagaganap na energy emergency sa bansa. At pinangalanan nga itong One Movement o Oras Natin sa Efficiency na kung saan layo nito naturuan ng mga Pilipino na patayin ang mga hindi ginagamit na ilaw at mga appliances tuwing hindi ginagamit. Hinimok ng kagawaran ng publiko na i-unplug ang mga hindi ginagamit na appliances tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa Department of Energy, ang kampanyang ito ay bunsod na rin ng mataas na demand sa kuryente ngayong panahon ng tag-init. Ipinaliwanag ng kagawaran na mahalaga ang pagtitipid para maiwasan ang red o yellow alert sa ating mga powerment grid. Layunin ito na mapantayan ang nabawas na 145 megawatts na power laban sa bansa noong Earth Hour noong March 28. Ang nasabing enerhiya ay katumbas ng konsumo ng 1,000,000 sambahayan na gumagamit ng 100 kilowatt hours. Kaugnay niyan ay maaaring magparehistro ang mga publiko sa official Facebook page ng kampanya para maipakita ang pakikiisa. At ngayong gabi nga ang launching event nito dito sa Globe sa isang famous mall sa Pasay City. Binigyan din ng kagawaran na ang disiplina sa enerhiya ay makatutulong para mapababa ang singil sa kuryente. At ngayon nga maya-maya ng konti, mapapanood natin yung pagpapatay nitong pinakapamosong The Globe dito sa isang isikat na mall sa Pasay City. At kanina ay nakita natin na nandito din dinaluhan din ito ni Director Patrick Aquino at ni Energy Secretary Sharon Garina. At yan muna ang update mula dito sa Pasay City. Balik sa inyo, Audrey.
0: Maraming salamat, Elijah Canla.
3: Samantala, naghain ng patong-patong ng mga reklamo sa Office of the Ombudsman ang Department of Agriculture dahil sa natuklasang Ghost Farm to Market Road Project sa Davao Occidental. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
7: Nagayon ng reklamong malversation at graft sa Office of the Ombudsman si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. laban sa mga opisyal ng DPWH Davao Occidental at mga private contractors kaugnay ng umunay 94 million pesos Ghost Farm to Market Roads sa Davao Occidental. Kasama sa kanyang inireklamo ang 6 opisyal ng DPWH Occidental at 8 private contractors. Una nang napuntahan ng kalimang kinaroroonan ng mga proyekto noong nakaraang taon.
8: Wala talaga. Zero. Wala kang makita. Meron siyang daanan, parang lakaran na dirt road, dirt, no? Na mukhang dinadaanan lang ng tao, ng pao, tricycle, pero talagang walang semento, walang bakal, wala lahat.
7: Anya, karamihan sa mga ito ay taong 2021 pang proyekto na maaaring natapos ng kaparehong taon o 2022. Ayon sa kalihim, dumaan sa case build-up ng kagawaran ng naturang reklamo para masiguro na malakas ito. Pero wala pa anya siyang impormasyon kung may mambabatas na sangkot dito.
8: Hindi ko pa alam. I cannot say that kasi we're just following the evidence. Ano? Eh, kung meron sa kanilang magsalita, baka gusto maging witness, no? At kung meron benefactor yan, baka lumabas.
7: Anya, maaring may sabwatan din sa pagitan ng mga opisyal ng DPWH at mga kontraktor.
8: That is the theory. That is the general theory. Kung when I looked at the case, malinaw naman sa amin na yung dokumento na ginawa ng na nakita namin is fake because wala yung project eh.
7: Patuloy pa niya ang investigasyon nila kung may mga opisyal ng DA na sangkot sa anomalya. Bukod dito, maghahain din sila ng panibagong reklamo sa mga proyekto sa parehong probinsya habang may case build-up na din sa Ginobatan, Albay. Sa kabuuan, naabot sa 4,500 na lugar ang kailangan nilang ma-review kung saan sa kasalukuyan nasa 1,240 pa lamang ang kanilang na-review. Paliwanag ni Laurel, maaaring mag-request ng farm-to-market road ang isang mambabatas, DA, mayor, barangay captain, kooperatiba o ang mismong magsasaka o mangingisda. Ngayong taon, aabot sa 33 billion pesos ang nakalaang pondo para rito. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Magpapatupad ng pagbabago ang Department of Agriculture para matiyak ang kaligtasan ng mga pumipila para makabili ng 20 pesos na bigas. Nagbabalik si Rod Lagusad.
7: Nagpaabot ng pakikiramay at personal na tulong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pamilya na nasawing senior citizen matapos mabangga ng pick-up habang nakapila sa sidewalk para bumili ng 20 pesos na bigas sa bahagi ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City.
8: Yung personal assistance ko should help pati sa burial. Actually, yesterday nagpadala na ako ng tulong at emissary para nga pakiramay at we'll see how we can improve pa na yung safety ng ating mga consumers na bumibili ng 20 peso na bigas.
7: Dagdag pa ng kaliim, nakipag-unayan rin sila sa ibang ahensya gaya ng DOH at DSWD para makapagbigay ng tulong. Pinag-aaralan na rin nila ang paglalagay ng heavy duty barrier para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Samantala, sa Kabuuan, nasa 9 sites na sa buong bansa ang nagbebenta ng murang bigas.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay dagdagan niyan to 1,800 sites, if not more. So nagpa-fast break kami ngayon para maparami ho yan dahil talagang yan ang isang solusyon para makatulong sa krisis na to.
7: Ayon kay Laurel, humaba ang pila lalo na nagkaroon ng krisis sa langis. Anya, gumagawa na rin sila ng paraan para maging komportable ang pagpila ng mga mamimili. Kabilang na rito ang pagdaragdag ng mga kahera at pagpapalawig ng oras ng pagbebenta. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Sinibak sa pwesto ang dalawang opisyal ng Philippine National Police matapos magreklamo sa National Police Commission ang ilang pamilya ng missing sabungeros. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
9: Bit-bit ang ilang libong piso. Dumulog kahapon sa National Police Commission o NAPOLCOM ang ilang kaanak ng missing sabungeros. Bahagi umuno iyon ng suhol sa kanila para hindi na ituloy ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang pulis na akusado. Sa kanilang salaysay, itinuro nila ang hepe ng custodial service at ang tagapagsalita ng PNP Highway Patrol Group na lumapit umano sa kanila para makausap nila ang mga akusadong pulis na nakakulong sa PNP Custodial Facility. Sinibak na sa pwesto ang dalawang pulis. Batay sa investigasyon, ang tagapagsalita ng PNP HPG umano ang sumundo sa ilang kaanak ng missing sabungero upang ipasok ang mga ito sa loob ng kampo krame gamit ang kanyang sariling sasakyan.
10: Isa na po siguro yun na as the PIO nung aming unit, supposed to be, hindi po niya trabaho doon ang makisaw-saw doon sa issue na yon at mas dahil nga po sa kadahilan ng malamang ikakilala niya itong individual, kung kaya naigawa niya yung mga bagay na yon na matulungan na makapasok lang po dito dun sa loob ng kampo.
9: Habang ang hepe ng custodial service ang nagpasok umano sa mga ito sa loob ng custodial facility upang makausap ang ilang dating pulis na akusado sa kaso.
11: Lahat po ng anggulo ng lahat po ng anggulo ay aming iimbestigahan.
9: Batay sa sumbong ng ilang kaanak ng missing sabungero kahapon sa NAPOLCOM, inalok sila ng mga akusado ng 40,000 pisong financial support buwan-buwan kapalit ng hindi pagdalo sa mga hearing sa kaso. Ito ani ang dahilan kung bakit nababawasan ang mga complainant na nagpuporsige sa kaso. Magsasagawa na rin ng backtracking ang HSS sa kuha ng kanilang CCTV upang makita kung sino-sino pa ang sangkot sa illegal na pagpapapasok sa mga kaanak ng mga biktima.
12: Sa sumbong ng ilang kaanak kahapon sa NAPOLCOM, mula 31, 5 complainant na lang ang aktibong dumudulog sa mga pagdinig ng korte. Samantala, nasampahan na ng kasong administratibo ang dalawang pulis na kanilang inireklamo. Nasa 13 dating mga pulis ang kasalukuyang nakakulong ngayon sa PNP Custodial Facility na pawang sangkot sa kaso ng missing sabungeros. Ryan Lesigas, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nagtungo sa Office of the Ombudsman si dating Caloocan City Mayor Reynaldo Malonzo para maghain ng mga reklamo laban kay Caloocan 3rd District Representative Dean Assistio at sa 7 iba pang individual kaugnay ng umano'y flood control project sa lugar. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
7: Nagaya ng reklamong graph, malversation at falsification of documents si dating Caloocan City Mayor Reynaldo Malonzo sa Office of the Ombudsman laban kay Caloocan 3rd District Representative Dean Asisio, DPWH District Engineer Roel Umali, at aling na private contractor dahil sa umano'y maanomalyang 79.2 million pesos flood control at iba pang infrastructure projects sa distrito. Ayon kay Malonzo, nakatanggap ng buong pondo ang mga nasabing mga proyekto pero kulang anya ng standard compliance.
13: Sa tingin namin, talagang anomalous. Pero yung portion pa lang yun, marami pa kaming nire-review.
7: Sa tanong kung posibleng may nangyaring sa buwatan.
13: Sa tingin namin yun eh. Kasi siyempre wala na mga amin na congressman na sila yung proponent nung pagka na gigipit na eh. Pero pag umarap sila sa tao, sinasabi nila sila nagpagawa ng proyekto na yan.
7: Malinaw rin anya na may uugnay ang mambabatas sa proyekto base na rin sa mga tarpaulin at mga talumpati nito hinggil dito. Kasama sa mga inireklamo niya ay ang umano'y ghost flood control project sa barangay 187 na nagkakalaga ng 19.2 million pesos. Maging ang road and drainage rehabilitation, road construction, building project, daycare center at covered court rehabilitation sa lugar.
13: Dapat may masuspinde, dapat may managot. Kung kailangan makulong, makulong. Di ba? At saka kasi ngayon na parang nakakalimutan na itong mga anomalya sa mga proyekto ng DPWH.
7: Sinubukan ng PTB News na kunin ang panig ni Asisio kaugnay ng inihayang reklamo ni Malonzo pero wala pa itong tugon. Una nang nabanggit ang pangalan ni Asisio sa naging joint sworn statement ni Nasara at Curly Discaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng issue ng flood control projects. Kasama si Asisio sa naimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure noong nakaraang taon para sa investigasyon nito pero binigyang din ni Asisio na wala siyang anumang kaugnayan sa issue ng flood control projects. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Kaugnay nito, naglabas na rin ng pahayag si Caloocan City 3rd District Representative Dean Asisio kung saan iginit niyang walang ghost project sa kanyang distrito at lahat ng proyekto ay dumaan sa tamang proseso. Dagdag pa ni Asisio, naniniwala siya na ito ay pamumulitika lamang lalo't tatakbo umano si Malonzo sa susunod na halalan. Anya, hinihintay ng kanyang tanggapan ang kopya ng reklamo laban sa kanya.
3: Nagpositibo sa gunpowder ang 11 sa 19 na umano'y miyembro ng New People's Army na nasawi sa engkwentro noong nakaraang buwan sa Barangay Salamangka sa Toboso Negros Occidental. Base ito sa naging pagsusuri ng Forensics Unit ng PNP Negros Island Region. Karagdaga ebidensya mo nito na lumaban ang mga armadong individual na nakaputukan ng mga sundalo sa isinagawang operasyon. Posible namang nag-false negative lang sa gunpowder iba pa dahil ilan sa mga bangkay ay nalubog sa tubig kasama sa mga nasawi ang 2 Pinoy na American citizen. Ayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, kabilang sa tinutugunan ng mga dayuhang napapasama sa engkwentro gaya rin noong Enero sa Occidental Mindoro kung saan nasagip ang isang Filipino-American activist.
14: Efforts are underway to counter the international networking or international solidarity works of the CPP, NPA, NDF. It is something that we need to address because we believe that even if we are winning locally, if we would not address their international networking, they may be able to recover their influence and resource generation.
3: Pinaiting pa ng MMDA ang proyekto nito na layong himukin ang publiko na maging disiplinado pagdating sa pagtatapon ng basura. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
15: Para paigtingin ang disiplina sa ating mga kababayan at para sa mas maayos na komunidad sa loob ng Metro Manila, inilunsad ngayong araw sa Pateros ang programang Yes to Ayos Campaign ng Metropolitan Manila Development Authority. Hinihikayat sa Yes to Ayos Campaign ang Yes para sa malinis na estero, pagtatapon sa tamang basurahan, pagtawid sa tamang tawiran, pagsakay sa tamang sakayan, at pagkakaroon ng maayos at ligtas na komunidad. Bahagi rin ng programa ang Mobile Materials Recovery Facility kung saan ang mga recyclable materials o kalakal ay pwedeng mapalitan ng grocery. Hindi naman pinalampas ni Maylen de los Reyes ang pagkakataon na mapalitan ng grocery ang kanyang mga naipon na kalakal. ikinatuwa rin ng Ginang na may ganitong programa dahil bukod sa nakatutulong sa kalikasan, kahit papano'y makababawas ito sa gastusin sa pang-araw-araw.
16: Siguro pag tuloy-tuloy ito, malaki siyempre, di ba? Kasi makakatulong talaga pagka ano, inaipon ng naipon yung plastic tapos mabayaran nila yung may kapalit na ano, di ba, item. Mas nakakatulong. Naiipon mo na yung basura, nasisegregate mo na yung mga plastic, may kapalit pang ano, redemption naman.
15: Matatandaan nitong Abril nang sinimulan ang programa sa Malabon City. Inaasahan na sa San Juan at Quezon City ang susunod na lugar ng paglulunsad. Kasunod ang iba pang mga lungsod sa Metro Manila para sa pagpapalawak ng Yes to Ayos campaign. Samantala, hindi pa man pumapasok ang tag-ulan, tuloy-tuloy naman ang mga paghahanda at operasyon ng MMDA para sa inaasahang mga pagbaha.
17: Nagsimula na noon pang previous months, ano? Ang sigurado, sinisiguro natin ay malinis at open ang mga estero. Kaya tama nga itong Yes to Ayos campaign natin dahil isa yan sa mga nagiging problema talaga natin pag tag-ulan.
15: Napansin din ni Gian Torre na madalas ang mga basura sa kanal, estero at ilog ang isa sa dahilan kung bakit bumabaha sa maraming bahagi ng Metro Manila. Dahil dito, pinaiigting na ang pagmumonitor sa mga taong nagtatapon sa hindi tamang lugar at magkakaroon ito ng karampatang multa.
17: Marami na kaming nahuli na nagtatapon ng basura, nagtatapon na upo sa sigarilyo dyan sa mga kalsada natin gamit ang ating mga kamera. Gusto natin ipaalala sa ating mga kababayan, kahit wala kayo nakikita ng mga tao or mga enforcers or mga marshals sa paligid, eh sumunod na tayo kasi nakatingin si Big Brother.
15: JM Thompson para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, nakasanayan na ng bawat Pilipino ang pagkain ng hotdog, lalo na para sa almusal. Pero paano kung yung paborito mong hotdog ay may twist? Alamin natin yan sa ulat ni Christian Tobadesa ng Philippine Information Agency.
18: Nakatikim ka na ba ng tilapia hotdog? Isang homemade tilapia hotdog ang inaasahang magiging bagong produkto na maipapakilala at mabebenta ng mga miyembro ng Nagtipulan Fisherfolk Organization sa bayan ng Lagangilang Abra. Naging posible ito matapos ang isinagawang special training on tilapia hotdog processing sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kasama ang TESDA.
19: Dito po nga training ko at mangtod ka niya dati na yun, dito pag-aamuda ta lagi di tiltilapia dahaan laangan niya, malako nga live or fresh. Tatankot, mabalinan niya, ilako dawid, value adding yan. Ika, adati na yun nga balor di jay, paglakwan danta, mabalin niya maprocessin into tilapia hotdog.
18: Ang nasabing programa ay bahagi ng Special Area for Agricultural Development o SAAD program na naglalayang maghatid ng mga proyektong makapagpapalakas sa kabuhayan ng mga komunidad sa kanayunan.
20: Agyaman kami mitasar kay si gobyerno, wala kami ng pagsayatan. Dakilo na kami, tulong naman kada kami ng asosasyon.
18: Layunin ng BFAR SAAD na matulungang maiangat ang antas ng pumumuhay ng mga mangingisda habang isinusulong ang sapat at masustansyang pagkain sa komunidad. Mula dito sa Abra, Christian Tobadesa ng Philippine Information Agency.
3: Napawaw ng Filipino singer na si Cristel Herrera ang mga hurado at mananood sa powerful performance nito sa semifinals ng Britain's Got Talent. Narito ang ulat.
21: Muling napahanga ng Filipino singer na si Cristel Herrera ang audience sa semifinals ng Britain's Got Talent nang awitin niya ang kanyang powerful version ng viral hit na Die on This Hill.

0: Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.
1: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
2: Welcome back to Road Warrior, everybody. This is the final round, and it's even more exciting because it allows the other team to steal and double their score if their answer is correct. Let's check with our contestants. Ready, Freddy?
3: Ready na po.
2: Michelle?
4: Yes.
2: Ang tanong, kailan ang tamang paggamit ng hazard light sa sasakyan? Freddy?
3: Kapag paparada sa nila para magwiwi?
2: Mali. Michelle?
4: Kapag malakas ang ulan?
2: No.
4: Makapalang fog?
2: Sorry, Freddy.
3: Pag waiting ka sa girlfriend mo?
2: Seryoso ka?
3: Na nagwiwiwi?
2: Patay.
5: Tawa ka dyan. Ikaw ba alam mo? Baka naman kailangan revihin mo yung leksyon natin sa driving. Absent ka ba nun? Kinagamit lang ang hazard lights kung legit na magiging sagabal ka sa daan. Katulad ng nagpapalit ka ng gulong or nasira ang sasakyan mo. Kaya nga hazard lights ang tawag eh.
6: Hindi nyo alam to. Saan ba yung driving school kayo nag...
2: Go, Michelle!
4: When you counterflow...
2: Hindi.
4: Kasi late ka na!
2: No.
4: Nababanyo ka!
2: No.
5: Alamin kung ano ba talaga ang tamang pag-uugali sa kasada nang hindi ka maging... hazard. A public service reminder from 104.3 FM2.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
7: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
9: 104.3 FM2, The Capital.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Public, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738. Dito sa Capital 104.3. Capital 104.3. The AM and FM Collab.
1: Natal Care.
2: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: isa sa mga pangunahing problema ng mga mamamayan sa mababang bahagi ng Pikawayan North Cotabato ay ang matalas na pagbaha, lalo na tuwing tag-ulan. Sa pagkakataong ito, may solusyon na ang resorting o pagtanggal ng tupit sa kumulang 5,000 metro ng Buluan Creek at Balogor River. Higit sa 141 na magsasaka na may kabuuang 150-hektaryang sakahang bahagi ng Libris Bulukaon Irrigators Association Incorporated, pati na rin ang mga residente ng mahigit 500 hektaryang lupain madalas pahain sa Barangay Bulukaon, Pikawayan ang makikinabang sa proyekto ito. Sa tulong ng amphibious excavator, tinatarget na malinis ang makapal na silt o putik sa mga kritikal na bahagi ng mga ilog na ito. Ang silt ay mula sa Pikawayan at mga karatig na lugar ng libungan North Cotabato na siyang nagpapababaw sa mga daluyan ng tubig at nagdudulot ng malalim na pahaba. Ang proyektong ito ay bunga ng pagtutulungan ng pamalaang panglalawigan ng Cotabato sa pamumuno ni Governor Emilio Taliño Mendoza ng lokal na pamalaan ng Pikawayan sa ilalim ni Mayor Juanito C. Agustin, ng Barangay Local Government Unit ng Bulukaon at ng Libris Bulukaon Irrigators Association Incorporated na may suporta mula sa NIA Libungan River Irrigation System. Ang sama-samang pagkilos na ito ay nagpapakita ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at lokal na pamalaan para mapabuti ang buhay ng mga mamamayan at mapalakas ang sektor ng agrikultura sa Pikawayan. Sa proyektong desilting ng Balogor River at Buluan Creek, asahan ang mas ligtas, mas produktibo at mas masaganang pamumuhay para sa mga taga-Pikawayan North Cotabato.
1: Harvested 1 hectare. As per interview with the IEC at the yield nugget, 142 kapans pinaapit na. That is equivalent to almost 7.1 tons per hectare.
2: Manong bakay!
3: Lubos po kami nagpapasalamat sa National Irrigation Administration dahil sa serbisyo at tulong na ipinagkaloob nila sa aming asosasyon. Dahil sa tuloy-tuloy na pagkandak ng mechanized desilting sa aming irrigation canal, gumanda ang daloy ng tubig papunta sa aming palayan. Dahil dito, tumaas halos 60% ang aming ani dahil sa magandang patubig. Dahil sa tulong ng NIA at sa aktibong partisipasyon at kooperasyon ng mga officers at members sa pagsasagawa ng operation at maintenance ng aming irrigation canal system, gumanda ang daloy ng patubig. Ang dating hindi napapatubigan ng irrigation canal, ngayon ay naaabot na ng patubig. Nagpapasalamat din kami sa NIA sa mga proyektong itinayo nila sa aming lugar, gaya ng solar pump irrigation project na napakalaking tulong para mapatubigan ang aming area na hindi na naaabot ng patubig mula sa irrigation canal.
4: Alam mo ba? May tulong pinansyal ang NIA para sa mga aktibong Irrigators Association o IA. Operation Subsidy para sa araw-araw na pagpapatakbo ng irigasyon, gaya ng pamamahagi ng tubig at irrigation scheduling. Hanggang 500 pesos kada ektarya bawat season batay sa irrigated at planted area. Maintenance subsidy para sa paglilinis, pagsasaayos at pangangalaga ng canals. 2,800 pesos kada canal section hanggang 6 na beses kada taon. Resulta, tuloy-tuloy na tubig at masaganang ani. Para maka-claim ng subsidy, ang IA ay dapat registrado, may irrigation management transfer contract sa NIA. Updated ang records, aktibo sa operasyon at maintenance. Tandaan, Ang subsidy ay nakabase sa performance at pagsunod sa requirements. Makipag-ugnayan sa inyong SWR FT o IBO o bumisita sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA. Ibahagi ang impormasyong ito sa kapwa magsasaka at miyembro ng IA.

0: mas mataas na ani at mas magandang kalidad ng pananim, pag-iwas sa peste at sakit ng halaman, pagtakda ng kinakailangang cut-off o pansamantalang paghinto ng daloy nga tubig upang magsagawa ng repair at maintenance sa irigasyon. Ang cropping calendar sa ating mga national irrigation system ay magkasamang ginagawa ng NIA, Irrigators Associations, at iba pang mga stakeholders tulad ng Provincial at Municipal Agriculture Office. Pag may cropping calendar, may sistema. Mas maayos na sistema, mas masagana, mas maunlad na pagsasaka.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hating ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: 8 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw ho ng Biyernes, TGIF ho tayo ngayon. Thanks God it's Biyernes. Ingat daw sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga ibahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po namin ang isang mapayapang morning, mapayapang paglalakbay sa masaya na agrikulturang araw sa ating lahat. Naman gandang magaw sa ating mga bayaning magsasaka, matatapang nating maging isda. Pre, tagusuya sa kanilang mga mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, mga lolo't lolo ho natin. Ho. Ingat po lamang sa mga nasa biyahe ngayon, mga motorista natin, pakiusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Kahit hindi kaya sa mga long drive o sa mga biyahero-biyahero natin, ho. Iwas aksidente, iwas ako na, gilid-gilid na lang muna tayo. Na talagang hindi ho kakayanin yung mahahabang biyahe. Ano ho? Gilid-gilid, power nap, 15-30 minutes, okay na ho yun. Natin balikan ho yung ating mga manibela. Ano? Ayan. Welcome mo sa ating palatuntunan, usapang agrikultura. Ay magkakasama sa lupo na isang oras sabay-sabay ng napapainggan sa lato ng impilan. Ang Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo Television, 104.3, The Capital. Diyan po naman ang DWCI sa Mepidig, Ilocos Norte. Oy, good morning dyan kay Mayora Gino and Company. Diyan po naman sa DWCJ sa Milalawigin po naman ng Cagayan. Igalaw-galaw para hindi pumanaw dahil mo'y nasa mga social media platforms. Sa YouTube po tayo, nasa Facebook po tayo, nasa TikTok tayo, nasa Instagram po tayo. Hindi tayo maliligaw. Ano ho? Tanggap po tayo ng mga tamang impormasyon, mga balita at updates. Kinalaman pa rin sa usapang agrikultural.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Damay po lamang sa mga report galing ko sa mga lalawigan at nagganit po sa labas ng ating himpilan. Ho. Ay pakiusap pa rin si Mamang Chopper. Baka pupungas-pungas sa Antokado, pakikalabit lang. Igising lang para iwas aksidente, iwas ako na tayo. Maaga pa ho. Gaganyang maaga pa at sobrang aga pa talaga. Kalawag ang kalsada. Eh pagkapasaway tayo sa manibela, tinding disiklasya ho yan. Kinakailangan alalay po lamang sa pagmamaneho. Tuhin natin na matapos sa atin ang buong isang linggo. Kabaligtas sa ating mga mahal sa buhay. Kapit ng hapunan, pagsabit ng kinagabihan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Good morning. Shoutout po sa mga iba't ibang grupo ng mga magsasaka, mga kooperatiba o yung mga irrigators natin. Ho. Mamaya pag-usapan natin yung mga patubig. Napaka-importante ho niyan. Ho. Laki ang role na ginagampanan po dito ng NIA, National Irrigation Administration. Lupangat na merong Super El Niño'ng inaantabayanan. Mga hakbang, yung mga preparasyon na dapat nating malaman at paghandaan. Ano ang ating pag-uusapan sa kabuuan nating palatuntunan? Ano sa ng ating panahon, sinasabi po na meron pa ng LPA ano, pero yung LPA na sinasabi niyan, hindi mabubuo, hindi magiging bagyo eh. Sa loob po ng 24 oras nasa loob pa ng ating para. Sinasabing magiging maulap na may mga pag-ulan at thunderstorm ang bahagi po ng Mindanao. Nga po dyan sa LPA na yan, habang pangkalahatang patas na panahon naman, may panandalian po namang ulan. Ang maranasan sa Metro Manila, ng Luzon, Visayas, dahil po naman sa tinatawag na Easterlies. Ano ho? Yung Easterlies, yan ho, yung mainit na hangin nang gagaling po sa karagatang Pasibiko. Tuloy na nagdudod po ng maalinsa.

0: ng panahon, Luzon at sa Visayas ho naman. Ang Surigao del Norte, Surigao Sur, maulit na kalat-kalat na ulan, kulog at kidlat ng LPA daw ho yan. Metro Manila, Visayas sa lalabing bahagi ng Luzon. Nasa aming bahagi ang maulap na may mga pulupulong pag-ulan. Thunderstorms sa hapon po naman na sa gabi. Pwede ulit po ng easterly at mga localized thunderstorm pa rin. Ang nalalabing bahagi po naman ng Mindanao, meron pong bahagyang maulap hanggang sa maulap na may isolated thunderstorms, po'y bunga ng localized thunderstorms. Ano ho? Ikit na sa 50 lugar naman, sa ating basang inaasa makararanasun ng mapanganib pong antas ng heat index. Yan ho yung antas na nararamdaman ng init ng katawan. Init ng katawan. Kaya pinapayuhan pong lahat na uminom ho ng maraming tubig, may iwasan po ang heat exhaustion. Ayun. Yung kondisyon ng mga baybayin natin, pangkalahat ng bahagi hanggang kasaktamtaman ng mga pag-alon ang baybayin dagat sa buong kapuluan. Lahong nakataas sa gale warning, kaligtas yung pumalawad ng mga malilito natin sa sakyang pandagat ho naman. Ayag din po naman ng pag-asa na posible, naman lang magsimula ang panahon ng tagulan. Hey! Mga panahon ng tagulan, dapat iwala tayong bahabaha ay mga basura. Tutukan na natin mga basura niyan. Ito sa ating bansa sa uling bahagi po ng Mayo o sa unang bahagi po naman ng buwan ng Hunyo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ngayong araw na marami kayong tututukang balita ano ho, sa radyo, telebisyon, sa mga pahayagan. Ako nagpalabas na ho ng red notice ano ho, lamang kay Senator Bato De La Rosa. Nuturing na pong The Fugitive. Ang pelikula dati ni George Harrison, Harrison Ford, no? Ah, yun ha? Humiling na po ang Department of Justice ng red notice sa Interpol. Naman kay Senator Bato De La Rosa kasi nito na napaulit na engkwento naman at putukan pa rin po naman dyan sa Senado. Painit yung putukan dyan, ano? Senado, naging tampunan na ng ganyang klase ng usapin, ano? Ilusad po ng gobyerno isang malawakang manhunt para tugisin po ang nasabing bambabatas, ano? Samantala, itinakda na po ng Senado paninimula ng impeachment trial naman kay Vice President Sara Duterte darating na Hulyo 6. At saka yun, 22. Aba ba? May mga kuku pa ba pag-uusapan? Magbinigyan ho siya na hanggang Hunyo at Primero para magsumiti naman ng kanyang formal na sagot. Regular holiday sa susunod na araw ho ng Miyerkules. Oh. Ano ba yun? 27. Opisyal na po diniklara ng palasyo ang Miyerkules, Mayo 27, 2026. Ilang isang regular holiday sa buong bansa. Araw sa magdiriwang ng Idil Adha o yung Feast of Sacrifice. Ayan. Ulit ho natin ha, yung babala, yung Danger Level Heat Index. Ay, yung babala sa atin ng pag-asa, nasa mahigit pong 50 lugar sa bansa. Parang Hawaii 5, oh, ha? Ay, yung Hawaii, 50th state ng Estados Unidos. Ang mararanasan ng mapanganib na antasyon ng init ng panahon ngayon po namang araw. Ay nasa na nga po, sabi ng Weather Bureau na napapasok na tayo sa wet season. Wet season na, oh. Yung bahagi ng Mayo, unang bahagi po naman ng Hunyo. Ayan. Sa iba pang balita naman, yung grounded na PF-SF-260 fleet. At samantalang, pinatigil po ng Philippine Air Force ang biyahe ng kanilang SF-260 fleet matapos ang isang nakamamatay na crash sa Tuba, Benguet. Ay kinasabi po ng dalawa namang mga piloto.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: 16 na minuto na makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Biyernes o ngayon. TGIF. Thank God it's Friday. Report muna tayo sa, ano, sa mga sinasabing 50 lugar na ba sa bansa makararanas pa rin ng mapanganib na level ng heat index na yan. Natin naman dagdag balita. Nandiyan po naman si Mary Ann Bastasa. Mary, good morning.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming lugar pa rin sa bansa ang inaasahang makararanas ng mataas na temperatura, gaya din ng heat index o damang init sa katawan ngayong araw. Batay sa heat index forecast ng pag-asa, posibleng pumalo sa hanggang 45 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Dagupan City sa Pangasinan, sa Apari at Tugigaraw sa Cagayan, Baler Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Cavite City at sa Alabat, Quezon. Ito ang maaaring maging pinakamataas na heat index na maitatala ngayong araw na pasok sa danger category kung saan maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual. Dito sa Metro Manila, nasa 42 degrees Celsius din ang posibleng maitalang heat index sa Quezon City, habang hanggang 44 degrees Celsius naman ang asahan sa Pasay City. Mula sa pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mera Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura.
3: Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. 17 minuto, kapit bahay makalipas ang 5 na madaling araw. Good morning sa mga nandyan sa mga pamilihang bayan, ha, sa mga tendero-tendera, sa mga guwapings. Magaganda ho nating mga tendera dyan. Ilaman kayo sa umaga. Ang akit na mga suki natin. Ayun. Mabagal naman na daloy ho ng trapiko. Asahan naman. Ang lugar daw po dyan sa Bulacan at Metro Manila. Yan po yung kasunod po ng pagbiyahe naman ng one tunnel boring machine. Laki nun. E ginagamit ito para sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Nasaan na ba yan? Hanggang saan na kaya? No? Ganda yan pag nayari na ho yan. Amin natin ang mga buong detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si J. Mike Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Abiso sa mga motorista, asahan na mabigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Bulacan at Metro Manila simula mamayang alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas, Nobyembre 23. Ito dahil sa pagbiyahe ng isa sa mga tunnel boring machine na ginagamit sa pagbukal ng lupa para sa Metro Manila Subway Project. Kabilang sa mga daraanan ng tunnel boring machine ay ang mga bayan ng Pulilan, Plaridel at Quiquinto sa Bulacan, gayon din ang Valenzuela. Makararanas din ng mabagal na daloy ng trapiko ang ilang bahagi ng Monumento at City Road sa Caloocan City, gayon din ang Araneta, Quezon Avenue, Elliptical Road at North Avenue sa Quezon City. Dahil dito, inaabisuhan ng Department of Transportation ng mga motorista planuhing maigi ang kanilang biyahe mamaya at tumanap ng mga alternatibong ruta. Humihingi naman ng dispensa ang kagawaran sa balang idudulot ito, subalit tiyak naman anila ang ginhawang dulot nito kalaunan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kasi natin kapitbahay, 19 minuto na makalipas, ang 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Boring machine, ginagamit sa MRT ho, yung panghukay yan, di ba? Yung malaki yun eh, malaki ho yun. Totoo yung balita na lalabas ho yan dyan sa Senado. Hindi ho totoo na dadating ho sa ano yan ha, Senado. Ganda, dumating na siguro doon para magkaroon rehabilitasyon. Yellow alert po naman sa Visayas Grid. Oh, nag-issue po ang NGCP ng yellow alert para po naman sa Visayas Grid. Dahil po naman sa force outage na limitadong kapasidad. Ang higit po sa 10 power plants po naman sa nasabing rehiyon. Ah? At 6 na daang puno, puputulin po naman sa Mequirino Avenue. Kaya marami hong nagdadalamhati. Ito sa mga residente natin dyan sa Mequirino Avenue sa Maynila. Ayaw sa pagputol. Ang daang matatandang puno. Oh, nga, daming puno ron. Kung tayo kirami kami, ho. Para bigyan daan po naman ang konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o yung SALEX. Yung pala yun. Ito ba report natin? Human assistance, patuloy na pinamamahagi sa mga mangingisda po naman dyan sa Eastern Visayas. Tingnan natin ang detalye. Matutok po dyan si Maria Daisy Amor, lalo sa Belizar, Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy ang pag-arangkada ng tulong para sa mga mangingisda sa Eastern Visayas. Abos sa mahigit 2 milyong piso na halaga ng fuel assistance ang ipinamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 8 sa 716 na Municipal Fisher Folk mula sa mga probinsya ng Eastern Samar-Samar at Leyte. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng fuel discount card na naglalaman ng 3,000 piso. Ito ay sa ilalim ng Fuel Discount for Farmers and Fisher Folks Program. Malaking bawas gasto sin daw ito ayon sa mga mangingisda, lalo na't nananatiling mataas ang presyo ng langis ngayong 2nd quarter ng taon. Para sa mga hindi pa nakakakuha ng kanilang card sa ilalim ng Tranche 3, asahan ang mga susunod na caravan ngayong Mayo. May 22 sa Lauang at Katarma Northern Samar, May 25 hanggang 26 sa Kinapundan at Oras Eastern Samar, May 28 hanggang 29 sa Katbalogan at Calbayog City sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Maraming salamat, Daisy ng Radyo Pilipinas, Borongan. Samantala, higit sa 11,000 mga mangisda at magsasak naman ng balay. Mais dyan po naman sa Agusan del Norte. Ibinipisaryo ng cash assistance mula po sa tanggapan ng Pangulo. May natin na mga detalye niyan na kay Jocelyn Morano ng Radyo Pilipinas, Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinimula na ang distribusyon sa TIG 2,325 pesos cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program o PAFFP sa Bayan na Buena Vista, Agusan del Norte. Benepisyaryo rito ang mga magsasaka ng palay at mais sa probinsya. Ang distribution ay pinangasiwaan ng Department of Agriculture o DA Caraga na ayon kay Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñate Jr. aabot lahat sa 11,169 na mga magsasaka sa Agusan del Norte ang makakatanggap ng nasabing tulong pinansyal. Nauna ang pamamahagi sa bayan ng Buenavista kung saan ay nasa 1,725 magsasaka ang nakatakdang tatanggap. Pasiunang nabigyan ang 700 individual kahapon at karagdagang 1,075 ang tatanggap ngayong araw. Sa target na 11,169 benepisyaryo ng PAFFP sa Agusan del Norte, 2,269 ang mga mangingisda habang 8,900 ang mga magsasaka ng palay at mais. Sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program, ang rehiyon ng Caraga ay pinunduhan ng mahigit 203 milyon pesos. Magpapatuloy ang pamahagi ng cash assistance sa Agusan del Norte hanggang June 5. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Josephine Morano, sa balita niya. Ay, nagpapasalamat yung mga estudyante natin. Ano ho? Maraming mga mag-aral, mga eskolar ho. Yan ho, natin, 20 mil ba? Higay ng Pangulo? Galing naman ho. Dami nila ha. Isabot na limong magsasaka naman sa Leyte ay nakatanggiti ho ng tulong pinansyal. Wala pa rin ho sa tanggapan ho ng Pangulo. Detalye sa Javi Kaibis ng Radyo Pilipinas. Sugod.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng abono, gasolina at iba pang gamit pang sakahan, malaking ginhawa para sa maraming magsasaka sa Leyte ang natanggap na ayuda mula sa pamahalaan sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Humigit kumulang 4,000 magsasaka mula sa ika-4 na distrito ng lalawigan ng Leyte ang tumanggap ng 2,325 pesos na cash assistance sa isinagawang sabayang pamamahagi sa bayan ng Albera at lungsod ng Ormoc. Ayon sa Department of Agriculture, layunin ng programa na matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na makayanan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at tumataas na gastos sa produksyon sa agrikultura. Dagdag pa ng DA, mahalaga ang naturang tulong upang matiyak na may sapat na pundo ang mga magsasaka para sa pagbili ng farm inputs at pagpapatuloy ng kanilang produksyon sa kabila ng tumataas na gastusin sa agrikultura. Sa kabila ng patuloy na hamon ng inflation at pagtaas ng gasto sa agrikultura, umaasa ang pamahalaan na makatutulong ang programa upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng produksyon at mapanatiling matatag ang sektor ng agrikultura sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radio Pilipinas.
0: Maraming salamat, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Sugod. Samantala, oy, may Ghost Road Project pala sa Davao. Ang malawakang imbisikasyon ay nilunsad matapos madiskubre ang mga manumalyang Ghost Farm to Market Road Project po naman sa Davao. Samantala, natakip na ho ng NBI. Hindi ho si Senator Bato o rin National Scammers ang arestado. Ano ho? Ilang dayuhan sa Metro Manila, nasungkot po naman sa malalaking online fraud at investment scams.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala, NFA, binalon ang triplex sa Pangasinan. Todo arangkada na sa pagbili ng balay sa mga lokal na magsasaka. Good morning, Administrator Rano, ha? Lakson. Okay. Si Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas, tayog sa detalye.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Todo arangkada, ang National Food Authority binalonan na triplex sa isinasagawa nitong palay procurement operations upang bilhin ang ani ng mga lokal na magsasaka sa patas at mas mataas sa presyo. Maagang dinala ng mga magsasakang may schedule ang kanilang mga produkto sa pasilidad ng NFA upang matcheck na mabilis at maayos ang transaksyon sabay-sabay na isinagawa ng mga kawani ang pagtitimbang dokumentasyon at mabilis na pagproseso sa pagbabayad sa mga nagbenta ng ani. Bago tanggapin sa mailalim muna sa maigpit na pagsusuri ng mga eksperto ng ehensyang kalidad at moisture content ang mga palay upang masigurong pumasa ito sa mga tinakdang pamantay ng pamahalaan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagtutok ng NFA sa pagpapalakas ng suporta sa sektor ng agrikultura, partikular na ngayong panahon ng anihan. Ayon sa ehensya, ang tuloy-tuloy na pagbili ng palay ay hindi lamang naglalayang itaas ang kita ng mga lokal na magsasaka, kundi layon din itong mapanatili ang sapat na buffer stock ng bigas para sa sambayanan upang matiyak ang seguridad sa pagkain ng bansa sa ilalim ng programa Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Pantalo limang kooperatiban mang magsasaka sa Oriental Mindoro, hinikayad po naman na maging supplier ng Sagip Saka program naman. Mangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Detalye, nandiyan po naman si May Pormaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Hinikayat ng Pamahalaang Panlalawigan ng Oriental Mindoro ang limang kooperatiba ng magsasakang Mindoreño na sumali sa pre-bidding conference ng 132 million pesos na kaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng programa nito sa DA na Sagip Saka. Ayon sa papatid ng PIO Oriental Mindoro, nais ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng pagkakataon ang limang kooperatiba sa Mindoro na maging supplier ng bigas para sa 55,000 benepisyaryo. Mahigpit ang bilin ni Governor Hermelito Bonsdolor na hindi lang basta bigas kundi dapat ay Mindoro rice ang ipamimigay sa mga mamamayan. Maliliit na asosasyon naman ang magsasaka ang nakatakdang kunan ng mga kooperatiba ng bigas na ipamamahagi. Ang Sagip Saka ay programa ng pamahalaan na naglalayong mapalakas pa ang sektor ng pagsasaka sa bansa. Nakatakdang mag-umpisa ang Sagip Saka program sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa June 2026. Tiniyak ng gobernador na magiging pantay-pantay sa pagbibigay ng bigas sa lahat ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, May Farmaran ng Radyo Pilipinas, Lucena. Sagip Saka. Naman ang isa. Maganda sa Sagip Senado.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Dito. Yun naman, oh. 105 pisong cash assistance, pinagalob naman ng DSWD sa mga baka weavers mo naman ng Kamalig Albay. Hindi natin ang detalye niya si Jaya Molante, Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Personal na binisita ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang masikap SLP Association sa Barangay Libud, Kamalig Albay upang magkaloob ng karagdagang pondo na nagkakahalaga ng 100,000 pesos na magsisilbing dagdag kapital para sa kanilang dekalidad na produksyon ng mga sombrero, basket at iba pang abaka handicrafts. Ang naturong asosasyon ay binubuo ng 9 na kababaing opisyal na nag-graduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at matagumpay na nabigyan ng bagong simula sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, ang grupo ay nagtatala ng average monthly revenue na humigit kumulang 30,000 pesos kung saan nagkaloob din sila ng trabaho sa higit 10 karagdagang manggagawa mula sa kanilang komunidad tuwing peak season upang matugunan ang mataas na demand sa merkado. Binigyang diin ni Secretary Gatchalian ang masikap SLP Association ang isa sa pinakamahusay na ehemplo ng mga matatagumpay na skill-based SLP sa bansa dahil sa kanilang natatayang kakayahan na ipasa at ituro ang tradisyonal na sining ng paghahabi sa mga susunod na henerasyon. Lubos naman ang pagsalamat ng masikap SLP Association dahil ang ipinangakong karagdagang pondo mula sa DSWD na kasulukoy ng ipinaproseso ay magsisilbing malaking tulong upang itaguyod ang kabuhayan ng mga kasaping pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, GM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Samantala, itinanggi naman ng PNP ang mga konsesyon na sadyang hiniwa o pinutol. Plies, ang CCTV footage kaugnay po ng laganap na pamamaril sa loob po ng Senado noong nakalipas na linggo naman. Ay babalaho sa hypertension, naglabas yun ang paalala yung mga eksperto naman sa kalusugan laban o sa hypertension o yung tinatawag na silent killer. Lalo na ngayong nakararanos ang bansa, ang matinding taginid. Shoutout lang kay Ganghan Yuji, de sa Beltran family. Diyan po naman sa may party ho ng Santa Cruz, Laguna. Para Dayo Ramos and family, sa may party pa rin ng San Pedro, Laguna naman. Okay. Siyempre sa Red Ink family, ang tutok sa atin dyan sa Jensen. Wow. Mapang panig, diyan po naman sa may party ho ng Concepcion Tarlac. Ay, good morning dyan ho. Mama Pia Gorsa kay Ate Rhea. Siyempre, ganun din kay Sir Mike Casarantes na nandiyan ngayon sa Papua New Guinea. Ting family natin dyan. Kay Sir Red Ira, Prexy and CEO. Morning, gandang morning sa inyo dyan. No? Sa lahat po ng Red Ink family, gandang morning. Abalik po kami, sandali po lang, ilan mo ng mahalagang paalala.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
15: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
16: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
15: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
17: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
15: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
18: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
15: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
17: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
15: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
17: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
15: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
12: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
20: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout lang kay Dr. Siegfried Yeye Manawis ng NAIA Per Cargo. Oy, congratulations. Dami mga accomplishment talaga ng Per Cargo. Salamat. Morning din kay Ma'am Veronica Maputi dyan sa Negros Oriental. Siyempre, pagbati pa rin po natin sa Iris Boys, sa PUP Boys and Girls. Diyan po naman sa mga batang pio. Okay. Ni 79 Bunch, King sa Force Lumon. Ay, yung ating sa classmate, ho. Ay, Martin Arabe, ho. Magaling ka, ha. Palakas ka. Magaling, ho. Happy birthday pa rin kay Dr. Gian Carlo Robregado. Happy birthday, Pamanggin. Ngayon, makatimid ka ba? Anyway, happy birthday, ho. Alam na mga celebrator na lamang. Maligayang karamanos sa inyo lahat dyan.
20: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: Samantala, National Irrigation Administration pinaigting ang Operation Tapal laban sa mga illegal turnout sa Camarines Sur. Hindi natin ang detalye niya si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Pinaigting ng National Irrigation Administration o NIA Camarines Sur, Irrigation Management Office District 1 and 2, ang kanilang Operation Tapal laban sa mga illegal turnouts sa mga irrigation kanal ng Libmanan to Cabusao Pump Irrigation System sa bayan ng Libmanan at Cabusao, Camarines Sur. Sa ilalim ng inisyatibo, isa-isang tinatakpan ng ahensya ang mga illegal turnout na nagdudulot ng pagkaabala sa maayos na distribusyon ng tubig sa mga sakahan. Ayon sa NIA, dahil sa mga butas sa irrigation canals, hindi na naaabot ng sapat na supply ng tubig ang mga naka-schedule na sakahan, partikular ang mga sakahang nasa dulo o tail end portion ng service area ng irrigation system. Nananawagan naman ang ahensya sa mga magsasaka na agad na ipaabot sa kanilang tanggapan ang anumang problemang kinakaharap upang mabigyan ng agarang aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
20: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Eh, dahil dyan, tutok tayo dito sa mga dapat tong malaki kampanin ho ng National Irrigation Administration ngayon. Ano ho? Mga tayo po inaharap po sa panibagong hamon at tabanta ng Super El Nino. Kaya magkakaroon tayo ng kakapusan at kawalan ho ng tubig. Doon tayo dyan. May makakain. Okay. Matutukan yan, malaman ho natin yung mga kanilang dapat na gawin at yung mga paganda sinasagawa po ng National Irrigation Administration. Ano, yan ang tutukan ho natin. At dahil po dyan, ay nasa atin hong linya ngayon, makakasama po natin ang Administrador ng National Irrigation Administration. Wala hong iba, kundi si Engineer Ed Guillen. Ano ho, sila'y magpapatupad ng mga malawakang mitigation at preparedness plan para labanan ang epekto ng Super El Nino sa magitan po ng mga rotational water delivery, south cleaning, outside seeding, paggamit po ng mga solar powered pumps at paglipat po ng planting calendar para makapag-ani po yung mga magsaka natin kahit tumitindi ang tagtuyot. Yan ang maganda ho riyan. Alamin natin ang mga kwento, dagdagan pa. Si Engineer Ed Guillen, sir, magandang umaga po. Engineer Ed Guillen, magandang umaga po. Welcome, minsan pa muli sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Kamusta ka na po, Engineer Ed Guillen?
22: Hey, kahiro na imbag kabigat. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Magandang morning at welcome back sa ating oras na ito ulit magkakasama tayo. Kamusta po? Napakalaki po ng gampaning kinakaharap po ng NIA sa ngayon. Pagkat yung Super El Nino na yan, talagang pagkahuyan na hindi natin naabangan at hindi natin paghahandaan. Katakot-takot na epekto ang pwedeng mangyari sa ating sakahan. Yung food security na pinag-uusapan po natin, talagang medyo malalagay din sa alanganin. Maraming hakbang na sinasagawa po ang NIA sa ngayon. Ihubang sa inyo naman galing. Ano, ano ba yung mga paghahanda ho natin? Ano ba yung mga preparasyon natin? Ano ba yung dapat malaman ng taong bayan? Ano ba yung dapat na ma-share natin kahit yung mga ginagawa ng mga irrigators na po sa paghanda sa Super El Nino na yan na Engineer Ed Guillen?
22: Well, Kahiro, alam mo, ang talagang target ng NIA noong tayo po man ay unang napasok niyan, ano, yung tinatawag nating climate change resiliency. Ano ho? So, ibig sabihin, pinagtitibay lang niya yung ating adaptation and mitigation projects. So, Meron tayong mga short term, medium term, and long term solutions po dyan. Una sa lahat, mga short term natin, ito pong pagbabago natin ng trapping calendar. Ano po? Dahil pwede mo baguhin ang trapping calendar para maiwas ka na doon sa bagyo, maiwas ka na sa masyadong pagtuyot ng tubig at pakatipid ng tubig. Ano? Katulad, halimbawa, example, kahiro, no? Yung paglilipat natin ng trapping calendar na itong say dito sa Pantabangan area natin, Yupris area, no? Dati nasa November, December yan, eh. Pero dahil nilipat po natin ng October, itong October naman, yung tag-ulan pa, so imbest na naglalan, soaking tayo, nagpapakawala tayo ng tubig na kung kadalasan umuubos halos one-third na ng laman ng dam natin, yung October, umuulan pa, wala kang masyadong, yun, nag-iipon ka pa ng tubig, imbest na nag-release ka sa dam. Yeah? So tipid tubig na doon, at aali ka ng February, yun, wala namang bagyo sa February, quick turnaround, mag-aali ka ulit ng July, yun yung change ng trapping calendar, Cairo, no? Meron din tayong tinatawag na alternate wetting and drying technology, no? Yung mga medium term na ano naman natin na ating ginagawa naman, yung mga paglilinis natin ng ating mga irrigation canal, pagtatayo ng solar pump irrigations, pero at pang long term, of course, yung pagtatayo na ng mga high dams natin.
0: Binabanggit nyo, yan ho yung desilting, ano? Tsaka pag-aayos ng mga kanal.
22: Tama po yan, ano? Dahil kita nyo naman, ang daming heavy equipment sa binigay ng ating Presidente Sania para magamit po yan sa ating desilting at yung paglinis ng ating irrigation canals at magamit din natin sa pag-divert ng tubig pagka ganong mga summer seasons, magamit natin sa ilog.
0: Ano? Kasabay pa rin ho niyan, Engineer Gillian, yung pagtitipid na kinakailangan natin sa gitna po ng sobrang mahal po ng produktong petrolyo sa ngayon. Meron tayong Solar Powered Irrigation System, ano, yung SPIP, at pinatityak nga ho na yan ng Pangulo na dapat magpagawa ng marami pa mga solar powered pumps, ano, para makaiwas yung ating mga magsasaka sa mataas na presyo ng petrolyo at patuloy sila makapagtanim.
22: Tama po yan, ano? Ang dami natin pong nagsara ng mga pumping stations sa buong bansa dahil mahal ang kuryente, mahal din ang diesel sa pump irrigation, ano? Kaya yun po yung pinapalitan ng nila ngayon, yung solar pump irrigation project, katulad doon sa Kamsor, no? Cairo, no? Ito may yung classic example doon, sabi lang magsasaka sa ating Pangulo, umaabot ng 450,000 yung kanilang electric bill. Bawat buwan yun, ha? At nag-aambag sila ng 12 sacks per kaban na palay, ano, per hectare para lang makapagpambayad sa kuryente. Eh ngayon, sabi niya, wala na kami binabayaran, libre na, mas malakas pa yung aming tubig ngayon, sabi niya sa ating presidente, ano. Hindi lang yun, Cairo. Itong 2024 and 2025, meron na ho tayo na pagawang mahigit 2,000 na solar pump irrigation para doon sa mga 10 to 15 hectares na mga pinapatubigan.
0: Kasabay ho nito, hindi maiwasan kuminsan na pagdating ko sa tubig, eh may mga ilang usapin na kuminsan daw eh nag-aaway daw ho yung mga magsasaki. At dahil dyan, nagsagawa kayo ng mga rotational water delivery. Bakit to kinakailangan yan? Bakit may pag-aaway? May pag-aaway daw kuminsan sa supply ng tubig.
22: Tama po yan, Jairo. Kaya nga pinapanakas po natin yung irrigation management sa transfer natin. Ibig sabihin, in-empower natin itong ating mga irrigators associations. No? Tinuturoan natin sila para doon sa tamang pag-manage sa irrigation para hindi sila nag-aaway. No? At pinapanakas natin yung kanilang organisasyon dahil alam niyo po ang NIA, ang pagkatapos po ng project kasi ng irrigation ay nandyan po yung ating mga farmers para po sa operation and maintenance naman. Ano po?
0: At may mga pagtutok din yata kayong sinasagawa sa mga malalaking dam ho ngayon. Mahigpit po yung monitoring sa mga pangunahing sistema ng mga dam tulad po ng Magat Dam, yung Nia Maris na yan, at yung Upper Pampanga River Integrated Irrigation System para ho ma-optimize ang alokasyon ng tubig niya.
22: Tama po yun, Cairo. No? But ang kagandahan naman po dito ay sa tingin po namin, ano, kayang supplyan ng dalawang malalaking dam natin, yung Magat at Pantabangan, yung program area natin for itong cropping season na susunod. So magandang balita po yan. No?
0: Oh, Aparte ho yan, ang pagbibigay paniniyak ho ninyo ng NIA na may sapat pa rin ng tubig ang ating mga sakan kahit may El Nino na, kaya merong rotational water delivery schedule at ginagamitan na rin po ng kada barangay ng mga Irrigators Association.
22: Tama po yan, Jairo. Ang sinusuro po natin sa NIA ay yung tinatawag natin bayanihan. No? Uh-huh. Bayanihan tayo para mas maganda yung ating pagharap dito sa paparating ni El Nino. So, yun po yung ating target.
0: Okay. Mga ilang nagtatanong ho rin, paano daw po ang paghahantang sinasagawa ng NIA sa mga kasalukuyang damho natin at mga kanal bago pa man tuminde yung tagtuyot? Siguro humihingi lang na karagdagang impormasyon.
22: Kagaya ng nasabi na po natin, ang paghahanda natin para sa laman ng ating dams ay yung paglilipat mo ng cropping calendar, Cairo. Kasi paglilipat mo nga naman yung cropping calendar, instead na nagre-release ka ngayon ng tubig, nag-iipon ka dahil dinala mo yung isang cropping calendar, yung planting season dito sa yung patapos na yung tag-ulan. Ha? So isa yon na ginagawa natin. And of course, may mga pundo naman po tayo sa maintenance at restoration ng ating mga system, yung nabanggit natin kanina, yung pagkakaroon ng heavy equipments, kinagamit natin sa desilting. Higit po sa lahat yan, nagbibigay po kami ng assistance sa ating mga farmers at bawat mapatubigan po nila na bawat hektarya mapatubigan po nila, ay meron silang 500 pesos per hectare na assistance ng NIA. At dito naman po sa paglilinis ng irrigation canal, maintenance nila, meron pong meron po tayong binibigay dyan na subsidy rin sa kanila.
0: Sabay din ho yata nito, Administrator. Paano daw ho kung sa talagang wala nang sadyang sapat na supply ng tubig sa isang palayan o sa isang particular na lugar? Mukhang meron kayong sinasagawang paghihimok ng crop diversification program para magtanim muna ng mga high-value crops na matatag sa tuyong lupa. Tama ho ba? Ganun muna ang ginagawa natin?
22: Tama po yan. Dahil lang kagandaan sa niya, bago tayo bago yung pagtatanim, ay may assessment kagad ang niya kung ilang hektarya mapatubigan. At yung dulo ng ating mga irrigation systems na tansya namin na hindi mapatubigan, yun po ang sinasabihan natin yung ating mga farmers na magtanim ng high-value crops na hindi masyado nangangailangan ng tubig, kagaya po ng mais, munggo, marami pa po. At ito ay kinukonnect natin sa DA naman para sa tulong sa kanila sa mga farm inputs na kailangan. So, bale, po ito, Cairo? Ito yung part ng ating pagtutulungan, yung convergence effort natin with other agencies. Ngayon, ito mga talagang wala ng solusyon talaga, yung mga pagkikita natin. Hindi naman kasi ibig sabihin na kapag hindi mo mapaabot ng tubig, hindi na magtatrim. May mga crops naman dyan. Now, doon sa mga mostly affected areas naman, ikinoconnect naman natin ang ating mga farmers dito naman sa DSWD o kaya dito sa meron din sila yung mga cash forward program dito sa tupad ng dole, mga ganong programa. So again, multi-agency po ang nagtutulungan para sa ating mga magsasaka.
0: May mga tanong din eh, sabi, meron ba kayong pagtaya, meron ba kayong pagtantya kung gano'n pa katagal yung mga tubig na pinag-uusapan natin? Meron bang yan ba yung makakwantify natin kung gano'n pa katagal?
22: Inaulit ko, Cairo, yung sa high dams natin, yung dalawang high dam natin, kasi alam namin yung laman ng tubig doon, so alam din namin yung kaya niyang mapatubigan. Ang sinasabi po namin na kaya niyang patubigan yung program area namin. So, yan ang kagandahan kasi pag may high dams . Ngayon, yung mga diversion dams natin sa mga ilog natin, yun naman ay ang assessment natin ay per area. Yung ating mga IMO, yung ating mga regional directors, of course, sila nag-assess doon sa area kung gaano mapatubigan. At yun po yung ipinoprogram nila ng area na so, pag magtatrim po ng palay.
0: Nabanggit nga niya yung high dam reservoir at yung mga impounding projects na yan. Hindi ho yan, para sa ganun, hindi na paulit-ulit yung problema natin kada merong El Nino issue,
22: Ay, dapat po. Isipin po ninyo, ilan ang major river basins natin sa buong Pilipinas, kung yung nagkakamali, 18 major river basins pala.
0: Wow.
22: Yung mga malalaki talaga yan ilan lang ang dam na nakatayo dyan, Pantabangan, itong Magat, dalawa, sa dalawa. Dapat nga yung Cagayan River Basin na yun, apat pa nga ho ang dam niyan eh, dahil sobrang laki niyan, ano? Unfortunately, ang aggressive na nagpapatayo ng dam noon, panahon pa ni Apo Ferdinand Marcos Sr., tatay pa ng ating Pangulo.
0: Tagal na.
22: Eh, anim na presidente na po ang dumaan. Ngayon pa lang ho, nagtatayo na naman ng malalaking dam, ano? Kay President BBM naman, itong Halaor, tinatapos na po natin, Halaor Dam, itong Balog-Balog Dam sa May Tarlac, naka-full blast na po kami dyan, itong Tumawini Dam sa Isabela, ano, itong Inisayit, yung Ilocos Rubber Irrigation Project. Yan, magsisimula na rin po yan, Panay River Basin, yung mga dam sa Mindanao, ang dami pong dam niyang itinatayo sa Mindanao eh. So very aggressive po ang ating Pangulo ngayon dito sa pagtatayo ng mga dams.
0: Ang dami ang mga nabanggit ninyo, Engineer, kasi sabi nga unang iba, dapat daw hindi lamang sa mga ibang kilala o sikat na mga lugar, sa mga liblib na lugar, dapat daw yung mga project na yun na binabanggit ninyo, papasok ko talaga ng NIA.
22: Ay dapat po nakita niya naman kung merong irigasyon, talagang umaasenso ang buhay ng ating mga mamamayan dyan. Ano? I-compare mo, Kahiro, yung poverty incidence doon sa may mga irrigation system at saka doon sa wala. Ang laki ng diferensya ng poverty incidence dyan.
0: Ako, salamat po sa mga input, sa mga informasyon binahagi niyo sa amin, Engineer Ed Gillian, at naway patuloy pa rin tayong magkaugnayan sa pakanan po ng taong bayan at siyempre sa pag-asang binubuhay po natin palagi na sa ating mga magsasaka at sa mga mangisda po natin. Engineer Ed Gillian, sir, marami pong salamat. Stay safe. Happy weekend po. Ingat po kayo. Thank you.
22: Just a gila po. Thank you.
0: Salamat. Ingat po kayo, Engineer Ed.
20: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Yan po si Engineer Ed Gillian, ang administrator po mismo ng National Irrigation Administration. Ilisang trabaho, yung pagtitiyak ko niya, patuloy na ginagawa yung katapatan sa serbisyo. Yun ang importante ho ron. Kung tapat ka sa serbisyo, magawa ka ng maayos na trabaho.
20: Usapang Agrikultura.
0: Dako tayo sa ating editorial, ano ho, ah? Bagong pag-asa ang sa mga sakahan ngayon pong 2026. Ito ay ang pagyakap po naman ng National Irrigation Administration sa solar-powered irrigation at artificial intelligence or AI. Sa mahabang panahon, lugi ang magsasaka sa mahal na krudo para sa mga water pump. Sa bagong teknolohiyang binabanggit ho natin, sikat ho ng araw at makabagong siyensya ang magpapatakbo ngayon sa mga patubig. Malaking ginhawa ang solar irrigation dahil po libre ang enerhiya. Ang AI naman ay nagtatansyo ng tamang daloy ng tubig sa mga dam. Hindi na tsamba-tsamba lang ang pagkapatubig kahit may matinding init po naman o tagtuyot. Ngunit hamon pa rin po sa NIA, sabi nga, yung malawak ang implementasyon ng mga proyekto. Hindi lamang daw po sa mga ilang lugar at mga liblib na lugar. Okay, kailangan daw ho yan. Dapat ipatupad sa mga liblib na bukid sa buong bansa. Ayun ang request ng marami. Kailangan din daw po ang sapat na pagsasanay sa mga magsasaka para hindi masira at masayang yung mga mamahaling mga pasilidad na yan. Ang revolusyong solar at AI ang kalasag ng bansa laban sa krisis sa klima. Upang magtagumpay, kailangan ho ng NIA ng mabilis na aksyon at tapat na pamamahala. Gawin nating moderno ang bukid upang ang tubig ay maging daloy ng kasaganaan at hindi ng kahirapan.
20: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay muli kami pagsaludo sa ating mga bayaning magsasaka at mangingisda ho natin. Maraming salamat at ano na lang ho. Weekend na lang sa lahat. Bukas Labada Day, ano? Labada nasa batis ako bukas. Maraming salamat sa mga nakasama natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama pa rin po natin sila Roger Cruz, Rolly Bumatayo, Arnold Villamor. Kasama pa rin sila Nida, Susan Gemard. Kasama pa rin po sila sa Marisol Julius, Camille Rona. Siyempre ating mga producer sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Pero ilustre obrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa iyo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po ay isang paraiso. Binsan pa, huwag ho tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ho tayong magpalinlang.
20: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
23: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
26: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Justice, inatasan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald De La Rosa.
0: Headlines.
3: Kamara naghahanda para sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: 79 overseas Filipino workers mula sa Kuwait ligtas na nakauwi sa Pilipinas.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Ubando, Bulacan.
0: Headlines.
3: Suggested retail price sa lokal na bigas posibleng ipatupad na ng Department of Agriculture sa susunod na linggo.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 22, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Susunod ng Philippine National Police o PNP sa direktiba ng Department of Justice matapos natasan ng PNP at National Bureau of Investigation na ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Saan nilabas na pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesior Nartates Jr. na bilang isang law enforcement agency, gagampanan ng PNP ang mandato nito alinsunod sa umiiral na batas, due process at operational procedures. Dinigyan din ni Nartates na ginagalang ng PNP ang mga proseso ng justice system. Tiniyak naman ng PNP Chief sa publiko na mananatiling impartial at professional ang pulisya sa lahat ng kanilang hakbang.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling giningit ng Philippine National Police na ginagalang nito ang umiiral na legal na proseso kaugnay ng warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, hahayaan ng PNP ang mga kinaukulang ahensya, partikular ang Department of Justice, na maglabas ng opisyal na pahayag ukol sa nasabing usapin. Samantala, kaugnay ng aligasyong edited o spliced ang video ng gun-related incident sa Senado na kinasasangkutan ni suspended Senate Sergeant-at-Arms Mao Aplasca. Sinabi ni Tuanyo na naipasa na sa DOJ ang kabuuang ebidensya, kabilang ang CCTV footage at iba pang mga kaugnay na impormasyon. Giniit pa ng PNP spokesperson na nananatiling matatag ang paninindigan ng pulisya sa mga inihain na ebidensya at nakabantay ang kanilang mga hakbang sa facts, evidence at due process.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakahanda ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na gamitin ang kanilang buong puwersa para sa paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, bagamat wala pa silang natatanggap na opisyal na direktor,

0: Italian law at police operational procedures.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nagbabala si Justice Secretary Frederick Vida sa mga magkakanlong o tutulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagtatago. Ayon kay Vida, may tuturing na isang fugitive from justice ang senador na may kinakaharap na kaso. Aniya sa ating batas at sa batas na sa International Criminal Court, may karampatang parusa para sa mga taong hahadlang para makamit ang hustisya. Sinabi pa ng Justice Secretary na ginagalang niyang lahat ng karapatan ng senador. Ginit ni Vida na handang tumulong ang gobyerno sa mga biktima sa mga karumal-dumal na krimen na nangyari noong panahon ng nakaraang administrasyon. Sa ngayon, patay na ang ilan umano sa mga biktima, pero sinabi ng Justice Secretary na gagawin ng pamahalaan ang kanilang bahagi sa paghahanap ng hustisya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Justice na humiling na sila ng red notice sa International Criminal Police Organization o Interpol laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Spokesperson Polo Martinez, ang red notice ay isa sa mga legal na remedyo na maaaring gamitin ng pamahalaan sa pagpapatupad ng International Law Enforcement Cooperation. Inalerto nito ang mga otoridad sa lahat ng bansang miyembro na pinaghahanap ito ng isang bansa o international tribunal. Bagamat nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order ang senador, sinabi ni Martinez na hindi kasi pwedeng mag-issue ng Precautionary Hold Departure Order laban kay De La Rosa dahil wala itong kaso sa Pilipinas. May lead na ang DOJ at law enforcement agencies sa lokasyon ni De La Rosa, pero hindi na nila o hindi nila pwedeng sabihin sa ngayon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: National Bureau of Investigation binigyan ng go signal sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa kanyang ICC warrant. Yan po ang balita natin sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Alan, binigyan na ng go signal ang National Bureau of Investigation ng Department of Justice hinggil nga sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa kanyang ICC arrest warrant. Ayon kay NBI Director Belvin Batibag, na ipatutupad na nila ang nasabing warrant of arrest sa ayaw niya at sa gusto. Dagdag pa ni Matibag na mag-uumpisa na rin silang hanapin ang nasabing mababata sa lalong madaling panahon. Muli naman siniguro ng NBI na walang maaaring makapag-delay sa kanilang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Wala pa namang inanunsyo, Alan, ang NBI kung magsasagawa nga ba ng manhunt operation sa nasabing mababatas. Alan, wala pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Mga senador, nanawagan kay Senator Bato de la Rosa na igalang ang batas at makipagtulungan sa proseso. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan si Senador Arisa Ontiveros kay Senador Ronald Bato de la Rosa na igalang ang batas at makipagtulungan sa legal na proseso kasunod ng kamakailang anunsyo ng Department of Justice o DOJ. Iginit ni Ontiveros na mahalagang maniig ang rule of law sa gitna ng usapin. Inulit din ng senadora ang kanilang panawagan kay De La Rosa na sumunod sa mga umiiral na proseso ng batas at makipagtulungan sa mga otoridad. Nagpahayag din si Senator Risa ng pag-asa para sa mapayapa na resolusyon ng sitwasyon na anya'y nakakaapekto sa iba't ibang mga institusyon maging sa buong bansa. Samantala, sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo bilang senador ay ipinagdadasal niya na sana ay nasa mabuting kalusugan at malayo sa sakit si Senator Bato, ganyan din ang kanyang pamilya. Pero kung si Tulfo anyang tatanungin, mainam na sumuko na lang si De La Rosa para hindi na mahirapan at hindi na magtatago-tago. Pero nilinaw naman ng senador na nakay De La Rosa pa rin ang pagdesisyon at ayaw niyang mamilit ng isang tao dahil may kalayaan at pag-iisip naman ang mambabatas. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Ginit ni Senate Committee on National Defense Chairman Senator Jinggoy Estrada na hindi magpapatinag ang Pilipinas sa muling pag-angkin at pag-iit ng China ng kanilang

0: soberanya sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Estrada ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na sa mga lugar na kinilala na ng Arbitral Tribunal. Anya, lehitimo at naaayon sa batas ang pagpapaunlad ng Pilipinas sa mga isla sa Kalayaan Island Group, kabilang ang Pagasa at Lawak Islands. Nagpahayag din ng suporta ang bambabatas sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines sa pagpapatuloy na mga hakbang para maprotektahan ang soberanya ng bansa at mapabuti ang kakalagayan ng mga Pilipinong naninirahan sa naturang mga isla. Ayon pa kay Estrada, ang mga development at improvement projects sa Pagasa at Lawak Islands ay hindi provocation o panguudyok ng tensyon. Anya, bahagi ang mga ito ng mga lehitimong programa ng pamahalaan para palakasin ang logistical capabilities, pagandahin ang pamumuhay at magbigay ng mahalagang serbisyo sa mga residente doon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binasura ng International Criminal Court ang hiling ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagang iapela ang naging desisyon kaugnay sa mga kasong crimes against humanity na konektado sa War on Drugs campaign ng kanyang administrasyon. Sa nilabas na 12 pahinang desisyon, nagkaisang tinanggihan ng tatlong hukom ng ICC ang kahilingan ng kampo ng dating Pangulo, kabilang sa mga pumirma sa desisyon sina Presiding Judge Julia Antoanella Motok, Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Ganzo at Judge Maria del Socorro Flores Liera. Git ng prosecution na tamang naging proseso ng korte at sapat ang mga batayang dilatag para suportahan ang naging desisyon. Matatandaan noong April 23, kinumpirma ng ICC ang mga kaso laban kay Duterte kaugnay ng umano'y mga pagpatay sa ilalim ng kampanya kontra ilegal na droga. Kabilang dito ang mga insidente ang naganap mula noong siya ay alkalde ng Davao City hanggang sa kanyang termino bilang Pangulo ng Bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Puspusan ang paghahanda ng Kamara sa nalalapit na pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio na formal na sisimulan sa July 6, 2026. Ibinahagi ni Bicol Saro Partalist Representative Terry Ridon sa programang Global na Tayo na planchado na dumaan sa masusing pagsusuri ang bawat detalye ng kanilang kaso. Si Ridon ang tatayong lead prosecutor para sa Article 2 ng impeachment ng Vice Presidente. Ayon sa kongresista, bawat artikulo ng impeachment ay kanilang pinaghahandaan ng lubos upang matiyak ang matibay na laban sa Senado. Binigyan din pa ni Ridon na may sapat at matibay na ebidensya ang prosecution panel laban sa Vice Presidente.
2: Constitutional duty po namin ito na naghahanda ko kami sa bawat artikulo. Nagpapasalamat ko kami sa Senate Impeachment Court na tinatakda na ho nila yung petsa ng paglilitis sa pagsapit po ng July. Maghahanda po kami talaga yung magiging presentasyon po ng amin pong ebidensya laban sa atin pong pangalawang Pangulo. Nag-handle ng unexplained wealth at yung pong violations po sa SAL and law.
0: Si Bicol Saro Partalist Representative Terry Ridon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, kabilang sa asikasuhin ang pag-unseal sa mga dokumento at formal na pagbubukas sa mga bank account ng mag-asawang Sara Duterte at Attorney Mance Carpio, ito'y upang patunayan ang mga aligasyon laban sa kanila. Ipinaliwanag din ni Congressman Ridon na hindi siya kasama sa mga kinasuhan hinggil sa isyo ng Anti-Money Laundering Council o AMLC, bagamat may ilang biyembro ng prosecution panel ang nadamay sa reklamo ni Attorney Carpio. Nanindigan naman si Ridon na hindi nito mabubura ang mga nakatalang bank transactions.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpatuloy ang payout operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga Lala Move at Grab drivers sa Metro Manila bilang bahagi ng ayuda ng pamahalaan. Nasa mahigit sa 4,400 Lala Move riders ang nakatanggap ng tigli 5,000 pisong cash assistance sa The Tent. Umabot naman sa mahigit sa 7,000 Grab at Move It drivers ang nabigyan ng ayuda sa payout venue sa Cuneta Astrodome. Samantala, naglabas ng step-by-step guide ang Department of Social Welfare and Development para sa mga angkas bikers na kabilang sa first batch ng makakatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance. Maaaring alamin na mga rider kung kabilang sila sa listahan sa pamamagitan ng pag-check ng kanilang pangalan at assigned schedule gamit ang kanilang biker ID number sa DSWD Assistance Portal. Pinalalahanan din ang mga benepisyaryo na dalhin ang kanilang valid driver's license kasamang isang photocopy nito na may 3 pirma bago pumunta sa payout site. Kailangan din nilang magdala ng screenshot ng push notification bilang karagdagang requirement sa pag-claim ng cash assistance.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, pinapayuhan naman ang mga rider na wala pa sa listahan na hintayin ang susunod na anunsyo mula sa iba pang mga transport network companies o TNCs. Sa mga susunod na araw, ayon sa DSWD, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na rollout ng cash relief assistance para sa mga riders at drivers na naapektuhan ng pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo. Sinagawa naman ang programa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa pang-araw-araw na kabuhayan ng mga transport at delivery workers.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 79 overseas Filipino workers mula sa Kuwait, lula ng Gulf Air na lumapag sa NAIA, Pasay City kahapon. Ayon sa Department of Migrant Workers, bahagi pa rin dito ng patuloy na repatriation effort ng pamahalaan para sa mga OFW na naipit sa kaguluhan sa gitnang silangan. Sinalubong sila na mga tauhan o kinatawan mula sa DMW, Overseas Workers Welfare Administration at Manila International Airport Authority Medical Team. Nakatanggap ang mga umuwing OFW ng tulong pinansyal, libreng medical consultation at pansamantalang matutuluyan at transportasyon. Tiniyaklama ng DMW na nakahandang reintegration program para sa mga OFW upang makatulong sa muling pagsisimula sa bansa. Kabilang dito ang job matching, skills upgrading at livelihood assistance.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine National Police nanindigang walang diskriminasyon sa pagkakahuli sa 69 na Chinese national na sa kinasang raid sa steel plant umano ni Tony Yang Sambisamis Oriental. Yan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Iginit ngayon ng Philippine National Police na walang diskriminasyong naganap sa ikinasang operasyon sa Sanchez Steel Corporation na iniuugnay sa negosyante si Tony Yang. Ito ay makarang ilagay sa kusodiya ng mga otoridad na nasa 69 na hindi dokumentadong Chinese nationals. Bati na rin sa datos ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Ginawa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. o pahayag kasunod na pagkabahala ng embahada ng China sa Maynila hinggi sa walang diskriminasyon na naranasan naman o na kanilang mga kababayan. Giti Nartates, kumilos lamang ang mga otoridad alinsunod na rin sa mga umiiral na batas ng bansa gayon din sa inilapot sa search warrant na korte patungkol sa samot-saring reklamo laban sa naturang planta. Bukod kasi anya sa mga dayon na huli sa operasyon, tumambad din ang mapapanganib na radioactive chemicals na ginagamit sa paggawa ng bakal na luban nakapipinsala sa kalusugan at kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iniulat ng Philippine National Police ang malaking pagbaba ng focus crime incident sa buong bansa matapos ipatupad ang Safer Cities Initiative. Batay sa datos ng PNP, bumaba ng 719 cases o halos 16% ang kabuuang focus crime incidents mula April 6 hanggang May 18, 2026. Kumpara sa naunang 43 days bago ipatupad ang programa, kabilang sa mga naitalang pagbaba ay ang mga kaso ng rape, kidnapping, physical injury, robbery, theft, homicide at murder. Ayon sa PNP, bunga ito ng mas pinaigting na police visibility at anti-criminality operations. Sinabi rin ang ahensya na nakatulong ang mas matibay na koordinasyon sa mga stakeholder at komunidad upang mapalakas ang kampanya laban sa krimen.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: International workshop para sa usapin ng drug crime at human rights, pinangunahan ng Korte Suprema. Yan po ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinangunahan ng Supreme Court, katuwang ng United Nations Office on Drugs and Crime at the Office of United Nations High Commissioner for Human Rights, ang dalawang araw na regional workshop kaugnay ng Judicial Security at Judicial Integrity na isinagawa sa Mandaluyong City. Dinaluhan ang workshop ng mahigit 65 judicial officials mula sa South at Southeast Asia para talakayin ang mga banta sa hudikatura kabilang ang organized crime, corruption, political interference, cyber attacks at online disinformation. Sa pagbukas ng pagtitipon, binigyan din ni Associate Justice Maria Filomena Singh ang kahalagahan ng judicial security para mapanatili ang independence ng hudikatura at tiwala ng publiko sa justice system. Tinalakay rin sa workshop ang pagpatupad ng Manila Statement on Judicial Integrity na layong palakasin ang proteksyon sa mga hukom at court personnel laban sa iba't ibang uri ng banta, kabilang sa mga natalakay ang cybersecurity threats, online harassment, disinformation campaigns at institutional safeguards para sa mga korte sa rehiyon. Nagpahayag naman ng suporta ang ANAFER para sa mga hakbang na nagpapalakas sa rule of law, transparency at judicial independence. Nagtapos naman ang workshop sa panawagan para sa mas matibay na regional cooperation at agmatibay ng institutional resilience ng mga hudikatura sa rehiyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang Ubando, Bulacan na ginanap sa Ubando Central School. Sa nasabing aktibidad, nakipagpulong ang Pangulo sa 55 bagong Pilipinas barangay scholars na benepisyaryo ng Social Civic Projects Fund. Nasaksihan din ng Pangulo ang pamamahagi ng bigas para sa mga benepisyaryo ng Local Government Support Fund bilang bahagi naman ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga komunidad. Isa sa mga naging tampok sa programa ang ceremonial turnover ng 2 milyong pisong financial assistance mula sa SCPF para sa mga barangay ng Ubando. Ayon sa administrasyon, layunin ng programa na mailapit ang serbisyong pampubliko at tulong ng gobyerno sa mas maraming pamilyang Pilipino sa iba't ibang bayan sa bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pangulong Marcos nanawagan sa Presidential Scholars na pagbutihin ang pag-aaral para sa hinaharap ng Pilipinas. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga benepisyaryo ng Presidential Scholarship Program na mag-aral ng mabuti at i-maximize ang educational assistance na ipinagkakaloob ng gobyerno sa pagbababa ng bawat bayan magkikinab program sa Bandug, Bulacan, kung saan 55 mag-aaral mula sa 11 barangay sa lugar ang nakinabang. Binigyan din ni Pangulo Marcos ang kahalagahan ng edukasyon para sa pag-unlad, hindi lamang ng kanilang sarili at pamilya, bagkus para sa Pilipinas sa kabuuan. Dito rin ipinunto ng Pangulo na ang edukasyon ay isang karapatan ng bawat Pilipino at hindi pribilehiyo para sa iilan. Dahil dito, ipinangako ni Pangulo Marcos ang commitment ng kanyang administrasyon na tulungan ang mga kabataan Pilipino sa kanilang pag-aaral.
9: Ang edukasyon ay hindi pribilehiyo. Ito'y karapatan ng bawat na ating kabataan na kailangan ng pamahalaan ay asikasuhin at tiyakin na maganda ang sektor ng edukasyon. Naiwanan lang tayo ng kaunti dahil sa nakaraang ilang taon, hindi masyadong nabibigyan ng attention ang ating education sector. Pero ngayon, dahil sa aking paniniwala na ito nga ay karapatan ng bawat sa ating kabataan, na sinong gusto mag-aral, kailangan meron silang paaralan, meron silang paraan upang makapag-aral.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 100,000 pesos na bagi ng 200,000 pesos na Social Civic Projects Fund na pinapamahagi sa mga barangay, maaaring gawing rice allocation para sa kanilang mga constituents. Ito'y ayon po kay Pangulong Marcos Jr. Mula sa Malacañang, darito ang report ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring gawing opsyon ng mga barangay leaders na gamitin din ang natatanggap nilang Social Civic Projects Fund o SCPF para sa bigas at maipamahagi sa kanilang constituents. Bukod pa ito sa 10 kilo na mula sa Local Government Support Fund o LGSF na kung saan ay dito galing ang pondo para sa rice distribution. Ayon sa Pangulo, mayroon ng mga barangay ang gumagawa nito na kung saan ang 100,000 piso ng kanilang SCPF ay inilalaan din para pandagdag sa 10 kilo na galing naman sa LGSF. Ganun pa man, sinabi ng Pangulo na bahala na ang mga kinauukulan kung saan nila gugugulin ang naturang bahagi ng pondo basta't ang 100,000 peso fund ay para sa scholarship ng mga estudyante. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Barangay, ang ginawa, bumili ulit ng bigas. At yun pa rin, nagbigay ng rice subsidy. Yung ibang barangay, bumili ng tricycle. Basta't kayo na ang bahala.
10: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 500 estudyante makakatanggap ng scholarship mula sa Development Bank of the Philippines. Ang balita natin sa atin ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Luisa, babalikan natin maya-maya si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: OPAPRU, o Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, tiniyak ang non-interference sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Iyan po ang balitang atid ni E.J. Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na hindi makikialam ang pamahalaan sa gaganaping kauna-unahang parliamentary election sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre 14. Ayon kay Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento, direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking magiging malaya, mapayapa, maayos at tapat ang halalan bilang paggalang sa karapatan ng self-determination ng mamamayan sa BARM. Sinabi ni Sarmiento na katuwang ng COMELEC at security cluster ng OPAPRU ang pagsusulong ng ligtas at mapayapang eleksyon. Samantala, sinabi rin ni Sarmiento na on track pa rin ang transition mechanism sa ilalim ng peace process. Aniya, inaasahang matatapos ang political track matapos ang halalan bago tutukan ang normalization at decommissioning process. Inamin din ang kalihim na nagkaroon ng pagkaantala dahil sa kawalan ng chairperson sa Government Peace Panel. Ngunit nakahanda na umano ang catch-up plan upang maituloy ang mga kinakailangang hakbang. Umaasa naman ang OPAPRU na makakamit ang tinatawag na substantial compliance sa iba't ibang peace agreements upang tuluyang maisulong ang exit process ng mga dating armadong grupo at mapanatili ang pangmatagalang kapayapaan sa Bangsamoro Region. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 5,000 estudyante makakatanggap ng scholarship mula sa Development Bank of the Philippines. Balitang atid ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Patuloy ang pinatutunayan ng pamahalaan na edukasyon ang isa sa pangunahing prioridad sa bansa. Dahil magbibigay muli ng scholarship o libreng paaral ang Development Bank of the Philippines sa 500 estudyante sa bansa. Ayon kay DBP President and CEO Michael De Jesus, bilang isang government-owned financial institution, ito ang kanilang prioridad, ang makatulong sa sektor ng edukasyon at mabigyang oportunidad ang mga kabataan na makatapos ng kolehiyo, lalo na ang mga walang kakayahang magbayad ng matrikula. Sa ilalim naman ng programa, makakakuha ng libreng tuition fee at may allowances ang estudyante hanggang matapos ng pag-aaral mula sa 96.75 million pesos na pondo ng programa. Ang mga napili naman dito ay mag-aaral sa 11 university at colleges sa iba't ibang rehiyon at mga may kursong kinalaman sa accountancy, engineering at education. Pati na rin sa agrikultura at forestry, science, maritime, information technology at technical vocational. Ito na ang 2nd batch ng scholarship na inilunsad ng DBP sa ilalim ng Integrated Scholastic Program for Inclusive and Responsive Education o INSPIRE. Narito si DBP President and CEO Michael De Jesus.
13: Oh well, education is key and we want to get them early. Not before this was just college, now we're going down to high school. So we know that this is our future relies on these young people. So we want to contribute whatever we can. Obviously, we have limits, but education is a top priority for us. It's a lot of fulfillment on our end. We know it's important. So we want our students to concentrate on studying. That's the whole point. We pay for the tuition and some out-of-pocket expenses so they can really just concentrate on studying.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Suggested retail price o SRP sa lokal na bigas, posibleng ipatupad na ng Department of Agriculture sa susunod na linggo. Yan pong balitang atid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Posibleng maging epektibo na sa susunod na linggo ang 53 pesos kada kilo na suggested retail price o SRP sa lokal na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., inaasahang mailalabas na ang memo ukol dito sa susunod na linggo. Muli naman itong nilinaw na magsisilbi lamang gabay ang SRP sa mga retailer at mamimili sa patas na presyuhan pagdating sa lokal na bigas. Una nang sinabi ng kalihim na napagkasunduan ang 53 pesos na SRP matapos ang konsultasyon nito sa mga rice miller at iba pang stakeholders sa industriya. Kasabay nito, nakatakda ring maghigpit na sa susunod na linggo ang DA pagdating naman sa 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kamara nagsagawa ng aerial inspection sa Northern Sierra Madre Natural Park upang mapagdibay ang pagsusulong ng batas sa environmental protection. Mula sa kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Nagsagawa ng aerial inspection at site visitation si House Speaker Faustino Boji D. III sa Northern Sierra Madre Natural Park sa lalawigan ng Isabela. Layunin nito nga paigtingin ang pagsusulong ng panukalang batas na iniakda ni Speaker D na magtatag ng Sierra Madre Conservation and Development Authority o SMCDA. Kasama ni D ang ilang miyembro ng House Committee on Government Enterprise and Privatization sa pangunguna ng chair nito na si Paranaque Representative Eric Olivares. Sinuri ng mga mambabatas ang kalagayan ng gubat, watershed system, biodiversity zones at mga komunidad na naharap sa banta ng illegal logging, deforestation at kalamidad. Ayon kay D, mahalagang mapanatili ang Sierra Madre dahil nagsisilbi itong panangga tuwing may bagyo. Gayunman, nagbabala ang House Leader na patuloy itong nanganganib dahil sa deforestation na maaaring magdulot ng matinding pagbaha at landslide. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine National Children's Conference 2026 nagpapatuloy sa pangunguna ng Council for the Welfare of Children. Yan po ang balitang atid ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Ginaganap ngayon ang Philippine National Children's Conference na may temang partisipasyon at edukasyong patas, pundasyon ng ligtas at makabatang bukas dito sa Bellevue, Manila, Alabang, lungsod ng Muntinlupa.

0: Pagkawangan ng BFAR Region 1, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Sara Kayabiab.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Sara.
2: Nakipagdialogo ang mga opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 sa pangunguna ni Regional Director Remily Lachica kasama ang mga kinatawan mula sa DSWD, local government units ng Anda at Bulinaw dito sa Pangasinan at mga apektadong mangingisda sa lugar upang talakayin at tugunan ang patuloy na red tide phenomenon sa mga baybaying lugar. Binigyang diin sa talakayan ang pagtugon sa epekto ng red tide sa kabuhayan ng mga mangingisda, kasama ang pagbibigay ng update sa monitoring ng kalagayan ng dagat at pagpapabatid sa umiiral na shellfish ban sa mga apektadong lugar. Tinalakay din sa pulong ang mga posibleng tulong at intervensyon mula sa pamahalaan upang maibsan ang epekto nito sa mga apektadong komunidad. Sa pamagitan rin ng hakbang, higit na napalakas ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan sa pagtugon sa isyu ng red tide at pagprotekta sa kalusugan at kabuhayan ng mga residente. Bahagi pa rin ito ng patuloy na monitoring at agarang pagtugon ng gobyerno sa sitwasyon sa mga sakop na baybayang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabiab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: LTO Region 1, nagatid naman ang serbisyo at pag-asa sa People's Caravan sa Urdaneta, Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Grace Acuara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Grace.
3: Aktibong nakita ang LTO Region 1 sa People's Caravan bila suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na higit pang mapalapit sa mamamayan ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa pamagitan ng mga makatao at inklusibong inisyatiba. Sa pamumuno ni na DOTR, Acting Secretary Attorney Giovanni Lopez at LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, pinangunahan ni na LTO Region 1 Regional Director Glorioso Daniel Martinez at Assistant Regional Director Engineer Eric Sullivan kasama ang mga District Chief ng Pangasinan, Regional Law Enforcement Section at iba pang kawani ang pakikilahok sa People's Caravan na may temang serbisyong dala ay pag-asa na ginanap sa Urdaneta City Cultural and Sports Cultural Center. Layo na aktibidad na may lapit ang mahalagang serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa publiko sa mabilis, maayos at epesyenteng paraan. Kabilang sa mga serbisyong pinagkalob ng LTO Region 1, ang pamahagi ng Theoretical Driving Course Certificate bilang requirement sa pagkuha ng student permit, distribusyon ng mga plaka ng sasakyan, pagtulong sa iba't ibang transaksyon ng LTO at paggawa ng LTO client IDs para sa mga bagong aplikante. Umabot sa 418 beneficiaries ang napaglingkuran sa sinagawang caravan, kabilang ang 255 mula sa Manawag, 123 mula sa Urdaneta City at 40 mula sa Bayambang. Nagsagawa rin ang tanggapan ng road safety quiz kung saan aktibong lumahok ang mga kalahok at nagwagi ng iba't ibang papremyo habang pinapalakas ang kaalaman hinggil sa tamang pagmamaneho, disiplina sa kalsada at kaligtasan sa lansangan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kaunaw na ang free legal aid program ng Bureau of Fire Protection inilunsad sa Camarines Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Jerome.
4: Matagumpay na inilunsad ng Office of the Provincial Fire Marshal ng Camarines Sur ang kaunaw na ang talakayan with BFP lawyers and free legal aid program na nilahukan ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection mula sa iba't ibang fire stations sa buong Camarines Sur. Ang inisyatiba na ito ay binuo ni Fire Senior Superintendent Attorney Jacinth Gragueda Mirabel ay kauna-unahan rin sa buong Pilipinas na si Sentro sa pag-educate, pag-empower at pag-capacitate sa mga BFP personnel upang palawakin ang kanilang kaalaman sa mga batas, mga patakaran at mga hinaing na may kinalaman sa pagtupad ng kanilang tungkulin bilang bumbero. Kaugnay nito ay binuo na rin ng tanggapan ang free legal aid program na magkakaloob ng libreng konsultasyon at tulong sa paggawa ng mga simpleng legal na dokumento para sa mga isyong may kinalaman sa trabaho, pamilya at iba pang isyo na nangangailangan ng legal na patnubay. Binibigyan din ng inisyatiba na ito na gawing abot kamay ang pagkuha ng legal assistance anumang oras nilang kailanganin. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Walong sasakyang pandagat sa Iloilo na impound dahil sa illegal na pangingisda. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Iloilo City, narito ang report ni Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Paul.
2: Umabot sa 8 motorbangkang na impound sa probinsya ng Iloilo dahil sa pinaigting na operasyon ng Iloilo Police Provincial Office laban sa ilegal na pangisda. Sa 8 operasyon, nanguna ang Banate Municipal Police Station matapos makapag-impound ng 3 sasakyang pandagat. Tigdalawang operasyon naman ang sinagawa ng 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company at Ahoy Municipal Police Station, habang isang operasyon naman ang ikinasa ng San Dionisio Municipal Police Station. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang walang permit at kaukulang dokumento ang mga mangingisda, kabilang din sa kanilang mga paglabag, ang pangisda sa hindi sakop na teritoryo at sa mga ipinagbabawal na lugar o fishing sanctuary. Ayon sa IPPO, magpapatuloy ang kanilang mahigpit na kampanya laban sa ilegal na droga upang mapangalagaan ang marine resources ng probinsya ng Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. 3 milyong pisong halaga ng tulong pangkabuhayan, pinamahagi ng Dole Region 9 sa mga benepisyaryo sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Shirley Espino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
0: Shirley.
3: Namahagi ng 3 milyong pisong halaga ng tulong pangkabuhayan ang Department of Labor and Employment o Dole 9 sa 100 benepisyaryo sa lungsod ng Zamboanga. Pinangunahan ng Dole Zamboanga City Field Office kasama ang People's Microfinance Cooperative ang pamamahagi ng tulong sa mga Zamboangueño na nagmula sa iba't ibang barangay sa syudad. Sila ay sinailalim din sa orientasyon hinggil sa Dole Integrated Livelihood Program at Occupational Safety and Health. Ang tulong na ito ay sumusuporta sa mga income-generating project o mapagkakitaan gaya na lamang ng dressmaking, bread and pastry, computer shop, food processing at iba pa. Ang livelihood assistance ay sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program na nagbibigay daan sa mga beneficiaryo na makapagsimula at makapaglago ng kanilang sariling negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, May 22, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Kayo pa'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial dito sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Uli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning. Friday. TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon po ay 22 na ng buwan ng Mayo taong 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Bilang pamungad natin ngayong umagang ito ng Friday, traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
4: Ihatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
5: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranas na po tayo ng moderation simula po dyan sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may pagbaba po ng Santolan Flyover. Then masusundan ulit po ng moderation Simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard Intersection. Then masusundan po ng moderation simula po dyan sa may Estrella hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then makakaranas uli po tayo ng moderate to heavy traffic dito na po yan sa may Cabrera hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokmo Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang ating naman pong C5 southbound, makakaransa po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may, disimula yan dito sa may Colonel Bonnie Serrano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Eastwood. Then pagkalagpas po nyan, makakaransa uli po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Bagong Ilog flyover. Then pagkalagpas po nyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may Taguig area. Then ang ating C5 southbound naman po, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may C5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano intersection. Then pagkalagpas po nyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, Sir Alan, as of this time, maluwag pa naman po from dyan sa may Crino Highway hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 9 and 0 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayo pinapatapad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
4: Thank you, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 10 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. At good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Yan, nag-post uli siya sa Facebook page, live streaming po ng Radyo Pilipinas. Okay, at sa Lunes po mga kaibigan, simula sa Monday, May 25, 2026. Yan. Maaari na po kayong mag-park ha, ng libre. Yung pong mga pasahero ng LRT Line 2, maaari nang pumarada na libre diyan po sa parking area ng Legarda Station. Yan po ay mula mismo sa Light Rail Transit Authority o LRTA o sa Legarda ha. Yan po ay bahagi ng inilunsad na complimentary parking service ng ahensya bilang tugon sa direktiba po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hikayate ng mga may sasakyan na gumamit ng pampublikong transportasyon sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. At ayon po kay Transportation Secretary Manoy Lopez, mga kaibigan, hindi lamang libreng parking ang layunin ng programang ito, kundi makatulong din sa pagpapagaan naman ng daloy ng mga sasakyan, pagtitipid sa gasolina at pagpapababa ng gastusin at bawas ng oras sa biyahe ng mga araw-araw na commuter. Bukas naman ang libreng parking araw-araw. Ito may oras o 4 a.m. hanggang 11 p.m. First come, first served basis. So 4 a.m. up to 11 p.m. Ibig sabihin, bago pa man mag first trip yung LRT, di ba? Makakaparada na kayo at maabot nyo pa rin yung first trip. Kung last trip naman ang inyong sasakyan, ha? Bukas yung parking hanggang 11 p.m. At para po makapag-avail kayo ng libreng parking na ito, kinakailangan kumuha ng parking stub mula sa LRTA security personnel, yan po sa parking area, at ipa-validate po ito sa passenger assistance office. Pagdating sa destinasyong istasyon, ang validated stub naman ay kailangang ipakita muli sa security personnel paglabas ng parking area. Okay, meron hong paalala. Pinapaalalahanan din po ang mga pasahero na pumarada lamang sa mga itinalagang parking space at siguraduhin nakalock ang sasakyan at huwag pong mag-iwan ng mga mahalagang gamit sa loob ng inyong sasakyan. O yun, paalala, huwag mag-iwan ng mahalagang gamit sa mga sasakyan. Baka mamaya eh kitang-kita na may laptop sa loob o eh, baka may matukso, di ba? But of course, paalala lang po yon para mas makatiyak na ligtas sa mga bukas kotse. Ika nga, yan. Okay. Ang oras natin, 13 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children sa pamamagitan ng kanilang Executive Director, si Undersecretary Angelo Tapales. Oh, pang-15 ang ranking ng Pilipinas sa Global Index pagdating ho sa pagresponde sa child sexual violence. Yan. At siyempre, hingin din natin ang statement po ng CWC, Council for the Welfare of Children, dito po sa video na nag-viral, ha, yung pang-abuso pananakit dyan po sa 3 taong bata. 3 taong gulang na bata, toddler, dyan po sa Taguig City. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 14 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Sandali lang!
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
6: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Kayo po'y patuloy pa rin nakikinig dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila. Sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ganon din sa 104.3 The Capital FM. At gaya po ng binabanggit natin kanina, tayo po yung makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children sa pamamagitan po ng kanilang Executive Director, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek, sir, magandang umaga po.
8: Isang makabatang umaga po, Kuya Alan. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children. Ano? Although maraming ganap sa bata, maraming hindi rin nakakatuwa.
4: Mm-hmm.
8: Pero though, nandito po tayo, siyempre, para magbigay linaw pa rin po.
4: Yes, sir. Okay, Yusek, dito muna tayo sa ano, dito sa isang ranking na isinagawa, ano? Itong tinatawag na 2026 Out of the Shadows Index. Out of 60 countries, I understand ang Pilipinas, pang-15 ang ranking pagdating sa paglaban sa sexual violence, lalo tigit sa mga bata. Yusek, share with us additional updates tungkol dito, sir.
8: Opo, Kuya Alan, ito naman at least good news naman yung start pala natin. Ano? Kasi nabalitaan nga din natin to at nabasa rin natin ng mga nakaraang araw.
4: Opo.
8: Itong Out of the Shadows Index kasi sinusukat nito ay yung kakayanan ng ating pamahalaan para labanan yung mga pang-abuso ng sa bata, no, particular na yung sexual abuse. Tama ka Kuya Alan, number 15 tayo ngayon, and if I remember correctly, noong 2022 mga nasa 25 tayo, no. So malaki yung improvement ng ating country at nakakatuwa. Siguro ito nga sumasalamin na ito Kuya Alan dun sa talagang tulong-tulong na effort ng government, ano, may conscious effort na para talagang medyo i-implement ang mga batas natin, magpasa ng additional batas para mas protected ang bata, no. Pero syempre hindi tayo titigil, number 15 is still number 15, baka Opa. Kaya pa po natin i-improve.
4: Ayan, okay. At base rin po dun sa report na ating pinag-uusapan, ano, mas mataas ang naging score ng Pilipinas sa aspeto po ng justice kaysa sa prevention. Okay. And this being the case, Yusek Tapales, ano pong mga nakikitang challenges, ika nga, na kinakaharap ng ating bansa tungkol dito sa aspetong ito, sir?
8: Papo, doon sa justice, siguro ito ay talagang pagsalamin na rin doon sa magandang performance ng ating Department of Justice, ng ating law enforcement agencies, sa pag-implement ng mga batas pang bata, panghuli sa mga child rights violators. Ano?
4: Mm-hmm.
8: Kunyari Kuya Alan, for trafficking, nasa tier 1 tayo, ano, when it comes to child trafficking or human trafficking or trafficking in persons. 10 years in a row po yan, maganda ang performance ng ating bansa. When it also comes to yung pagkakadelist natin recently dun sa list of countries with great child rights violation after 22 years. Yan po ay isang magandang achievement din ng ating pamahalaan. Ano? So I think ito yung mga na-consider po dito. No? So yung justice pillar po natin talagang gumagana.
4: Okay.
8: Pagdating sa prevention, siguro dito meron pa tayong mga kailangan gawin. Ano? Kasi while we have existing legislations na Kuya Alan at ini-implement natin, meron tayong mga upcoming amendments. Eh. Kunyari, yung amendment ng Republic Act 11930 is online sexual abuse para mas matamaan pa natin at matutukan yung AI saka yung mga ibang problema pa dyan, ano, sa internet. Yung online safety ng bata, yung pag-regulate ng paggamit nila ng social media at internet. Yan yung mga up-and-coming na pwede pa po nating palakasin. Ano. So, para hindi lang tayo nahuhuli, kung hindi, nagpe-prevent. Kung
4: yes.
8: Wag na munang mangyari sana. No? So, yan po ang sinisikap po ng pamahalaan ngayon.
4: Opo. You mentioned ng Pilipinas ay nasa tier 1. Anong ibig sabihin po noon? Tier 1 ng anong aspeto yon, sir?
8: Pag tier 1 po, sa pagdating sa pag-prevent at paghuli at pag-prosecute ng trafficking in persons cases po natin, ibig sabihin po tayo ay talagang naandun sa top group ng mga bansa na maganda ang batas, maganda ang law enforcement at justice components ng pagtugon nila at pagsugpo doon sa trafficking in persons. Kasi Kuya Alan,
4: Opo.
8: Ang trafficking kasi whether adult or bata yan. Ano? Pero pag kunyari sa bata, napatraffic ang mga bata natin kunyari for sexual abuse or for child labor, for sale of organs, may mga ganyan po, no? Tsaka yung mga worst forms of child labor, no? Yan po ay talagang nilalabanan natin. At maraming pending cases, marami po tayong nare-rescue. And even yung mga nasa balita nakikita natin, no? Even adults nagiging biktima, yung mga scam hubs sa ibang bansa, napapauwi po natin at nare-rescue ang ating mga kababayan po.
4: Okay. And dito sa mga nababanggit nyo, sa kasalukuyan, ano po yung mga konkretong programa na tinututukan, ika nga, ng ating Council for the Welfare of Children para po dito sa aspeto ng prevention at aspeto rin ng awareness laban po sa child sexual abuser.
8: Opo, dito naman siguro, ibalita ko na rin, doon sa aspeto ng prevention, kahapon nagka-technical working group po tayo sa
4: Opo.
8: House of Representatives. Kasi isinusulong po natin yung pagpasa ng Magna Carta of Children. Naandyan din yung reorganization ng Council for the Welfare of Children sa isang komisyon. So talagang nakatutok tayo dyan. Tapos sinusuportahan ho din namin at ito yung legislative priority ng Pangulo. No? Yung pag-amend sa online sexual abuse law natin para mas palakasin pa. Yan yung mga priority agenda natin na talagang tinututukan para mapalakas pa yung prevention. Ano?
4: Mm-hmm.
8: Dun sa pag-enforce naman na implementation na ginagawa natin, the Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children po, 24/7 na po kami. No? Actually, kami po ay pinapopularize namin po yan. And we are, siguro ang update dito Kuya Alan, ang pinakamalaki is soon, they will be signing an MOU with the DILG Emergency 911 para yung pang-adult natin na hotline, i-coconnect naman doon sa pang-batang hotline po, no? Para talagang nakatutok tayo lahat.
4: Ayun. So, mai-integrate na rin ang pagsusumbong sa 911. Ika nga, Yusek, ano?
8: Opo, priority rin po ng DILG talaga yan kasi si Secretary John Vic Rimulya ay talagang siyempre, hindi pwedeng pag tumawag kunyaring children's concern doon, hindi alam ng 911. Ano? So, dapat alam din nila yan. And or na-i-refer din nila sa amin, nagkakatulungan po kami. No? So, yan po ang pinaplansya natin with the DILG.
4: Okay. Isa po sa mga nabanggit din doon sa report na ang Pilipinas ay kabilang dito sa anim na bansa na malinaw naman na nag-criminalize doon po sa tinatawag na online grooming ng mga bata. Mm-hmm. Uh-huh. Bigyan niyo kami ng update at reaction ng CWC tungkol dito, sir.
8: Opo, totoo yan, Kuya Alan. Ano? Dito sa Republic Act 11930 natin, yung anti-online sexual abuse doon natin, meron talaga doon definition ng grooming. Ano? Mm. Yung grooming, at pinagbabawal yan doon sa Section 4 ng batas. Ano? Yung grooming is, sa madaling salita, kinukuha ang tiwala, ang loob ng bata, or pati mga magulang o adults na nakapaligid sa kanya sa pamamagitan ng papuri, pagbigay ng mga pera, regalo, o magandang pagturing. Tapos pag nakuha ang tiwala at kumpiyansa o yung loob, ang purpose is to abuse the child sexually. Yan po ay pinagbabawal po. No? Kaya ang tagubili namin sa mga magulang, Kuya Alan, pati na rin sa mga bata, number one, don't talk to strangers.
4: So, yes.
8: Pangalawa, pag merong magandang pinapakita sa inyo, be wary or be on the alert. Kasi yan ang pangpalambot ng depensa kasi na ginagawa ng masasabang tao sa online.
4: Nabanggit nyo, minsan yung mga magulang nabibiktima ng ganyan.
8: Mm-hmm. Kasi po para yung guard ng mga magulang, ibaba po nila. Tapos kunyari, merong tutulong ng mga sexual predators, foreigners pa ang iba, tutulungan sa gasto, sa pag-aaral, papadala ng regalo, yung mga ganyan. Yan po ay talagang dapat binabantayan natin. Huwag po tayong tatanggap sa mga hindi po natin kakilala.
4: Ayan, okay. At itong mga naging biktima noon, halimbawa na mga bata, mga survivors, ika nga sa ano, paano ang intervention, ika nga ng ating Council for the Welfare of Children para makarecover itong mga naging biktima emotionally, socially, and even mentally doon sa pinagdaanan nilang ganong uri ng pambibiktima o pang-abuso sa kanila, Yusek, sir.
8: Opo, Kuya Alan, siguro, no, we start with the Makabata Helpline 1383. Kami po ay matatawagan 24/7,
4: mm-hmm.
8: and we are connected with everybody. You know? From the time na tumawag sila sa amin, we can provide psychological support, ano, and we have social workers and of course legal support din, we have lawyers po sa helpline.
4: Opo.
8: Pero yun nga, kung medyo labas sa mandato namin, we are connected with everybody, ano,
4: mm-hmm.
8: PNP, NBI, DOJ natin, and syempre pagmamalaki ko na ang aming parent agency, ang DSWD.
4: Opo.
8: Pag naialis naman natin ang bata, na i-rescue natin, diyan papasok ang interventions ng DSWD, ano, from rehabilitation hanggang reintegration na yan, ano. So merong mga support dyan, psychosocial support, medical, may educational din, ano, kasi lahat ng victims po ng trafficking, may programa ang DSWD dyan, talagang inaalagaan po yan, ano, kasama na rin yung tulong legal kung may mga gustong idemanda. Ngayon, Kuya Alan, ang
4: Opo.
8: DSWD ay ilulunsad at papalakihin pa yung Project Safe program nila. Yan ay particular na tumutugon doon sa naging biktima naman ng online sexual abuse. Ano? So, saludo po siyempre tayo kay Secretary Rex Gatsalian at talaga nakatutok ang boss ko po talaga dyan.
4: Okay. On another matter, ito po, Yusek Tapale, sir, yung tungkol doon sa nag-viral na video, yung pananakit sa isang tatlong taong gulang na bata, diyan po sa Taguig, ano ho. Well, una, gusto namin kumustahin base po sa pagtutok ng CWC at ng iba pang mga government agencies, kumusta na po yung kalagayan ng bata sa ngayon?
8: Opo. Opo, Kuya Alan, alam niyo po, hirapan akong tapusin panoorin yung video na yan kasi masakit po talaga sa dibdib. Pero yun nga, as soon as na-report po sa Makabata Helpline 1383, we coordinated with the Taguig City Social Welfare and Development Office. At saludo sa Taguig LGU po, napakabilis naman na respond din nila. As of yesterday, ang report po nila sa amin, nalapatan na ng medical intervention yung bata. Nakapag-file na rin yata ng kaso di umano dito sa kinakasama ng nanay. At ngayon, ina-assess naman kung ano ang possible pananagutan naman ng nanay, ano, kasi syempre hindi rin na-depensahan o na-prevent yung nangyari dun sa bata, ano. So nakapaglabas na rin po ang DSWD at ang Council for the Welfare of Children ng mga statements condemning. We are now coordinating also with Meta para naman yung video ay ma-take down naman, kasi kawawa naman yung bata. While alam ko maraming concerned citizens po, ano, pero siyempre eventually you have to take that video down para rin doon sa kaligtasan at privacy po ng bata.
4: Yes. Okay. Well, in closing, Yusek Tapales, sir, mensahe po sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead, sir.
8: Siguro po, unang-una, pasalamat po sa Radyo Pilipinas, sa programa niyo, Kuya Alan. Kayo ay talagang boses ng katotohanan at talagang boses ng kabataan. Thank you for always inviting the Council for the Welfare of Children. Sa mga bata, sa mga magulang nangangalaga sa bata, tandaan po natin, huwag nating saktan ang ating mga bata, alagaan at mahalin po sila. Dahil nga po, ika namin sa Council for the Welfare of Children, sa Bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga.
4: Yes, sir. Yusek Tapales, salamat po na marami sa mga impormasyon at updates na ito mula sa inyo sa Council for the Welfare of Children, sir.
8: Thank you, Kuya Alan. Makabatang umaga.
4: Thank you po. At good morning, Council for the Welfare of Children Executive Director, si Undersecretary Angelo Tapales.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Uy, good morning sa mga nakikinig sa atin through 104.3 The Capital FM. Kumusta kayo? Nasa FM, ano? Karamihan siguro ay mga nasa biyahe at nakikinig sa kanilang mga car stereos. 104.3 The Capital FM. At syempre, good morning din sa mga nakikinig at nanonood through Radio Magazine 1278 kHz at Sports Radio 918 kHz. Oh, maya-maya, makikipag-ugnayan naman tayo sa Department of Foreign Affairs, ha? Oh, ang makakausap natin ang officer in charge, ang spokesperson at officer in charge ng Office of the of Public Diplomacy, si Ma'am Annalyn Ratonel. Pag-uusapan natin, ha, 'di ba? Doon sa nakaraang leader summit ng ASEAN, nagkaroon ng trilateral na pagpupulong ang Pilipinas, no? Kasama ang Cambodia at ang Thailand, ha? Eh napakahalaga ng naging papel ng Pilipinas sa pamamagitan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 'di ba? Naging conflict negotiator sa pagitan ng Cambodia at ng Thailand. Yan po ang ating pag-uusapan maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
10: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
11: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Baga, Manila, sa Bayang Broadcast 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time, 33 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 7-8 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Department of Foreign Affairs, ha? Naalala mo niyo yung leader summit mismo ng ASEAN, ha? Sa Cebu, ha? Ang Pilipinas may mahalagang papel na ginampanan, ano? Of course, maliban sa tayo ang chair, ang Pilipinas, ha? Ay ang Pilipinas conflict negotiator. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, Department of Foreign Affairs spokesperson at officer in charge ng Office of Public Diplomacy, si Ma'am Annalyn Ratonel. Ma'am Annalyn, magandang umaga po.
12: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programa.
4: Opo. Nako, kahit na medyo matagal na nangyari itong mga yung mismong leaders summit doon sa ASEAN.
12: Opo.
4: Pero ang may napakahalaga at hanggang ngayon ay palagi pa rin pinag-uusapan yung naging approach ng Pilipinas doon sa dialogo sa pagitan po ng Cambodia at Thailand, na may kaugnayan po yung kanilang di pagkakaunawaan sa usapin ng border. How would the Department of Foreign Affairs describe ito pong naging role at naging approach ng Pilipinas dito po sa aspetong ito, Ma'am Ratonel?
12: Oo, tama ho kayo. Isang trilateral meeting po sa pagitan ng Pilipinas, Cambodia, Thailand ang ginanap sa Silence po noong 48th ASEAN Summit sa Cebu.
4: Opo.
12: Bilang chair ng ASEAN po, ang Pilipinas ay nag-organisa ng meeting na ito sa pangungunan ng ating Pangulo gamit ang ating tinatawag na good offices, no? Ang good offices po, ito ay isang instrumento kung saan ang isang third party po, sa case na ito, ang Pilipinas, ay nag-arrange ng venue kung saan maaaring magkaroon ng bukas at malayahong pag-uusap ang sa pagitan ng mga panig na mayroong alitan. So sa kaso na ito, ang Cambodia at Thailand, kung saan hindi naman natin dinidiktahan kung paano nila haharapin ho o latasin ang kanilang alitan. Sumang-ayon naman po, ang Cambodia at Thailand na gamitin ng good offices ng ASEAN chair. So ito ho ay nagbigay espasyo para magkaroon ng constructive na pag-uusap ho ang mga pinuno ng Cambodia at Thailand.
4: Mm-hmm. At sa diplomatic front, ika nga, Ma'am Ratonel, ano ho, gaano kahalaga itong isinagawang trilateral meeting na ito na pinangunahan mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa ASEAN Summit, ma'am, please?
12: Opo. Actually, ang position po ng Pilipinas sa alitay na ito sa pagitan ng Cambodia at Thailand ay ito po ay isang bilateral issue, no? But we acknowledge na may regional implications po ito.
4: Opo.
12: So bilang ASEAN chair, responsibility din po natin na pangunahan at pamunuan ang community building efforts ng ASEAN at patatagi ng ASEAN solidarity. Kaya naman po, sa pamamagitan ng trilateral meeting na ito, napagsang-ayunan ng Cambodia at Thailand ang ilang kasunduan na naglalayong ibalik po ang tiwala at kumpiyansa sa pagitan ng dalawang bansa at sa kanilang mga mamamayan. Sir Alan, alam naman po natin na ang isang mapayapang rehiyon ay beneficial po sa bawat member din ng ASEAN.
4: Opo.
12: So nasa interest po ng Pilipinas at ng mga Pilipino na isulong ang kapayapaan at istabilidad sa rehiyon para makatuon po tayo sa pagtataguyod ng kaunlaran at community building po. So yun po ang importansya ng trilateral meeting na ito.
4: Yes, okay. At itong mga nabanggit mo na mga puntos sa Ma'am Ratonel, ano, sa pananaw ninyo, posible bang maituring o maging modelo halimbawa para sa darating pang mga ASEAN diplomacy ang naging approach na ito ng ating bansa, ng Pilipinas, ano, dito sa Cambodia-Thailand issue na ito, ma'am?
12: Opo. Sa Alan, actually po, hindi na bagong konsepto sa ASEAN. Ang paghihikayat po, sa ibang miyembro ng ASEAN, nalutasin ang kanilang mga issue sa isa't isa kung mayroon man, no, sa pamamagitan ng diplomasya at dialogue at pag-iwas sa paggamit ng dahas. So tayo po bilang chair, ASEAN chair ngayong 2026, ang Pilipinas ay ginagawa lamang ang ating tungkulin po sa ilalim ng umiiral na mekanismo ng ASEAN sa pagbigay ng espasyo kung gustuhin man ng dalawang panig upang mapag-usapan nila ang ukol sa kanilang bilateral issue. At dito nga po ay Cambodia at Thailand.
4: Yan. Okay. Well, given this, ano po, paano nakikita nyo na nakakaapekto itong mediation effort na ito sa imahe ng Pilipinas, ano po, sa loob ng ASEAN at maging sa international community, ma'am?
12: Masasabi natin na nakakatulong ang isinagawang leaders trilateral meeting upang maisulong po ang kredibilidad hindi lamang ng ASEAN bilang chair, kundi pati na rin ang kredibilidad ng mga inisyatiba po, mga initiatives and mechanisms na mayroon po ang ASEAN sa pandaigdigang komunidad, ano? Nagamit ng Pilipinas ang kakayahan nito bilang chair at taglay nitong good offices upang maglunsad po ng makabuluhan at mapayapang dialogue sa pagitan ng dalawang bansa sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba po, no? Dahil sa matagumpay na meeting na ito po, nagbigyang diin din natin ang kahalagahan ng mga mekanismo mayroon ng ASEAN at naitaguyod ho natin ang imahe ng Philippines bilang isang aktibong leader na kayang gampanan po ang tungkulin natin bilang chair. So sa makatuwid po, no, Sir Alan, ito ay nagsilbing konkretong patunay na nakakatulong ang ASEAN Way na nakaugat sa mga prinsipyong ito. Kasama na rin yung Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia para maisulong ang mapayapang dialogue at mapanatili po natin ang kapayapaan sa rehiyon.
4: And of course, kanina initially nabanggit nyo may mga concrete commitments or mga confidence building measures na napagkasundoan matapos itong trilateral meeting na ito, Ma'am Annalyn.
12: Opo. I'm pleased to share po na mayroong tatlong kasunduan na napagsang-ayunan po ang Cambodia at Thailand po, no? Kung maaari ko lang maisa-isa.
4: Please, opo.
12: Opo. Una po, ang kani-kanilang foreign minister ay naatasang ipagpatuloy ang pagkakaroon ng bukas at constructive na pag-uusap para ayusin ho ang mga detalye para sa de-escalation efforts. Pangalawa ho na pagkasunduan na ang kani-kanilang mga national police agencies ay mas paigtingin pa ang kooperasyon nila laban sa transnational organized crime. So ang pangatlo naman po ay iaakyat na po nila yung antas ng kanilang mga kinatawan, yung diplomatic representation po nila sa kanilang embahada to the deputy chief of mission. So yun po yung tatlong agreements na nabuo po sa pagpapulong na ito.
4: Mm-hmm. At base dito sa inyong mga nabanggit, Ma'am Annalyn, ano, may tuturing ba ng DFA na isang diplomatic success, ika nga, para sa ating bansa, para sa Pilipinas, itong naganap na trilateral meeting na ito dito mismo sa atin at sa inisyatiba pa rin ng Pilipinas sa pamamagitan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
12: Opo, katulad po ng nabanggit ko nga po kanina, itong effort natin, mediation effort, ay beneficial, no, sa ating reputasyon both within ASEAN po and sa broader international community, dahil naipakita po ang ating leadership bilang ASEAN chair at ang kakayahan po nating i-facilitate ang peace at dialogue sa rehiyon na ito. Ito pa yung meaningful step talaga para towards ho the stability and security na ating hong ina-aspire, no, lahat po tayo sa rehiyon. So, bawat araw po na nade-de-escalate ang tensions at nakokontrol ang conflict ay isang diplomatic achievement po. Hindi lang para sa Pilipinas bilang ASEAN chair, kundi para po sa buong rehiyon.
4: Mm-hmm. Okay. Ma'am Annalyn Ratonel, in closing, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin mula po sa inyo sa Department of Foreign Affairs. Ma'am.
12: Opo, the Philippines as ASEAN chair and sa DFA po, no, patuloy po natin na isusulong ang kapayapaan, seguridad and stabilidad po sa rehiyon. At syempre isusuling din natin ang peaceful resolution of disputes, including na po ang full respect for legal and diplomatic processes. So makakaasa po ang mga Pilipino na ito po ay gagawin ng Philippines as ASEAN chair and of course ang DFA din po.
4: Okay, ma'am, salamat po na marami sa mga update.
12: Maraming salamat po.
4: Thank you, good morning, ma'am. Opo, ang spokesperson at officer in charge ng Office of Public Diplomacy ng Department of Foreign Affairs, si Ma'am Annalyn Ratonel.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Mga kaibigan, ang oras natin, 46 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa San

0: Voces. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 49 minutes na makalipas ang 7 AM. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamami ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. O ito, kumusta kaya ang panahon sa maghapong ito ng Biyernes? Pag-weekend, weekend. At ano kaya, magiging mainit kaya sa maraming areas? Mataas kaya ang heat index? Narito ang weather update direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
0: Rancho Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
2: Yes sir, good morning din po sa inyo maging sa lahat ng ating mga tipakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Kasalukuyan pa rin natin binabandayan yung LPE sa loob ng ating PAR na huling namataan sa layong 940 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Itong nasabing LPE ay inaasahan naman natin na patuloy nakikilos pa kanluran at maaaring malusaw habang papalapit sa kalupaan ng Mindanao. Bagaman yung trough nito nga ngayong araw ay nakakaapekto pa rin sa Maycaraga at Davao region na siyang magdudulot ng maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa dito sa May Luzon at Visayas, iiral pa rin ang easterlies na siyang magdudulot ng mga pulupulo at panandali ang mga pagulan, pagkilat at pagkulog. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At this coming weekend nga, asahan natin na magpapatuloy mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Palawan at Eastern Visayas. Maging dito sa May Mindanao, dala pa rin yan ng trough nitong binabantayan natin na LPE. At pagsapit ng Tuesday, unti-unti na nga yung mababawasan dito naman sa May kanlurang bahagi ng Mindanao kasama ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soxagen at Davao Region. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Charmaine!
2: Yes po, sir.
1: Itong binabanggit mong low pressure area na ngayon ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, ito ba'y may posibilidad na mag-escalate into a tropical depression?
2: Oh, sa ngayon, sir, wala na po tayong nakikita na posibilidad na maaari pa itong ma-develop into bagyo. More on, mananatili na lang siya na LPA hanggang sa malulusaw na pagsasampa or habang papalapit dito sa may kalupaan ng Mindanao.
1: Ayun. So, ibig sabihin, habang papalapit sa lupa, tuluyang malulusaw na si low pressure area.
2: Yes po, tama po kayo. However, may mga pag-ulan pa rin po yan ang dadalhin sa malaking bahagi ng Mindanao, Palawan, maging sa mga ilan-ilang bahagi ng Visayas.
1: Mm-hmm. Okay, 10 puntos pa, Charmaine, please. Ang mga expected na temperature range o kaya heat index sa iba't ibang panig ng bansa, mataas ba?
2: Yes po, sir. Sa ngayon po, na-record po natin na meron pa rin 56 stations na maaaring, o 56 na lugar na maaaring makaranas ng dangerous level na heat index.
1: Mm-hmm.
2: Sa ngayon, ang pinakamataas na nakikita natin ngayong araw ay aabot ang 45 degrees Celsius sa may parte pa rin ng Cavite, Quezon, maging dito sa may parte ng Bulacan, at dito rin sa may Cagayan. At dito naman sa Metro Manila, aabot naman yung ating heat index 42 to 44 degrees Celsius. May kainitan pa rin po, kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan.
1: Mm-hmm. Okay, Charmaine, salamat na marami for the updates mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Yes po, maraming salamat.
1: Thank you. Good morning. Charmaine Varilla mula sa Pag-asa Forecasting Center.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Sa Metro Manila, posibleng umabot ng 42 to 44 degrees Celsius. Heat index naman po yun. Heat index. Yan. Ingat pa rin. Ha? Kaya ang paalala palagi ng Department of Health, mga kaibigan. Ha? Paalala ng DOH, pagka ganyang expected na mataas ang temperatura, huwag magbibilad sa araw, lalo na kung bandang alas 10 na ng umaga hanggang bandang alas 4 ng hapon, ha? At let us keep ourselves hydrated. Uminom ng maraming tubig. Magsuot ng komportable, preskong damit. Para hindi makaranas ng heat stroke o kaya heat exhaustion. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami, ha?

0: Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, May 22, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738
4: AM.
3: Ang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 kHz po sa inyong mga talapitan. And of course, sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Araw po natin ngayon ay Biyernes. Thank God, it's Friday! Kababayan, ito pong palatuntunang pinakikinggan nyo ngayon. Bangon, bayang mahal ay nasa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Nasa ilalim naman po ng Presidential Communications Office. Ngayong umagang ito, nakasama nyo po ang inyong lingkod, Al Corpus. Maraming salamat po kahapon sa pansamantalang humalili sa akin sa atin pong palatuntunan kahapon. Sa pong batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Maraming salamat, sir. Pero ngayong umagang ito, makakasama nyo na ang inyong lingkod, Al Corpus. Samahan nyo po ako sa bago mag alas 9, pag-uusapan natin ang ilang mga mahalagang issue sa atin pong bayan.
4: Bangon,
5: bangon,
4: bayang mahal,
5: bangon, bayang mahal,
4: dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738
4: AM.
3: 3 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling ng kampo ni Senador Bato de la Rosa na TRO o Temporary Restraining Order, iagat namang naging agara ng tugon ng Department of Justice. Pinagutos po kasi